0: daga Ibadan ta jihar Oyo zuwa sansanoni NYSC na Abia da Akwa Ibom. Yan bindigar sun tare motocin bus guda biyu da matasan ke ciki akan hanyar Uweri zuwa Onisha a yankin Omunoha da ke jihar Imo inda suka tafi da mutane 19 zuwa cikin daji. Manajan daraktan kamfanonin motocin Isya Afan ya tabbatar da cewa masu garkuwar sun tuntubi wasu daga cikin iyalan waɗanda aka sace inda suka buƙaci naira miliyan 50 kan kowane mutum guda wanda ya kai naira miliyan 950 ga mutane 19. Rutan ya ce direbobin motocin sun tsire daga wurin tare da sanar da jami'an tsaro waɗanda suka fara aikin bincike da ceto waɗanda aka sace a ranar Alhamis inda ta gabata. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce an ceto mutane 10 sai dai ba a tabbatar da ko waɗanda aka ceto suna cikin masu yi wa ƙasa hidima da aka sace ba. Lamarin ya jefa iyalan waɗanda abin ya shafa cikin fargaba yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da ƙoƙarin gano inda aka kai sauran waɗanda aka sace. A wasu sassan ƙasar nan manoma na fuskantar matsalar asarar amfanin gona bayan kammala girbi sakamakon rashin ingantattun hanyoyin adana hatsi. Masana sun bayyana cewa rashin adana hatsin yadda ya kamata na iya haifar da lalacewar amfanin gona ta dalilin ƙwari da danshi da sauran matsaloli. Wannan na jefa manoma cikin asara tare da rage yawan abincin da ke shiga kasuwa. A cikin wannan rahoto Shamsu Muhammad Kundila ya duba matsalar da kuma hanyoyin da za a bi domin magance ta.
1: Bayan manoma sun shafe watanni suna noma, suna fuskantar kalubale tun daga lokacin shuka har zuwa girbi. Ana saran amfanin gonar da zai zama abin dogaro ga iyalansu da kuma hanyar samun kuɗin shiga. Sai dai rashin ingantattun wurare da hanyoyin adana hatsi bayan girbi na ci gaba da zama babban kalubale ga wasu manoma. A wasu lokuta manoma kan adana hatsi a wuraren da basu dace ba. Akan hakan ne muka zanta da wasu manoma a nan Kano inda suka bayyana irin matsalolin da suke fuskanta wajen adana amfanin gonar su bayan girbi da kuma irin asarar da suke yi.
2: Siyar magana ana fuskantar matsaloli idan kamar in wake ne yana yin kwari. In yi kwarin nan akalla zaka yi asara ba karama ba. Sai ka ji maka mun da baka yi noma ba shi yafi maka. Na taba ji waye kwari.
3: Ko lokacin da muka
4: taba ji masara
3: buhunan suna da yawa to amma daga baya da ke masaran nan ba a
4: kake ta da wurba.
3: To bamu sani ba shi kwari ka shiga sun ci dewa a cikin ta sai muka ga mun yi asara kamar wajen buhu biyar ma haka a ciki.
1: Baya ga asarar da manoma ke fuskanta, lalacewar hatsi bayan girbi na iya shafar wadatar abinci a kasuwa musamman idan yawan amfanin gonar da aka samar ya ragu sakamakon lalacewa. Farfesa Ibrahim Badamasi Lambu masani ne kan harkar noma ya yi mana ƙarin haske kan abubuwan da ke kawo cikas wajen adana hatsi bayan girbi.
5: Yawanci manoma makananan manoma ne wanda ba su da jari na su kansu aikin noma din wajen inda za a samar da sito ingantattu wanda kwari da tsutsotsi ba za su lalata amfanin gona ba. Mafi yawanci mun fi dogara da amfani da sinadarori na chemical wanda su kuma suna da illa yayin da aka zo amfani da su wannan hatsi din wajen ci ga bil'adama. Kayan gonan mu ba su daraja a wasu kasashe na duniya saboda waɗannan chemical a ciki. Hanya ɗaya da za a iya biyo wajen maganta wannan matsalar shi ne gwamnati ta dawo da hankalinta akan harkar noma.
1: To ko waɗanne matakai ya kamata a ce manoma sun bi domin tabbatar da cewa sun adana hatsinsu yadda ya kamata bayan girbi?
5: Matakan dai shi ne akwai hanyoyi wanda yake irin na gargajiya na da wanda akan iya adana amfanin gona idan kai dogon lokaci. Misali ganyayyaki na korar kwari kamar abin da ya shafi hatsi in aka buga shi a bashi cikin ƙaiƙayinsa kamar su wake in har za a sa su a cikin wurin da iska ba ta shiga kamar ɗaɗɗura su a jarkoki ko buhunhuna na zamani waɗanda ke da leda a jikinsu iska ba ta shiga. Yin amfanin gonar da yawa to lallai yana buƙatar ma'ajiya ta musamman.
1: Haka kuma akwai buƙatar hukumomi da ƙungiyoyin manoma su ƙara wayar da kan manoma kan hanyoyin zamani na adana amfanin gona tare da samar musu da kayan adanawa masu sauƙin samu da arha. Shamsu.

0: zuwa aka ce mun ka fita.
1: Ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu.
0: Habba Alhaji Abdullah, ai yanzu lokacin dan amanan gwamnati ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji. Domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
1: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka. Ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
0: To an zo gurin. Kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha, da kuma manta kudin ruwan, ga kuma ginin gadoji da titina.
1: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
0: Yayi kyau, ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati, shaguna da kantina, kamfanoni da masana'antu, gidajen mai, manyan motocin daukar kaya da kanana, makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu, ya kamata su biya haraji
1: don taimaka gwamnatin abban Kanawa
0: da cigaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
2: Juna biyu kyauta daga Ubangiji, kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
3: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari, sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
2: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan ku ga waɗannan alamomin masu hadari.
3: Mu haɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
4: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
5: Bayan ciki ta al'umma, talabishin mu yarwaiwa, talabishin da shirkowa.
6: Albishirin kuma rubuta kallon tashar Rahma Talabishin farin cikin al'umma. Tashar kuma ne nishaɗantarwa ta gabatar da ayyukan ta gadan-gadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcomsat, inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan Natcomsat a lamba 12730 horizontal 26249.
7: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
6: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
7: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
6: Tare da ku, a gare ku,
7: kuma domin ku.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السوكر لما دها سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دها wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 360415 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma dake kan dandalin mu na sada zumunta dake Facebook. A yau dai muna asabar 21 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 3 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar dake Kano, wanda kuma shi yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan alhamis da ta wuce aka yi wato bikin ranar samun yancin wannan kasa, wato 4 October wanda aka saba yi duk shekara. Wannan kuma ta ce shekara ta 66 da wannan ƙasa ta samu ƴanci daga hannun turawan mulkin mallaka da turawan Ingila. Wannan lokaci ya saba ya zagayo duk shekara, wan saba a yi wasu bukukuwa, a yi wasu jawabai na zagayowar wannan ranar. To kamar mu masu karantar da addini, masu tunatar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya aiko annabawa da shi, mukan so mu ƙara jan hankalin mutane. Duk sanda irin wannan munasaba ta zo, wasu suna ta bukukuwa, wasu suna ta faɗan nasarori da aka samu a gwamnatocin da suka wuce da gwamnatin da take ci da sauran abubuwa irin wannan. Domin kuma abin da yake a kanmu a matsayinmu na malaman addini, mu tuna wa mutane sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'umma, sunnar Allah kuma a cikin ɗaiɗaikun mutane. Allah yana da abin da ake kiransa sunnarsa, ita ce sunnatullahi, sunnar Allah. Sunnar Allah abin da take nufi shi ne wani tsari guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya a kansa. Tun daga lokacin da Allah ya halitta, ya ɗora duniya akan wannan tsarin, kuma akan shi take tafiya. Wannan tsarin ya ƙunshi bayanin wasu asbab, wato sababba waɗanda a dalilinsu Allah yakan yi abu kaza, a dalilinsu Allah kuma yakan janya abu kaza ko ya kawo abu kaza. Wannan tsarin bai taɓa canzawa ba. Tun lokacin da Allah ya yi duniya, kuma haka zai yi ta tafiya, ba zai canza ba. Tsari ne guda ɗaya, ba kamar irin tsarin ɗan adam ba, wanda duk bayan wasu shekaru za a zo a ce ai amendment, a sake duba tsarin, a sake masa kuskurima, a cire wasu abubuwa, a gyara wasu abubuwa, a ƙara wasu abubuwa. Shi tsarin Allah ba haka yake ba. Tsari ne na wanda ya san abin da yake yi, ya san abu tun kafin ya faru, ya san kuma me zai faru, me kuma zai biyo baya daga ƙarshe. Don haka tsarinsa baya buƙatar wani amendment, baya buƙatar wani gyara ko kuskure ba. Shi da kansa ya faɗa sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, ko sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wato sunnar Allah wadda ta riga ta gabata, wato ita ce a baya, kuma za ka samu canji a nan gaba a cikin wannan sunnar ba. Ko sunnar Allah da ta gabata a cikin waɗanda suka wuce, al'ummomin da suka wuce, kuma za ka samu canji ba a cikin wannan sunna ta Ubangiji. Saboda sunnar Allah tsaye take, kuma Allah ya aiko annabawa sun yi bayanin yadda tsarin Allah yake a cikin halittarsa. Wanda ya fi kowa wannan bayani shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, da abin da ya zo da shi da Alƙur'ani. Alƙur'ani cike yake da bayanin sunnar Allah, cewa ga yadda Allah subhanahu wataala yake tafiyar da yake gudanar da duniyar sa akwai sunna al-kauniyyah al-qadariyyah wadda take gudana da bisa tsarin Allah wanda in ya ga dama kuma zai iya canza ta a san da ya ga dama ita ce sunnar halittu Allah subhanahu wataala ya halicci sama ya sa saurari a ciki ya sa rana da wata ya tsara wa yadda rana da wata za su riƙa gudu a cikin falakin su da taurari su ma da za su yi gudu a cikin falakin su sanda rana take huduwa da take faduwa da yadda wata yake zagayawa a duk wata sau 29 ko sau 30 haka ubangiji ya tsara sunnar sa a cikin halittar sa da yadda ake samu ruwan sama tsire su fito a samu abinci a samu iska shaka duka wannan tsari ne na halitta da yadda Allah yake samu da dan adam ta hanyar haduwar namiji da mace yadda dan adam zai zauna a cikin mahaifiyarsa da watannin da zai yi sannan a haife shi da kuma zango zango da zai bi bayan an haife shi wannan duk sunna ce ta Allah haka kuma take gudana tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsara ta a haka kuma haka take tafiya ba ta samu canji ba duk da cewa ubangiji subhanahu wataala yakan iya canza wannan sunnar san da ya ga dama yakan iya nuna wata mu'jiza ga annabawa kamar yadda rana ta abin nan wata ya tsage Allah ya ce tarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya dakatar wa wanda daga cikin annabawan sa tafiyar rana har yaki ya gama cin nasara a wannan yakin sannan Allah subhanahu wataala ya saki tafiyar ta wannan sunna ce ta ubangiji amma ya dakatar da ita saboda wani abu da ya nufa a lokacin da ya nufi hakan so wannan sunna ce da ake kira kauniyya qadariyya sunna ce ta halitta akwai sunna ta gudanar da rayuwar dan adam ita ce sunna ta zamantakewa sunanullahi al-ijtima'iyya sunanullahi fil bashar wannan sunna ita guda ɗaya ce ba ta canzawa Allah subhanahu wataala ya tsara wa dan adam yadda zai rayu ya kuma gaya masa cewa ga irin hanyar da zai yi ya samu rayuwa mai kyau a duniya ga hanyar da idan ya ba zai samu matsala a rayuwarsa ya dora dukkan wannan adam akan wannan tun lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam a doran ƙasa ya ce fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah ya nuna wa dan adam cewa ga hanya wanda duk yabo wannan hanyar ba zai samu matsala ba ba zai bace ba zai wahala ba haka yita aiko annabawa suna tsora mutane akan hanyar da za su yi su yi rayuwa mai kyau idan kuma suka kauce wannan hanyar su shiga rayuwa mata matsala Allah ce fa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda duk ya kauce wa wahayi na abinda nayi wa annabawa wahayi ya ciki alqur'ani shi ne na karshe Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da wahala rayuwa mai cike da wahala don haka kaucewa hanyar Allah ita ke jefawa dan adam rayuwa mai wahala shi yasa a waccan ayar da Allah yake ga annabi Adam fala yadhillu wala yashqa in ya bi hanyar sa ba zai bace ba wato ba zai yi ta yin abubuwa da jahilci ba da wauta da rashin hankali inda ya bi hanyar Allah zai zama yana yin abubuwa cikin nutsuwa da hankali da fahimta sannan kuma zai sha wahala ba saboda haka ita wannan hanyar ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin ta cikin Al-Qur'ani cewa ga ta yadda take Allah subhanahu wataala yana sanya wa dan adam rayuwa mai kyau idan ya bi har hanyar Allah ya riki tafarkin ubangiji subhanahu wataala ya gyara rayuwarsa ya zanto alaka sa da ubangiji alaka ce mai kyau baya saban Allah yadda ya ga dama kuma in yayi sako zai sauri ya tuba ya daina saban da yake ya koma ga Allah subhanahu wataala yana kiyaye haƙoƙin zamantakewa da ƴan uwansa baya cutar da wani baya zalintar wani baya shiga haƙƙin wani yana ƙoƙarin kiyaye wannan to wannan ita ce za ta bashi kyakkyawar rayuwa ita ce za ta gadar masa da kowane irin ci gaba ita ce za ta samu masa da nutsuwa ta zuciya idan ya rike wannan hanyar to zai samu kyakkyawar rayuwa Allah subhanahu wataala yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah ce duk wanda yake kyakkyawan aiki, kyakkyawan aiki namiji ne ko mace, kyakkyawan aiki ya kunshi ayyuka na ibada, ayyuka na aqida, ayyuka na zamantakewa tsakanin sa da mutane, bawo duk mai haƙi haƙin sa, gujewa shiga haƙin wani, duk wanda yake cikin kyakkyawan aiki wa huwa mu'minun, kuma yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce to fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, zamu bashi rayuwa mai kyau. Rayuwa mai kyau tana nufin rayuwa ta nutsuwa, rayuwa ta kwanciyar hankali, rayuwa ta wadata da abinda Allah ya hore masa, ya cire masa hadama, ya cire masa handama, ya cire masa kwadayi, ya zanto abinda Allah ya kasa ya bashi zai ji ya wadace shi. Saboda haka ba zai yi hadama ba ballantana har ya auka cikin haƙin wani, goyon ya tara ya boye ya tattara ya zama kawai sai shi kadai, duk zai cire masa wannan, zai bashi kana'a, sannan zai bashi nutsuwa a zuciyarsa, zai zama yana da nutsuwa a tare da shi, wanda ita ce alhayatu tayyiba. Kaga cewa ga wasu mutane mutakila ba wani dukiya yawa Allah ya ba su ba, amma suna cikin nutsuwa, suna rayuwa ta wadata zuci, duk abin da mutum yake da shi ya je ya ishe shi, baya hangen na wani da zai yi tunanin ya zai same shi ta kowace hanya, halattacciya ko haramtacciya, sai da zai rike haƙƙin wani ko ta'addanci akan wani, duk ba zai yi ba. Wannan ita ce rayuwa mai kyau. Allah ce duk wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka, to mu kuma mun musu alƙawarin za mu lamince musu irin wannan rayuwa ta nutsuwa, rayuwa ta wadatuwa da abinda Allah ya hore musu. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Allah yace ku nemi gafarar Ubangijinku, to ku nemi gafarar laifuffukan da kuka yi tsakaninku da Ubangijinku, ku gyara abinda kuka bata, ku dawo kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tubu ilayhi kutuba, in kuna wasu abubuwan da bai kamata ba ku daina yi, ku dawo ku gyara rayuwarku. Allah ya ce mataku mata'an hasanan ila ajalin musamma, zai jiyar da ku dadi mai kyau, kyakkyawan jin dadi har zuwa lokacin mutuwarku. Saboda Ubangiji ne ya alkawari da sanda za mu tuba, mu gyara abinda muke yi ba daidai ba, mu rungumi istighfari da tuba zuwa ga Allah. Allah ya alkawari shi kuma zai ba mu kyakkyawan rayuwa mai dadi, zai dora mu akan tafarki mai dadi. Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah baya canza abinda ke tare da mutane har sai sun canja kawunansu. Wato duk halin da mutane suka tsinci kansu a ciki, to Allah ba zai kawo musu canji ba har sai canjin ya fara daga kansu su. Wato abinda ake nufi, kowane irin yanayi in sun suna cikin kyakkyawan yanayi mai dadi, suna cikin wadata, suna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya, to Allah ba zai dauke musu wannan jin dadin da zaman lafiya da kwanciyar hankali haka kawai ba, har sai idan su suka yi sanadiyar Allah ya musu haka, ta hanyar su canza daga kyawawan dabi'u zuwa ga munanan dabi'u, canza daga adalci zuwa ga zalunci, daga rahama zuwa ga rashin tausayi, daga imani zuwa ga rashin imani. Duk sanda suka yi wannan canjin, to shi kuma Ubangiji sunnar sa ta riga ta tabbatar da cewa sai sun ga canji su ma. A wani gurin Allah yake cewa zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yadda al'amarin Ubangiji yake, lam yakun mughayyiran ni'matan, Allah bai zanto mai canzawa mutane ni'imar da take tare da su ba, ta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai sun canza halayensu da dabi'unsu. Yayin da suke cikin ni'ima, Allah ba zai cire ni'ima ba har sai sun canza. Haka nan yayin da suke cikin wahala, yayin da suke cikin takuruwa da damuwa da talauci da rashin zaman lafiya da fadace-fadace, Allah ya alkawarin ba zai canza ba har sai su kansu sun canza. Saboda duk abin da ka gani yana faruwa ga dan adam, to shine sila. Ubangiji baya zalintar kowa. Allah inna Allah la yazlimu mithqala dharra, Allah ce kwatankwacin zarra Ubangiji baya zalunci, wa ma kana rabbuka bi zallamin lil abid, wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, Ubangiji baya zalunci, wallahu yuridu zulman lil ibad, Allah baya nufin zalunci ga bayi ni haramta zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tadhalimu Allah ya haramta wa kansa zalunci don haka Allah ba zai zalunci mutane haka kawai suna zaman su lafiya ba wani abu tsakanin su da shi kawai ya kawo musu rashin zaman lafiya talauci cututtuka mace mace kashe kashe a'a Allah baya haka sai idan su da kansu sun canza daga imani zuwa kafirci zuwa butulci ga Allah subhanahu wataala butulce wa nu'imomin da Allah ya musu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar Allah ce idan kuka ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku za ku lissafa su ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne za su butulce wa ni'imar Allah da ya musu maimakon su gode masa akan abin da ya ba su na zaman lafiya da walwala maimakon su yi ma Allah godiya ta hanyar tsare dokokinsa ta hanyar kaucewa saba masa a'a sai su butulce ta hanyar saban Allah Allah ce qaryatan daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah فذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يسترون الله سبحانه وتعالى يتي وتا القريه يتي باس مثال وتا القريه ودا تكسنتي cikin nutsuwa takasanci cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya arzikinta yana zuwa mata a yalwace a wadatanci a wadace min kulli makanin daga ko ina arziki yana bulbulo mata yana shigo mata فكفرت بانعم الله اما سيتبتلشي ونيمومن ان الله يمتا فازاق الله لباس الجوع والخوف سي الله يدندنا متا يدندنا متا كودر يونوا da kuma kudar tsoro wani ya dandana mata tsananin yunwa da tsananin tsoro suka wayi gari tattalin arzikin su ya lalace abinci yana wahala mutane suka shiga matsatsi tsadar farashin kayayyaki da sauransu sannan suka wayi gari da suna zaune lafiya sai fitintunu sai kashe-kashe sai hare-hare sai sace-sacen mutane fa kafarat bi an'amin la fa dhaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un allati sabura abinda suke yi ne ba haka kawai Allah ya canza musu ba lokaci guda kawai suka ya kawo musu abinda bai kamata ba bima kanu yasna'un sabura abinda suka kasance suna aikatawa Allah ce awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ce yayin da wata musiba ta same ku da can kun yi wa kafirai irin wato irin wannan musiba kashi biyu sai ku kace anna hadha ta yaya haka ta faru ta yaya ga mu musulmi ko ga mu yawa muna da yawa ko ya gashi muna da ma'adanai da arziki a ƙasa amma ya aka yi haka muka waye gari da muna ana yunwa muka waye gari Allah ce qul huwa min indi anfusikum ku kuka yi wa kanku ba Allah ne ya hana ku abinci ba ba Allah ne ya hana ku abin sha ba Allah ne ya hana ku zama ku kuka hana kanku zaman lafiya ashe ku za ku gyara kanku da kanku Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da ake tawassuli da addu'ar sa dan a samu ruwa lokacin sayyidina Umar yake cewa yake zuwa wurin Abbas yace mun kasance idan aka yi mana fari muna yin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu gashi Annabi baya tare da mu kai yanzu muna tawassuli da kai kai ne bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya kawo mana arziki ya kawo mana ruwa cikin addu'ar da yake yana Allahumma innahu lam tanzil musibatun illa bi dhanb wala rufi'at illa bi tauba ce babu wata musiba da take saukawa ga mutane sai dan zunubin su kuma ba wanda ake daukewa wannan musibar ta rabu da su sai ta hanyar tuba wanda ita ce aqida ta wanda ya san Allah da kuma sunnar Allah wacce ba ta canzawa ashe idan muna son rayuwar mu ta yi kyau muna son mu ga kyakkyawar rayuwa to mu dawo mu duba me muka bata na farko tsakanin mu da Allah na biyu tsakanin zamantakewar mu da junan mu menene muke yi wanda ba daidai ba tsakanin mu da Allah mu gyara bauta ibadar mu mu gyara aqidar mu mu gyara girmama wanda muke wa ubangiji mu gode masa bisa ni'imomin sa mu bauta masa kamar yanda yace mu bauta masa sana a tsakanin mu da junan mu mu gyara mu guje wa zalunci mai karfi ya daina zaluntar mara karfi mu guje wa cin amana da rashin gaskiya wanda wannan wani abu ne da ya zama ruwan dare ba babba ba yaro ba mai karfi ba mai rauni ba mace ba namiji kowa ya samu wata kafa da zai zalunci kawai zai yi wahalar ta samu damar ta samu shi na sama yana yi shi ma na ƙasa yana yi kowa gurgurdan karfin sa mu daina wannan a yau rayuwar mu haka ta koma rayuwar mu haka ta koma yadda na saman na ƙasa yake kuka da su sun yi kaza sun yi kaza shi ma kuma a junan su ana kuka da juna duk raunin mutum yayin da wani zai jawo shi sai wata hulɗa sai ya sanya zai cuce shi ba zai duba irin kar girmama shi da ko dar abin nan taimakon da ya masa ba mai kwasar kashi zaka kirawo ya kwashe maka abin sai ya yi tunani ya zai cuce ka ya zai zuba wani abu da zai daskarar da kashin da yake ciki ta yadda in an buga a ji kunkunkun a talama ya kwashe alhalin daskarewa ya zuba wata wani abin nan kaga mafi kaskancin sana'a amma yana tunanin mai wannan sana'a yana tunanin zai cutar da abokin mu'amalar sa in kafinta kai mu'amala da shi ya cuce ka in makaniki kai mu'amala da shi ya cuce ka in tela kai mu'amala da shi ya cuce ka kowa yana tunanin ta wace hanya zai yi ya hau abokin mu'amalar sa to saboda ko ina an samu irin wannan mai sana'a ne zai dauko yaro kawo shi dora shi akan sana'ar sa dan ya taimaka ma rayuwarsa shi ma kuma ya koyi yadda ake sana'ar amma shi tunaninsa yana kan irin duke da take shigowa a ta hanyar wannan sana'a ya za a yi wa duke ta rika shigo masa shi yana rena abin da yake samu saboda kokari zai yi shi ma ya dan fasa wani guri ya dinga tatsa ba tare da mai gidansa ya sani ba a haka kuma sai ka same shi a majalisa ana hira yana zagin azzalumai ci na shi zaluncin a gurin sa ba zalunci bane kai tambaya kai magana ci haƙƙin sa yake karɓa duk wani mukami da za a ba mutum a gwamnati tunani yake ta wannan mukamin ya zai cutar da mutane ya zai karɓi cin hanci ya zai karɓi rashawa ya kaza ta ya za a yi gyara ya zo haka so abin ba wata ba wani bangare bane kadai yake buƙatar gyara rayuwar ta mu ce duka ta lalace inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan aya ce ta alqur'ani ba magana bace ta wani dan siyasa da za a maida ta siyasa ba magana bace ta wani dan adawa da za a maida ta adawa magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma ba wai magana sa ta danganci wasu mutane banda kuma duk duniya yake magana daga Allah ya halitta haka ya tafiyar da gudanar da ita saboda haka mu masu addini wannan shine language din wannan shine yaran mu kenan daban gidan aka dauko mai magana tattalin arziki iya magana tattalin arziki zai yi ce sai an toshe kaza sai an gyara kaza sai an rayar kaza shi iya nan aka dauko wanda yake administrator ne shi maganar gudanarwa zai yi sai an sa abu kwararru a bangare kaza iya bangare kaza iya nan zai yi kowanne ka dauko zai duba iya zawiyar sa iya wannan rukunin zai yi magana a kansa amma shi mai addini yana kallo ne da hasken wahayi ayoyi ne na alqur'ani ga sanan kamar yadda kuka ji mun karanta su dukkan su sun sauka ne ba dan wata ƙasa banda wata ƙasa ba dan wata al'umma banda wata al'umma ba Allah yana magana ne da jinsin dan adam da jinsin dan adam Allah ce jinsin dan adam yana cikin matsala yana cikin hasara yana cikin bala'i sai yayi abu uku ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سي ابو نعم بزاي فتا daga cikin asara da ainihin bacin rai da damuwa da takuruwa ba sai abu hudu yayi imani da Allah wanda ita ce dangantakar sa da ubangiji yayi aiki na kwarai cikin harkar ibadarsa da mu'amalar sa da zamantakewarsa da mutane وتواصوا بالحق يا وصيه واتو يا فتو يا كرا متاني زوا ga gaskiya ya zama mai nasiha mai gyara a cikin al'umma وتواصوا بالصبر kuma ya zanto mai rik uku da hakuri da juriya akan duk abin da zai fuskanta lokacin da yake kokarin jawo gyara wadannan abubuwa guda hudu su ne za su sa dan adam ya fita daga cikin tabewa amma in dai ba haka yayi ba zai ta rayuwa a cikin tabewa Allah ka fitar da mu daga cikin tabewa
2: amin
1: kuma Allah ya sa irin abubuwan da su ake ji su zanto suna shiga kunnuwa kuma shi gyara ka arena shi kakkace ai duk an riga an halaka an lalace ba wani abu a'a kai fara gyara kanka gyara na kusa da kai yayanka matanka makotanka abokanka a haka wancan yanayi wancan yanayi da mun mecece al'umma ai daidai ku mutane ne suka zama al'umma to kowa zai gyaru zai kokarin ya gyara wani to ai kaga al'umma za ta gyaru kenan Allah ya samu dace
2: amin to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfida da malam ya gabatar da jan hankali da ma'addoyi zamu shiga kai tsaye cikin shirin fatoyin rahama na wannan lokaci domin fara karanta tambayoyin naku domin kuma mu ji amsoshin su kai tsaye daga bakin malam akarmakallau mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa mutum ne ya hatsari ya mutu sai a lokacin ba a ga hannunsa ba daga baya aka same shi yaya za a yi da wannan hannun da aka samu
1: to idan aka ga hannunsa za ka dauke shi aje a samu wuri a binne shi ko aje jikin kabarinsa a tona a binne shi anan tare da shi ko kuma in ba a san inda kabarinsa yake ba aje duk dai gurin da za a yake binne matantu ai rami a binne shi anan ko sawa'un yana da rai ko bayan ya mutu kuma mutum ne da yana da rai aka yanke masa kafa ko aka yanke hannunsa ko wata gaba ta jikinsa haka za a je ai rami a binne to haka nan bayan ya mutu an yi masa jana'iza shikenan aka ga wani bangare kuma na jikinsa daga baya sai a je ai rami a binne shi
2: to malam ne wannan tambaya yake cewa na kasance ina koyarwa a cikin to WhatsApp channel musamman a bangaren da muke ba da shawarwari kan matsalolin aure muna amfani da fatoyin malamai kuma muna koyar da littafin Adabul Zifafi fi Sunnatul Mutahhara na Sheikh Nasiruddin Abani shin wannan ya shiga cewa karkashin fadin manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu anni walau aya sannan idan muka tsarkake niyya zamu iya samun lada
1: duk wani abu da zaka yi na ka isar da sako mai kyau na nasiha da da'awa da wa'azi da ilmantarwa ga wasu duk wace hanya zaka bi ta hanyar isar da sako ba a yi mata wani tsari guda ɗaya ba aka ce sai ta haka ne zaka yi wa'azi ba a ce sai ka shiga masallaci ba a ce sai kawai a hudu ba a ce sai ka zauna akan kujera ba in kai a tsaye bai yi ba ba a ce in ka tafi ka samu mutane bai yi ba sai in su suka zo suka same ka ba a kawo wannan tsare-tsaren ba abinda dai ake duba mai zaka isar abinda zaka isar in mai kyau ne shikenan saboda ka sai ka ba hanyar da babu tutarwa daga wani a cikin ta kana iya isarwa ta hanyar masallaci ta hanyar karantarwa ta hanyar gidajen kafofin watsa labarai radio television ta hanyar irin waɗannan social media ta hanyar Facebook ko Twitter ko Instagram ko Telegram ko ba wani irin hanya ce wanda zamani ya zo da ita kana iya amfani da ita wajen isar da saƙo na nasiha da ilmantarwa da faɗakarwa da jan hankali kuma kana da lada idan kai haka gurgurdan waɗanda suka amfana da kai to kana da ladan wannan da ya amfana da kai annabi yana cewa banda ilahudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a ya kira wasu zuwa ga shari'a yana da lada gurgurdan ladan waɗanda suka bi shi ba tare da ya rage komai daga ladan su ba wato ladan su yana nan na sun karɓi abinda ya kira su zuwa gare su yin aiki da shi su kuma ladansa yana nan na ya kirawo su kamar yadda in ya kira su zuwa ga bata ya nuna musu wani abu na bata na rashin hankali ko na rashin mutunci ya ɗora wasu a kansa gwargwadon mutanen da suka bi shi gwargwadon yadda zai ta samun kamar shi kuma da a'ila dalalatin kana alaihi min alwizr mislu awzari man ittaba'ahu la yanqusu zalika min awzarihim shay'a cin nabi ya ce wanda ya kirawo mutane ko ya ja su zuwa ga bata to yana da gwargwadon zunuban waɗanda duk suka bi shi akan wannan batan ba tare da ya rage wani abu na zunubansu ba saboda kuna da lada gwargwadon abinda gwargwadon iya adadin mutanen da suka fa'idanta da ku suka kuma yi aiki da abinda ku karantar da su
2: to malam me wannan tambaya ke cewa lokacin da ladan yake fada wake yake tada ikama sai ka ji imamu suna amsawa da wasu kalamai a ƙarshe idan yace la ilaha illallah sai su amsa da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin yin haka
1: abin da yayi an sunna shine yayin da mai kiran sallah yake kiran sallah idza sami'tum almu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul wannan sunna ta bibiyar fadar abinda mai kiran sallah yake fada ya zo ne akan mai kiran sallah ba akan mai iqama ba abinda mai iqama abinda mai sauraron iqama zai fada bai zo a sunna ba babu wani abu na koyarwa daga sunna akan wannan bai hadisi da yazo cewa idan ya ce qad qamatis sala a ce aqamaha Allahu wa adamaha wannan bai inganta ba saboda ka ba wani abu da ya inganta na bibiyar mai jin iqama ga wanda yake ta da iqama babu wani abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka a wannan mahalli shine yayi shiru kamar yanda sunna ta nuna shiru kai mutun zai yi in an gama yayin ya iqama shi ma ya iqama
2: wannan tambaya karmakallahu cewa take menene bambancin lada wajen yin jam'in sallah ma'ana shin jam'in farko yafi jam'in da aka yi bayan jam'in farko wanda liman masallacin ya jagoranta
1: limami abinan sallar jam'i idan masallaci ne mai limami ratibi to ta asali ita ce sallar wanda limami ratibi zai zo ya ja ita ce jam'in da aka sani a wannan masallacin duk wani jam'i da zai zo bayan sa jam'i ne na makararru waɗanda ko sun zo a makare ko matafiya ne sun zo wucewa suka tsaya su yi sallah bayan liman ya gama sallah irin wannan ne amma ba shi ne asali ba sannan sallar jam'in farko a ka'ida ita za ta fi cika saboda ita ce mutane za su ansa kiran mai kiran sallah su kuma halarta lokacin da za a yi iqama a yi sallah tare da su haka za su fi cika akan waɗanda za su zo a makare mutum biyu uku huɗu biyar su kuma su yi tasu a gurin waɗanda cikin malamai suke ganin ba laifi dan mutum ya yi akwai malaman da ba da suke ganin makaruhi ne an gama jam'i ko bai ta jam'i a cikin masallaci da aka riga aka yi jam'i a cikin sa wato limamin ratibi ya riga ya gama sallah suna ganin makaruhi ne kamar imamu Shafi'i kamar imamu Malik suna ganin makaruhi ne duk da cewa magana mafi inganci shine babu karhanci a cikin yin hakan idan akwai bukata ko akwai larura da za ta sa a yi hakan amma ba daidai bane a tsire jam'i biyu kawai dan ana ganin cewa ko wasu suna ganin ba su yadda da limamin ba za ka sai su jira sai ya gama su zo su yi tasu wannan ba daidai bane ko kuma kawai wasu waɗanda suke yan san jiki su ki zuwa lokacin da kowa yake fitowa sai daga baya su fito su tattaru su yi tasu jami'i wannan duk ba daidai bane duk kuskure ne wa bai dace ba amma wanda larura ce ta sa haka ta faru babu laifi dan sun hada sallar su ta jami'i amma sallar jam'in farko ta fi jama'a don haka za ta fi lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sallar mutum biyu ta fi ta mutum daya ko yaushe ta mutum uku ta fi ta mutum biyu duk sanda mutane suka kara yawa duk sanda sallar su ta kara samun lada salatul isnaini azka min salatul wahid wa salatul salasa azka min salatul isnaini fa kullama kana aksar kana azka nabi ya ce sallar mutum biyu ta fita mutum daya ta mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda suka kara yawa duk sanda sallar su ta kara samun lada saboda ka masallacin da aka fi cika a jami'i a ka'ida ya fi lada akan masallacin da mutane in kadan ne suke sallah a cikin sa don haka in sallah ta biyu ba za ta yi yawan sallah ta farko ba a yawan mutane don haka ita ce za ta fi lada insha Allah
2: to malam wannan tambaya kuma cewa take shin addini ya hana mutum da iyalinsa gaba daya su shiga abin hawa ɗaya su yi tafiya
1: babu wani nasi da ya ce kada mutum ya shiga mota ko jirgi tare da matansa da iyalinsa duka babu wani nasi da ya nuna haka akan yi tafiya da iyali annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da iyalinsa lokacin da zai je hajjinsa ta ban kwana da matansa ya tafi da matansa suna kan abin hawa so haka in bukata ta kama za a yi tafiya gaba ɗaya sai a yi wataƙila a yanzu da ake barazanar rashin tsaro ko barazanar sace-sacen mutane

0: sannan kuma ko da ma anan ne aka taru a cikin mota ɗaya ba lalle da hatsari a mota duk kowa ya mutu ba so haka wannan ba zai sa a ce ba ya halatta mutum ya haka ba
1: wannan tambaya cewa take mutumin da yayin rantsuwa ba zai saki aikata wani abu ba sai ya aikata abun ba sau ɗaya ba shin kafara guda zai yi ko kuma duk lokacin da ya saki aikata abun sai yayi wata kafara
0: idan mutum yayin rantsuwa ba zai abu ba sai yayi ya kuma yi kafara ɗaya zai yi kafara ɗaya zai yi to kuma za ta kafara ba ta kuma hawa kansa ba sai ya kuma yi wata rantsuwar cewa ya kuma rantsuwa ba zai saki abin nan ba sai ya saki to ko sau nawa yayi a rantsuwa daya to kafara daya ce sai dai in yayi rantsuwa ba zan yi abu kaza ba ya aikata abu yayi kafara sannan ya saki yin wata rantsuwar sannan ya saki aikatawa in bai saki rantsuwa ba to shikenan wannan rantsuwar ta farko ya riga ya karya ta kuma har ya mata kafara ba za a ce ta yi ta bibiyar sa ba kuma na yi ta bibiyar sa mutum ya ce ba zan yi wallahi ba zan yi wani magana ba mani ba in yi wani ba duk da dai wannan asali ma laifi ne kace ba kai musu magana ba mu canza misali da wani abin da ba zai zama laifi ba misali ya ce wallahi ba zan ba wa wani naira ta ba ba dole bane ka bashi daman nairar ka daga ce ba ka bashi kai rantsuwa sai kuma ka dauka ka bashi ba ka karye rantsuwar da kai sai kai ka fara in a lokacin daya ka dauka ka bashi an jima ma ka kuma nemo shi ka bashi an jima ka kuma nemo shi ka bashi ka kai wajen sau uku kafara dai ɗaya za ka yi to kuma daga lokacin rantsuwar ta kare inda za ka kuma kiran shi bayan ka yi kafara ka bashi ba a ce ai wacce rantsuwar tana nan ka riga ka karya ta ka yi mata kafara shi kenan ta wuce sai in ka sake yin rantsuwar ne ka kuma cewa wallahi ba zan ƙara bashi komai nawa ba sai kuma ka ɗauka ka bashi to ita ma wannan sai ka yi mata kafara.
1: Me wannan tambaya take cewa idan mace ta yi ɓarin ciki wato miscarriage na mako hudu kuma jini ya biyo baya shin za ta iya yin sallah?
0: Kuma ita ce bari kuma sai ta miscarriage sai da tara ara magana ne da cewa ta miscarriage sai ce wato bari da turanci ta fara yi sai ta fassara amma ta fassara ko ta koma turanci shi bari wanda ake daukan shi a matsayin haihuwa shine lokacin da yaro a ciki ya kai matakin halitta wato da zai kai kwana 80 ya shiga wata na hudu a lokacin an fara halittarsa to a lokacin ne ake cewa daidai yake da haihuwa wannan barin da haka duk jinin da za ta gani a daidai lokacin sunan shi jinin biki za ta ba shi lokaci kamar yadda ake ba wa jinin biki lokaci idan ya ɗauke shi kenan ta yi wanka ta ci gaba da ibada idan bai ɗauke ba ta jira har wannan lokacin da ake ba wa jinin biki ya cika shine kwana 40 kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Salama ko kwana 60 kamar yadda malikiya suke faɗa to shi kenan daga lokacin sai ta ɗauke shi in ya wuce wannan lokacin sai ta ɗauke shi a matsayin jini ne na larura amma in ciki bai kai matakin halitta ba bai shiga wata na uku ba na hudu ba a wannan lokacin in aka yi barinsa to ba a ɗaukan wannan a matsayin haihuwa inda ba a haifi komai ba ba a haifi wata halitta ba saboda haka a lokacin za ta wanke jininta in ibada ta kamata ta yi a wannan lokacin da wannan yanayin.
1: To malam me wannan tambaya yake cewa shin mace mai aure za ta iya zuwa umra ba tare da muharraminta ba tare da kungiyar mata?
0: Na'am, a bisa kauli wanda yake firin jaye shine idan akwai rufqa amina akwai mata waɗanda suke kamammu nagartattu za su tafi shikenan za ta iya shiga cikinsu ana cewa rufqa sai ce amina ba wai kowane irin tawaga ba ko tawagar su watakila ma su za su kai ta subaru za su je su dora ta ma akan kikin bera ko akan wani lalatacciyar hanya waɗannan an aminta da su saboda mutane ne nagartattu kuma za su iya gaya mata idan sun ga za ta yi ba daidai ba za su iya gyara mata to wannan ba laifi na shiga cikinsu ta je umara.
1: To wannan tambaya cewa take idan aka haɗa sallolin magriba da isha'i shin kowace irin sallar nafila aka hana ko kuma wuturi ne kawai aka hana har sai lokacin isha'i ya shiga?
0: Idan aka haɗa sallar magrib da isha'i akwai sunnatul magrib akwai sunnatul isha akwai sunnar da mutum yake bayan ya sallar magriba raka'a biyu ko ce yake bayan isha'i raka'a biyu to idan ya gama sallar

0: yana gama sallar magriba sai aka tashi aka ikama ayi sallar aka yi sallar isha'i to zai yi sunnatul maghrib sannan zai yi sunnatul isha sannan kuma witri ya biyo baya wajen witri ne aka yi sabani wasu suna ganin shi witri yana biyo bayan sallar isha'i ne lokacin sa shine bayan isha'i har zuwa fudur alfijir saboda haka kaga waɗanda suke ganin haka da zarar ya gama witri ya gama isha'i aka gama hada sallar isha'i kaga bayan sallar isha'i ne sai ya tashi ya yi sallar witrin sa in yana so a daidai wannan lokacin wasu kuma suna ganin yana biyo bayan shigar lokacin sallar isha'i ba wai bayan isha'i ba lokacin da bayan wato bacewar shafaki sai lokacin sallar isha'i ya shiga in ba a yi sallar isha'i ba a yi in an yi sallar isha'i to daga lokacin ne za a yi witri kamar malikiya su wannan shine ra'ayin su amma ra'ayi ne na farko yana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda akwai hadisan da suka nuna wannan cewa sallar witri tana farawa ne daga bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i kuma ko da jam'u taqdim aka yi kamar a hada sallar maghrib da isha'i a lokacin maghrib to mutum zai iya yin sallar witri bayan ya yi sallar isha'i nan take ba sai ya jira lokacin sallar isha'i ya shiga ba.
1: To wannan tambaya malam cewa take game da amsar da malam ya bayar a kan rashin fifikon falar inda musulmi ya mutu kuma aka binne shi. Shin akwai hadisin da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wanda aka binne a makabartar baqiya alƙawarin cetonsa?
0: Ba maganar ba wani hadisi da ya ce a zai cece su ma akwai shi to ba ingantacce ba ne abinda dai aka sani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je makabartar baqiya ya yi musu addu'a wasu suke cewa addu'a da yake yi za ta shafi waɗanda ba za a binne a bayansa wasu ne daga wannan ne suke faɗin falalar binnewa a baqiya din amma babu wani nasi kararra da ya ce don mutum an binne shi a baqi yana da wata falala fiye da wanda aka binne shi a wani wuri aikin mutum dai shi ne ma'auni a baqi din nan aka binne shugaban munafukai duka na duniya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da wasu daga cikin yaransa da suka mutu a nan baqi din aka binne su amma wannan binnewar a cikin baqi ba ta amfane su ba saboda ka guri kadai ba zai tsarkake mutum ba kamar da Salman iga Abu Darda innal arda la tuqaddisu ahadan kasa ba ta tsarkake wani dan ya mutu a kasa kaza shike ne ya tsarkaka sabu annabi bayan an hijira bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman bayan abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da mutanen Sham sayyidina Ali ya koma Kufa da zama a can ya rasu a can ma kabarin sa yake sayyidina Ali kabarin sa baya baki wasu daga cikin manyan sahabbai waɗanda suke tare da shi wasu an binne su a Masar wasu an binne su a Sham wasu ma an kai su can kasar Cyprus can Cyprus bangaren Turkiya din nan an kai su can irin su Abu Ayyub al-Ansari wanda ya ba wa annabi masauki shi ma ba a nan ya abin nan ba da haka akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda sun fita karantarwa ko wa'azi ko jihadi fi sabilillah sun danna sun shiga wasu ƙasashe can aka Allah ya karɓi ransu a can aka yi musu jana'iza a can aka binne su kuma suna da wannan darajar da suke da ita wasu kuma da yawa sun yi rashin mutunci a razumanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun mutu an binne su ma a baki amma kuma wannan bai cece su ba kuma zai cece su a gurin Allah ba saboda haka mutum ya yi kwaɗayin gyara aikinsa tukunna inda kuma Allah ya nufa zai mutu to ko da a cikin tsakiyar dandazon arna ne aka binne shi inda aka binne Najashi wanda annabi ya masa salatul ga'ib daga Madina an binne shi a Habasha cikin dandazon arna amma annabi ne ya masa sallah ta ga'ib wannan ba zai cutar da shi komai ba insha Allah
1: to malam me wannan tambaya ta yo dogon rubutu kuma ta magi akan malam ya ba ta shawarwari mace ce da ƴaƴanta suke zaune a gidan aure na tsawon shekara 25 amma yanzu kusan shekaru 2 da rabi kenan suna cikin sabani da mijinta kuma igiyar auren su saura daya tun daga wannan lokaci bai saki shiga wajenta ba kuma bai san halin da take ciki na rashin lafiya ba baya kuma zuwa ya duba ta ko ya ji halin da ƴaƴanta ke ciki sai dai yaran sukan same shi a wajen da ya tare daban. Dama can akwai wata matar tasa a bangaren da yake bai taba aikowa ba domin ta ji wajen sa. Sabani ya samu asali ne daga sabanin da ake tsakaninta da abokiyar zamanta. Kuma mijin ya fito fili ya nuna goyon bayan sa ga wancan matar har abin ya kai ga babban tashin hankali. Yanzu baya jin labarin ta ko nuna kishi ko damuwa da inda za ta je ko ta dawo. A takaice ita kadai take zaman ta kanta, ba ta jin kanta a matsayin mata aure, kuma baya wato kuma baya hayar gidan hayi gidan sa bace, alhali bai raba sauran igiyar auren sa ba. Me ya kamata ta yi? Ba ta son ta kai kara a kansa saboda yana son husuma, kuma ba ta son makomarta a wajen mahalicci ba idan ta ci gaba da haka. Dangi da yawa sun yi magana da shi amma baya daukar magana kowa da muhimmanci. Shin har yanzu akwai aure tsakaninta da shi ko za ta iya neman wanda yake son ta ta sake wani auren?
0: To duk wani sabani da zai faru ko ake zaton zai faru, Allah subhanahu wataala ya ba da ka'idar yadda za a yi wajen shawo kansa idan har akwai yiwuwar a samu gyara a tsakanin waɗannan ma'aurata guda biyu. Allah ce fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Idan aka ji tsoron samun baraka tsakanin miji da mata, to a taso da waɗanda suke masu faɗa a ji daga bangaren sa da masu faɗa a ji daga bangaren ta su zauna su tattauna. In har miji da matan akwai niyyar za su gyara tsakanin su, sai Allah ya ba su dace, sai kaga cewa wannan baraka an shawo kanta. Wannan shine tsarin da Ubangiji ya bayar, ba wai ce akai kowa ya zauna a matsayin sa ba, ce kawai shi miji ya ci gaba da kaurace matarsa, ba shi ba ita ba ya kula ta ba ta kula shi, ba ya shiga inda take, baya kai mata wani taimako, baya magana da ita, ba haka aka ce ba. Da aka yi a samu daidaita tsakanin bangaren miji da bangaren mata su zauna su tattauna su dubi matsalolin su ga kuma yadda za su bada mafita. Haka Allah ya tsara. To ke kuma kin ce ba ka son kika karan shi, kin ga ai ba daidai kika yi ba. Ina wannan ita ce shine shawarar da shi Allah ya baki, ba ko kun ce dokar da Allah ya gaya miki ya kafa ta zamantakewa in an samu baraka. Saboda haka ba magana wakin kai karansa ta wani kara kuma kika kai cewa ba ya san husuma. Akwai husuma da tafi wannan? Ai ba wata husuma kuma da ta rage akan irin zaman da kuke yi na doya da manja, zaman ƴan marina, zaman ba ga miciji, babu wani abu da ya rage a nan. Aure in dai ba shi ya buɗu ba ke ce ya sake ki ba, aurenku yana nan, igiyar aurenku da shi tana nan, yana matarsa yana mijinki, haƙoƙinsa da suke kanki suna nan, haƙoƙinki da suke kan shi shi ma suna nan a kan shi. Duk wani sakaci ta kowane ɓangare Allah zai kama mutum da wannan. So abinda za ku yi shine abin nan da Allah ya faɗa, ki gaya wa ‘yan uwanki su nemi ‘yan uwansa su zauna a tattauna. Idan baya buƙatar ki ya gaji da ke shi ke ne ya sauƙaƙe miki. Shi yasa can gaba Allah ya ce wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi. Idan suka rabu, wato suka zaɓi rabuwa, to sai Allah kowa ya wadatar da shi daga yalwarsa, wato Allah kowa ya bashi daidai da shi. Wannan shine abin da Allah ya faɗa. Saboda shi farko saki ba wai san shi ake ba, amma in ya zama larura to shine magani, wanda ake cewa akhirud dawa'il kai, lalas da wuta shine ƙarshen magani. Ba so ake mutum a ɗauko shi idan yana ciwo a sa wuta a huda masa ciwon sa ba, amma in ya zanto babu wata hanya sai ta haka, shikenan sai a bi wannan hanyar. Haka shi ma sakin in ya zama shine kawai magance wanda kawo ƙarshen wannan fitinar, shikenan sai a rabu. Yake je yake nemi Allah ya wadata ki da wanda zai rike ki da gaskiya, shi ma kuma zai zauna da wacce yake ganin ya yarda da ita. Wannan shine hukuncin Allah.
1: To malam, da fatan saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo ƙarshen shirin fatuwar rahma na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0700 sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan addressin email na patowirama@yahoo.com da kuma shafin patowirama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wannan kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Ba a yi shugaban kasar da yake bada scholarship ba ilimin girma shugaban kasa duk wani dalibi a fadin Najeriya yana wumin nan gwamnatin sa albarka sojojin nan da aka kara musu yau ga sun fara karban kudaden su girma shugaban kasa da mun nace ku jira ya dawo zai zo da alheri ga alheri ne ya fara dira a fadin Najeriya duk wata propaganda da za a kawo ta tsohuwar ABC ko sabuwar ABC

0: biba abin da yi
1: a baya an ga yadda aka yi amfani da kudade wajen ba wasu domin su aji wa mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa mukaman da ya bayar sannan kuma an sake ba wasu mawaka kudade su yi waka domin rage masa kima duk kuma sun koma kafa kungiyoyi domin duk da akawo na kasu ga mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa
2: ranka dade yara sun ce akwai wani mutum da aka danga bashi kwangilar alimi sannan kwangilar injina da aka fara bayarwa duk wanda aka bayar da wata muhimmiyar kwangila Amila Rodeki ina roƙonka ko dan a fidda kai daga zargi dan Allah dan Annabi ka samu mana wani mutumi ne wannan Amila Road din nan domin an rikita mutanen Kano
3: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi sunana Abbas Salisu soran dinki da ke rige da akalar shirin halin yanzu a yayin da al'ummar wannan ƙasa ke ci gaba da murnar bikin cikar ta shekaru 66 da shakar iskar ƴancin mulkin kai daga turawan mulkin mallaka a bangare guda wayar gari aka yi ma'aikatan gwamnati sun tsinduma yajin aikin gargadi na kwanaki uku sakamakon tashin gwauran zabin da farashin litar man fetur ta yi wanda ya sabbaba hauhawar farashin kayan masarufi a kasuwanni a daidai gabar da ma'aikatan suka ce albashinsu baya iya isar su gudanar da al'amuransu na rayuwar yau da kullum cikin sanarwar da jagororin kungiyoyin ma'aikata suka fitar sun shaida cewa suna buƙatar gwamnati ta rage farashin litar mai daga sama da naira 1,400 da ake siyarwa a yanzu zuwa naira 500 kan kowace lita guda sannan suna buƙatar gwamnati ta basu tallafin rage raɗaɗin wannan mawuyacin yanayin rayuwar da ake fuskanta sannan kuma ta sanya lokacin da za su zauna da ita domin tattauna yadda za a ƙara musu albashinsu na wata-wata da ake basu kwada cikin martanin da dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar yayi wa shugaban ƙasa Tinubu jim kadan da kammala jawabin da yayi wa al'ummar ƙasa game da murnar zagayowar ranar samun ƴancin mulkin kai an jiyo shi yana kalubalantar shugaban ƙasar da cewa cikin shekaru uku da rabin da yayi rudayinsa na kan dawo a wannan ƙasa ya jefa ƙasar cikin matsanancin yanayin tsadar rayuwar da ba taɓa ganin irinta ba a tarihin wannan ƙasa yana mai cewa jawabin da shugaban ya gabatar ya nuna yadda gwamnatinsa ta nesanta kanta daga ainihin halin da talakan wannan ƙasa ke ciki wanda yake ganin babu wani abu da za a iya ɗorarwa a mulkin na shugaba Tinubu face irin koma bayan da ƙasar ke fuskanta a yanzu sai dai da alama waɗannan kalamai da Atikun ya yi ba su shiga kunnuwan mabiya gwamnatin ƙarƙashin ƙungiyar nan ta A4A wato arewa fo asuwa ju da daɗi ba domin kuwa SA Ismail Murtala Zawa'i ne daga ƙungiyar ya shigo yana yi wa Atikun tashin-tashina kan abin da ya ce ya wakana lokacin da yake riƙe da mataimakin shugaban wannan ƙasa.
0: Atiku Abubakar ya rikice a Najeriya domin kalaman da yake fito da su ba kalamai ne na siyasa ba kamar kalamai ne na tsiye wanda Atiku ya yi shugabanci an fito masa da tambayoyi na irin kwamiti da aka kafa na sai da kadarorin Najeriya wanda ƴan Rufa'i ya masa sakatare yau Atiku bai iya kare kansa akan duka wata kadara da aka siyar wacce take amfanar arewa da ƴan arewa ba hasali Atiku Abubakar da kansa ya fito yace kada a ƙara kiransa da alhaji dan neman biyan bukata a gurin sauran sassa na Najeriya to da kake tuhumar Aswaju shine yake da abin faɗa a Najeriya wanda iwa ƴan Najeriya iwa karewa iwa al'umma kuma al'umma suke gani a ƙasa
4: amma ai al'umma suna cewa su ba su gani a ƙasa ana biki a gidansu kare
0: mu a jihar Kano da Najeriya mun gani a ƙasa shine sama wa mutane gurabe na aiki yanzu gwamnatin mu na jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya tafi asibitin Aminu Kano duk wasu abubuwa na lafiya wanda suke damun al'umma wanda mai girma shugaban ƙasa ya kawo asibitocin Najeriya ana nan ana yin su kuma duka manyan hanyoyi na Najeriya wanda ake samun illoli na tare mutane da kama su ana nan ana ta kokari musamman idan ka ba aikin tun daga Kongolan har zuwa jihar Kano na titin jirgin ƙasa ana nan ana yi kuma har ga ta albashi yau ga ma'aikata ma saje wajen su biyan aikin gargadi wanda duka ƙarin albashin nan asuwaji ne ishi da duka gwamnati ba sa iya biyan albashi sai an karbo bail out sai an karbo Paris Club anan muke amfani da wannan dama muke ƙara gwado shi Abdul Aziz Yari jagora na wannan tafiya Arewa Asuwaju da engineer Abdullahi Tijani Muhammad Gwarzo a Kano da Badar Abubakar tsohon gwamnatin Jigawa kuma tsohon minister muna kira ga dukkanin mutane su koyi da irin su Abdul Salam Abdul Karim eh zaura yadda yake kaunar gwamnati Abba yake kaunar Asuwaju duk futai propaganda da za a kawo ta tsohuwar APC ko sabuwar APC dan hadar gingimu na sarauta ko na Abu kungiyar Arewa Asuwaju ta tsaya kai da fata sai mun ga Asuwaje nasara Abba ya nasara a jihar Kano Atiku ba abinda yi wa Najeriya Kongo ba abinda yi Obi ba abinda yi
4: amma Atiku ya dandana al'umma zuma a baki ko na cewar zai dawo da tallafi
0: abinda shi a baya ce zai sai da hukumar man fetur din mata Najeriya baki daya me Atiku zai dauka a Najeriya me manta yayi hakuri da bai kyale mu
3: ba wai ga Ismail Murtala Zawai dake ganin baiken abokan karawar shugaban kasa Tinubu a zaben dake tafa ba shi ma ya sai Aminu Gurgu mai fulo cewa yake abinda gwamnatocin su daga sama har kasa suke yi abin su ta junan su murna ne na cewar za su yi sabu zarce a wannan zabe dake tafi
5: irin wannan abubuwa da mai girma shugaban kasa Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu yake a fadin Najeriya ya zama wajibi mu gode wa Allah da mai girma Balaraban gwamna irin ayyukan nan da suke a jihar Kano na tabbatar maka kilinkiliya 2027 da yadda Allah mai girma shugaban kasa da yan majalisar tarayya da sanatocin mu irin su Malam Ibrahim Shekarau ta mun ci zaben mu ba a yi shugaban kasa da yake ba da scholarship ba irin mai girma shugaban kasa duk wani dalibi a fadin Najeriya yana wannan gwamnatin sa albarka yau mai girma shugaban kasa kudin sojojin nan da aka kara musu yau ga sun fara karbar kudaden su mai girma shugaban kasa da mun nace kujera ya dawo zai zo da alheri ga alheri ne ya fara dira a fadin Najeriya yau Balaraban gwamnatin nan irin abubuwan da ake yanzu ga titin nan na run about din military zuwa airport ka tafar titin nan yau mai girma Balaraban gwamnati an dawo site ana ayyuka ungogo ta kanakal computer alaji guda 43 aka zuba saboda harkar ilimi saboda haka mai girma Balaraban gwamnati muna
6: bayan kalubale da kuke tafama da shi sanata Barau da su Ababuci rashin samun daidaito da hadin kai
5: wannan Allah ya zuba a ruwa da yadda Allah zai wuce
6: matsalolin masarauta fa da suke ta tasowa ɗan kwanakin nan duk kana ganin ba zai shafi alakar siyasa ku ba
5: ni dogari ne ni dagaci ne ni waziri ne magana nake ina zan samu ƙuri'a an zuba mai girma shugaban kasa da sanatocin mu da yan majalisar tarayya da Balaraban gwamna alhajin maganan masarauta wannan ba abin da ya shafe ni da ita ba musamman ni da nake Malam Ibrahim Shekarau da Aminu Ado Bayero da Sunu Sulami da Sunu Sidin da Aminu Gurgu mai APC sak
3: koda SA Aminu Gurgu mai fulo ke shaida hakan sai muka karbi bakuncin shi ma SA ga shugaban karamar hukumar dawakin kudu kan sha'anin Fulani SA Aliyu Fillo Daba wanda shi kuma ke cewa za su bi umarnin da manyan su suka ba su na zabar jam'iyyar APC daga sama har zuwa ƙasa a wannan zabe dake tafi tunda wai an ce bin na gaba bin Allah
7: jagororin mu na arewa su suka dauko mana talantunin binnan ba ruwan mu tunda mu su ne jagororin mu su muka yadda da su muka yi amanna da su muna sa ran ba za su zaba mana abinda zai zame mana alƙaƙai ba mu ba za mu fasa tallan Bola Ahmad Tinubu ba 4+4 Bola Ahmad Tinubu
4: wato ku ba ku tantancewa ga abinda jagororin naku za su ce ku yi
7: to ni tantancewa ba an ce bin na gaba bin Allah ba mu mun dauki wannan kalmar muna amfani da ita kuma mun yadda da ingancin su ni dai dan zaba Atiku ko in zabi Peter Obi karama ban yi zaben ba tunda ga Bola Ahmad Tinubu wanda muka yadda da ingancin sa muke kaunar sa yake kaunar mu muyan arewa saboda haka ya sauko mana da masara tunda akan haka ne aka dinga zagin mu na tallan shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa fani da wannan dama an yaba engineer Abba Kabir Yusuf kira ga dukkan ciyamomin ka da SASA naka duk wanda baya yawo da homologo ka sutale shi ba mai kaunar ka bane da kamsuloli da zababbu da nadadu
4: wato akwai masu yin ungulu da kan zabo kenan
7: duk wanda baya yawo da homologo wai an ce za a jifa to ko cire ma kai za a yi inde kai da kai amanna da APC zaka zaba ba ai dole ne ka dinga yawo da homologo lungu da sako ka yada manufar ka sakon bangajiya ga jagororin mu wanda suka zo rantsuwa ta dan majalisar mu na jiha Alhaji Yusuf Datti tunda kan komishina Mahmuda Yankazari Alhaji Rabiu Nagogo Gano Chairman Sani Ahmad Merago Chairman Party Zababu da Nadu Kamsiroli da matasa da mata da yan media da yan dangole a madadin dansa Alhaji Ashiru Salisu Allah ya saka kowa da alkhairi an zabi Dattijo mai nagarta wanda zai aikin alkhairi zai tsaya daga inda dan gado ya tsaya haka za a kawo mana ayyukan alkhairi za a zabi sanata Mallam Ibrahim Shekarau za a zabi sanato Barau Kano ta Arewa Kano ta Kudu an barwa Kawu Smaila daga Mindo Ali Fillo Daba
3: matashi Aliyu Fillo Daba kenan daga jam'iyyar APC APC da shugaban kungiyar ta na Media Forum Honorable Saleh Kala Kawu ya shigo yana godiya ga yadda yace gwamna ya ciri tutar sharewa al'ummar jihar Kano hawayen da ya jima yana zuba a fuskokin su hususan ma kan fannin ilimi da samar da ruwan sha da ya kaddamar a wannan jiha a ranar murnar samun yancin kan da aka yi
8: Mai girma gwamna jihasa ta yi bikin Independent Day wanda a wannan biki da aka yi mutanen Kano sun karrama mai girma gwamna sun nuna mai girma gwamna ya yi wa ilimi hidima ganin yanda mai girma gwamna yi karɓin ruwan lambobin yabo da na girmamawa wanda ɗaliban makarantu daban-daban suka zo suka biyo mai girma gwamna wannan abin shi yake nuna cewa mai girma gwamna ya mai da hankali akan abin da ya shafi harkar ilimi mutumin Kano zai dadani idan mai girma gwamna ya sa matsalar mutumin Kano a gaba yana iya bakin kokarin sa ganin ya kauda ita kuma ganin ya biya wa mutumin Kano bukata ganin matsalar ruwa da ta damu mutane akan haka mai girma gwamna ya mai da hankali ya tashi tsayuwar daka sai da aka samar da ruwan nan samar da ruwan da yazo da mutane mamaki mutumin Kano yana godiya akan abin da ya shafi harkar ruwan sha da ilimi lafiya mai girma gwamna ya yi iya bakin kokarin sa ita ma ya mata hidima wanda in aka duba asibitotin da muke da su a Kano za a gane mai girma gwamna in ya dauki matsala ya kan mai da hankali akan ta kuma imagance ta to alhamdulillah mutumin Kano bai da abin zabi sai gwamnatin mai girma gwamna da shi da mataimakin sa Alhaji Murtala Silagaladima Garo Murtala shi ma yayi yi wa daka gurin ganin duk wani fanni da zai kare wa gwamnatin Kano mutunci da zai kare wa jam'iyyar APC mutunci mai girma komanda a tsaye yake ganin sai an yi nasara akan wannan tsari saboda haka an samu mai girma gwamna an samu mataimakin gwamna kuma alhamdulillahi ga jam'iyyar APC zamu yi nasara a wannan zabe na 2027 mai zuwa in Allah ya yarda saboda mutumin Kano ba zai wofantar da bukatar mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abubakar Yusuf da mataimakin sa Murtala Silagaladima Garo ya dauki wasu mutane
3: waɗannan kalamai da Honorable Saleh Kala Kawan ke yi sun zo ne a yayin da zamu sada ku da shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano Alhaji Kabiru BBC Dala wanda ya halarci taron da ƴan kungiyar shekarau aqida na karamar hukumar taro ne suka shirya har ma muka jiyo shugaban kungiyar Abba Suleiman taro ne wanda shine shugaban shura na mazabar taro ne na wannan magana
9: gaba da kan malayini bai da nagari yace tarauni mallan yayi shekara wajen 20 da wani abu ko 30 a tarauni gaskiya tsakan titi kun ka mun yi fito takara ma mallan ne ke sallar jimma ni yau sallar zamu je ni da ni ne marga mi tuma da wani sai mun gwaje kaza marka gida har Allah ya kawo gabar da zai takara aka zo sallar jimma aka tara jama'a da liman sallar jimma marga gida mun sura su da liman mun da na'im suka yi addu'a alfata alheri aka addu'a kikkiawa addu'a mallan kuma da yace gwamna yana cewa shi dan halak ne oh duk shekara ya canza fancin sa ya canza duma sa a ta da duma take cikin masallaci ne yanzu saboda shekara wajen 10 mallan ne kata ta kai taudi a dauko wallahi wannan sun tana wacce Kabiru Bizala wannan makarantar secondary school Taroni mallan yita Daura Primary School secondary school mallan ne kata wannan sune ba titin tsohuwar sa Taroni da kuma titin makarantar da ya wuce duk mallan bayan gidan Bello cewa duk mallan ne su mallan ya mallu aiki a dangon Taroni mu dan Taroni cikakke wannan ta fatan Allah ya maimaita wannan kujera Allah bai mallan sara Allah bai mallan sa'a kan wannan takara da yake na tabbatar mallan mai amana ne wanda amana sa wallahi ba zan bi shi tunda shekarun muke musu haini mata da shi Allah ya ji kan yayin sa Allah ya gafarta masa kuma Allah ya musu kyawun karshe Allah ya albarkaci su a debari Allah kawo musu kujera daukakkiya babba wata hona
3: bayan da shugaban kungiyar shekarau aqida na karamar hukumar tarauni Abba Suleiman ya kammala jawabin nasa daga bisani Alhaji Kabiru BBC dalan ya dora da shedawa yan kwamitin cewa
10: ina jin dadi idan naji ana mai girma sardaunan Kano sheda ta arziki alubale ne da duk wanda Allah ya ba dama ya tsaya abin arziki shekarun mu 17 da mu da gwamnatin Kano amma har kullun mutane suna fada alheri da irin abubuwan da sardaunan Kano ya lokacin da yake sanata kuma mutane suna tunawa domin kanawa mutane ne ƴan albarka mutane ne masu tuna alheri ga wani ma ya fada ce shi a lokacin mallan shekaru aka bashi offer gashi nan yana aikin sa har yanzu kuma haka shi kansa mai girma gwamna na yanzu bandi mu ma'aikatan lafiya kusan 2 bi da wani abu mene wa Allah godiya domin mun haɗu da mutane na arziki kuma da izinin Allah za a haɗu a ci zabe cikin mutunci cikin nasara ranar zabe abin da muke bukata shine a fito da mutane wajen zabe wannan mutum kwankwasa da yake ganin cewa sai abin da yake soyayya gashi ya dauko dan sa ma shine dan takarar mataimakin gwamnati ya mai da kana kamar mallakin sa mu nuna masa cewa ranar zabe Kano mutane ne wayayyu wanda ba a yi musu dole sun san naki domin gwamnan nan da yake kai yana iyayin sa wajen ciccika jihar Kano da yin ayyuka na gari domin samun ci gaba a wannan jiha mai albarka shi sa duk inda muka ji za a yi taron Sardauna ko ake wani abu wanda ya danganci harkar Sardauna da mai girma gwamnati bana kasala duk abin da ya danganci harkar addinin Sardauna Kano baya wasa da shi kun Allah ya da idan an yi nasara zamu zo mu tabbatar cewa an zo an fada da wannan makaranta kuma an gyara ta domin a ci gaba da aikin Allah gashi ma kun fada wannan daduma ta masallacin Juma'a na taro ne tun lokacin mai girma Sardauna Kano aka kawo banda ayyukan titina da kuka fada da bakin ku gashi to mene Allah godiya da wannan sheda da kuke wannan mai gida namu mutumin kirki
3: yayin da Alhaji Kabiru BBC da lake waɗannan kalamai a karamar hukumar tarauni daga karamar hukumar dawakin tofa bakuncin Ibrahim Muhammad Face Tumfafu muka karba wanda shi kuma ya shigo da tini ga alƙawarin da yace sun kulla shida gwamnati a baya har ba ta kai jallin sun kidan su suka zabe shi a zaben da ya gabata
11: kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf akan hankalinsa ya dawo kan al'umar garin Tumfafi a baya mun kyawacen gwamnatin ta fare mana aikace aikace na alheri da muka gaba ta karasa ba har lokacin ta ya kure muka ga kaman ta gaza sai aka yi mana alƙawarin cewa idan Allah ya sa ka hawo wannan kujera zaka karasa mana wannan aikace aikace kaman titina nan da mai girma da Dr. Abdullahi Umar Gandu ya dauko a Tumfafi zaka ƙara sa mana su da sabo guda daya zaka yi mana makaranta ta matan aure ta secondary da kuma sauran aikace aikace to amma tsakani da Allah har yanzu a cikin aikace aikatan nan wannan aiki da mai Umar Abdullahi Umar Gandu ya fara ba ai komai akai ba kuma gashi tenuwa za ta kare saboda haka muna kira ga mai gidan gwamnati ka zo hankalinka ya dawo kan al'umar garin Tumfafi karamar hukumar dawakin tofa domin idan Allah ya sa hankalinka dawo muka ga ka ci gaba da wannan aikace aikace da aka faro a baya ba karasa ba in Allah da jama'a za su zabe ka amma muddin na san idan babu abin da gwamnatin jihar Kano ta zo ta yi a Tumfafi na san matasan Tumfafi na san matan Tumfafi ba sare ba ban sani ba tsakani da Allah su suna mai da alheri da alheri sun yi maka alheri 100% sun zabe ka har yanzu ko ga tabbas din aiki na alheri babba wanda za a ce an gani an taba idan baka ga mutum gaskiya ba sai lokacin da ya kure amma yanzu ko gwamnati tana da ikon da za ta zo ta yi mana aiki bakatata na tabbatar girma gwamnati ba fa ga ya masa cewa mutanen Tumfafi suna da bukata a zo a yi musu aikace aikace nan ba da tsohon gwamnati ya fara
3: to da yake Ibrahim Muhammad Face Tumfafi daga yankin arewacin jihar Kano ya fito bar mu waiwayi kamun ludayin sanatan da ke wakiltar yankin nasu sanata Barau Ai Jibril wanda a daidai gabar da ake gudun ya da kanin wani neman madafin iko a karo na gaba sanatan ne ke kokawa kan kalubalen zagon kasan da yace ana yi masa a cikin jam'iyyarsa ta APC kamar yadda mai magana da yawun sa honorable Shituma Daki kuncike tabbatar da hakan a yayin wani taron manema labarai da ya kirawo a wannan rana ta Juma'a har ma yake fayyace waɗanda yace su suke zargi da kokarin kawo wa sanata Barau din tasgaro a wannan zabe da ke tafi
12: yadda wasu suke kokarin ganin sun kawo mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa na kasu a wannan zabe mai zuwa ganin bai koma kan kujerarsa ba wannan na kasu kuma ba shi kadai zai shafa ba zai wa jami'ar APC illa ne tun daga sama har kasa a baya an ga yadda aka yi amfani da kudade wajen ba wasu domin su ajiye wa mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa mukaman da ya bayar sannan kuma an sake ba wasu mawaka kudade da sauran abubuwa su yi waka domin rage masa kima da daraja idan mutane yanzu kuma sun koma kafa kungiyoyi a Kano ta Arewa da kuma nan cikin ƙwaryar birni domin duk da aka kawo na kasu ga mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa wanda abin takeici shine akwai wanda suke dake da kaman gwamnatin tarayya a cikin wanda suke karɓo wannan kwangila a hannun waɗancan mutane waɗanda ba ƴan jihar Kano bane ba sun fito kusan daga wata jiha wanda dukkanin Najeriya ba jihar da tafi rashin tsaro irin jihar da waɗancan mutanen suka fito sun yi tarurruka kala-kala, sun yi a titin Magwan, sun yi a Yahaya Gusau, sun yi a wajeje da dama, sun kira dalibai, sun kira kungiyoyi musamman na masu shayi, na masu kaza. Yasa muke sanar da al'umma musamman yan Kano ta Arewa su yi watsi da waɗannan mutane. Yan Kwangila ne an karɓo kuɗaɗe ne daga wata jiha wanda bisa tunani kuɗaɗe da ake samun su a wata gurɓataccen hanya. Umarnin mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa zaɓen jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa, babban kalubale takaici shine a karɓe kujerar mataimakin shugaban majalisar dattawa saboda son zuciya a kai wata jiha a wajen Kano, la'akari da irin mataimaka na musamman da nasarorin da mai girma sanata ya kawo wa jihar Kano. Waɗancan mutane suke jin haushi na irin waɗannan abubuwan alkhairi da ake, to muna jan hankalin mutanenmu da su kiyaye da irin waɗancan mutane, ba masu kishin jihar Kano bane, ba masu kishin al'ummar Najeriya bane, kuma wannan ba zai haifarwa da jam'iyyar APC dami ido ba.
3: Wada sanata Barau Ai Jibril Maliya ta bakin mai magana da yawunsa ke kokawa ga yadda ya ce ana neman shatale shi a jam'iyyarsa ta APC. A bangare guda kuma bakuncin Muhammadu Idris matashin dan fansho muka karba, wanda shi kuma ya shigo da wata shawara ga Madugun Kwankwasiya sanata Rabiu Musa Kwankwaso dangane da wasu zarge-zarge da ya ce suna yawo a kansa.
2: Mai girma Kwankwaso, naji ka kana cewa Kano babu ruwa. Ni abin sai ba na dariya, domin ina jin kai ne ummul aba'is lalata har kanan, domin Malam Ibrahim Shekarau shi gidan ruwan nan na Tambarawa banda gyaran da Iwas Chalawa, amma saboda adawa siyasa sai da kuka din me yiwuwa ku lalata wannan harkar. Karshe aka zo aka rasa yadda za a yi da harkar ruwan nan.
4: Amma ta za a ce su suka lalata alhalin an ce lokacin Malam Shekarau din ma an samu wannan matsala, an ce sai da ya zo ne ma aka warware wannan matsala.
2: Ai, kafin Malam Shekarau ya gama gwamnatin sa, an gama gidan ruwan Tambarawa, an gama Nabagwai. Allah ya ji kan dan zago duk adawar da ake yi a lokacin da kunne na naji dan zago yana cewa sun goda Allah tun daga Bagwai ruwa ya zo har kurna. Kuma ranka dade yara sun ce akwai wani mutum da aka danga bashi kwangilar alimin na wannan lokacin, ba san ko biliyan nawa bane. Sannan kwangilar injina da aka fara bayarwa wanda aka ba wa kwangilar Amila Rodiki, da ayyuka da yawa da aka niyye yi duk wanda aka bayar da wata muhimmiyar kwangila Amila Rodiki. Ina roƙonka ko dan a fidda kai daga zargi dan Allah dan Annabi ka samu mana wani mutumi ne wannan Amila Rod din, domin an rikita mutanen Kano.
4: Dan me zaka sa shi wannan aiki tunda ba saugar da ta shafe shi bace?
2: To ai, don ya kubuta daga zargi, domin idan an ce Amila Rod tunanin mutane da yawa ya tafi nan gurin. Mai girma gwamna, sako magogo, ina baka shawara kamar yadda ka saba yin bindigar arziki, yanzu ma ka sake yin bindigar arziki a ƙarasa biyan kuɗin marayun nan da tsofaffin nan, domin wallahi mai girma gwamna, mutanen nan suna nan suna addu'a jira suke yi, kawai ka ba su haƙƙin su shikenan, ka fanshi addu'a cikin sauki. Na biyu, mu ƴan fansho wata 30 ana yankar kuɗin mu, tsofaffi nan ma sun ce ga maka dan Allah ayi kokari a dare kuɗin nan. Mai girma gwamna, lawaya nake baka maganin sautsayi, domin wallahi in dai yara marayu da su da tsofaffi suka zauna yi maka addu'a da karbin Allah kana zauna, za a ce ka ci zabe, domin haka Malam Shekarau yayi da adawan masu adawa da marayu da tsofaffi da suka zauna. Wallahi dai ina kwanta a kama gwamnatin sa.
3: Duka da waɗannan kalamai na Muhammadu Idris matashin dan fansho, ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana. Madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali, sai Bashir Ali Abbas Salis soran ɗinki da na shirya, na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a jiyar da awailari rimin Hamza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso aka wayi gari da ganin wata gawa a ruwa shin yan daba ne suka jefa gawar a ruwa ko kuwa matsafa ne suka kashe matashin suka jefa shi a ruwan
2: namiji ne ne kai kamar shekara 35 suka auna aunan su to da ba da kuma sai aka binne ta a nan jefa ruwa
1: sannan a rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje za a jiyar da al'umar kauyen Nasarawan kwa dake a karamar hukumar Dawakin Tofa suka hoka da yadda yan siyasa suke tuka tuwo da garin su amma kuma suka bige da kwasa musu mara a tafin hannu
3: dan Allah dan annabi ni dai roko na annabi girma gwamna ka kawo mana dauki na sirar kwa ruwan sama yazo haka muna sallar ruwa na duka da haka muke sallah islamiya ma ba mu da ita muna da filin amma babu ita
1: haka kuma za a jiyar da wata uwar gida ta rotsa wa amarya ta barya jim kadan da yin mafarki da ita ta zo mata a siffar mage
4: ai mafarkin kishiyar ta zo mata a mafarki a matsayin kulliya wato mage to da ta tashi daga baccin shi ne ta dau ta barya ta je ta maka mata a goshi
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda sauyin Najeriya a shekaru 66 suka ce girzi ya rage babbar yaya Najeriya ta yi girma irin na gwaza shin ko ina dalili
5: aka ban shugabancin Najeriya ni na sa abin da zan yi abin da zan yi wuce kuma in Allah ya so ya dan yi gyara yadda ya kamata
1: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644085 ko 0808723522
6: masha Allah daga tafaran kantin Basir Store

0: ko dakin yar baba
1: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: ango da amarya ku zo ku sai mai dadin mace
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com A don haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda ga alama jawabin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na cikar Najeriya shekara 66 da samun yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba na wannan shekarar ta 2026 ya bar baya da kura inda ƴan Najeriya da dama suka ce sun gaji da gafara sa amma ba su ga kaho ba Anan kanan dabo wasu daga cikin mazauna jahar sun ce Najeriya ta sha addu'a tsahon shekarun nan 66 sai dai sun ce tamkar jiya yau Malam Kabiru Abubakar wani dattijo ne dan shekara 59 ya ce Najeriya ta girme shi sai dai ya ce girmanta ne ma yake ya zamto irin na gwaza
4: to fata da nake yi mata fata ne na alkhairi kuma an samu ci gaba ta wasu bangarori da yawa ko ba haka ba tunda bangaren wayoyin nan ma haka kaga ci gaba ne amma a wannan karin nan yanzu gaskiya bamu ga wani abu ba kasar mu koma baya ta yi kullun talaka shiga wani kangi yake baya wani ganin fa'ida shugabanninmu Allah ya shirye su su kyauta mana zubi talaka su kyauta masa
5: wani buri kake da shi kai a rayuwarka ko Najeriya ta yi ma
4: ni yanzu ba ni buri sai fatan cika da imani kullum ni abin da nake so kenan
5: dali ba ka burin Najeriya ta zama kamar Saudiya ko ta zama kamar Dubai ko wani abu makamancin wannan
4: buri na zama Saudiya Allah fata ta zama amma abu ne mai wahala ta zama Saudiya

0: miliyan 402 a daidai lokacin da kuma alƙaluman ci gaban kasar ba su daidaita da adadin al'ummar da kasar za ta samu ba akwai buƙatar shugabanni a Najeriya su yi amfani da baiwar yawan al'umma da kasar take da shi domin bunƙasa kasar tare da samar da walwala ga kowa da kowa a maimakon yadda ake rayuwa irin ta baba na daka amma kuma gemu na waje To anan gaba kadan za a je da Awelariri mun Hamza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso aka waye gari da ganin wata gawa a ruwa shin ko a ina gizo yake sakar
1: nake ka sun hano sun duba sun gani na gurin ga sun gani ga munan kuma na Awelariri mun Hamza din amma dubba mu gane ko ni ina ne ba
0: to sai a biyo mu a cikin shirin sai dai kafin sannan ina ga mu leka he da kwatar yan sanda dake a Banfai Inda kwamishinan ƴan sanda Ibrahim Adamu Bakori yana nata tare da jan kunne da cewa rundunar ta haramta hawan dawaki ko raƙuma ko kuma sukuwa ko da akan jakai ne.
2: Rundunar ƴan sanda jihar Kano ta haɗin gwiwa hukumomin tsaro suna sake jaddada cewa wannan doka da aka sanar dangane da haramcin hawan daba ko hawan dawakai tana nan daram kuma akan kowa da kowa a jihar ba tare da al'akari da matsayin shi ba ko kuma mukamin shi. Kamar da kuka sani babban alhakin hukumomin tsaro shine tabbatar zaman lafiya tsaro da oda a cikin al'umma
0: Kwamishinan ƴan sanda a jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori ya ce dukkanin wanda kuwa yake ganin sai yayi sukuwar dawaki ko kuma sukuwa ko da akan jakai ne to sai ya nemi izini a rubuta kwanaki uku kafin fara wannan sukuwa
2: na hawan daba ko hawan dawakai ko dabbobi a jihar Kano to dole ne a nemi izini a rubuce akalla awa 22 kwana uku kenan kafin lokacin zuwa ga rundunar ƴan sanda ta jihar Kano
0: to kafin ajiyar da zaman kisan dabe da kuma shaye-shayen kayan maye suke akan gaba wajen gurbata tarbiyyar matasa ina ga mu leka garin Nasarawar kwa dake a yankin karamar hukumar dawakin tofa inda al'ummar yankin suka ce rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki igayen fura ba nono saboda rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin su
3: Ibrahim wanda yake ci mana tuwa ƙwarya yana da yawa kaga aka ce da mu za a kawo mana titi bai zo ba
4: daga ina zuwa ina
3: daga kwa zuwa nan gari kuma an ce za a yi mana za a kawo mana wuta ita ma bata zo ba to gashi nan
5: baba kana so ka ce ba ku da titi wanda kuke shigowa wannan gari
3: eh ba mu da titi
5: to za ku fita ina kuke fita
3: ga ta nan wannan hanya da a bana ma cewa akai za a kawo mana titi wanda za abin ne sosai
5: kuma wutar ba ku da wuta ne baba wannan karata ku
3: eh na wuta wa ta wannan ta wato
5: baba da girma wannan gari ba ku da wuta
3: eh wallahi
5: kuma aka kuke zo nawa
3: haka muke zo ne ya za mu yi mu hakura yawa sai asibiti
5: kuma ba ku da shi asibiti
3: ba mu dai
5: to idan kuna rashin lafiya ina kuke zo
3: eh mu tafi kwa ko kuma mu tafi dawaki ko bici
0: al'ummar garin nan Nasarawan kwa a karamar hukumar dawakin tofa sun roki gwamnatin jihar Kano da ta karamar hukumar dawakin tofa da a rage yin ciko a tudu a waiwaye su
6: dan Allah dan annabi ni dai roƙona an mai girma gwamna ka kawo mana dauki Nasarawar kwa muna da abubuwa da dama da suke damu mu a garin nan
7: na ga nan a bakin masallaci muke
6: wannan masallaci daga gani mu ƴan gari mu muka nema muka hada taro da kobo muka je muka nema aka sa hale mana waye zaman mana masallacin juma'a
7: a yanzu nan din sallar juma'a ke
6: sallar juma'a aiki
7: kana nan shi gaba dai kaman bai fi layi uku ba
6: layi uku ne gashi nan kana gani sallar juma'a muke wasu su zauna a waje wanda suka samu ciki sun samu ruwan sama yazo haka muna sallar ruwa na duka da haka muke sallah ka gani shi dai gashi yana buƙatar gyara kuma muna neman taimako wanda yaga Allah yaga annabi ko ciyaman dan maliki ya daure yazo ya kawo mana dauki
7: kuma kuna yin zabe a wannan gari na
6: a zabe kai muna zabe sosai mu kuwa maza da mata
7: to amma ƴan siyasar ba sa shigowa neman ƙuri'un ku campaign
6: suna shigowa
7: to amma ba ku ga musu irin halin da wannan gari na ku yake ciki
6: sun sani bayan mun ga musu ba duk ƴan gari ne na Nasara ina kwa
7: yanzu sun san da wannan masallaci
6: sun san da wannan masallaci
7: kuma ba a taɓa ku alƙawari ba kan
6: ba abinda aka taɓa mana alƙawari akai
7: to islamiya fa
6: islamiya ma ba mu da ita muna da filin amma babu ita
7: ita ina ake
6: sai dai a zauna gindin bishiya hakan na ai idan ruwa ya zo a tashi yara da haka ake
0: a nan jihar Kano akwai ma'aikatar raya karkara da gwamnati ta samar sai dai ga alama ma'aikatar ba ta da maraba da kinwar lami wanda babu cizo kuma babu ya kushi shin ko a ina gizo yake sakar shin gwamna ne baya aiki da ma'aikatar ko kuwa shi kwamishina ne baya iya katabus Masu hikima dai na cewa ai kowa aka ji

0: yayi kuwa to kuwa gudun mawa yake so to ga dukan alamu zaman kisan dabe da kuma shaye-shayen kayan maye na akan gaba wajen gurbata tarbiyyar matasa Shamsu Black unguwa uku wani matashi ne da rundunar bijilanta dake unguwa uku ta cafke shi a bisa zargin sa da sato wayar salula a cikin shago bayan da ya faki ido
1: naje sai yin fiyo tare ga waya na dauka bakan har ga Allah a shago ina shan wuri ina shan sigari
0: Adamu Abubakar da aka fi sani da suna fiya-fiya maganin kwari ya ce dama sun jima suna fakon matashin a saboda yawaitar koken al'umma da masu shagunan sayar da wayoyin salula a unguwa uku
2: su ne suke bi shagunan mutane kamar da ranar kantina a bakin titi idan sun ga wayan mutum ko akan tebur ne sai su kokari su dauka ko kuma sun ganta a cikin shagon ma in suka fakkiki ido za su iya shiga su dauka Allah ya bada nasara an kama shi lokacin da korafe-korafe ya yawa kuma abinda muke kira ga mutane su ci gaba da bamu gudunmawa jami'an tsaro yayin da akan barawo ka dauki doka aka a mika wa jami'an tsaro mafi kusa
0: akwai bukatar kananan hukumomi da gwamnatin jihar Kano da ma kungiyoyi masu zaman kansu su bullo da hanyoyin karfafa gwiwar matasa da jari da ma sana'o'i tare da yaki da shaye-shayen kayan maye domin gaza yin hakan tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
3: Kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
4: ke dai bari to kallu wannan
3: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
4: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
3: ai ku na ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
4: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
3: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
4: Suna nan a Dabda Filin Parkin, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
5: Ha, gaskiya na da duka cikin sanar da cewa kullum mutum sai da dinka kashe kudi baya da nisa da mu. Magana nake ta makarantar yara ta shi.
6: Sai ni dan baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi
5: ko in na canza musu makaranta a kai shi na.
6: Fatti Success International Academy mana domin kuwa a Fatti Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoge bare ojore.
5: Class,
6: makarantar da ta hada da D and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
5: ko jin ka dole mu yi naki ko a jiya
6: sana nan a Naibawa a Masar Sa'adatu Mimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 3216 1 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu

0: Nasiri a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.
1: To madalla to yanzu kuma bari mu leka wai lariri mun Hamza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso inda aka waye gari da ganin wata gawa a ruwa tana yawo shin ko a ina gizo yake sakar ga yadda Salisu Husainu Usman ya gana da magaji Adamu mai unguwar wai lariri mun Hamza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso
2: da sassafe muka sami sanarwa an ga gawa a ruwa yene ne tahi ne je na gani ya tabbatar da ita yana yi rahot ga shugaban hakim daga cin shi kuma ya ga yan sanda ya turo mana su muka je kuma suka gani suka yi dan abubuwan da za su yi da fire brigade didde suka to da su suka yi aunan su to da ba da kuma sai aka binne ta a nan jefar ruwa
3: shin wannan gawa namiji ne ko mace
2: namiji ne zai kai kamar shekara 35 da haihuwa
3: kamar ba a gane ku dan wannan yanki bane ko anan kusa
2: eh ba a gane ba nan nake ka sun hano sun duba sun gani na gurin ga sun gani ga munan kuma na walarari mun hanzo din amma duk ba mu gane ko na ina ne ba
1: ana dai zargin matashin da aka gano gawar sa ya fada cikin ruwan ne a lokacin da yayi kokarin ketare ruwan kamar yadda mai unguwar ya fadi
2: muna tunani da dare ne ko ruwa yi cin tunda gurin mahaura ce na shekara suna haura da kanin komai dai za mutun zai haura mahaura kuma ba ta da kyau in aka yi ruwa mutun zai iya fadawa in ya fada gurin ba zai tashi ba komai zai iya faruwa
3: kamar shi ta wannan hanyar ruwa kamar ruwan ne yake tuwa daga wani gurin ko ya abu ne
2: eh yene yake tuwa dai tun daga shekara din ta kuntawa nan kuma yana fitowa daga can gada shawo ruwa nan ya hada wannan mahada ita tafi kuma kogi yake tafiya
3: kana canin gawar kenan daga wani gurin ruwa ya tore ta kenan
2: eh daga wani gurin ruwa ya tore ta tunda ban ji labarin komai a nan wajen wani abu ya faru ba ko ga wani fadan yara ko ga yan zanda ko wani dubba mu ji wannan ba mu ne mun waye gari mun sami rahoton gawa kawai muka je muka ganta a cikin ruwa har ta fara kumbura haka tunda ta yi kamar inda ba ta dauko ba dole sai agun su ma'aikata suka yi da fire brigade da yan zanda suka aunan su aka binne shi a wajen
1: shin me ya hana karamar hukumar Kumbotso ko kuma gwamnatin jihar Kano a samar da gada a wurin tsallaka kududdufin da ke a arimin Hamza kusan a kowace shekara ta Allah ta'ala sai an samu rasa rayuka a wannan wuri to masu hikima dai na cewa ai a inda aka san darajar goro anan ake nema masa ganye to daga can kuwa Baucin Yakubu rahotanni ne suka ce yan sanda sun tafke wata uwar gida a Bauchi a bisa zarginta da kashe amarya jim kadan da yin mafarki da amaryar cewa ta zo mata a siffar mage ga mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Bauchi SP Nafi'u Habib
4: kai wata mai suna Hawwa Haruna ya shekara 33 wanda ta ce wai ai mafarkin kishiyar ta marganyen kenan a zo mata a mafarki a matsayin kuliya wato mage to da ta tashi daga baccin shi ne ta dau ta kwarya ta je ta maka mata a goshi inda jami'an sanda na wannan sashi na division ta Babangida SS suka gaggawa zuwa gidan bayan samun rahoton daga ziyarar ita asibitin Gwararru na jihar Bauchi inda likita ta gwada cewa yayi halishi bayan ta aikata wa Jamila Adamu mai shekara 44 wannan dan yan aiki wato marganyen yan sanda na wannan C division sun gaggawa kama ta
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko ya ce masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi sako daga Gombe NATO kafin jihar Nasarawa matan da ke kokarin raba mazajen su da duniya ku ji tsoron Allah sako daga Alhaji Badaru kafin jihar Nasarawa Allah ya gafarta wa dagacin aujarawar alkali da yan bindiga suka kashe shi sako daga Yakubu Autanawa Ikara Allah ya kara tona asirin barayin babura sako daga Ayuba Muhammad Matanawa Munjibir wanda ta kashe kishiyar ta da tabarya ita ma a kashe ta a huta sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya barkum su kuwa sakonnin Yusuf Fulani Nasarawa da na Isiya mai shadda sheka dan fodiyo da na Abubakar Yalo da na Adamu Ashana Saunar Kawaji da na Ibrahim Burga Gunduwawa da kuma sakon Salihu Mabo Batirawa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09012305467 a yanzu to yanzu kuma ga wanda wani bawan Allah ya saya magunguna na naira 10,000
5: Nishiro da nake fama da ciwon kashi ga kafa. An soya min magani 9500 an gode Allah saka da alkai. Alƙara arziki.
1: Haka nan da akwai wata baiwar Allah wadda ta saya wata majinyaci ya magunguna na naira 10,400.
6: Hawwa'u Muhammad ne larura ido da walsa. Wata baiwar Allah ta turo da kuɗi 10,000 an saya min magani. Nagode Allah saka mata da alheri bukatunta na alkhairi Allah ya biya mata. Allah ya zare mata abinki. Inda zura Allah ya musu albarka. Nagode kuma nagode muku Allah ya saka da alheri. Nagode.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Abubakar Sabi Karkasara da Ango Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru Yaka. Sai ni Rabi'u Sadawiki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 07033 87031, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 07033 87031.

0: sani ba su boyewa masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama wanda taskinsa muke kasancewa da masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na rahma talabijin rahma radio muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shirye ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata ƙwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano Dr. Mahmud Kawu magashi ya ɗora mana a amsa tambayoyin da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuma a iya cewa shine kashi kusan na uku a cikin waɗannan ɗaukar tambayoyi naku da muke yi da nufin ba ku amsoshin abubuwan da kuka aiko mana akan hanyoyin aiko da saƙo ko dai na karta kwana SMS text message ko a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp rubutaccen saƙo ko kuma saƙon karta kwana wanda kuma kun ji irin amsoshin da daktar yake ci gaba da baku akan abubuwan da suka shige muku duhu Alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina saki mana lale marhabun da gabatar mana da Dr. Mahmud Kawu magashi wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsab da muke sa ran zamu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa Dr. Lale marhabun da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: masu kallon mu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah
0: Aminu alaikum assalamu wa rahmatullah to insha Allah duk da kasancewar dai akwai sakonnin naku da yawa amma dai ina ga wannan zai zo muku kamar na ƙarshe gabanin mu shiga sabon wata kasancewar mun ba ku dama an dauki sakonnin naku duk da na san wasu za su ce sun na can sun dade akan layi amma dai bari dai mu ga yadda za ta kaya mun so a ce idan mun shigo sabon wata mu shigo da sabon mawdu'i da za mu dora kamar yadda muka alƙawaranta tun da fari da haka bari mu dora a ɗaukar sakonnin da za ku iya turo mana akan lambar waya ta 0802-662-5555 ko a dandalin mu na sada zumunta social media a WhatsApp akan ita dai wannan lamba ta 0802-662-5555 rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a takaice domin jin amsar tambayar da kuke nema ƙarin haske a gurin dakta saƙo na farko da za mu fara da shi a wannan rana cewa yake assalamu alaikum dan Allah likita ni tambaya ta ita ce na kai kwana 53 rabona da fashin sallah amma ba abin da nake ji
1: to na fahimta ma'ana nufin ta bata al'ada ba kwana 53 to batun ba abin da yake jiwa nan ba zai hana a ce kina da juna biyu ba abin da ya kamata shi ki gwaji idan ku kina da juna biyu ne in ji gwaji ya nuna alamar cewa ku juna biyu kuma sai a je a yi hoto ma'ana na scan don a gani ko a tabbatar da in cikin ne a tabbatar da shi kuma a tabbatar da a yi naiki amma batun ba ki jin ko wannan ba zai sa ki dauka cewa a'a babu wani abu ba kuma kin ga ai babu wani kiwo al'ada da zai wuce kwana 35 kuma a ce ya ke lafiya ce kin ga akwai alamar cewa akwai dalilin da ya jawo haka wanda kuma ya kamata a gano dalilin nan ana iya ki gujin cewa ba cikin bane kuma ta kila ko a je a yi hutan a ga cewa ba ya tabbata da cewa babu ciki amma kuma zai zama wata kila ko ni dalilin da shi ya jawo miki aka shi yasa ko da gwajin ciki kika ga babu alamar ciki yana da kyau a je a yi scanning din marar dan a gani me ke faruwa ko kuma in cikin ne domin kamar da muka sha fada wasu lokutan za a iya yin gwaji na ciki ba tare kuma da ya nuna alamar akwai ciki ba kuma an aka je aka yi hoto sai a ga akwai ciki musamman irin wanda suke dogaro da wannan irin su ne wani lokacin ba sa sani suna da ciki musamman kuma irin ke ne wanda misali ba sa wani laulayi na a zo a gani sai ga ciki har ya tafi wajen wata uku kafin ma a gane cewa akwai ciki saboda haka mafi kyau da yanzu farko ki gwaji idan kuma duk abin da gwajin ya bada in cikin ne sai a je don a tabbatar da shi a tabbatar da ina yake idan kuma ya nuna ba cikin ba ne to sai a je a yi wannan sai ki je asibiti don a tabbatar kuma za su buƙaci da a yi hoto don a tabbatar da menene abin da ya jawo miki jinkirin al'adar cikin ne wancan gwajin bai iya sansana ba ko ku a'a wata larura ce da ba
0: to ta kuma nan cewa take yi don ana likita yarinya ta ce tana da matsalar sai bayan wata hudu take yin al'ada an kusa aurenta kuma don Allah likita a asibiti za mu iya ganin ka a ba mu address a taimaka na gobe
1: to wannan abin da kuka yi kuma daidai inda so samu ne ba ce tun kamar wata shida kafin ya aure ya kamata ku yi kokari ku je ku ga likitocin gani don haka nan ina son ki gani ba wai lalle sai ni ba kuma ya zo asibiti mana a yi Kano shi da ma hikimar hakan shi ne zaman ciwar kan ta shiga gidan miji ta shiga da tsarin wanda watakila ko da al'adar za ta daidaita sannan kuma bayan haka saboda yawanci masu irin wannan larura suna samun jinkirin samun juna biyu to akan tara abin misali ta hanyar ma'ana yin abin da ya kamata a yi na masu irin wannan matsalar wanda kuma suke buƙatar samun juna biyu to ina ga kuka hakan kun yi daidai tiyan zuwa ta je ta ga likita in da ba ta ganin likita don dama wacce take ganin likita ce ana ganin ta lokaci zuwa lokaci tunda su masu wannan lura ta PMOS kamar da muka faɗa ko da misali in so samu ne a ce yarinya ta zaɓi cewar ita za ta zauna haka ko da ba ta al'ada yana da kyau lokaci zuwa lokaci ana ganin su a asibiti saboda wannan yana ba da damar sauran matsalolinsu wanda ba su shafi al'ada ba ya zama ana lura da su a kan wannan domin a wasu lokutan wasu abubuwan sai su ɗauka wata cutacce ta wani abun daban amma in suna zuwa kaga za a nuna mata abu kaza yana daga cikin abin da za ki ji ko za ki ga kina yi amma saboda kaza da kaza da kaza ne wanda misali ake buƙatar magani ne an ba ta magani wanda kuma yake buƙatar faɗakarwa ne a faɗakar da ita
0: to ta kuma wannan cewa take likita ina da juna biyu wata bakwai amma sai in ji kamar abu zai fita ta gabana kamar kuma haihuwa da ana likita me yake jawo haka
1: to wani lokacin
0: na gani jini sati ɗaya wato tana nufin wata jini sati ɗaya
1: to wannan magana ta ganin jinin ita ce babban abin damuwa amma batun ki dinga jin ko kamar ana zungurin ki ta ƙasa ko ana wani abu yana zungurwa kamar zai fito wannan a wasu lokuta da yawa yawanci yaro ne idan yana motsi yake jin irin wannan ko dai ƙafarsa ko hannunsa wani lokacin duk inda ya zungura su tunda kamar da muka faɗa shi ɗan tayi idan yana cikin mahaifiyarsa linƙaya yake a cikin ruwa to a wannan linƙayar da yake yi a wannan ne wani lokacin zaki dinga jin ke kamar ana zungurin ki ta wani ɓangaren ko ana zungurin ki ta wani ɓangaren saboda haka wannan ba aibi ba ne don kin ji wannan amma babban abin da mun shi ne jini shi jini bai taɓa zama lafiya ba a ciki inda aka ce mace tana da ciki to bai kamata a ga jini ba in ko aka ga jini to akwai matsala in a farkon ciki ne wataƙila ciki na barazana zubewa in kuma ciki ya yi nisa to yana ɗayan irin matsalolin zubar jini da sukan zo kafin mace ta haihu kuma wanda abubuwa ne wanda ba a wasa da su domin suna iya zama sanadin ko mutuwar ɗa ko mutuwar uwa saboda haka mafi kyau in mace ta ga jini tana da ciki ya kamata a san na menene kuma me ya kawo shi misali wani abu wataƙila wani abu da za a yi magani wani abu kuma a kamar irin wancan da muka faɗa ba abu ne wanda za a ce a yi magani ba illa wataƙila a sa idan kuma akwai kuma yawan yin da wani lokacin zai jawo ma idan an ga jinin dole wata kila ai kokarin yanda za a fito da din da yana da rai domin barin dan zai zama rayuwarsa tana cikin hadari.
0: Assalamu alaikum doctor, ni tambaya ta ita ce ina da ciki wata uku yanzu sai in dinga jin bugun zuciya ta a kunne na, shin wannan matsala ce? Nagode, Allah ya kara wa likita lafiya na.
1: Amin. To yana daga cikin abubuwan da masu ciki sukan fuskanta, sukan samu bugun zuciyarsu ya karu, su dinga jin zuciyarsu tana bugawa da sauri, kuma saboda yanda take bugawa har sai zama kamar suna iya fahimta. Domin da yawa in kana zaune lafiya ba ka ma gane cewa zuciyarka tana bugawa domin ba ka jin bugun, amma saboda wannan saurin da take bugawa da yanayin yanda ita kanta zuciyar ta ƙara ɗan magusawa daga gurin da take, wannan yana iya jawa ya zama na cewa mace tana iya fahimtar cewa zuciyarta ce take bugawa haka da sauri. Saboda kada kin ji wannan ba wani abu bane, babban abin damuwa musamman ga abin da ya shafi zuciya. Indai ba mace ba mace ba ta da ciwon zuciya, to shine a ce misali hawan jini, wanda hawan jini wannan ba a wasa da shi.
0: To ita kuma wannan cewa take yi, likita dan Allah, ni bana jin wata sha'awa kwata-kwata, kuma ko da mai gida ina mu'amala da shi bana jin wani abu, kuma ina da ciki, dan Allah likita a bani shawara.
1: To ba abin mamaki bane shi game da abin da ya shafi ciki, wasu sai ki ga suna da ciki kamar sha'awarsu ta karu musamman wasu a farko-farkon ciki, wasu kuma suna da ciki zaki ga ba su da sha'awa sosai. Kuma ba abin mamaki bane idan muka lura da sinadarin da yake rinjaya a lokacin da mace take da juna biyu. Saboda haka idan kin samu wannan ba abin mamaki bane idan kin ji baki da sha'awa. Wasu kuma fargaba ce da tsoro, saboda suna ganin cikinsu ya girma, suna ganin kamar idan aka zo mu'amala zai zama za su ji ciwo, ko kuma musamman inganda ake mu'amala ba a la'akari da ciwo yanzu akwai ciki kuma ya girma. Irin wannan duk yana daga cikin abubuwan da sukan jawo a wasu lokuta da yawa sai ki ji baki a samu mu'amalar gaskiya. Saboda duk sanda aka zo mu'amala kina tsoron a ke kamar za a danne miki ciki, ko za a kuma za a takura cikin naki, wannan yana iya cire miki batun samamula. To har kullum ya zama da cewa mata sun fahimci cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan shafi sha'awa, idan ya zama da cewa wani abu wanda ko zai tsorata ki ko zai sa ki ji ba daidai ba zai iya faruwa yayin mu'amala. Shi yasa wasu ko da da sha'awar da an zo mu'amalar sai su ji komai ya tafi, dalilin da yasa saboda wannan fargabar. Shi yasa kamar masu irin sabon aure da yawa in sun zuwa su fita irin wannan ba ka saurin tunanin cewa mace tana da matsala, domin dalilin da yasa wasu fargabar tun ranar farkon nan suka ma'ana rike ta a ransu. To duk sanda da aka zo mu'amalar wannan fargabar ce take tashi, ko kuma wannan tunanin na abin da ya faru tun ranar farko irin wahalar da ta sha, ko shi ke da mata. To wannan sai samun lokacin sai ka dinga jin cewa ita duk ta bushe, ko ba ta da sha'awar a kusance ta. Amma a lokacin da zai zama da cewa za a yi abin cikin nishadi da son rai, to za ka ga da yawa wasu matan da suke ganin cewa kuma ba su da sha'awa za su ga cewa suna da sha'awa.
0: To ita kuma nawa cewa take yi, dan Allah likita, mace ce take jin zafi bayan gama mu'amala, menene yake jawo haka? Da fatan Allah ya ƙara wa likita lafiya da nisan kwana.
1: Ta abubuwa da dama da za su iya jawo haka ai, yanayin yanda aka yi mu'amalar kanta musamman in yi mu'amalar ya bayu ga yi mata rauni a wani guri, ko kuma tana da wasu daga cikin matsalolin kamar nau'i na ciwon sanyi wanda bayan mu'amalar yawanci sukan ji ciwo ne sakamakon ko dai an ji an fama gurin, ko kuma a'a yanayin nau'in larurar da zarar namiji ya fitar da ruwan inzalinsa, wasu za ka ji shi ne sai ka ji suna ce kamar irin wanda masu aikuwa su ce suna jin kamar an zama barkono da duk irin wannan. Sannan kuma a wasu lokutan yana iya kasancewa da ma akwai wata larura a wurin duk da ita ta ce sai an gama ne, domin akasari wasu idan da larura a wurin a lokacin da ake yi ne, larura nan tana iya kasancewa ma'ana abin da ya shafi yanayin gurin, ko an taɓa yin aiki a gurin da wani tabo ko ba a ɗinki daidai ba, irin wadannan suna iya bayyana to amma su yawanci irin wannan lokacin da ake mu'amala ba bayan an gama ba saboda haka abu da mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti don a tantance
0: to ita kuma wannan cewa take yi fatan alkhairi ni kuma ciki na wata 6 amma ban fara zuwa awo ba ko na fara ne Allah likita kana ganin ba matsala ne nagode
1: to kan amsa wannan daya abinda ban fada ba game da wannan tambayar na baya wanda mun amsa kwatankwacin sa kwana na kamar mako biyu shine ba mu sani ba ko sabon aure ce kamar yadda muka fada wancan karan a cikin ruwan inzali akwai wasu sinadarai da yawa ko wani sinadari da ake kiyo prostate cin sa prostaglandin shine sinadarin yana taimaka ne da mai fata ta kore to idan da yawa wani lokacin yakan sa wannan takurin wuri kan sa mata su ji bayan an gama mu'amala sai sun ji kuma mahaifar tana daurewa ma'ana mara su kai tana daurewa sakamakon takurewar mahaifar nan to shi ma wannan yana iya jawowa dan ban fade shi ba to wannan tace wata
0: to cewa take yi wai ciki na wata 6 amma ban fara zuwa awo ba kuma na fara ne kana ganin ba matsala na gode
1: ai da babban matsala mana ai ba burgewa kike da kike wata 6 biki fara zuwa awo ba ko babban ma abu kika ce cikin fara ne sai dai kamata a ce ko dan doki ma kya fara awo da wuri kirfa kanki asiri kije ki fara awo domin lokacin da kike buƙatar awon yana wucewa ne amfani kike ki fara awo sai bayan cikin ki aka wata 7 wata 8 wata ila zuwa 1 zaki kuma sai ki hanto ne kika mora na awon kin ga biki mora komai ba kenan abu mafi kyau gare ki shine ki fara awo
0: sai ta kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum dakta ina da ƙaramin ciki sai na fara zubar da jini da na je asibiti likita sai ya ce na rinka hutawa na daina aiki kuma ina fama da ciwon ciki idan na kwanta a hannun dama ko hagu bayana ya rika min ciwo idan na kalli sama kuma cikin ya daure ya yi ta min ciwo dan Allah likita ya zan yi nagode Allah mai da kai gida lafiya
1: to abinda da ya kamata ki yi shine sai ki koma asibiti sai ki tuntu yanzu kuma ga har yanzu fa kina jin ciwo domin idan misali an tabbatar da ciwon cikin nan da barazanar zubewa yake kuma sai ciwo ya ci gaba to fa yana iya ci gaba ya kai matakin kuma da bayan da za a isa ya zube to amma kin ga in kika koma kika yi bayani ba mamaki bayanin ki zai bada dama a baki maganin da zai sa mahaifar nan ta saki inda ba za ta ci gaba da takurewa ba balantana ki dinga jin ciwon mara balantana kuma ya ci gaba har ya kai ga matakin da bayan da za a isa ya zube saboda haka wannan ita ce babban shawara ki koma asibitin sai ki yi bayani cewar to gashi an ce kar ki dinga yin duk wani abu da zai jikkata jikinki amma kuma ko kwanciya kika ga mara ki tana ciwo kuma duk yanayin kwanciyar da kika sai kin ji ciwon mara to wannan zai taimaka ki shawara irin da ya gabata ko ya kamata kuma in da hali a baki maganin da ya dace wanda zai taimaka wajen hana mahaifar nan takurewa wanda tana ki samu jin wannan ciwon mara
0: to ita kuma wannan cewa take wai dan Allah da kita ina fama da pildin to ban san me take nufi ba FILDIN sai na ji likitoci suna cewa yana jawo matsala sai na dawo yin amfani da paracetamol
1: to mana tana shan pildin
0: to
1: pildin shi ta ci maganin kashe radadi
0: to
1: ciwo sai kuma daga baya ta dawo take amfani da paracetamol
0: eh dan ina ciwon mara sai na sha sannan in ji sauki ba kamar pildin din ba idan na sha sau daya har na gama ba zan ji ciwon mara ba Allah likita ka bani shawara wani magani zan sha na ciwon mara ni budurwa ce nagode Allah mai da kai gida
1: da kin ga ke budurwa ce kin ga inda kina bibiye da mu mun sha nana ta abubuwan da suka jawo irin ki ku ji ciwon mara sannan bayan san dalilin da yasa shi kika raina paracetamol din ba dama ai bai kamata ki sha magani sai inda dalilin shan sa kin ga san da kika ji ciwon kika sha kuma ba ai kuma da zaki gani san da kika ji ciwon shi ma ba wai shan dan iya wannan ciwon da kike da sai ki sha irin yanda ake sha nauni guda ki gani kuma da wata kila wannan zai taimaka wajen kauce ko kuma sauƙaƙe miki jin ciwon da kike ji amma shi wancan kamar da kika faɗa ɗaya maganin gaskiya ba abu ne mai kyau ba mace ta mai da shi kamar kawai ko da yaushe ta ji ciwo shi za ta sha domin yana iya zama matsala ta wani bangaren.
0: Wannan kuma cewa take da Allah likita tambaya ta ita ce na sa tsinke ne to amma ina yawan ciwon kai kuma naji jiki na gaba daya baya min dadi wani lokacin ma har da zazzabi to amma na tambayi wanda ya sa min yace wai ba shi bane Allah likita ina neman ƙarin bayani kuma ya zan yi tashi lafiya
1: to gaskiya shine yana iya samu ki ciwon kan domin inda kin bibiye musallin muka yi magana kan tsinke ya min fadi daga cikin matsalar yin amfani da tsinke ana iya samun ciwon kai saboda sinadarin da ke ciki din yana iya jawo wannan ciwon kan amma ba wai a kowa bane to dan kin ji wannan din babu shi sa din idan akwai matsala irin ta ciwon kan na bari daya da yawa akan yi tambaya idan akwai akan nuna musu ciwon to irin wannan ciwon fa yana iya karuwa mana irin wannan ciwon kan na bari daya to yayi ya kasancewa gaskiya tabbas shi ne gaskiya abin da ya ja miki tunda da baki sai da kika saka kuma shawara ba ta wuce in kin ga zaki iya jure haka to in zaki iya jurewa ba sai ki canja wata hanya
0: da kuma wannan wai kamar tambayar wai cewa take wai taya wai za ta samu wani shirin da aka yi akan fiko saboda wallahi na je asibiti an ce ina da shi amma har yanzu ban samu saukin abun ba shekara ta hudu da aure ban samu haihuwa ba taimaka min dan Allah na gode
1: to wannan ya fi karfi na sai dole ka kai gabata za ta amsa amma dai babban
0: to tabbun shafin mu na Facebook za ta iya samun wannan shiri tunda yana nan akan shafin mu na Facebook Rahama TV in ta je za ta gan shi insha Allah sai ta bi sai ta saurari abubuwan da aka yi da za ta ga shirye-shiryen da
1: to kuma inda za ta samu din kwarai zai taimaka mata saboda inda ba ta ma damu da halin da take ciki yanzu da aka ga mata wannan zai dada waya mata da kai ta fahimci kamar kun ka lura kayan da muka dauko abin din mun yi bayanin hatta yanayin abubuwan da suka ji kaga wannan zai sa in ta ji wani abu ta fahimci cewa yana da alaka da larurar ta sannan kuma na yi bata shawarar cewa ba kawai shikenan ta je asibiti an ce tana da shi kuma ta ji shirin da aka yi kawai sai ta nade hannunta ba a'a da abin da ta ji ba ta gamsu ba kuma na ba ya kamata ta je asibiti sannan kuma in su samu ne in dai babban asibiti ne ma na tabbata ba za su ce kawai tafi gida shi kenan ba kamar yadda na faɗa da yanzu za ka ga koda waɗanda misali yan matan ne suka zaɓi ciwon su ba sai sun sha magani ba sai sun koma ba tunda dai rashin yin al'adar bai zai zama musu wata matsala ba to ko su din yawanci za ka ga akan ba su sai a ba su lokaci mai tsawo a ce misali bayan wata shida ta dawo ana ba da wannan wata shida shida wannan lokacin har akai lokacin da dama ta kusa ta yi aure mutum ya yi kuma sai a ɗauki matakin da ya kamata
0: tun daga shi ta tana lissafin shekaru hudu da aure ko ga tana nuna bata samu ko juna
1: biyu ita wannan da ma auren ka ne kenan to kaga
0: kana hudu ma da auren
1: ba to kaga ita kaga anan lura da ita kaga ya shafi ma batun yanzu ai kuma ta samu juna biyu domin ita ba kawai magana ce ta batun daidaituwa al'ada ba magana ce ta kuma ana sama samu juna biyu kuma kamar yadda muka sha nana ta ba wai su masu larura fika zo ba sa yi ba wani amma ko ba sa samun juna biyu bane kwata-kwata a'a amma suna da wahalar samun juna biyu kuma abu ne wanda yake a fili tunda ba a fidda kwai ba to kaga ai ba batun abin da za a kinkishe ballantana kuma har a samu ciki
0: amma wannan kuma cewa take yi ne wa likita fatan alkhairi ciki na sati 28 amma idan na ci abinci sai na je na taso min amma ba na amai akwai matsala dai na gode
1: to ba wani abu ya ji haka ba yar mahaifan nan da da take dauke da dai yar ni ne ya ce mata ko ta kila fadin hannun ramba to yanzu take dauke da da a ciki tana ƙara girma tana yi sama tana ƙara girma tana yi sama har ta zo inda tumbi yake to sai ta takure tumbi sai ya zama idan da sai kin shake plate ɗinki da abinci sannan za ki ciki jikin ƙoshi yanzu kin zo sai ki ga ko rabi ba za ki iya ci ba sai ki ji kin ƙoshi ko ki ji kamar abincin zai dawo miki saboda mai babu gurin da abincin zai zauna to wannan ne yasa banda kuma cewar shi kansa narkewar abinci kamar yadda muka yi bayani sanda muke magana akan launin ciki da gurin ciki cewar narkewar abincin ma tana raguwa ma'ana idan da yan mintuna 30 40 ko awa daya abinci zai narke to sai ya dauki awa 2 ko awa 1 da rabi bai narke ba saboda ni yanda hanji yake motsawa yaro yanda tumbin yake markada abincin da yaro to wannan yana daga cikin abubuwan da yasa dole sai ki dinga jin abincin kamar ya cushe ma'ana in kin ci kadan sai ki ji ya cushe to kuma yawanci shawara da mukan bayar ga wannan yanda ake yi shine misali karin kumallon ki sai ki karin kumallon ki san yanda kika saba da safin duba irin na tura kike sai rana ta kai 12 ba misali da safi kike sai ki ci rabi ranar ta daga sai ki ci rabi abincin ranar ki sai ki ci rabi lokacin da kike samu ci wajen la'asar sai ki kara rabi to haka akan yi na darashi ne riba ba ciwon shi a tashi a ci bibi da wasu sukan ce su saboda tsabar jini masu da darwa sai sun tashi sun ci abinci sun suna da juna biyu amma shi saboda yawanci ba mu fiye ba da shawarar a ci a kwanta ba wannan ya sa wani lokacin ba mu fiye cewa a'a a ci sai kuma a sake tashi a ci ba amma dai akalla in za ki irin wannan ki ci daidai gwargwado amma ki ƙara lokutan ko kuma yawan cin abinci ma'ana ki ci kaɗan amma ki ƙara sau adadin lokutan
0: da misali da tana ci sau uku a rana kamar ta dawo ta raba shi biyar sau shi da
1: ko shine misali ta mai da shi biyar kaga to ta so za ta samu sauki wannan ka saboda kaga karin kuma nan maimakon ta ci duka sai ta ci rabi
0: in shayi ne ta sha rabin kofi
1: ito sai ta ajiye ruwa shi yawanci ba mu fiye cewa bane ba amma duk wani mai turu
0: wai misali mai
1: kai kaga shayi shi ruwa ruwa ne shi ruwa mun fa san mai ciki tana shan ruwa masu ruwa shi wannan shayi tana iya shan abin ta
0: ta cika cikin
1: kuma yawanci ai da wahala kaga ma misali in shayi ne ta sha wani ila abin da sai ya sha ki ta babban ila irin wannan din shine in suka ci abincin ne yawa in suka sha ruwa sai su rinka cewa suna ji kamar barin cikin zai fashe to sai ka auna ka ga kamar ba lambalan yanzu in ka cika ta da ruwa kuma ka dame ta kaga daga rin ganin wani gurin da yake neman ma kamar yana kamar zai musa saboda yayi takuri da yawa to irin wannan ne abin da sukan ji wanci sai su ce ai su ji kamar barin cin zai bace amma dai alayi halin in za ta dinga yin wannan misali din ta raba abincin haka to zai taimaka mata sosai misali ko ka ce shayi rabin kofin zai ka ce misali shayin da za ta ci da biredin to zai ta ci biredin rabi
0: biredin da shi ku take ci sai ta dawo cin na 150
1: ai wai kuma ka ta faɗa haka kuma ai mata koren biredin
0: eh a wai misali na 150 na 300 sai ta raba
1: sai ta raba ne yau sai ta raba
0: ta ci kamar da karfe 8 kamar 10 sai ta ƙara
1: ci yau wani dumame kike ci kina cin kamar misali a ce dumame a ce yanka biyu ko uku to in biyu ne sai ki ci yanka daya in rana ta daga sai ki sake cin yanka daya da rana kuma in sai kin shake plate ɗinki misali da shinkafa da nama da wai to shi kuma wannan shawara da zamu baki sai ki raba amma sai ki ƙara da kamar su ganyayyaki da sauransu wannan zai dada taimakawa wajen rashin cushewar cikin da kuma hana kumewar bayan gida da wasu mata masu ciki musamman idan ciki ya yi nisa sukan yi abin da muke ce constipation ma'ana ya zama bayan gida ya kume za a yi shi kuma a zuwinsa sai an yi shi da tauri to duk wannan zai hana idan kina amfani da ƴaƴan itatuwa kina shan ruwa kuma kina amfani da ganyayyaki
0: masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahama Talabijin Rahama Radio da kuma wannan mako ma muka ɗorawa akan ɗaukar tambayoyinku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dangane da abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda za ku iya kuma turo da saƙonninku ko dai na karta kwana SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na karta kwana wanda kuma ma'ana ko dai saƙo na murya ko rubutacce wanda kuma za ku iya amfani da lambar waya ta 0806262555 ma'ana 0806262555 ita ce lambar da za ku iya aiko mana da saƙonninku domin jin amsa daga bakin dakta hususan dangane da abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kashi na farko kenan bari mu shiga kashi na biyu ba tare da ɓata lokaci ba wannan tambayar ke cewa dan Allah likita bayani nake so akan budewar beli kuma ana iya dinke shi ne nagode
1: budewar
0: beli
1: to ai wannan na sai yake tambaye likitocin kana ne ra dani ban san ma me yake nufi da budewar belin ba
0: to ina jin fa so take ta ce budewar gaba da mata wata kila su kan samu ka san yanzu an tsoro da wani
1: to amma shi kaga ba za a ce ba su bilimi yanda muka sani aka ga a cikin ko kuma a farkon makogoro yake shine abinda muka shi na da bili
0: ai shi ne suke sakayawa wai anan sa
1: ko wannan take nufi eh wannan take nufi game da budewa budewa yau da kullun tana jawo budewa musamman idan misali tana magana akan budewa gaba ne yau da kullun tana jawo budewa sannan babban muhimmin abin da take jawo budewa san da mace ta samu juna biyu ta zo haihuwar nan fatina gaban nan talewa yake kuma gaban nan kamar da muka sha faɗa kamar faɗan bututu ne haka a shafe kamar zunguru to ya tale to tale wannan tasa yake sa waye zaman ciwar ya saki bayan mace ta haihu cikin hikima ta ubangiji kuma zai dawo kamar yadda dai mahaifa take budewa ta dauki da kuma ta dawo ta motsi to shi ma sai ya dawo motsi tattara tattara nan tasa duk sai ta dawo to amma ka san duk abin da an tala yau ya dawo ya muke an tala gobe to dole za a kai yanda za ka ji gurin ya saki to wannan ne abin da yake jawo yawanci mata suke fuskantar cewa ai gurin ya bude ko da ko ba a taba miki ai gyara a gurin ba to banda kuma haka wani lokacin za wajen nan zuwa a zuwa lokacin haihuwa har ya yage kuma kai rashin sa ma irin masu haihuwa gida ne su kyale su ce ba sai an gyara ba ba sai an yi dinki ba su kawai ya gurki a haka to kaga irin wannan dole goji duke saki to a yau da gobe shine sai mace ta ji wajen ya wangale to wannan ne shine abin da yake jawo haka ba tun ko ana gyara tabbas ana gyara mana mun gyaran da muke ta cewa ko muke ta kokarin wayar da kan mata su kiyayi shine irin wanda haka kawai zaki ji mota ta kwantar da ke a gidanta ko ta dora ki akan benci ta ce za ta yi miki gyara kuma sai ai gyaran kamar yanda ake rage riga mun ga zan za a rage riga ai dinki kawai ake dada sawa ya dada zuciyan kota waje mun kawai sai a je a nemi wani guri da wani guri a hade kawai dan ya tsuke gurin shi kuma yawanci zaren da ake amfani shi zare ne wanda yake mai narkewa ne bayan wani lokaci sai zaren nan ya narke sai ya tsinke kaga an wajen tabo to irin wannan sai kaga ana ta yin tabo a gurin har ya kai gurin ya zama duk shi kansa mai gida ya ji ba ma ya sha'awar wurin saboda mai tabo ya yi yawa gurin to wasu kuma a ce a je a kankara guri waje ya warke ba a ce wai a kankare shi abin mamaki sai ka ce kwarya a kankari jikin mutum wai suna son ya zama na gefen su zama sun dan gyara shi ta yadda zai iya zama kamar ɗanyen ciwo zai zama kamar ɗanyen ciwo yadda zai abin nan to irin wannan ko da gyara aka yi mace na ta haihu kuskure ne bayan ya farke ya ce a je a kankare duk mace da ta je aka yi mata wannan kankarar ku za ta tsaya tsai ta lura za ta ga ku gurin nan da zai taba koma daidai ba banda matsaloli na ko jin ciwo yayin mu'amala da za ta dinga samu shi bisa kaida idan wannan wurin ya farke ba kankarewa yake ba sai a kyale gurin ya warke ya haka bayan ya warke mace sai ta je a yi mata gyara na sosai da sosai to shi yasa muke kullun nuna cewa abu mafi kyau mafi muhimmanci shine da wacce ita yau da gobe ce ta wangala gurin da wacce a'a ya ga ta taba samu ba a dinki ba ko kuma aka dinki ta farke ko ba a dinki daidai ba abu mafi kyau shine ya kamata su dinga zuwa asibiti ba wai ai wani dinki zuwa asibiti kin ce kin ji gurin nan ya bude kina son a yi miki gyara a'a wannan yana daya daga cikin abubuwan da ake yi din kuma za a shi ne ba irin wannan da za a ce kwanta akan tebur a yi miki ba a'a wannan tiyata za a shiga sosai sannan za a yi miki aikin nan ba za ki san ma a ne miki ba wannan da nawai a ce za a kankara jikinki kina kara kina komai ana kankara miki jiki a wannan za a kashe yanda gurin da yanda za a yi wacce za a yi wa aiki sosai da zama an gyara miki gurin tas kuma akasari ma a irin wannan aikin za ka ga ko dai a ran da aka yi mace ta tafi gida ko kuma kashe gari ta tafi ta gida ba wai zama ake a yi jiya
0: wannan kuma sa take yin wa likita fatan alkhairi Lala likita tambaya ta ita ce tunda na samu juna biyu kimanin watanni hudu kenan amma duk sanda zamu mu'amala da mai gida in muka gama sai na ji zafi sosai har tafin kafata nake jin zafin akwai matsala game da hakan sannan akwai wani ruwa milk kala wa'ana ruwan madara kenan kamar tumbudi yake shi ma haka yake

0: mahaifar ta fi sansanar wannan sinadarin na prostaglandin da muka ce yana cikin ruwan inzali, ta fi sansanar sa. Saboda haka kuma sannan mahaifar mai juna biyu idan ta sansani irin wannan ta fi takurewa, shi yasa ke ji tana daurewa. Batun kwaruwa da ke gani wannan ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne da ya kamata a gani ba. Duk da ba mu sani ba, dama kina da shi tun kanki samu juna biyun ko sai bayan kin samu juna biyun. Ala iya halin kowanne ne ya kamata ki je asibiti, in kin je asibiti ki yi bayani don a baki magani. Amma batun zancen sha'awarki tana ƙaruwa, dama ɗan zuma abin da muka yi bayani kenan. Wasu idan suna da juna biyu sha'awar su takan ƙaru, wasu kuma sha'awar su raguwa take yi. Saboda haka dan kin ga kina jin sha'awarki tana ƙaruwa, ba aibu ba ne wannan, ba kuma illa ba ne.
1: To wannan kuma cewa take, muna godiya Dakta Allah ya sa kaiya da aljannar Firdausi ya ji kan mahaifa. Allah, likita, ni tambaya ta ga Greka ita ce, idan mace za ta fara zuwa ganin likita tare da mijinta za su zo ko ita ɗaya za ta zo, sannan idan ya zama mace ce tana ciwon mara tana gida ta zo ta yi aure ba ta daina ba, alama ce ta da akwai matsala kenan, musamman idan shi mijin yana da wasu yaran ita kuma ba ta haihu ba.
0: To ina fahimta wancan zuwan tana nufin zuwa da sunan akwai matsala ta rashin samun
1: juna biyu.
0: Zai fi kyau idan da za ku zo da mai gidan naki, zai fi kyau saboda a wasu lokutan ganin mazan a yi magana da su yana ɗan ƙara musu karsashi na yin abin da ya kamata. Maimakon a kawai ki je masa ga gwaji an ce ka yi, wasu ku ba wai na abin nan ba, amma wasu ku ta ƙila yadda kuke faɗa musu shi ke daɗa sa masu guji abin. Saboda ne wasu za su ce to ga shi an ba da gwaji, kai ma an ce ka je a gwada ka, a sai ya ɗauka kamar an ce dama shi bai da lafiya ne, bayan kuma shi yana ganin yana da yara. Shi sa wasu yawanci ne nakan ce musu maimakon kawai ki kai gwaji ki ce an ce a gwada, ki yi bayanin cewar ko da misali ita an riga an yi mata nata ne, cewar gwaje-gwajen da aka yi miki ga abin da aka gani, amma an ce ana son kai wannan gwajin saboda a san ta yaya ni ya kamata a kula da ni. Kuma ba ƙarya ba ne, ba kuma ana faɗa ne kamar yau da raba, hakan yake. Domin in an tuna san da muka yi magana a kan rashin samun juna biyu, mun magana a kan yanayin da ko da mace misali tana da matsala sai za a yi mata wasu daga cikin hanyoyin da muka yi bayani a baya. To ƙarfin ko kuma yawan kwayakwayan halittar ruwan inzalin mijinta yana da tasiri wajen wace hanya ya kamata a bi. To kaga a nan a ce ko don wannan ya kamata a yi gwajin. Saboda haka abu ne mai kyau idan kun je da mai gidanki, wannan zai ba da dama ya fahimci wataƙila ko da za a buƙaci gwaji mai dalilin da zai sa a ce gwaji, duk da cewa yana da wasu yaran. Ina ga shi ne tambayar
1: kawai. Ina ji kamar da ita ce. To bari mu je ga wannan doguwar tambayar da take cewa don Allah likita.
0: Yawwa, ta tuna ɗaya tambayar ta shi ne batun ciwon mara. Ƙwarai da gaske budurwa idan tana ciwon mara a gidansu sai ta yi aure, abinda ake sa rai ciwon mara zai ragu, saboda an cire ɗaya daga cikin shingen da suke ƙara jawo ciwon mara shi ne budurcinta. Saboda haka yanzu mutukar jini ya fita daga cikin mahaifa ya zo gabanta, yana da hanyar da zai wuce sosai. To bayan kuma mace ta samu juna biyu, a nan ba lallai sai ko da ta haihu ko ɓari ta yi, dole dai zai zama wannan bakin mahaifar ya buɗe maimakon da da yake a manne. To wannan zai sa ya zama na ciwo mara, sanda duk mahaifar ta takure ta koro jinin da wannan matacciyar fatar, to akwai hanyar da bana jinin zai wuce, wannan zai daɗa rage ciwon mara. Shi sa bayan an yi aure sai ki ji ciwon mara ya ragu, bayan kin haihu kuma sai ki nemi ma ciwon mara ki rasa. To amma a inda budurwa ta yi aure, maimakon da ta yi aure ta samu sauƙin ciwon mara sai ta ga ko yana nan yanda yake ko kuma gaba yake, ƙwarai da gaske wannan akwai matsala. Domin akwai matsalolin da sukan ja ciwon mara ba wai kawai wancan da muka faɗa ba. To kuma wannan yana iya faruwa tun daga tun mace tana budurwa. Saboda haka yanzu misali ba kuma na ce ita ke kina da shi ba, amma misali larurar ta endometriosis, ai wasu tun suna ƴan mata suke fama da abin, su wataƙila ma ya ma yi nisa tun suna ƴan matan ba a damu ba. To kuma kin zo gidan miji ana sa rai a ji ciwon mara ya ragu sai kuma abu ya daɗa ci gaba, to wannan ba abin mamaki ba ne don an sami irin wannan. Saboda haka duk sanda aka ce wannan budurwa ce aka yi mata aure, maimakon

0: Hiyo chio mara yaro msitegi na kabutu ya kamatu tiji ya sibiti.
1: So na sakwa ndogo ne dai amma bari in gani ko zan iya takaice shi cewa take dan Allah likita wata na 8 da aure tun bayan auren nake fama da matsalar infection kafin auren naje asibiti sun bani magani da allura nayi naji sauki bayan auren sai ya dawo kuma tun kafin auren nake jin motsi a marata naje scanin an ce babu komai a marar da aka kwana biyu na canza asibiti sai da mai sukanin har sau hudu duk suna cewa babu komai amma yanzu ina jin motsa haka nake jin sa kamar kullutu kuma yayi taimin ciwo wani lokacin sai na ji kamar zai fito yanzu haka wata na 8 da aure na samu ciki wata 7 amma ina tare da matsalar har ba na so mu'amala ta shiga tsakani na da mai gida na saboda wahalar da nake sha ina gabawa nake jin marata ta daure kugun ya rike ga wani yaji da nake ji a gaban ko fitsari zan yi bakir nake yake fita ya ciwon mara mai tsanani ta kai har ba na iya zama sai na yi awa biyu ina jin zafi wallahi doctor tunda akai auren abinda nake ji kenan mun je asibiti sau biyu na je na ga likitan gani ya bani magani guda biyu yace na haɗi yayi daya idan na ci abinci dayan kuma sai bayan sati biyu na ƙara haɗiya yanzu babu kaikayi babu kuraje amma har yanzu ina jin kullutun kuma ina shan wahala gun mu'amala Allah likita a taimaka min da shawara mu bi ne a gurin mijina na ice ta biyu amma gaskiya ina tunanin matsalar a guri na take nagode dan Allah doctor a taimaka min Allah ya saka da alheri
0: to da farko dai kin ga wacce larurar ta yake tun ta farko tun kina budurwa da kuma ta biyo ki har yanzu kina da aure ki ta kika ci gaba ita ya kamata a maida hankali a magance miki batun jin motsi yawanci waɗanda ba su samu juna biyu ba sukan dinga kukan irin wannan su ce suna jin motsi to ki yanzu kina da juna biyu to ai dole za ki ji motsi da kike cewa kullutu wai kila bangare jikin ɗan ne kike jin sa ke kamar kullutu wacce take da ciki wata 7 ɗan ta ji motsi ba ayyu dan kin ce kin ji wani abu kamar yana motsa ko wani kamar kullutu jikin danki ne wannan ba aibu bane da baki da cikin mamu abin da zamu ce miki sa rai da ki samu cikin ne ja kike jin motsi dole kin ce ke kina jin motsi tun kafin ki aure to amma ni ban san me zai kawo miki jin motsi tun kan ki aure ba kin ga kuma guraren da kike je kike hotan nan har guda hudu kuma kyautar zaton dole dai za a samu wani ma bi dan buge ne wasu dai na gaskiya ne mutakila a cikin guda hudun da kike to kin ga ba dai duk hudun nan su haɗe kai kuma kowa ya ce miki komai kalau ba wata matsala ba kuma yanzu kina da juna biyu ki kwantar da hankalinki wannan dan da ke cikin naki shine yake motsi ba wai motsin wani abu bane amma ba tun radadi bayan an gama mu'amala da jin ciwo wancan matsalar ta ke ta za a koma a duba a yi maganin ta yanda ya kamata to in kika yi wannan to in Allah da zaki daina jin wannan radadin da kike ji
1: to wannan bari mu dauke shi kamar sako ne na murya
2: Assalamu alaikum warahmatullahi dakta barka da warhaka muna tare da ku tambaya ta shine mun kai wajen shekara 6 da matata muna zaune kuma har yanzu sai ta samu ciki kuma sai abin ya sai ta yi kwai daga Abdullahi Babari Jargon
0: to ai wannan ba abu ne da ya kamata ku zauna ba ne da ya kamata ku dage ku tashi kuma larura ta gaskiya ba wacce za ku dinga zuwa kananan asibitoci ba ce domin larura ta maimaito bari mun tattauna shi a matsayin maudu'i guda mun dauki lokaci kuma mun faɗi dalilai da dama da suka ja maimaito bari kuma su daga cikin dalilan a gaskiya sun fi karfin kananan asibiti batun iya gano su ma ballantana kuma maganin su ku yi kokari ku tafi babban asibiti kuma ku ga likitocin gaini wannan zai taimaka sosai wajen gano me isa da sanda ta samu juna biyu da take yin bari
1: na wannan mata murya ce
3: ba salamu alaikum mace na tabbata barka da warhaka ni ce wacce ne ina tambayar na ya ake gane zuwa ta iyayewa to bayanin da kai ga ta wallahi gaba daya to ta safar karshe da CCS din aka yi to tambaya ta a nan yanzu da ta dama ciki yana sa depression
1: depression. Yeah, never come
3: to the
0: Barkan mu da warhaka. Tambayata dan Allah zan iya yin farm planning. Aiwata daya CS aka yi in shekara ta 30. Bara in fara da ta ƙarshe. Zaki iya mana, zaki iya ba da tazara mana musamman saboda aiki akai miki dab da dab ba. Yana iya zama miki matsala. Kuma yana iya jawo ya zama koda da damar a baki damar ki guda haihuwa ya zama ba lallai a baki damar ki guda haihuwa ba. Amma batun cewar
1: mai
0: ciki tana iya sa kwarai da gaske kuwa ai sanda muka yi magana a kan raunayin ciki, goyon ciki, haihuwa har kuma biki, ai mun yi magana a kan matsalar irin wannan ta damuwa da masu waɗanda suka haihu sukan samu musamman haihuwar fari da irin taki. Kuma mun faɗi cewar abin yakan yi tsananin da har yakan kai ga mace ta zautu ma ta zama tana yin kamar hauka, wanda irin wannan zaki ji ta ne ta dubi uwarta ta zagi, ta ta dubi mijinta ta zagi, kowa ya zo kusa da ita zagi, duk ana samun irin wannan abin yayi tsanani. Abin ya fara kuma da farko yakan fara ne da irin wannan kamar yanayin na damuwa, tafi tafi har a kai yanayin damuwar na sosai da sosai wanda za ta dinga tunanin ma ko ta kashe kanta ko kuma ɗan ta murɗe masa wuya ko in yayi kuka ta ce ko in yi da shi, duk irin waɗannan kwarai da gaske cikin farko na abu. Kuma dalilai da dama da sukan ja irin wannan, wasu dalilan suna da tushe tun daga sanda ake da cikin, wasu ma tun kan a samu ciki yanayin zamantakewa yana taka rawa, sanda aka samu cikin irin yadda ta yi laulayi yana taka rawa, sannan bayan sanda aka samu cikin banda laulayin da ta yi shi ma yanayin yadda zamantakewar ta yake da mai gidanta lokacin da take da cikin, domin sannan bace take da ciki, tasirin wannan sinadarin na progesterone ɗin da yake yawa a jiki wanda ga mai ciki shi yake sa su wannan da saurin hasala da saurin ɓacin rai da wani lokacin su ma'ana su shige ɗakawa su daina kowa magana ko ta ji ba ta son hulɗa da kowa, duk irin wannan yana to wannan akan ɗauki wannan ma'ana ya ci gaba kuma tafi tafi har bayan haihuwa. Bayan haihuwa kuma ga wataƙila ya danganta da shi ma irin wahalar da ta sha wajen haihuwa, abin da ya biyo bayan haihuwar da kuma irin yanayin yanda aka lura da ita lurar bikin da ake mata, wanda a nan za ka ga muna da wata al'ada wacce kusan al'ada ce mai kyau a al'adar misali musamman Hausawa ba, ko da ba sai Hausawa ba, kusan muna ga 'yan Afirka suna da wannan al'adar ta cewar kasancewar mu yanayin zamantakewarmu zamantakewa ce ta ana haɗe da kowa da kowa, abinda muke cewa extended family. Ba ga in mace ta haihu har mu a Hausa akan ce an je mata zaman da ɓaro, wannan zaman da ɓaron ba ƙaramin amfani ke da shi musamman ga mai haihuwar fari, saboda wannan yana rage musu wannan kaɗaicikar da munanan tunanin da suka cusa su cikin wannan yanayin na damuwa, abin da ake cewa depression na. Saboda ko da yaushe za ka ga akwai masu zuwa su ɗauke mata kewa su yi mata aikace-aikace su yi mata waye, saɓanin misali idan ita kaɗai ce za ta dubi kanta yanzu haka ta zama, yanzu sai ta ba wa yaro nono, yanzu yaro ya hana ta bacci, yanzu yaro ya yi kaza, to duk irin waɗannan suna daga cikin wanda suke tura mata zuwa wannan
1: tana sakawa tana kunta
0: yauwa a ce kuma ita kaɗai ce. To wannan abin da ake gaskiya na zaman da ɓaro yana da matuƙar muhimmanci, saboda yana ɗebewa ita wacce ta yi kewa, sannan kuma yan uwa da suke zuwa su ma ko da yaushe a ce an zo ko aikin biki ko wani abu, shi ma duk yana daga cikin abin da sukan ɗauki sukan rage irin wannan. Don duk da yanda muke ganin matsalar a nan ba ta yi yanda misali kamar tura suke gani, mutum da su rayuwarsu ta daga ni sai matata sai ɗana ne, to irin wannan za ka ga su sun fi shiga cikin irin wannan matsalar ma fiye da mu. Amma mu ma ɗin gaskiya mata suna samu da yawa, kuma mu ka san inda abin yake kwaɗewa shi ne a yanayin da ya zama na cewar kuma mace ta sami yaga ma'ana a gabanta, kuma sai ya zamana a gida ne ba a ɗinki ba aka yi ba komai ba, to kuma sai ta shiga irin wannan yanayin, to abinda sukan ɗauka sai a ce aljani ne ya shiga wajen wannan yaga ya sa ta take yin wannan abubuwa wannan shi suke cewa faso
1: shi ne wanda kai magana
0: to mun yi magana a bayan su ba wai ya gace fasan ba yana zama faso ne idan ta yaji ba wani abu ne da mita su kawai inda suka yarda cewa a kawai ana ga su gurin zai hari ba daga inda ta fara wannan kusu rutau ko wani abu da din sai a ce a kuma ta samu faso ma ana aljini ya shiga gurin kenan to wannan shi ne mummunan abu na irin tunanin mu a irin wannan da yawa wasu sai su ɗauka ba abin da za a je asibiti ba ne kuma cikin yadda za ga yawan su je asibiti nan da nan suke warkewa abu ne wanda za a kai asibiti an ga mutum misali ta haihu ta fara shiga wani yanayi na ba daidai ba ya kamata a je asibiti kuma an je asibiti cikin yadda Allah nan da nan suka samu sauki.
1: To dakta lokacin namu ya kare.
0: To insha Allah muna ga mako na gaba kuma za mu fara sabon maudu'i da dai muna da sabon maudu'in za mu ci gaba da amsa tambayoyin su ba kamar wannan da muka dauki lokaci ne sai ba. A fatan Allah Ubangiji ya samu dace.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa domin su dora daga inda muka yi wakafi a cikin shirin lafiya babbar ni'ima daga nan rahma talabijin rahma radio da a wannan mako ma dakta ya ci gaba da dora waga amsa muku tambayoyin da kuke aiko mana akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda insha Allah mako na gaba za mu zo da sabon maudu'i kamar yadda dakta ya ambata. Madadin dakta Muhammadu Kawu Magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa kuma faɗakar da ku iyaye mata akan hanyoyin da ya kamata a ba ku kulawa da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku susan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani. Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah kai mu mako na gaba kuma jimu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 57.3 Rahama Radio.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميس sha'uku ga Rabi'ul Tsani shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 24 ga watan 9 shekarar miladiya 2026. A karatunmu da muke yi na 40 حديث النووي ايو ان شاء الله زامو تاشي ني اكن حديثنا 37. حديثن ينا تيوا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. ونادسي دغ ابن عباس يكي الله يقرا يداد سو ابن عباس مني بيان تاريخ سابايا سوراكا باسم ميمتا تاريخ سانبا شيوانا حديثي نا ابن عباس يا كربوش نيدا منزان الله سيراد أمينتين الله سكارة تبتا أغريشي فيما يرويه عن ربه a cikin adin da shi manzon Allah ya rawaito daga wajen ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wanda sunansa yayi albarka kuma ya daukaka. Wannan hadisi shi ake kiransa da hadisul qudsi, wato ba wai magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba, da hukuncin da ke cikin wannan hadisin da maganar duka daga Allah subhanahu wa ta'ala suke, sai dai bambancin wannan da Al-Qur'ani, shi Al-Qur'ani wahayinsa aka yi wa manzon Allah ta hanyar mala'ika Jibrilu, kuma alqur'ani da shi ake yin ibada ake yin sallah kuma idan mutun yana karatun alqur'ani lada yake samu kowani harafi daya lada goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowani harafi daya na alqur'ani in ka karanta za a baka lada goma kuma manzo yace ba wai cewa da zaka yi alif lam mim shine harafi daya ba a alif harafi ne lada goma lam harafi ne lada goma mim harafi ne lada goma saboda haka alif lam mim mutun ya fada lada 30 yake da shi ga ya mun abinda zaka yi ka samu wannan ladan saboda haka a riwayoyi da yawa manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya kwaɗaitar da mu wajen yawan karatun alqur'ani da dagewa wajen iya karatun alqur'anin domin ranar alkiyama mala'iku za su ce da mutum karanta alqur'ani ka kyautata karatunsa yadda ka saba yi a duniya domin matsayinka da za ka samu a aljanna ayar ƙarshe da ka karanta shi ne iya matsayinka in ka karanta aya ɗaya a ƙara ma matsayi aya biyu a ƙara uku haka haka haka haka sai inda Allah ya tsaya da kai to wannan abu yana da muhimmanci ƙwarai to a cikin wannan irin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce inna Allah katabal hasanati wassayiat Allah madaukakin sarki wato ya rubuta ladan kyawawan ayyuka idan aka kyautata aikin Allah zai bada lada sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wassayiat haka nan zunubai ma Allah madaukakin sarki in aka aikata abin da yake ba daidai ba Allah madaukakin sarki sai ya umarni a rubuta zunuban to amma shi rubutun lada aiki mai kyau in kai ba lada ɗaya za a baka ba daga lada goma ne abin da yayi sama shi zunubi kuma in mutum ya aikata zunubin to zunubi ɗaya za a rubuta masa Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci alƙalamin ƙudura sai Allah ya ce da alƙalamin ƙudura ka yi rubutu sai alƙalamin ƙudura ya ce ya ubangiji na me zan rubuta sai Allah ya ce ka rubuta duk abin da za a yi nan duniya duk abin da za a yi a rayuwa tun daga yau din nan har zuwa tashin alƙiyama ka rubuta a wannan lokacin alƙalamin ƙudura a lauhil mahfuz yayi ta rubutu yayi ta rubutu ya rubuta duk abin da zai faru mai kyau ko mara kyau tun daga wannan rana tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alkiyama wannan hadisi ne ingantacce kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma Albani ya inganta hadisin saboda haka da abubuwa masu kyau da ake aikatawa da marasa kyau duka Allah madaukakin sarki kan yi umarni a rubuta su to sai dai kamar yadda na faɗa shi aiki mai kyau in mutum ya yi to ba lada ɗaya kurin za a ba shi ba za a ba shi lada goma ne abinda yi ainihin sama summa bayyana dalika sannan sai Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan dalla-dalla yace faman hamma bihasanatin wanda yayi niyyar yin aiki mai kyau kyakkyawan aiki na lada sai kai niyyar aikatawa falam ya'malha sai kuma mutum bai aikata ba mun yi sallar magariba yanzu a zuciyarka kamun ka shigo masallaci sai ka ce in dai muka yi magariban nan nafilar da zan yi ta magariba zan yi raka'a shida da kai sallar magariba kuma sai Allah madaukakin sarki bai nufe ka da yin raka'a shida ba sai kai raka'a biyu ai kaga mutum ya yi niyyar aikata aiki mai kyau ko amma kuma bai aikata ba to yaya al'amarin yake Allah sai ya faɗa mana a wannan hadisi kudsi yace kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah madaukakin sarki zai rubuta wannan sallah raka'a biyun da kai sai rubuta maka lada cikakke na ainihin ne aiki mai kyau da kai niyyar aikatawa raka'a shidan nan da baka aikata ba ɗan'uwa mu duba Allah sai ya ce kataba ha Allahu indahu Allah zai rubuta a wajensa indahu ya ce sai jingina abin a gare shi yana nuna kan cewa Allah ya karɓi wannan aiki yana lura kuma da wannan aikin shi yasa Allah ya ce indahu ba kamar sauran ayyuka da za a ce mala'iku su rubuta ba kawai a'a Allah zai rubuta wannan a wajensa kaga mala'iku ma ba lallai ne su san adadin ladan da mutum zai samu ba Allah ya ce hasanatan kamila lada cikakke cikakken lada za a ba mutum an karfafa wannan kalmar da cewa cikakke dan kar mutum ya dauka ma ko za a rage masa wani abu a'a Allah zai cika masa ladan ai shin sa ka ji malamai na kwarai in suna addu'a za ka ji su ce Allah ka yi mana kaza Allah ka yi mana kaza Allah abinda bamu iya ba ka cika mana Allah ka cika mana saboda me saboda shi dan adam kasashe ne ai ba shi yasa Hausa ke cewa dan adam tara yake ba bai ciga goma ba duk yadda zaka dage kai tayi sai an samu tawaya an samu rauni an samu nukusani a tare da kai to Allah ya cika shi maka Allah ya cika shi mana kuma lallai wannan hadisin wannan gurin yana nuna cewa lallai wanda ya niyya yin abu mai kyau ko da bai yi ba to yana da lada saboda Allah madaukakin sarki a can cikin wata aya yace wa man yuhajir fi sabilillahi thumma yajid fil ardi muragaman kathira wa sa'atan wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله wanda ya fita yin jihadi ma'ana ya fita hijira kaura ya samu yalwa ya samu daman yin kaura ya samu daman yin hijirar ya samu riba biyu ga abin da zai samu na yalwa da arziki sanadiyar hijiran nan da kuma lada da zai samu shi kuwa wanda ya fita daga gidansa yana nufin ya hijira ya kaura zuwa ga Allah da manzansa amma kuma sai mutuwa ta riske shi a hanya
2: bai riga yayi wannan kauran ba to Allah yace faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa
1: ya tabbata a wajen Ubangiji Allah zai bashi lada cikakken lada Allah madawakin sarki zai bashi saboda haka ne Allah yake gaya mana a wannan hadisin faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila wanda idiyan wani aiki mai kyau sai kuma bai aikata ba saboda ko kasala ko wani haka to Allah zai rubuta mishi lada wato cikakken lada wa in hamma biha in mutun yayi niyyar aiki mai kyau fa amilaha kuma ya aikata wannan aiki mai kyau katabaha Allah azza wa jalla indahu Allah mai girma da buwaya zai rubuta wannan aikin a wajensa ashara hasanatin lada goma za a rubuta masa daga lada goma abin zai fara ila 700 dhifin zuwa rabanye 700 ila adhafin kathira kai zuwa rabanye mai yawa za a yi tarbanyawa a yi tarbanyawa a yi tarbanyawa 700 dhif shi yasa a wani hadisi da Imam al-Bazzar ya rawaito cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ayyuka bakwai ne ayyuka bakwai ne akwai ayyuka guda biyu wa'anda suke wajaba akwai kuma aikin da in aka yi ɗaya za a yi za a bada lada ɗaya akwai kuma kyawawan aiki wanda za a bada lada goma a cikinsa sannan kuma akwai aiki mai kyau wanda lada 700 za a bayar sannan kuma akwai aiki mai kyau wanda ladansa ma ba wanda ya san adadin sai Allah Allah ne ya san iyaka ladan da za a baka baka gani azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wani aiki Allah ya ce duk wani aiki da dan adam zai yi kansa yayiwa in banda azumi fa innahu li wannan nawa ne wa ana ajzi bihi nine zan yi sakayya nine zan yi sakayya a kansa to abinda Allah ya ce nasa ne kuma shi zai yi sakayya akai ka san adadin ladan kaga baka san adadin ladan ba to akwai irin wayannan ayyukan wayanda ba wanda ya san adadin ladan da za a samu sai Allah sai manzo Allah ya mana sharhi yace ayyukan nan guda biyu wayanda suke wajibai suke wajabta wani sakamako shine wato kafirci da imani in mutum yayi imani yana wajabta samun shiga aljanna in mutum yayi kafirci yana wajabta shiga wuta amma ayyuka guda biyu wa'anda ɗaya na bin ɗaya shine mutum yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki amma kuma bai aikata ba to sai Allah ya bashi lada idan mutum kuma yayi mummunan aiki sai Allah madaukakin sarki ya sa a rubuta masa zunubi kwaya daya can fa yayi niyan kyakkyawan aiki ne bai aikata ba aka ce a bashi lada nan kuma mummunan aiki ya aikata guda daya aka ce a rubuta masa zunubi kwaya daya shi ko aiki mai kyau wanda ake samun lada daga lada goma ake farawa to shine duk wani ayyuka masu kyau wanda Allah yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki to za a linka masa wannan aiki da yayi kwatankwacin wannan aikin su gobe za a bashi lada shi ko aikin da ake rubanye 700 kamar naira daya kwandala ko 1000 ko 500 ko miliyan daya da ka bayar domin ai aikin Allah ai aikin addini da shi to wannan Allah madaukakin sarki zai baka lada mai yawan gaske shi yasa Allah yake cewa ka masali habbatin an allazina yunfiquna fi sabilillah ko wanda yake bada suke ciyarwa domin dauka addinin Allah sai Allah ya buga misali da ladan ciyarwar su sai Allah ya ce ka masali habbatin kamar kwaya ce guda daya da mutum ya saka ta ya shuka ta ambatat sab'a sanadin ta fitar da zanganniya 7 fi kulli sumbulatin a cikin kowace zanganniya 100 habba kwaya 100 ne Allah yana rubanyawa ga wandin su Allah madaukakin sarki kuma yace wa intaku hasanatun yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran 'azima in mutun ya aikata kyakkyawan aiki to Allah zai rubanya wannan ladan kyakkyawan aikin kuma Allah zai bada sakamako mai girma daga wajen shi sannan idan kuma aiki mutum yayi wanda za a bada lada 10 gashi nan ai ko kamar yadda muka faɗa man ja'a bil hasanati farahu asharu amsalha shine saboda haka ayyuka sun kasu kashi kashi akwai aikin da mutum yayi lada 1 akwai wanda yake yin yayi lada 10 akwai wanda yayi za a bashi lada 700 akwai wanda in yayi za a bashi lada malala gashin tinkiya ban cika teku malala gashin tinkiya ba san adadi ba to menene yake sawa a samu bambancin wannan lada shine wato niyya niyya ta danganta da irin niyyar da mutum yayi idan mutum niyyarsa ta zanto kyakkyawa to sai kaga ladan na karuwa gurgudan niyyar saboda haka ake so a kyautata niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in hamma biha in kuma mutum yayi niyyar aikata wato mummuna aiki sannan kuma ya aikata mummunan aikin to za a rubuta zunubi guda daya guda daya saboda me saboda mutum ya ainihin wato kauce ya baudi amma rahamar Allah sai ta sa guda daya kawai zunubin za a rubuta masa kaga kenan sai mutum ya tsallake lada a kalla mafi karanci ta tsallake lada 11 sannan mutum zai je ya samu zunubi daya tun kai aiki mai kyau za a baka lada 10 daga 10 za a fara in kai niyyar aiki mai kyau baka aikata ba za a baka lada 1 in kai niyyar aikata mummunan aiki baka aikata ba za a ce a baka lada 1 sai ka tsallake lada dozin sannan ka je ka cimma zunubi 1 shi yasa malamai suke cewa wanda duk ka ganshi a wuta asararsa ta yi yawa asararsa ta yi yawa domin za ka zo ka auna abu 12 da abu 1 wanne ne zai rinjaye 12 zai rinjaye manzo Allah ya ce wa in hamma biha fa amilaha in mutum ya niyan mummuna aiki kuma ya aikata kataba Allahu sayyatan wahidatan Allah zai rubuta masa zunubi kwaya 1 Allah yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wanda yazo da kyakkyawan aiki za a nika masa su 10 wanda yazo da mummuna ba za a saka masa ba sai gurgudan abin da ya aikata ma'ana su ta yake manzo Allah tsira da amincin Allah su ara tabbata a gare shi a cikin hadisin yake cewa rawain a cikin hadisin yana nuna mana lallai in mutum ya aikata zunubi daya to shikenan za a rubuta masa zunubi daya kuma wannan hadisi kamar yadda muka faɗa Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi a cikin littafin su da wannan harfan yadda muka karanta din nan haka yake a cikin Bukhari haka yake a cikin Muslim ba za ka ga wani canji na harafi ko kalma ba to mu sani ba wannan hukuncin na mummunan aiki yafi kuma tsanani a ainihin wato Makka a Makka in mutum ya riya aikata mummunan aiki ko bai aikata ba za a rubuta masa zunubi Makka ce kadai take da wannan alfarmar ita ce ta fita daga wannan ka'idar cewa mutum yayi niyya aikata zunubi bai aikata ba maimakon a bashi lada sai a bashi zunubi saboda riya aikata mummunan aikin ma sabo ne a Makka Shesa Allah yake faɗa a cikin suratul hajj yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adabin alim wanda yayi nifin shishigi da ƙetare iyaka da sabo a cikin Makka Allah yace za mu dandana masa azaba mai radadi malamai suka ce lallai kamar yadda ake rubanya ayyuka mai kyau a Makka in mutum yayi aiki mai kyau za a rubanya masa lada to haka nan mummuna aiki ake rubanya zunubi sannan in mutum yayi nufin aikata mummuna aikin a Makka kuma bai aikata ba maimakon ya samu lada kamar yadda yake faruwa a sauran garuruwa ko gurare to a Makka ba haka bane zunubi zai samu saboda wannan aya Allah ya ba mu lafiya to ina kuma ga wanda ya aikata zunubin a Makka shine malamai suke cewa wato wuri ne wanda mutum yake kai dattinsa ya wanke dattinsa a gurin kuma sai ya je ya ɗebo datti a gurin to ina zai je ya wanke wannan kaga babu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري wannan hadisi daga Abi Huraira aka karbo shi Abu Huraira mun faɗi tarihin sa a baya shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wannan ma hadisi ne kudsi domin cewa yayi inna Allah ta'ala qala yace Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan wanda yayi kiyayya ga wani bawa na wa mai kaunata mai biyayya a gare ni mutum mai biyayya ga Allah, mai yawan sallah, mai karatun Alkur'ani, mai farilla da nafila, mai cewa ayi a bari, taqiyyi mai tsoron Allah, sai kuma mutum ya zo ya sa shi a gaba yake tsiyayya da shi, to Allah sai ya ce faqad azantuhu bil harb, ina yi wa wannan kashedi cewa ya shirya yaƙi da ni. Wane mutum? Allah ne ya faɗa. Mai yin biyayya ga Allah, shi yasa aida ake cewa wato ba faɗa da malam ba, tsoron dare ake ji, amma a lokacin malaman ai ba kamar na yanzu ba. Malamai wa'anda suke na Allah da annabi ba malamai kamar na yanzu, wasu malamai na yanzu ba, wanda duniyar gudu take yi suna binta, su kuwa wa'ancan duniya ce take zuwa musu suna cewa ba sa santa. To bayin Allah na ƙwarai, malamai na Allah, al-ulama rabbaniyun, malamai na Allah, bayin Allah na ƙwarai, wanda suna tsoronsa ko zai lalace ko zai yi wani abu daban ba, duk wannan babu. To sai Allah ya ce su waye wa'annan? Sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun, su ne wa'anda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa, kuma suka zama su tsoron Allah. Wannan su ne waliyai. Kuma za mu ji irin karama da darajar da suke da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, bawana baya samun kusantuwa zuwa gare ni da wani abu wanda yake ahabba ilayya, yafi soyuwa a gare ni, mimma ftaratuhu alayhi, fiye da abin da na farlanta masa. Ma'ana idan mutum yana son ya samu kusanci da Allah, Allah ya ƙaunace shi ya zama waliyi a wajen Allah, to ya kiyaye farilla. Salloli biyar Allah ya wajabta mana, kar ka yi wasa da su. Azumin Ramadan, kar ka yi wasa da shi. Zakka, in kana da hali, kar ka yi wasa da ita, ka bayar. Hajji, in kana da hali na farilla, ka je. Hajjin farko da kai shi ne hajjin farilla, sauran hajjojin da za ka yi na Fulani. To wannan Allah ya fi son wannan. Da ka zo misali salloli biyar baka tsaya da su ba, amma kuma kullum da daddare kwana kake sallah, Allah baya farin ciki da wannan. Ka kiyaye salloli biyar ɗin, ka yi su akan lokacinsu, Allah ya fi son wannan akan ka wulaƙanta su ka je ka yi ta nafila. Azumin Ramadan ya zo, kai watsi kai wasarere da azumin Ramadan, amma kuma azumi na wucewa, kai ne sittin Shawwal, kai ne Tasu'a, kai ne Ashura, kai ne Litinin da Alhamis, kullum kana yi, amma kuma ba kai wancan farillai ba, na farilla ba, Allah ba ya farin ciki da wannan. Shi ne abin da Allah yake faɗa nan, bawana baya samun kusanci zuwa gare ni da wani abu wanda ya fi soyuwa a tare da ni fiye da abin da na wajabta masa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in mutum ya kiyaye wannan na farilla yana yi da kyau, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, shi kuma bawan nawa ba zai gushe ba, kullum yana samun kuma ƙarin kusanci ne da ni in yana yin nafila. Bayan ka yi farilla ka samu kusanci da Allah, to in ka ci gaba da yin nafila kuma kana ƙara samun kusanci ne da Allah. Allah madaukakin sarki ya ce wala yaza wa ma yazalu abdi bawa na baze gushe ba yana neman yana samun kusanci zuwa gare ni da na filfili hatta uhibbahu har sai na kaunace shi kana ƙara samun kusanci da Allah Allah yana kaunarka saboda kiyaye farillai da ki da ƙari da ƙarin yin nafila to sai Allah yake cewa hatta uhibbahu har sai na kaunaci bawan nawa fa idza ahbabtu inna kaunaci bawan nawa kai tayi kana farilla kana nafila kana farilla kana nafila sallah azumi hajji da zakka kai na farilla kai na nafila to sai Allah ya kaunace kai soka fa idza ahbabtu Allah ya ce inna kaunace shi inna so shi Allah ya so mutun kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi ni ne zan zama kunnensa da yake ji da shi dan zama kunnensa da yake ji da shi ma'ana kunnen nan nasa ba zai saurari abinda Allah baya so ba da shi duk abinda mutum zai saurara da kunnen sai ya zanto abu ne na alkhairi wasu malamai suka ce haka wasu kuma suka ce wato sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ji yadda mutum abinda sai an yi kokonto

albasa ka titin dan kura zurar ko akan lambar waya

0: Kashin Shetima ya ce cire tallafin man fetur shine dalilin da yasa masu zuba jari ke rubun shigowa Najeriya. Majalisar Dokokin Kano ta fara nazari kan kudirin kafa ƴan sandan jiha. Gwamna Bago na jihar Niger zai jagoranci fitattun mutane zuwa majalisar wakilai domin shirin kafa ƴan sandan na jihohi. Daga waje a Niger an fara baiwa fararen hula makamai domin su kare kansu. Assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 24 ga bi wato Garabiyu Sani shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina dare da 3 ga watan Oktoba shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur ga kuma cika kullu labaran. Mataimakin shugaban kasa Kashin Shetima ya ce cire tallafin man fetur da sauye-sauyen da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta ballo da su na taimakawa wajen dawo da martabar kasar nan da kuma yadda masu zuba jari suke rubun zuba kudaden su a bangaren man fetur da kuma iskar gas a kasar nan. Shetima ya bayyana hakan ne a Lagos yayin kaddamar da sabuwar shalkwatar kamfanin Northwest Petroleum and Gas Company Limited, wato wani kamfani da iskar gas na cikin gida da aka kafa a shekarar 1998 wanda aka sabunta shi yanzu. A cewar sa, daidaituwar tattalin arziki da samun damar yin hasashe yadda kasuwar canjin kudade za ta kasance na baiwa ƴan kasuwa damar tsara harkokin su da kuma zuba jari a kowane lokaci. Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugabancin kasar na a jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya soki gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan tsadar rayuwa da take tsanantawa al'ummar kasa. A cikin wata sanarwa da daraktan sadarwa na kwamitin yakin neman zabansa Frank Shuaibu ya fitar, Atiku Abubakar ya ce gwamnati ta gaza kare ƴan Najeriya daga matsananciyar wahalar tattalin arziki da suke ciki. Ya kuma kalubalance kirarin shugaba Tinubu cewa ana biyan albashi da ƴan fansho akan lokaci. Ya shaida cewa wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya sun koka kan jinkirin samun albashi yayin da ƴan fansho ke ci gaba da yin zanga-zanga. A kwana-kwanan nan ko kuma ajiye ne dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar ta ADC Rotimi Amechi ya yi kirarin cewa idan har Bola Ahmed Tinubu wato shugaban kasa zai dawo da farashin litar man fetur zuwa naira 600 to zai iya hakura da takararsa ta mataimakin shugaban kasa ga Atiku domin ya marawa Tinubun baya. Rotimi Amechi ya ce wahalhalun da Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na shugaban kasa ya jefa ƴan kasar nan ciki ya sa da yawa daga cikin al'umma sun rasa rayukansu ciki har da mahaifiyarsa. Har yanzu fadar shugaban kasa bata mai da martani kan wannan ikirari na Rotimi Amechi ba, wato idan aka dawo da farashin litar man fetur naira 600 zai mara masa baya domin ya lashe zaben shekarar 2027. Yan bindigar da suka sace matasa 19 da suke wa kasa hidima wato karkashin shirin na NYSC sun nemi kudin fansa naira miliyan 950 kafin su sake su zuwa ga iyalansu. Rotimi sun ce al'amarin ya faru ne ranar Alhamis da ta gabata lokacin da matasan ke tafiya daga Ibadan a jihar Oyo zuwa sansanin horar da matasa na NYSC na Abia da kuma Akwa Ibom. Yan bindigar sun tare motocin matasan guda biyu da ke kan hanyar sita zuwa Oyiri da Onisha a yankin Umu Hahiya da ke jihar Imo, inda suka tafi da matasan guda 9 wato 19 cikin daji. Manajan daraktan kamfanin motocin safa din Ishiya Afan ya tabbatar da sace matasan guda 19 da aka garkuwa da su, kuma a yanzu haka ƴan bindigar sun buƙaci naira miliyan 950 kafin su sake su. Rotimi sun ce har zuwa yanzu gwamnatin tarayya ko kuma bangaren rundunar ƴan sanda ta ƙasa ba ta ce uffan ba kan wannan al'amari. Al'amarin da ya jefa iyalan matasan cikin halin kakana kayi da fargaba, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kokarin gano inda aka kai waɗannan matasa masu yi wa ƙasa hidima da aka sace. A wasu sassan ƙasar nan manoma na ci gaba da fuskantar matsaloli yayin da kuma suke asara a gonakansu musamman a daidai lokacin da ake girbe amfanin gona da suka hada da gero da dawa da masara sakamakon rashin ingantattun hanyoyi na adana hatsi yayin da kuma suke korafin cewa ruwan sama da ake tafkawa da baki ka wato kamar da bakin ƙwarya yau da gobe na sa amfanin gonan da aka girbe kafin kai shi gida na yin tsutsa wani kuma ya fara tsiro a gonakai masana sun bayyana cewa rashin adana hatsi yadda ya kamata na iya haifar da lalacewar amfanin gona wanda kuma hakan zai sa ya ƙwari a ƙarshe kuma manoma su asara wannan na jefa manoman cikin wato yanayi na halin kakanakai tare da buƙatar gwamnati ta shiga cikin al'amarin to akan wannan dai Shamsu Muhammad Kundila Mascom ya yi nazari ya kuma hada mana wannan rahoto
1: Bayan manoma sun shafe watanni suna noma, suna fuskantar kalubale tun daga lokacin shuka har zuwa girbi. Ana saran amfanin gonar da zai zama abin dogaro ga iyalansu da kuma hanyar samun kuɗin shiga. Sai dai rashin ingantattun wurare da hanyoyin adana hatsi bayan girbi na ci gaba da zama babban kalubale ga wasu manoma. Kan hakan ne muka zanta da wasu manoma a nan Kano inda suka bayyana irin matsalolin da suke fuskanta. Wajen adana amfanin gonar su bayan girbi da kuma irin asarar da suke yi
2: wake ne yana yin kwari in yi kwarin nan akalla zaka yi asara ba karama ba sai ka ji ma kaman da baka yi noma ba shi yafi maka
3: akwai lokacin da muka taba je masara buhunan suna da yawa to amma daga baya dake masaran nan ba dauke ta da wuri ba to bamu sani ba shi kwarika sun shiga sun ci dewa a cikin ta sai muka ga mun yi asara kamar wajen buhu biyar ma haka a ciki
1: baya ga asarar da manoma ke fuskanta lalace war hatsi bayan girbi na iya shafar wadatar abinci a kasuwa musamman idan yawan amfanin gonar da aka samar ya ragu sakamakon lalacewa Farfesa Ibrahim Badamasi Lambu masani ne kan harkar noma yayi mana karin haske kan abubuwan da ke kawo cikas wajen adana hatsi bayan girbi
4: Kofi yawanci mun fi dogara da amfani da sinadarori na chemical wanda su kuma suna da illa yayin da aka zo amfani da su wannan hatsi da wajen shi ga bil'adama kayan gonan mu ba su daraja a wasu kasashe na duniya saboda wadannan chemical a ciki hanya daya da za a iya biyo wajen maganta wannan matsalar shi ne gwamnati ta dawo da hankalinta akan harkar noma
1: To ko waɗannan matakai ya kamata a ce manoma sun bi domin tabbatar da cewa sun adana hatsin su yadda ya kamata bayan girbi?
4: Ganyayyaki na korar kwari kamar abin da ya shafi hatsi in aka buga shi a bashi cikin ƙaiƙayinsa kamar su wake in har za a sa su a cikin wurin da iska ba ta shiga kamar ɗaɗɗura su a jarkoki ko buhunhuna na zamani waɗanda ke da leda a jikinsu iska ba ta shiga yin amfanin gonar da yawa to lallai yana buƙatar ma'ajiya ta musamman
1: haka kuma akwai buƙatar hukumomi da ƙungiyoyin manoma su ƙara wayar da kan manoma kan hanyoyin zamani na adana amfanin gona tare da samar musu da kayan adanawa masu sauƙin samu da arha Shamsu Muhammad Kundila a labarin rahama
0: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM za ku kasancewa da mu ta adireshin mu na sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.rahamatv.com To madalla majalisar dokokin jihar Kano ta fara duba kudirin kafa yan sandan jihohi a nan Kano an raba kofin kudirin ga yan majalisar dokokin jihar Kano guda 40 domin su karanta ta ciki da bai tare da nazarin abubuwan da ke cikin wannan wasiƙa kafin a saki gabatar da shi a zauren majalisar domin ci gaba da tattaunawa ana sa ran za a gabatar da wannan sabon kuduri kuma a yi masa karatu na 1 da na 2 ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki Shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Ismaila Fargoli ya bayyana cewa jihar Kano na buƙatar ƙarin hanyoyin ƙarfafa tsaro yana mai cewa tsarin ƴan sanda na jiha na daga cikin matakan da aka wato ake dubawa domin inganta harkokin tsaro a kowace jiha kudirin ya zo ne daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa a matakin ƙasa kan sauya tsarin aikin ƴan sanda tare da baiwa kowace jiha dama ta mallaki ƴan sandanta na ƙashin kanta To yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger Muhammad Umar Bagu na daga cikin manyan shugaban wato ƴan siyasa a Najeriya da aka gayyata domin tattauna muhimmancin kafa rundunar ƴan sandan jihohi a majalisar wakilai ta ƙasa. Ana saran gwamna Bagu zai jagoranci wasu fitattun ƴan ƙasa ciki har da shugaban kungiyar tsaro ta tarayyar Najeriya da ƙasa da kuma tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Kingsley Magalu a wata muhawara da za a gudanar a cikin majalisar wakilai ta ƙasa. Muhawarar za ta mayar da hankali kan buƙatar kafa ƴan sandan jiha musamman wanda hakan zai iya shafar tsaro na al'umma da kuma kare rayukan al'umma da dukiyoyi baki daya. An shirya gudanar da wannan babban taro ne ranar Talata 16 ga watan Oktoba da muke ciki a harabar majalisar wakilan ta ƙasa. Wai me kuke ganin ya janyo shugaban kasa Bola Tinubu ya toshe kunnuwansa guda biyu kan maganar dawo da tallafin man fetur tun bayan cire tallafin tsadar man fetur ta zama ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ke ci gaba da tayar da kura a kasar nan. Sai dai Tinubu ya sha nana ta cewa gwamnati ba za ta dawo da tallafin man fetur ba. To amma tambayar ita ce shin akwai wata hanya da gwamnati za ta rage wa al'ummar Najeriya radadin tsadar man fetur tunda Tinubun ya kikashe ƙasa cewa ba zai dawo da tallafin ba. Wannan shine babbar wato magana kuma batu da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta na Facebook. Amma kafin mu kawo wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku tafka muhawara akan su ga rahoton tattalin arzikin ƙasa.
5: Najeriya na ƙara samun ci gaba wajen samar da iskar gas da ake amfani da ita wajen samar da wutar lantarki da gudanar da masana'antu. Gwamnatin tarayya ta ce samar da iskar gas a cikin ƙasar nan yanzu ya haura kafa miliyan 2000 a rana. Gwamnatin ta ce tana kuma ƙoƙarin ƙara samar da gas tare da inganta hanyoyin da ake bi wajen kai shi ga kamfanonin wutar lantarki da masana'antu. Sabbin bayanai daga babban bankin Najeriya CBN sun nuna cewa harkokin kasuwanci a kasar nan sun ƙara bunƙasa a watan Satumba. Rahoton ya nuna cewa an samu ci gaban ne tun daga watan Agusta zuwa watan Satumba. Wannan na nufin kamfanoni da 'yan kasuwa sun ƙara samun ci gaba a ayyukansu. Bankin masana'antu na Najeriya ya kaddamar da wata sabuwar hanyar yanar gizo da 'yan kasuwa za su iya amfani da ita wajen neman rance. Sabon tsarin zai baiwa 'yan kasuwa damar yin rijista, gabatar da takardun da ake bukata da kuma bibiyar matsayin bukatunsu da yanar gizo. Bankin ya ce tsarin zai sauƙaƙa wa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa samun damar neman tallafin kuɗi da rance. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Hayi.
0: Madalla yanzu kuma sai mu leƙa shafin namu na sada zumunta na Facebook kan wancan batu da muka wallafa kuma ake can ake ta tafka muhawara a kai musamman ganin yadda muka shaida muku cewa me yasa Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya lamba ɗaya ya toshe kunnuwansa kan maganar dawo da tallafin man fetur. Tun bayan dai da Tinubu ya cire tallafin tsadar man fetur take zama ɗaya daga cikin batutuwan da ake ci gaba da tattaunawa da kuma tayar da kura a Najeriya. Sai dai bayan kiraye-kiraye da a dawo da tallafin man fetur ɗin shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kikashe ƙasa ya ce ba zai dawo da shi ba. To amma abin tambayar a nan shin akwai wata hanya da gwamnati ta bi domin ragewa talakawa da ɗin tsadar man fetur da wahalhalun da suke ciki saboda janye tallafin tunda Tinubun ya ce ba zai dawo da tallafin ba. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku tafka muhawarar akai.
6: Sakonninmu na yau sun fara da sakon Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo inda yake cewa Assalamu Rahama Radio, ni dai a gani na kudin da gwamnati take samu tunda ya ninka babu adadi, kuma hakan yasa talakawa suke fadawa kangin talauci da rashin tabbas karkashin wannan gwamnati. Amma shawara ta shine abinda shugaban kasa ya kamata yayi ya tsayar da price control ko kuma gwamnati ta siyo kaya a kai su kasuwa a karya musu farashi. Wannan zai taimaka wa al'umma su samu saukin rayuwa. Allah ka ba mu shugabanni adalai. Amin summa amin. kima yace oh Allah ya ba mu shugabanni na gari ya taimaki kasar mu Najeriya amin Abubakar Sale shi kuma cewa yake a gaskiya babu wani hali da ƴan ƙasa suka tsinci kansu mafi muni a rayuwarsu fiye da cire tallafin man fetur wanda ya jefa wasu cikin talauci da kuma rashin tabbas a rayuwar nan da a ce za a inganta tattalin arzikin ƙasa ko ba a damu da tallafin man fetur ba da ƴan ƙasa za su samu saukin rayuwa insha Allahu a fahimta ta dalilin da yasa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kidawo da tallafin man fetur shine a shekara ta 2023 da ya fito neman shugabancin ƙasar nan kuma ya gaina mai da abin da ya zuba na biyu babu wata hanya da za a yi yadda ake so da dukiyoyin ƴan ƙasa fiye da hanyar tallafin man fetur abu na uku yanzu kullum tattalin arzikin yana tashi a wani gurin kuma ana neman sa ana rasawa babu hanyar da za a yi irin wannan sai ta tallafin man fetur din Allah ya gyara ƙasar mu ya shiri shi a gabanin mu da mu kanmu mabiya amin kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: da wannan batu sai kuma rahoton harkokin wasanni tare da Bashir Alhaji
7: batar da wasannin mako na bakwai na gasar kwallon kafa ajin kwararru na kasa wasan farko na wannan makon za a gabatar da shi ne a filin wasa na sana bata dake kofar mata a nan Kano a inda Kano Pilas za ta fafata da Sporting Lagos za a ci gaba da wasannin a gobe Ladi a inda Barau FC za ta ziyarci Dental Insurance Doma United na gida da Wari Wolves yayin da Imba za ta karbi bakwancin Plateau United Katsina United za ta ziyarci Inter Lagos Kwara United da Ranches Beast sai kuma Niger Tornadoes da za ta fafata da Kun Khalifa Sauran wasannin da za a gabatar a gobe Ladi sun hada da wasa tsakanin Ranches International da Imba Rivers United da Ikorodu City yayin da Shooting Stars za ta karbi bakwancin Nasarawa United Idan kuwa muka leka nahiyar Turai a sakamakon wasannin da aka gabatar tsakanin kasashen Nayar Belgium ta doke Turkiya da ci uku da nema aka kuma yi kunnun doki wato daya da daya tsakanin Faransa da Italy a yau za a fafata tsakanin Croatia da Ingila Spain da kuma Czech Republic Bashir Alali Labaran rahama
0: To gwamnatin Niger ta fara wani shiri na baiwa al'ummar kasar dama su mallaki makamai domin su taimaka wajen kare kansu da kansu daga hare-haren ƴan ta'adda da kungiyoyi da suka hana zaman lafiya a kasar ta Niger Matakin na zuwa ne yayin da wasu yankunan kasar Niger ke fuskantar barazanar hare-haren ƴan ta'adda lamarin da yasa gwamnati ke ƙara mayar da hankali kan tsaron al'ummarta Rahotanni sun ce shirin na daga cikin matakan da hukumomin Niger karkashin jagorancin mulkin soja ke dauka domin ƙarfafa tsaron al'umma tare da baiwa jama'a damar su taimaka wa kansu domin su mallaki makamai sai dai ana buƙatar a gudanar da irin wannan shiri karkashin tsauraran ka'idojin na tsaro da kulawar hukumomin tsaron da abin ya shafa domin hana makamai su ta yawo a hannun al'umma a kasar ta Niger To iyakacin labaran kenan a wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar sa musamman Fatima Yunusa Musa da Tsada da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa a ci gaba da saurari lafiya

Thank you.

Oh.

0: Yeah, what I'm saying, She namanya. Kumohon na po ang bulali. Kumana. Anong yung kita na yung pagkasa. Huwag na nga. Hindi ko naman. Pero hindi ko sa anong siya niya na hasi. Sige mo siya ulo ba? Sige naman. Sige naman.
1: Wanda kuma ya shigo wani na kunye jama'a akwai Thank you.
0: Thank you.

Yeah.

sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba, cikin taimakon Allah da yardarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Ni kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya, ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio. Mita 97.3 a zangon.

0: adabi, nishadi, fadakarwa har dama ban haushi. Kada ka karkatar da tashar ka daga kan mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio barin cikin al'umma. Ku karkade kunnuwanku ku sha labari. Shiri ne dake karade jihohi kasar nan har ma da duniya baki daya dan kawo muku irin wainar da ake toyawa a kowane fanni. Kasance da mu a ranar Litinin zuwa ranar Juma'a na kowane sati da misalin karfe 8 zuwa karfe 8:30 na dare, sai kuma maimaici washe garin kowace rana karfe 8:30 na safe. Amma ranar Asabar maimaicin yana zuwa karfe 9:30 na safe. Ka karkade kunnuwanka, kunnuwanki, kunnuwanku dan sauraron labarai daban-daban. Abin dadin ma taimakon da mabukata ke samu duk a cikin karkashin wannan shiri. Rabi'u Sadauki Kura.
1: Rahoton taba kide taba karatu a ji kasashe guda biyar da ba a yi musu dare a saboda yadda rana ba ta faduwa a kasashen. Shin ko a nan Najeriya akwai yankin da ba a yi musu dare?
0: Tukur es tukur.
2: Waɗanda ake zargi da hana Kano zama lafiya na ci gaba da shiga hannun hukumomin tsaro a jihar Kano.
3: Ana zargi na da laifin aure gidaje.
0: Salisu Hussein Usman.
4: Wasu magidanta sun fashe da kuka a bainan nasi. Shin ko me yayi zafi?
0: Usman Ibrahim Datti.
5: Sai a gyara zama domin jin cikakken rahoton gami da majin matar da za ta siyar da kodarta saboda ta sama wa ƴaƴanta mahallin da za su zauna.
6: A samu ma a siya kodata guda daya a taimaka min a siya, a sai min gida ko ba shi da kyau ko lalatacce ne ko a korukura ne.
0: Abubakar Sabi'i Karkasara.
7: Masana sun gano amfanin cincin ganga mata ciki har da ƙara musu nutsuwa da kaifin tunani.
8: Yawan cin chewing gum yana sabin kaman wani exercise wato motsa jiki a kwakwalwa da kuma jijiyoyin fuska.
0: Kai dai kasance da tashar farin cikin al'umma Rahama Radio.

0: yan adawa da yan hamayya waɗanda suke masu zafi waɗanda wataƙila idan wani guguwa ta ci gaba da tafiya to su fa za a yi bari za kuma su iba su tsinci na tsinta wato kuma idan abin ya tafi ba zai jawo wato jam'iyyar wato da mai ido ba wasu kuma suna ganin a'a wato wani abu ne aka yunkuro shi ba wai iya siyasar jihar Kano bace ta shafi siyasa ce ta shafi ƙasa da aina neman wasu madafan iko da wasu suke nema domin su ga cewa lallai idan ba a yi irin wannan abubuwan ba an samu wato rage gurbi na shi sanatan Kano ta arewa a ciki su ba za su samu wannan makamin ba an ji ɗaya daga cikin masu magana da yawunsa ya fito ya maganganu cewa suna zarge-zarge cewa ana musu kulle-kulle daga wato wasu daga cikin jam'iyyar ta ƙasa da wasu makamai masu makamai daban-daban da wanda su kuma suke yan jihar Kano ne suke musu irin wannan abubuwa to za mu kalli ita ma wannan dabarwa da take ta faruwa a nan Kano ta arewa mu kuma fashin bakin da masu masana za su yi mana a cikin nan alhamdulillah muna tare da Kumar Gambartol kuma sai a salama da masu sauraro
1: jama'a assalamu alaikum
0: to muna tare da Kumar Ambar kuma sai a salama da masu sauraro
1: jama'a assalamu alaikum
0: to bari mu fara kallon wannan maudu'i da muka tattauna game da wato ɗan kwadugo kira-kiran da suka yi kuma da wannan ƙarin kuɗi da aka samu da man fetur da kuma buƙatu da suka miƙa wa gwamnatin tarayya cewa idan ba isa ba to wannan yajin aiki da suka yi na kwana uku to za fa su ɗore na wato na wato dindindin game da ba biya musu ba amma na ganin cewa wannan kira-kira da ƴan kwadugo take kamar ƙungiyar ta daina tasiri kamar da aka kalle ta a wasu shekaru na baya kamar da tun me aka nazari game da wannan buƙatu da ƴan kwadugo suka nuna cewa ga buƙatunsu da kuma wasu abubuwan suke kalla game da irin halin da ƴan Najeriya suke ciki da kuma ƙarin albashin nan da abin da shi farkar a man fitar
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم كرو نبي مال النورا كمان يند كي تنبايا أكن شوا مي مكومر كنجير قوادوغو وكما كنجيو يون قوادوغو دومين إتا كنجير قوادوغو ريشي بيني akwai abin da ake cewa NLC wato karkashin jagorancin shi Jo Agero wadanda suke ma'aikata ne na gwamnati waɗanda suke gwamnatin jiha ko ta local government ko kuma gwamnatin tarayya akwai kuma abin da ake cewa TUC wanda shi kuma Pastor Osipo shine yake jagorantar wannan bangaren su kuma ƴan kasuwa ne kamfaninnuka da masu sana'o'in yau da kullun waɗanda suka dogara da kansu su ne su kuma suna karkashin wannan abin to ni abin da ya bani mamaki ma Nura kusan in ce ranar talata wannan talata da ta gabata ina tare da Jo Agero shugaban kungiyar kwadugo akwai taro wanda muka gabatar da shi a Enugu dan jiya na dawo akwai gwamnati a wajen akwai shi shugaban kungiyar kwadugo wanda yana wajen kuma ya gabatar da makabala a wannan zaure da muke taro wanda ban ji yayi magana akan matsayin cewa za a tafi yajin aiki ba a wannan lokacin wanda dai ya nuna dai irin gudunmuwar da kungiyar kwadugo take bayarwa da kuma abubuwa wanda ban ji yayi magana akan cewa lalle ya kamata a ƙara ma'aikata kuɗi ko wani abu ba bayan nan gwamnati da suka zo su ma aka ba su dama suka yi maganganu ba wani gwamnati da ya ce a shirye yake ko da kungiyar kwadugo ta nema a ƙara albashi a yi to wannan abin sai na kalle shi wani bambara kwai saboda haka ka san ita Najeriya kullun zaka ga kamar dramatical country ne duk lokacin da wani abu ya bujiro to sai a raba hankalin mutane gabaki ɗaya ka kasa ganiya na farko dai mutane su sani cewa ba su da wani last hope ba su da wani abu wanda ya wuce kungiyar kwadugo domin ita ce kadai wacce za ta iya nema talaka abin da yake bukata a Najeriya kuma kowa ya ga irin dambarwa da take faruwa da kungiyar kwadugo da gwamnatin tarayya yanzu kamar wannan sabuwar kungiyar ta ma'aikata da ta fito wacce ake cewa JMPSNC wacce ita ce take daukar gabara ko kuma alhaki akan wannan ko to karin albashi abu ne wanda muke bukata kuma muke so duk ma'aikata amma abin da zaka duba shine a wani mataki ake bukatar karin albashin kuma karin albashin da aka yi na baya ya kasance ko kuma ya ake ciki yanzu tun jamhuriya ta biyu lokacin Alhaji Shehu Shagari 1981 shi mutumin da ya fara yin karin albashi wanda ake cewa minimum wage wanda ya kara naira 125 aka tuwo a lokacin Ibrahim Badmasi Babangida shi ma ya zo ya kara naira 250 aka zo a lokacin Abdulsalam Abubakar kafin ya bada gwamnati ga Olusegun Obasanjo 1998 shi ma ya kara ya koma naira 300 aka zo lokacin wali shogun Obasanjo da ya karba shekara 2000 ya maida shi 2500 aka dawo shekara 2011 a lokacin Jonathan Shima ya kaha ya maida shi naira 18,000 aka dawo shekara 2019 aka maida shi naira 30,000 wato a lokacin tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari aka dawo kuma shekara 2024 aka maida shi naira 70,000 wannan 70,000 din akan ta yanzu muke amma abinda zaka kalla muhallin shayar anan shine muna da jihohi guda 36 a Najeriya gabaki daya har da Abuja idan ka kalla sai kaga cewa wacce jiha ce take iyayi wacce ce bata bayarwa an janye tallafin man fetur saboda me saboda gwamnati a ƙara musu kuɗin da zasu iya rike jihohin su gabaki daya a yanzu zancin da nake ma jihohi guda kusan 20 ba sa iya biyan naira 70,000 complete din nan jihohi tara ma kwata-kwata ba sa biya har da Abuja wannan ƙarin da aka yi naira 70,000 din har Abuja ma ba ta iya biya zancin da nake wanda a teburin nan mun yi magana cewa shi kadai ne ministan Abuja kaman matakin gwamna ne shi kadai ne baya biyan gwamnatin tarayya haraji duk abin da yazo aljihunsa sawa yake amma kuma gashi baya iya biyan malamai ko kuma baya iya biyan likitoci ko kuma baya iya biyan ma'aikata haƙƙin su wanda gwamnatin tarayya ta ce doka ne ka san wannan dokar shugaban kasa ne da bakin sa a shekarar 2024 yace aje ai wannan ya ƙara gwamnatin tarayya amma abin takeici zaka ga duk da waɗansu jihohin sun yi abin da ya kamata yi kamar jihar Lagos da Ogun su ne da shi suka yi naira 72,000 kaga karawa ma suka kara suka to kuma mutane su gane cewa shi karin albashi kamar yanda na tuwo ma triyan tun daga 125 din nan yanzu misali a marigayi Alhaji Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa da rahama a shekarar 2019 da ya kara ba 30,000 ya kara ba to ai ba wai 70,000 za a kara ma a wannan 30 din ta zama 100,000 ba abinda za a kara ma shine za a kara ma 40,000 ne shine ga waccan 30 da kake dauka sai a kara ma 40 shine yake zama 70
0: wato ciko ne kuma
1: ciko ne ake yi
0: ba wata sabon
1: ciko ne ma akan tudu ciko ne ma akan tudu saboda haka mutane su gane wannan abun nan to da aka kara yanzu kamar shi shugaban kasa da ya fito yake magana cewa ya kara sojoji albashi sojojin nan idan ka duba mu ne a Najeriya ne gabaki daya dukkan mu muna karkashin ikon gwamnatin tarayya ne mu miliyan 220 ne sojojin nan fa yawan su gabaki daya da ka sani a Najeriya daga kan akwai abin da ake cewa akwai soja wanda ake cewa private soja zuwa staff sergeant zaka gani cewa su ne masu kafiyawa a Najeriya wato waɗanda kurata da aka dauke su zuwa sabta saja abinda sojojin Najeriya gabaki ɗaya yawan su sune 250,000 ne gabaki ɗaya sojojin Najeriya ɗan sanda kuma bai wuce 350 zuwa 70 ba to sojojin nan da aka kara musu ba fa wani kari ne na azo a gani ba saboda yayin magana cewa shi ya kara sojoji kuma basu ma fara karɓar wannan karin ba sai watan da za mu shiga da ga watan wannan da zamu shiga shine lokacin tunda ya ce a August yayi wannan abin nan din amma sai watan da za a shiga za a fara karba to abin da zaka kalla shine mu ƴan Najeriya ƙarin albashi zai iya zama abin alfani ga ƴan ƙasa ko ba zai iya zama ba na farko kallo zani ƙarin albashin da aka yi a shekarar 2024 wacce aka yi wannan 70,000 din sai ka kalla ka ga a lokacin da aka ƙara ma wannan naira 70,000 nawa ce dala ake sai da ita a kasuwar duniya benchmark din mu ma da muka yi na kasafin kuɗi akan naira 700 muka yi kaga dala a lokacin tana 700 to an ƙara ma sai kai lissafin wannan 40,000 din cikin naira 700 kaga bai wuce baka dala 4 ba bai wuce baka dala 4 ba to yanzu dala ta tafi naira 1,400 da har da 551 take to yanzu zaka ga cewa ita dala tana determine din kayan da za a shigo ma da shi rigarka takarminka duk wani abu da za a shigo ma da shi da zaka siya wanda ba a cikin gida kake yin sa ba wanda da dala zaka so shi to yanzu dala ta tafi naira 1,400 shi mutumin da yaje sowa da an ma karin albashi to yanzu kuma an kara mar haraji kuma idan gwamnati ta zo shi karin albashi da haraji yake tafiya
0: to da kalubalen su yake
1: da kalubalen su yake tafiya wato kana tafiya ne ana zabge ka yanzu misali an kara ma naira 40,000 din nan idan ka kalli 40,000 din sai kaga cewa sai an dauki haraji ya kai 5,000
2: haka su ma waɗanda su kuma za su shigo da kayan da za su siyo ma na masarufi ne ko na cin abinci su ma sai an ƙara musu haraji kuma ga kuɗin ba shi da daraja to abinda kungiyar kwadugo akan wannan gabar ya kamata ta yi shine ta daidaita ta rika neman ƙarin albashi da dala
0: to
2: ba da naira ba
0: to
2: saboda an ƙara ma a shekarar 2024 da naira dala tana kan 700 yanzu kuma dala ta tafi naira 1400 shi yasa zaka ga a lokacin da aka yi ƙarin albashi yanzu kayayyaki abinda zaka siya naira 10 ya koma naira 30 ko 25 saboda wancan dalar da ta yi to kungiyar kwadugo abinda zata kalla kuma ta sani misali kungiyar kwadugo abinda zata kalla shine mu ɗan Najeriya mu ne gabaki daya yawan ma'aikatan gwamnati wanda suke aiki a gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karamar hukuma su miliyan 5 ne da 500,000 gabaki daya wanda aka ba su ofa a gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karamar hukuma sai kuma akwai abinda ake cewa private organization irin nan gidan radio da ma'aikatu da waɗanda suke zaman kansu akwai inda zaka gani akwai abin da ake cewa formal sector akwai kuma informal sector formal sector din nan shine kamar nan da aka dauke ka an baka ofa an gaya ma albashinka duk wata akwai kuma informal sector barkilanci kenan ko laboranci ba shi da standard price kawai yanda kai za ka dauki kuɗi kawai a baka in an samu a baka idan ba a samu ba a baka to su waɗannan mutanen sun kai da waɗanda suke karbar an ba su ofa da waɗanda ba su kai ba sun kai wajen miliyan 85 kaga sun fi ma'aikatan gwamnati waɗancan miliyan 5 din kuma ƙarin albashin ya fi tasirantuwa akan ma'aikatan gwamnati ne sai kuma ka duba waɗanda ba su da aikin yi waɗanda ɗan makaranta ne suna nan ko kuma mata ne zaman aure suke a cikin gida duk ba su da aikin yi su kuma idan rayuwar ta yi tsada su kansu abin yake dawa saboda samun su yayi karanci kaya kuma yayi tsada ta yaya za a samu a cike wannan gibin
0: to ko shi sa suka nemi a mai da shi naira 1500 din ana ganin kamar zai zama cewa ya dan rage wannan abubuwan saboda yanayin tattalin arziki da abubuwa suke motsa
2: I believe again ake yi ne pliva gaining shine kaji ba mamaci gejin su naira 250 ne
0: to
2: sai su tafi da bukatar 1500 ayi a ciniki ake yin an jefa shi karin albashi fa ba wai kawai mun kawo a ciniki ake yi
0: to
2: gwamnati karkashin shi shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ko kuma sakataren gwamnatin tarayya ko George Akumi ko shi Femi Bajamila shine zai wakilci shugaban kasa sai kuma ministan kwadago wanda shi ma yana nan sai kuma ministan kudi shi ma yana nan sai kuma kungiyar kwadago ita ma ta ebo nasu da TUC da NLC da sauran kungiyoyi su zo idan aka zauna za a yi ta kai ruwa rana ne ciniki ake yi ni na ai wannan tayin farko ne ciniki ne nawa zaka siyar sun ce 1500 ita kuma gwamnati sai ta duba ta gani sai ta ce gaskiya ya muna tsada 1500 to haka za a yi ta yi har a zo gabar da ake bukata shine flibagene kai ga abin da kake so ga abin mun raba daidai domin to amma mu shahil abin da ake bukata anan shine mahallin sha'ir akan wannan gabar shine kungiyar kwadago ta yi kokari ta zaburar da gwamnatin tarayya akan cewa kaso 300 da ake ba gwamnoni da aka ninka musu a yi kokari a raba shi gida biyu ya koma kaso 150 a dauki abinda ake ba gwamnoni a dauki wannan kaso 150 din a dawo da shi kan tallafi domin idan ka dawo da shi kan tallafi za a samu saukin rayuwa
0: to tallafi na kayan abinci
2: na kayan annan man fetur
0: to a dai sake dawo gidan
2: bayan dole sai an dawo ai idan policy ne ai ba yanda za a yi shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu ya tara economist team a duniya ana alfahari da su kuma mu kasa tsallake wannan strategy din Ezekwesili a World Bank take regional manager ce wacce take kula da Africa Wale Edun a World Bank aka dauko shi lokacin shi ma yana abin nan idan ka dauka WTO Ngozi Okonjo-Iweala ita ce chairman ta WTO idan ka dau Adesina shine shugaban bankin raya Africa gabaki daya kana da ina ga irin su Zainab Shamsuna wanda yanzu ma ita ma tana World Bank director ce an bata ita ma a World Bank kana da economist team ɗinka a duniya ana ji da su amma kai ka kasa balancing din yanda za a yi samu daidaito kuma daidaiton nan ai akwai kasashen da kudin su ba yanzu misali daraja darajar kudi ai can mun daraja kudin ta ba shi da daraja me yasa tattalin arzikin ta ya grooming dole ne ka samar da yanda za a iya kirkira ka iya kirkirar abu a cikin gidanka kamar yanda gwamnatin baya ta Muhammadu Buhari ta zo ta yi diversification din nan na cewa za mu dawo mu iya yin komai a cikin gidanmu ita China abinda tace bayan yakin duniya na biyu sai ta shekara 50 tana yin wannan abun kuma yanzu ina ga yamma bata shekara 50 ba amma ita ce super power duk abinda ka gani a China ita take yi a gida
0: bata damu da wani sai
2: bata amma mu hatta tsinken sakace sai an kama duk wani abu da zaka gani daga jikinka takarminka zuwa ba wani abu da zaka gani cewa ba foreign bane idan ana son irin wannan lokacin da Buhari yayin wannan abu misali yanzu a nan jihar Kano ba kofofin bai suna takarma ba idan kofofin bai suna takarma zamu iya kwatanta shi da takarmin Italy a sa gwamna idan yana son kofofin bai su ci gaba gwamna ya sa commissionerin sa da duk wadansu abunan din sa da shi ya rika siyan takarmin kofofin bai yana sawa
0: to kayan da muke cikin gida
2: kayan da muke da cikin gida haka kuma idan shinkafa ce mu rika siyan yar kura
0: Mekon
2: aja an yi wannan ai Buhari shi matsalar Buhari bai kalli policy din ba yanda zai tabbatar da cewa mutane sun karbe shi kawai sai yayi kaman janye tallafin man fetur din Tinubu yayi ai shi kuma shi lokaci irin wannan baya zuwa da tsanani karbar sa ake wajen mutane tunda demokradiya ne a hankali ake karbar sa to wannan abin da kungiyar kwadugo ya kamata ta yi akan wannan gabar wancin ta kalla abinda ake ba gwamnonin nan ba wani gwamna a Najeriya yanzu kudin da ake ba shi zai ce bai masa yawa ba zaka ga kawai kudin ya duk wani gwamna ma ya rasa me zai yi da kudi amma kuma ba sa korafi amma kuma talauci karuwa yake wannan shekara fa sa aka ce duk duniya kasashe guda 195 babu wata kasa wacce ake kara shiga cikin talauci talaka suke karuwa sai Najeriya muna da talakawa a wannan fa miliyan 141 to a miliyan 41 din nan wanda kake kokari a ƙara aiki a albashi ba su wuce miliyan 5,500 ba a cikin miliyan 250 ko kuma miliyan 230 su miliyan 225 ko kuma 220 din ko kuma ka bar su ma miliyan 10,220 din yaya zakai da sauran al'umma
0: sai a gani cewa an aka tattara wannan misali ai cewa za su cikin kasuwa masu kaza masu kaza su yi
2: to masu yan kasuwa
0: wani zuhuin ma idan ba a yi albashi ba kamar jihar Batawa
2: walwala haka ne mana ba zan ga ma misali a da shekara 30 baya duk wanda yake ji na ya sani cewa yan kungila ne suke rike karamar hukuma da kudin gwamnatin tarayya da kudin gwamnati ko akwai ko babu su suke kungilar ciyar da dalibai a makaranta su suke kungilar kwalabati yan kungila ne kudi yana hannun yan kasuwa amma a wannan yanayi da muka zo yanzu sai ka ga cewa yan kasuwa ma jira suke a dauki albashi suke samun kudi
0: Me kun su a jira su
2: da kudi ne a hannun su amma yanzu kudi yana hannun gwamnati su ma yanzu da kake gani karfin hali suke kuma duk wanda kaga yanzu yana kasuwanci ko yana importing ko yana exporting zaka gani cewa me babban hannun jari wani sanata ne ko dan majalisa shi yasa shi yasa kudin sa ga abin kwanin nan ga wannan nashiya din nan Dangote kasar inda aka mai da ita monopoly policy shine monopolistic policy wato sai a ebi wadansu mutane su kadai ne kawai zasu iya arziki kuma su ne zasu iya tafiyar da ikon tattalin arzikin kasar sai aka ce shi ya kasiya idan kana kuka akan harkan man fetur na cewa man fetur tsada yake gashi ana karawa to an ba wani dama kai kuma ka sa hannun jari duk wanda ya sa hannun jari yanzu a matata Alhaji Aliko Dangote kullun burin sa shine man fetur ya tsada shi kuma a samu shi yasa dubi da nan sa
0: to
2: shi kul saboda haka idan mamai ya tafi naira 10,000 to shi ba za a yanko na abu ne fa a sa masa saboda haka shi murna yake yi to wannan shine monopoly kenan
0: to barin kuma Kano Barik wani abu da shafi na yan kwadago ana gani ba ɗaya ba biyu ba uku ba ana ganin shekarun baya suna takarwa wajen kawo canji da kuma gudunmuwar da suke bayarwa wajen kawo sauye-sauye a wani shafi yan Najeriya
2: haka
0: hatta kai wasu in shekaru suka wuce yan kwanan nan ana ganin cewa kamar shugabannin yan kwadago idan suka fito suna magana gani ake kamar wasu wato wasu jagoru ne da ake ba su wato a gulaya gaba da cewa su fitar da mutane a cikin wato matsaloli da suke kasance to an ga wannan karo sun maganganu akan wannan wato hali da aka shiga to akalli yanayin albashi da ake karawa da kuma man fetur ya riga ya tashi akan irin wannan abubuwan da kuma irin yanda ya kamata a ce gwamnati ta kalle su kuma ta rubuta irin wannan an garau da suka taka baya an ga kuma yanzu ba sa irin motsin da aka sa aka ya ake ganin wannan yankuri suka kawo shugaban kasa cewa ya kalli halin da Najeriya take ciki domin a ƙara wani albashi kuma daga 70,000 ya tafi 100,000 ana ganin hakan zai haifar da su yan Najeriya da me ido ko akwai mutane da wannan
2: to jama'a assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum Manura yan leba ai sun zama yan wasan koko yanzu wato sun bari yan siyasa sun musu tasiri sun karya su yan siyasa sun karya su kamar yadda yan siyasa suke yi malaman addini da bara suka shigo da su cikin harkokin siyasa dumu-dumu kuma suka sa su a wani layi da talaka zai dinga ganin bakin su yana ganin cewa kamar da su ake hada kai wajen murkushe shi wajen kassara shi wajen kai shi kasa wajen mahalaka shi gaba daya a rayuwarsa to haka aka yi yan leba da yan leba in suka yi magana din Najeriya dauka take mutane suna bin su ba tare da kusan sun bincike ma akan me suke ba saboda sun san cewa bukatun talakawa suke karewa amma along the line da tafiya ta nisa sai mutane suka gane cewa ai su shugabannin yan leba din nan suna zargin su da cewa kusan gwamnati ta shiga cikin su kuma sun zama yan hadin baki da gwamnati wajen murkushe su shi yasa zaka ga yanzu yan leba ma an suka magana a yajin aiki sai ga mutane ma ko saurara da su ba sai in suka magana karin albashi ma sai ga ko saurara da su ba yi to ai yanzu ba wani karin albashi da bai rage wani aikace ya ba mu shi ya hanga ma to wani karin albashi da mun manura ya ce da gidanka ai ba zai shi ma da gida ba ai ba zai ba ai yasa ba aikace aka bashi wasu damar miki ta gibe aka ce da shi ya noma ko abinda yasa aka ce ma'aikaci noma an san ma'aikaci yana da gari kuma an san dama ne zai wahala kai ka rasa gona cewa kai baka da gona ko ta gado ce in ma baka da gona yanzu ana haya kuma in an yi haya ana samun amfani a cikinta to amma yanzu mutane duk sun gado da wani abubuwan yanzu da ma'aikaci zai noma shekara ɗaya yana gaya ma ba zai ci da ba zai sai abinci ba ka san babban abin da yake tafi da kuɗin ma'aikaci shine mai sayan abinci to ma'aikaci ba ma zai sai abinci ba domin ne ya noma abincin sai yana da shi to amma matsalar da ake samu yanzu shine ma'aikatan duk wannan abubuwan sun ma zaddu su an koma kawai magana ake ta albashi albashi albashi kullun karin albashi karin albashi bayan da zayan ka kalle ka nemi ka dalilin din da ake ciki yanzu ba zai yi ba a gane ku wato an riga an yi shigo wata sarkakkiya shi dan siyasa yana da wata illa manura idan baka iya regulating din sa ba to zai sarrafa ka yadda yake so kullum abinda isa maka kasa cimma nasara a Najeriya guda ɗaya ne mun bar yan siyasa mu karazube su suke ga mana me zani ba mu muke ga musu me zani a yaki a me zasu ba ka babu da shafari yanzu misali zan maka idan ka tafi Amurka za ka suna da wannan electoral college da kake magana electoral college da kake magana su gajin suke bayarwa su suke controlling yan siyasar sannan daga jam'iyyu akwai political donors jam'iyyun kowace misali democrat da republican kan su fito da dan takara wannan political donors su ne za su zaɓi mutanen ma da ake so su tsaya takarar
0: su takara
2: ba zai fito shi kai ba za a bar yan siyasa a wurin ba wasu certain individuals ne a wajen suke controlling political forces din gaba daya saboda yan siyasa su ba ma yadda da su ba sai aka sa wa'anda su kuma wannan mutanen da suke controlling so suke siyasar ta tafi yadda kasar ake son ta zauna na gani ku su kuma electoral college in an zo an fidda yan takarkari guda biyu an shiga babban zabe su kuma sai su zo su wari waye shugaban kasa waye ta zabe sai ta gani waye ta zabe waye dace yanzu misali ma lura ne kai da yawa mutane sun taba tsammanin Donald Trump zai dawo irin kuran da aka yi masa Amurka ai ma taba da to Donald Trump zai dawo ba
0: yan
2: kalubalen da ya fuskanta eh inda zaka san cewa Amurka ai akwai masu ita yan siyasar ba su suke jiya kansu ba lokacin da aka fitattake shi aka jo Biden aka koya mu darasi aka nuna maka bai isa ba kuma yanzu aka dawo da shi aka ce shi ne shugaban kasa wanda ya nuna maka Barack Obama ya tofa da wata magana wanda da ake gani cewa kamar America ba za ta iya yin shugaban kasa ba karfata ba da yabo address din sa abin da ya fara fade cewa if there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible who still wonders if the dream of our founders is still alive in our time who still questions yace the power of our democracy yace tonight is your answer duk wanda yake gani cewa akwai wani abu da ba zai iya yiwa a America ba duk wanda yake gani cewa tunanin da iyayenmu da kakanninmu suke yi wajen dora wannan kasar akan gudaban da ake bukata kaga duk wanda yake da tambayoyi ko yake yace da wani kalubale akan yadda karfin demokradiya mu take yace yau ku jama'ar America kun ba shi amsa domin kun zabe na madan shugaban America na farko baka fata to wannan ita ta nuna maka cewa a America suna kawo shugabanni ne gurgurdan irin halin da suke ciki idan suna buƙatar wannan shugaban kasa sai su kawo shi in ba a buƙata to mu Najeriya ba mu san wannan mu kowa kawo muke mu jiba to shi yasa ɗan Labour aka yi musu muguwar illa yanzu ga ba su da wani tasiri zanga zanga da suke fitowa ta dina yiwa yajin aikin ma ya dina yiwa magana ƙarin albashi in sun fada an dauke ta mawasan kuku gobe ta bata kula su jama'ar gari talakawa ba sai da zuwa illa da yan siyasa suke ni shine da suka raba yan kungiyar kwadugo da talakawa suka sa wa talakawa shakku akan yan kungiyar kwadugo cewa don su masu yi kaga wannan farakon da aka saka musu to shine yasa kaga Labour Union gaba ɗaya ta kare ba ta tasiri to kuma da mu dan siyasa ake kiso kaga idan ba Labour Union to zai ci karansa babu bakashi dan siyasa kaga ya zama alfa da omega
0: yanayin da kasa take ciki cewa 70 ba ta iya rike mutum ba a yanzu ma'aikaci wanda yake ma mai wato na kasa da kuma suka ko cewa lalle a mai da shi 200,000 ba ka gani sun kalli wasu abubuwa da yanayi da ake ciki ne suka kai wani kuka domin a samu da yanzu jama'a
2: a gaskiya ne ne da 70 ma nuna Allah na tuba ya zai ta rike mutum to ko mace da take gidan miji ake daukar mai wanta ne komai ka bata 70 ma da shi ta ba wanda aka dauke mata komai take karkashin mijinta ko ɗan uwanta ko iyayenta in zaka bata naira 70,000 sai ta nufi gari ballantana ka dauki magidanci man nura da ni da kai muna rage gida ka dauka ka ce zaka ba mutum naira 70,000 ka ce ta rike shi ai ka kura masa ta wallahi sai ran barawo man nura to taya ba zai sata ba yana da halin gaske duk wanda baya sata yana ma'aikaci a Najeriya to zaka ga yana yin bara domin cika sa ɗan biyu ne dama ko ka saci kayan gwamnati ko kuma kai bara
0: to shi sai da cin hanci da rashawa
2: an ta ayan daure magindi
0: ma'aikata kenan
2: kware ayan daure magindi ai ma'aikaci yanzu ba zai ce da kai ka bashi ba amma wallahi in baka bashi ba nura sai ya daide ta ka in ka wasa
0: ko aikin ma'aikaci ta
2: kware to ai ba zai bari ta ba ni ne da daide ta kan kai ai ba aikin ne ba zai ta bari shi ba yadda kake so saboda haka har sai ka gano ka biya masa bukatunsa sannan sai ya maka yanda kai ma kake so ga ta wanda abin da ake bashi ya sai yake bada ko gurin ta sani sun yi misali mutanen gurin ta haka suke tafi da iyalansu in ka je gidan saka ake yi manna yanzu misali biredi kawai da ake sayarwa maka ci sayansa na maka ci sayan biredi kawai gidan ka misali a dafa ruwan shayi kawai zalla ma da wani biredi mai kawasha nawa za ka kashe kullum da sabi in kana da yara za su makaranta nawa kake ba su ta makaranta don su rike kansu ci abinci a makaranta misali nawa kake ba su kudin mota su dawo nawa kai kake tafiya gurin aiki nawa ne kudin mota ka na tafiya gurin aiki da na dawowa me kake ci a cikin gurin aikin sannan nawa kake ba wa iyalinka a cikin gida su ma su ci abinci kafin ka dawo idan ka da wannan lissafin za ka ga Najeriya an dora ta akan yanayin da kowa ya rubara in ba Allah yake yi ba wannan shine zargin da muke yi kowa an dora shi akan gudaba da an koya masa ta in ba za a koya masa ta ba to za a koya ma mugun roko mugun roko shi yasa muka ce a Najeriya akwai abin da muke kiransa begging industry domin bara da kake ganin ta masana ta ce a kasar nan kuma ba yanda za a yi ka iya rufe bara ko ka dakatar da ita ko ka hana ta ai ba zai yi ba nura bayan da zai mutum ya rayu ka bashi abin da ba zai ishe shi ba ka ce ba zai nemi ciko ba cikon nan kuma baka da iko inda zai nemi shi shi yasa da zai je nemi cikonsa domin in baka so wannan ka cika masa
0: amma baka ganin cewa wannan abin da suke ta koka da ma'aikata suke koka misali tunda sun kai hukunsu ga gwamnati ba zai mata illa ba zabi ne yake sake tawa ba kasan cewa duk lokacin da aka ce wasu yan watanni uku sun zo ko biyu gwamnati takan dan kalli wasu abubuwa sai a dan sassauta mutanen kasa da wasu abu wanda wannan a iya cewa to bari mu kalli irin wannan abuwa shi shugaban kasa baya kallon wannan kamar zai zama su kalubale idan aka ci buga yan adawa su ma suna kallon gabobin suna cafa suna harbo da cikin jama'a
2: sai zaka zo kan maganar da shugaban kasa yayi wa Najeriya a first October ko a Independence Day na san wannan Amsa tana cikin magarsa domin ya bada misalin economic policies din sa mana kudure-kudure san talan arziki ga mara lafiyar da yake fama da kansa mara lafiyar da yake fama da kansa yace da shugabannin Najeriya na baya magani suke bawa wannan mara lafiyar mai dauke da kansa na relief mana fil killers kenan ake ba shi wanda zai sauƙaƙa ba ciwon amma ba wanda zai maganin ciwon bane gaba daya shi yana ga maka shi da yazo sai ya canja policy sai yake yin abin da zai magance wannan kansa din har abada
3: operation ne
2: shi yawa to saboda haka sai yazo da tsari ka gane ko da zai cire ma ciwon gaba daya ma ba sai ka dinga shan pain a pain killers ko da shi ba kana asara kudi kuma ciwon ya ki tafiya to wannan kadai ban gura ya nuna maka cewa shi shugaban kasa a tsarin da ya dora Najeriya ba wata pressure group da wata sashe su ka kuma ka duba babu jam'iyyar da ta kashe pressure group a Najeriya sama da APC kan APC ta zo ASU tana da muhun karfi kan APC ta zo Labour Union tana da muhun karfi amma APC tana zuwa sai da ta halaka su sai da ta rage musu tasiri bayan da kai kace ga nasaba kuma na ga maka aka raba su da talakawa aka sa farauku tsakanin ASU da talakawa aka sa wa talakawa suke zargin ASU cewa kawai bukatar kansu suke nema ba bukatar talakawa ba sannan aka sa su ma talakawa suke jin haushin ƴan Labour Union cewa bukatun kansu ne ba bukatar al'umma ba wannan na ga maka in akwai illar da APC ta yi wa Najeriya shine kashe pressure group wanda ba kowa ne yake iya ganin wannan ba su kuma pressure group su suke cika metin gwamnati su suke taimakon gwamnati ta deliver su suke holding gwamnati accountable idan gwamnati za ta zame da kan alƙawarin mutane su ne suke ankar da gwamnati ta dawo kan bukatun mutane to yau talaka ya waye gari ba shi da wanda zai nema masa inci sai jam'iyyar siyasa jam'iyyar siyasa da kake ganin ta manura ba ta iya taimakon talaka kamar da pressure group suke jam'iyyar siyasa ku duk iri dace idan wannan dan siyasa da ta fara ne zai yi abin da wancan yayi amma me zai hana shi abin da wancan tsoro na wanda suke pressure group ne ma'ana masu sa ido akan yadda ake tafi da al'amuran talakawa da kasa to mu yanzu a Najeriya an murƙushe su babu su an kashe su babu su manura an muna mugur illa kuma na gaya maka wannan APC ba wanda ya ci gajiyar ASU ba wanda ya ci gajiyar Labour Union sama da APC duk Najeriya wallahi daga 1999 zuwa yau ban ga wanda ya ci gajiyar ASU ba da kuma Labour Union ba sai APC amma da APC su do project ɗinta na farko daga lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa yau shine ta tabbatar wannan ƙungiyoyin basa nufin shi kuma mistake ɗin da talakan Najeriya yi shine da ya bari aka raba shi da su a kafin raku wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kaga yanzu mun rasa ma wa zamu kama manura ita neman yanci manura ba a yin sa sai da isu ba a yin sa kuma sai da shugabanci yanzu ko fita ku da manura buku za ku je ku nemi wani a hakkin ku buku fitar da shugaba ba idan kuka je gurin shugaban zai fita kansa wanda duk ya fi ku karfin zuciya wanda duk ya fi ku yin abin da gaske to zai fita kansa madan shugaban ku ba gure ku na da shi ba amma da kanku kuma za ku sanna ma wasu ku bi shi a eh kwarai ko to ai shi qualities ne da shi manura haiwa mutum yake da shi ba ko yake ba haiwa mutum yake da shi ba ko yasa saboda haka wanda yake da shi in dai yawa yi gari a stage to zai assume that very particular responsibility na leadership saboda haka Allah ya shi da shi kuma din da yake zai fita daban to mistake din da mu ɗan Najeriya muka yi talakawa sai mun sake koma mun kalli cewa shin za mu ci gaba da barin Najeriya a hannun 'yan siyasa ko ko za mu karbi kasar mu daga hannun 'yan siyasa idan muka ce za mu ci gaba da barin Najeriya a hannun 'yan siyasa to malaman ka da suke mun bari sai baka waje kai ka gansu yanzu kusan kowa da jami'arsa a ƙungiyoyin malaman ma misali zan maka wannan misali a Izala zaka ga akwai ƴan APC akwai ƴan ADC akwai kuma ƴan wannan yake da suna ƴan NDC mutane bai tawo kuma duk malaman Izala ne misali kamar yadda muke zargi muna gani in ka duba ƙungiyar Tijjaniya su ma akwai ɗan ADC akwai ɗan ADC akwai ɗan NDC kuma yanzu publicly suke fitowa su nuna masu ga jam'iyyar da suke yi ko ka bi su ko ka je masallacin juma'a gurin su ko karkaje haka in ka je ƴan Kadiriyya haka yake faruwa to wannan tasa su kansu malaman aka rashi karkashi wajen wa'azin cewa waye zai tsaya wa talaka wajen kare bukatar sa to malamin ka ya zama dan APC ha gane ku malamin ka ya zama dan NDC malamin ka ya zama dan ADC kana kallo kuma ya tashi wa'azin sai ma wa'azin ADC in ya tashi ma wa'azin sai ma wa'azin ADC in ya tashi sai ma na NDC ha gane ku to kai talaka kuma in an zo gani kai talaka ba kai ake gani ba malamin ba ke zuwa gani amma da dinka
0: shi kuma zai magana amma
2: da dinka kwaya to shi ne ka dauka yayin jami ko saboda haka shi ne zo bude sai haska ba alherin NDC ko haska ba alherin APC to wannan abin da yan siyasa suka yi wajen su cinye malamai kunya su fito su ce sun shiga da iya siyasa ga kuma ra'ayin da suke yi wannan kusan ya jefa ya sa talaka ya zo na shi kare ba shi da madogara ba shi da gurbin da zai ji da malamai manura biyo su ake kai ka sani har inda suke shugaba ne zai je gidan malami ya fito ya ce yana neman gwamnati sai tafi amma yin shugaba sai dai ya tara malamai gidan gwamnati kuma malamai har kokowa suke yi in gwamnati bai kira ka ba ko wani bai kira ka ba har kokowa yake yi me yau gwamnati bai kira shi ba shi yasa kaga yanzu gina masallaci ya zama babban project
0: to shi abin da za a biya shi
2: ya zama babban project da cocin a kasar nan babban project ka san wa ya zama project yanzu malami ba za a ji ka ba ba za a san ka ba ba za ka yi tasiri ba za ka bi karfin gidanka ba kamar yanda muke zargi sai kana da masallacin juma in kana da masallacin juma to gwamnati muna zargin za ta rubuta sunanka cewa kana ɗaya daga cikin ne kana ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata a kula da su domin tunda kana da wannan membarin to gasi to kana da makami ai masu qur'ani suke zuwa masallacinka saboda haka an saka cikin tsari shi yasa kaga malamai suna rikima akan masallacin juma ana tashin hankali akan to mutum ya hakura mana ba Allah yake ba an kwace ba masallaci kaga mutum ya ki hakura to muna zargin ba kamfani bane ka hakura mana ba Allah kace bauta ba sai aka ce to yanzu wannan tsarin ya canza man nura zaka ga malami ba zai yadda ka raba shi da masallacin sa ba saboda yana ganin masallacin ne shine rayuwar sa shine shi hakanku to da mutum ya je yayi karatun addini yanzu ya karanta arabic din ya karanta islam study mun sai zama limamin juma saboda ya san annabi zai karfin gidansa nan zai sai riga miki nan zai rauni lafiyayye nan zai rike charbi mai kyalli hakanku idan malamin izala ne kamar da muke zargi nan zai sa shadda gizna mai kyalli alaji kaga daga sama har kasa sai ka ce mace to ko ta ina zayyana ce a duni idan ka da lissafin kayan da ya sai fito sai ka ji an ce maka to kazami ya kamata ya fito ai ba ta kai ka fito kazami ba ba ta kai wannan ba amma abinda ake so shine ya zama to kar a raba malamai da talakawa kar a raba yan fafatikan neman yanci na jama'a da talakawa ya zama to sai yanzu shi sai kaga karin albashin ai mai yiwa in ya yi ba a ganin sa kasa ka san dalili idan gwamnati ta ba idan gwamnati ta ba karin albashi da dama sai ta karbe ragu yanda ana yin karin albashin da za a gona ta fito da wani tsarin da kuma kudin ya shi ta lalata shi sai a ɗauko wani sabon harai da wasu abubuwa da sai an bi an gwagwaye ka an turmushe ka an sake karfe kudin to menene ma'anar ai ta sintiri cewa sai an yi karin man nura inda haka tana faruwa
0: an ga yadda aka ta fama a shekarun baya an ji ma'aikata na ƙasa da wanda suke alƙalai su masu ta kokoka da makamantansu amma can a kwanakin baya kuma an ji yadda shi shugaban ƙasa aka gina ginanan wasu manya-manya da kuma wanda aka kula aka ƙara masu wasu abubuwa makamancin irin wannan to wannan ƙarin da aka yi shi ma kuma ya jawo ne cece kuce da su kuma ma'aikata na ƙasa kuma suke kana a'a ai su ne ma da ya kamata a wani haƙu da makamancin irin wannan to kuma gashi sun kuma ma'aikatan yanzu kungiyoyin kwadugo su ma sun sake kalla cewa ya kamata fa a sake duba makamancin irin wannan abubuwa a galil ya kamata daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi ya kamata duba ƙasar da ake ciki a inda a ce game da irin wannan abubuwan da ake jika a gabsi gaba su yi baya ko kuma wani bangare ake fifita ake kyale wani bangare
3: ta'awuzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim man nura da masu sauraro ai abu ne wanda duk muka san shi ita kasar Najeriya wata kasa ce wadda Allah ya albarkace mu da ita duk wani resources da arziki da Allah ya bamu amma
4: amma Allah ci hikimarsa kuma sai muka samu jarabawa ta bangaren shugabanci. Shugabancin ma ba ma kamar wannan dawowar da aka yi ta demokradiyya, kuma su ma din zaka duba zaka ga ma nura farko-farko din akwai foundation mai kyau, an dan samu abubuwa na ci gaba da walwala fiye da yanzu in ka duba irin rayuwar da muke ciki. Dalili in ka ɗauki lokacin da Obasanjo ya zo a 1999 za ka kalli nawa ne litar mai gaba ke ɗanta, za ka ga gaba ɗaya bai wuce ina jin Detol ya kai naira 35 ko 30 ma a lokacin, inda Abdo ma dai da ya zo ka ga naira 40 da
5: naira 65 ne ba zai da ya wuce
6: ya ƙara dan yawa a lokacin Obasanjo ya zo ba ke ɗaya mai baya wuce naira 50.
4: To kaga shi kuma mai wancan
5: shi kuma mai ba nura kusan shi ne ginshiki na rayuwarmu, wanda duk wani abu da za mu yi za ka ga ya ta'allaka ne akan mai din. Dalilin idan mai ya samu sauki za ka ga duk wannan masifin ba ma cikinsu gaskiya. Abin da ya sa nake faɗa kan ka ɗauki misali da 29 ga watan Mayu na 2023 lokacin da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karɓi mulki, kuma a lokacin ya ce ya janye wannan tallafin, kan kula hauhawar farashi da wasu musifu da talauci tun daga nan ya fara kuma har yau, wanda yanzu litan mai ta kai muna shan ta naira 1,400 da wani abu.
6: Wato da na je Kudu abinda ake sai da litar mai naira 1,300 ne zuwa da 80 ne ko da 70, amma mu a nan arewa 1,400 da wajen 50 ne ko
5: ne yanzu dai zo da 20
6: ni a shekaran jiya ma na gani haka ino kaga bambanci ne wajen naira 60 kenan tsakanin mu da su. Shi yasa nake gaya ma wutar lantarki sun fi mu arha a can, mai mun fi sun fi mu arha, ko shinkafan nan da kake gani plate a can wajen nawa ne 1,300 ne, a nan kuma sai ka ga 2,000 ma suke sayarwa a restaurant, abincin ma a can sun fi mu arha.
5: Duk da mu ne muke da shi,
6: ai shigo da shi ake na can suke ci shinkafar telan da waye kai ta nan ya kura ai ita kake magana.
5: To kaga ma nura kamar yadda kuma da tole yake magana, idan har misali ma mai za ka ce cost of transportation watakila shi za ka iya ɗauka ka ce su sun fi kusa da ma, za a iya samun sauki a Enugu, su Bayelsa, Lagos saboda kusancinsu da shi. Amma ai bai kamata kuma a ce abinci, mu da muke komi da noma da sauransu a ce kuma an samu wannan matsala a nan ba. To in ka duba abu ne wanda ba nuna gaskiya kamar na faɗa a shimfiɗa ta matsala ce ta shugabanci, kuma shugabannin nan sun sani kawai yaudarar kansu suke ko kuma yaudarar mu da kansu da mu kanmu muna yaudarar kanmu, daga duk wannan abu ne da yake hannunmu zaɓen nan da mu muke yin sa. Kuma duk inda gwamnati ta kai da ƙarfi za ka ga yanayi ya ruwan da ake sauke ta, in ka duba gwamnatin Jonathan ba irin abin da ba a yi ba kamar garin zai tashi a 2015, amma da addu'o'i na talakawa da duk wasu abubuwa da za a yi na zaɓe a tsaya a tabbatar kaga yanda abin ya kasance an canza gwamnati. Haka mutane su suke da dama su canza gwamnati, duba da la'akari da yanzu bayanan da kai na irin albashi da aka ce an karawa ma'aikatan shari'a, wannan gwamnatin ce da ta zo wanda kaso 300 ta karawa alkali na Spiro Codabra Court, wanda suka kama daga High Court babban kotun jiha kenan da Shari'a Court of Appeal ta jiha, Customary Court of Appeal ta jiha da ta tarayyan ma ka ɗauki Federal High Court, National Industrial Court, Court of Appeal up to zuwa Supreme Court. So in ka kalli waɗannan hayaki na waɗannan alƙalan su kaɗai aka ƙara wannan kaso 300, wanda lokacin da aka yi abin mun faɗa a wannan teburinmu muna muka ce to ko dan shari'un zaɓe suna zuwa gaban su ya sa kalle su waɗannan na ƙasan da kai magana, ka ɗauki Magistrate Area Court Judges, alƙalan Shari'a Court, tunda ina ma magana ƙasa ga baki ɗaya ne su ko samar ko court babu da su ana amma akwai a kudu jiddai a hayrakin waɗannan da ba spiro ko da record ba su su ba ai musu wannan karin ba to wannan kuma karin ya tantance su ai musu su ba dalili anan shine in ka duba ka ga irin aikin da suke yi za ga magistrate ko shara ko alƙali yana da case guda 200 300 350 wallahi kwarai kuwa kuma abin da zai baka mamaki shine su abin nan din ka ga irin rubutun da suke yi wallahi ma nuna dole za ka tausaya dole ne ka san cewa kasan nan ba daga sai ake ba dalili babu yanda za a yi su kansu registrars din duk suna kan wannan scale din wanda za a ce 70,000 misali manura 70,000 in kana ganin ma'aikaci mai za ta yi ma kana ban ma'aikacin ma nawa ne kuɗin za ga director a jiha a ɓangaren shari'a ba wani baya ɗaukan 300 ya danganta da grand level ɗin za ga chief magistrate ba na jin zai wuce 300-350 misali to in ka dawo ƙasa su senior magistrate grade 1 grade 2 da sauransu haka da magistrate ɗin an ka tafi alƙalin shari'a court offer shari'a court judges ka dawo kan shari'a court da senior abin nan ɗin shari'a court abin nan ɗin alƙalin za ka ga kuɗaɗen akwai alƙalin da muke gana shi Allah ya ce salarinsa bai wuce 150,000 ba ka gaya min yanda za a yi shari'a ka yi tunanin kuma wannan mutumin da samu zuwa da shari'a yana ta kamata kuma waɗannan amanan mutane ne za a turo masa a hannunsa to ya ji a rikici ka gaya min yanda ya samu kuma su a tumusai ma da zai research shi harkar shari'a abu ne na karatu dole a yi dole
0: makana kwa take samu nutsuwa da
5: zaki dole in ba ayyusa na ga ma kawai da rakan mu miki wallahi da rakan miki ma nuna kuma ita gwamnati ta sani cewa zamani ne ya dara su rayuwar da suke yi ai kaga kwata kwata ba irin waɗannan bane kuma me yasa aka kara waɗancan da waɗannan ma sai a taimaka akalla an su ba za a kai su wannan 4 million plus din ba dan ina mai tabbatar maka waɗannan alƙalan na haiku suna daukan akalla miliyan 4 banda irin tafiye-tafiye duk shekara da suke yi
0: na
5: musamman abin nan din da yake da suna an ba ya kaza ba na tafiya bake shi wanda recently jihar Kano aka dawo to duk wannan tafiya bake shi wani kudade ne ake warewa wanda za ku je ku danyi conferences haka mutum zai je umara kudade ne ake ware su masu girma wanda duk waɗannan benefit din waɗannan ba su da shi ka gane kuma tsakanin da ka ga daga wannan gabar kana samu aka zo yin appointment din na high court din zaka iya tafiya amma ka duba gab din ya fi karfin tunanin da zaka iya tunani ana magana miliyan 4 nan babban wanda ya kace majalisa ana magana bai ma kai ba ko ya kai 350 ka duba gab din banda irin wannan damar makin na motoci kuma da ke canza muna ji every 4 years ko 2 years ya danganta da state din na danganta da gwamna idan wani baya ga tutuwa da wani fufuwa za a motocin nasu kuma laye musu gwanjo sababbi a latas sai
0: a ba su laye musu gwanjon wance
5: don an yi musu wannan ba laifi ba ne duba da yanayin aikin da suke amma waɗannan ma ya kamata a duba su duka su ma harkar shari'a suke kuma ilimin ɗaya ne kamar yadda ga babu makarantar alƙalai a Najeriya duk lauyoyi ne suke zama waɗannan alƙalan duk ilimin iri ɗaya ne kawai opportunity ne in dama ka samu sai kai amma abin dubawar shi ne kana tunanin kuma ai shari'a ta zauna lafiya ka gane abin da nake nufi to shari'a bai yi
0: da wanda suke ɗan ƙasa kuma suke tattara abubuwa
5: imamin su wanda zai yi shari'ar yana cikin shari'a amma yana tunanin kuɗin makaranta yara su dan ba zai iya biya ba to in ba sauka ya daga hanya ba wanda sauka daga hanya implication na duniya da lahira ne because nan za a kama ka da laifin kayi ba daidai ba ka gane abin da nake nufi can kuma in ka tafi wajen Allah nan ma ba ku da ba wai ba basis bane in ka ga dama ka hakura ka bar aikin ka gane idan ka ga wannan abin da zai ishe ka ba to ka bar aikin to amma ka dawo kan reality wannan kudaden da ake cewa ana ta tunkuɗowa ya ilahi me amfanin su me yasa ba za a duba abin nan din da yake da suna condition na service na waɗannan mutanen ba su ɗari nawa ne misali a Kano kana hada majistar misali nake maka da jihar da muke ciki su ɗari nawa ne in ka hada majistar ɗin da alƙalan shari'a court judges ya kamata a ce an sama musu motoci sababbi wanda aƙalla duk da mai girma shugaban gana gare ta Kano Honorable Joseph Dijam da baki tana kokari wajen ba su wani kudi duk wata na mai da suke saka a motocin su wanda masu wanda ma suke da mota kenan to amma wannan wani abu ne wanda yake ba register bane da aka samu an yi haka da wanda discretion ne da take ta wata because ka san irin kokari take wajen cewa a katanta daidai kana ta san matsalar kowa ya sani cewa kudin ai baya isa to amma dan ake ta musu dai kada suke dan hange-hange wasu abubuwa waɗannan kudaden naji ko 200 ko wani abu makamancin haka a patron sari ana ba su wannan to amma motoci ya kamata gwamnati ta duba waɗannan mutanen guda uku ya kamata su tunkar gwamna ko da ba a samu waɗannan kudaden ya kamata a ce an gaya masa kuma ina tunanin zai bare kuma irin wannan kudin da ake tun kudowa mutane suna kasa suna aiki na al'umma because gwamnati su waye gwamnati ne waɗannan abubuwan tako su ne gwamnati because waɗannan mutanen ya kamata su a dube su da idan rahama ni cewar aikin da suke yi ma nuri dan ba ba harka kake ba zaka iya gane abin da nake faɗa ba amma duk wanda yake cikin sassan nan ya san koyi magana ta gaskiya yaudara kare saboda haka kira ne wanda ya kamata gwamnati ta ji
0: Aishu suna kan layi kenan yan kwadugu
5: da suna kan layi suna kan layi wannan ai da yake ka taba bangare na shi yasa nake bayani amma zan kowa kan kowa ma an ka koma haka ne misali in ka dauko su waye abun nan principal actors din naka ga ai CJ ce da gankari da to general of the state kuma you can recall su waɗannan mutanen da ake abun nan dan ma'aikatan lalmomin ma'aikatan shari'a wannan ni ban taba ji ba ni ma na irin wannan aikin na kai ran har ba su director na bari kamar nake ga an kaga abun ba zai yi ba haka yi ajiya ba hujja ba ce kace wannan dalilin yasa da kake yin tunanci da rashawa
0: to inda ka gane wannan abun da ke
5: a to ai lawyer kana da damar mutunka da yawa Allah wanda suka riga suka shiga wannan wajen na high court biko wannan shiro ko ba ko na ga ma idan kada ya kashi ba koyo aka rantsar da kai kuma za ka kuma koma lawyer ba shi ne wani ɗan dago wanda suke da shi eh to sai sana ce kudaden da aka ba su ba laifi bane amma waɗannan ba a dube su su waɗannan mutane uku da na kira maka suka tunkari gwamna because na ga ya maka an yi hajin aiki da ni ban taba gani ba ma'aikatar shari'a bangaren dabo da mutane ba sa bambancewa judiciary daban ministry of justice daban judiciary wani amsar gwamna wanda yake cin gashin kansa because magana abin nan chief judge na jiha kamar shi ne head of magana judiciary in ka tafi bangaren judiciary kenan in ka tafi executive governor ne shugaba in ka tafi legislature speaker so wani abin nan different arm of government ne da yake aiki independently even zo akwai abubuwa wanda za ka ga cewar independent din ba a yin sa yanda ya kamata because independent yawanci za ka ga a baki ne tunda har yanzu abubuwan suna zuwa ne daga gwamnatin jiha ko federal government wadda directly ya kamata a ce in an ci head of court duk wani abu na autonomy kawai za su to watakila da ba a samu waɗannan matsalolin ba to kaga yajin aikin da lauyoyi suka yi na gwamnatin jiha bai kamata ba wanda da aka din ma yanzu ba a samu shirin ba ƙarshe ma abun ya zo kuma da matsala because dole ya kwarai kuwa aya go da matsala da sanzar ba a biya bukata ba kuma za ka ma ana gwamnati mai da kullun ne amma bai kamata ma a bari a kai wannan gabar ba
0: to ya kamata a samu teburin sulhu
5: a samu kuma a yi musu abin da ya dace yanzu misali sir council a farko ana dauke shi ai ya kamata a ce yana daukan kamar 500 kamar yanda magana da suka yi in ma jishiyar ne aka yafi mutum ya ce 500 misali ita ma ba wani abu da za ta yi an ka duba irin hanyar da muke ciki wani da yaya uku wani hudu wani da ya danganta da rayuwarsa ma personal rayuwarsa
0: wataƙila ko a gidan haya yake
5: ma a gidan haya yau ai majority ma a gidan haya ne ka ga maganar ma shi yasa abin da zaka ga cewa shi yasa zaka gane cewa kasar matsaloli da kamar yaudarar kai da muke because kasar mu Allah ya albarkace ta ba irin abin da bamu da shi na zaki amma matsalar shi ne shugabanni kuma mutanen da ake waɗannan abubuwan in ka ɗauki 'yan sanda ka dauki sojoji ka dauki DSS ka dauki civil defense immigration custom duk waɗannan batun din amma an ka dauka a cikin wannan lissafa kamar custom su suna da wasu hanyoyin su na samu fiye da waɗannan abun nan din da yake shiga a waɗannan lissafa ma din ma wasu sun fi yanzu akwai aboki na lashi yomin ziyara tare muka secondary school da shi sajan ne a soje ce wallahi salon sa 130 ne 130 da Allah da Annabi ma nuna mutun ya kusa shekara 20 ko sama da 20 yana aiki nan da shekara 15 ta yi wannan salaran ka gaya mun wai kuma shine da aka ce za su zasu tsaron kasa idan matsalata ta so externally su ne za su ta yi imani su duk da ana ba su wasu allowance din za a yi amma basic abin da kake dauka ma nuna an ka dauko bangaren sector na malamai na makaranta daga primary school wanda su ne grassroots in ka dauke su ka dauki secondary school ka dauki tertiary institution ka je ka ga irin duk da ma yanzu an

0: duk ni ina alakanta shi da shugabanci wallahi duka kan ka hana mutum ba kowa bane zaka zo kan bashi kuɗi ta bayan gida sai masu imanin gaske in ka tada 100 a yanzu zai wala ka samu mutum biro wanda ba za su karɓa ba yanzu kwana-kwanan nan in dai labarin da ake faɗa da gaskiya duk kusan zargin da ake malaman nan na addini sun je an bashi kuɗi wanda professor makari an bashi 500 million liman masallaci Abuja in bayanin da ake faɗa ya tabbata gaskiya cewa yace shi da ya karba gwandai soka daga limancin masallacin Abuja su in ka kalla abin ne yasa nake gaya ma yana da alaka da komai ka dauka zai koma kan shugabanci dalili su suka rike ainihin entitlement na mutane suke bi ta bayan gida suna corrupting mind na mutane san ana wa gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa yaudara kai ne kawai ma nura akwai abubuwa wanda ya kamata a kalle su
1: to masha Allah to muna nake ta faman tattauna akan sa akwai abubuwa da yawa da al'umma suke kallon su a daba a cikin yanayi na kwandago da makamantan su me zaka dan tufa mana kafin mu
2: tare da dauka kawai zamu tsallaka su to so
1: topic na biyu to bari mu ji to masha Allah
2: na zo lokaci sai mun fara
1: da akwai abubuwa da shugaban kasa ya gabatar da jawabai kuma da cikin wani batu ya dace ce kuce
2: na'am
1: yan siyasa aka kallon da suke masa masana tattalin arziki sun kalla wasu sun kalla kuma masu fashin baki irin nasu haka su ma al'umma gani suna tsokaci irin nasu wasu na ganin kamata ya ci a cikin jawaban na shugaban kasa ya fito karra ya kalli abin da ya faru a jihar Niger wannan wanda suka rasu ya ambace su kamar yadda aka saba ga anai ko kuma aka wata ziyara ta musamman ko wasu abubuwa ko kuma aka wasu matsaloli da shafi arewacin Najeriya a ce an mai magana akan su akan irin wannan yan siyasa kuma suna karɓar gabobi gabobi daban suna sake cillowa cewa an abin da aka faɗa can akwai ya kamata a ce abin da ya kamata a yi kaza a can kuma ba haka ya kamata a kamata nan ba me za a ce game da wannan jawabi na shugaban kasa da ya gabatar da kuma kallon da al'umma suke masa a fagage daban-daban
2: to malamin Nura baya idan aka ce shugaban kasa zai jawabi a irin wannan ranakun zaga al'umma suna ta muradin su ji wa'innan jawabi ne domin wata dama ce da shugaban kasa yake fadawa al'umma irin nasarori da aka samu da kuma abubuwan da suke tunanin cewa za su gani a tafiyar da za a yi ta gaba amma yanzu idan ka duba za ka ga cewa kusan abin ya ma daina ba wa mutane sha'awa a tsaya a ji me shugaban kasa zai ce ko wani shugaba zai ce domin duk abin da za a faɗa abin da aka faɗa jiya ne aka faɗa shekaran jiya aka faɗa shekaran jiya waccan za ka ga babu canji domin idan ka duba za ka ga cewa gaba ɗaya waɗannan jawaban da shugaban ƙasa ya zo ya yi a yayin da yake tunkaro zaben shekara ta 2027 sai mun kalli cewa ma jawabin nasa ba ya ɗauke da kowanne irin saƙo a cikin jawabin nasa domin idan ka duba za ka ga cewa hatta irin abubuwan da za ka faɗa ka ce ga kaza kaza alƙalma kaza sun canja alƙalma kaza sun canja babu wannan a ciki kawai dai ka ce an fita daga cikin wai wahala da ake ciki yanzu za a tafi jin daɗi sama da shekara nawa ake faɗa haka wannan ba jawabi bane ba wanda zai nuna wa mutane cewa an fita daga wahala ɗin mutane suna cikin wahala ɗin za a ji daɗi ta ina ba gaya mutane ta inda za a ji daɗin ba kuma tun kafin nan ma lokacin yana lokacin da Atiku ya fara magana cewa zai dawo da tallafin man fetur ya ba da umarnin cewa zancen shugaban ƙasa umarni ne cewa daga ranar 1 ga watan Oktoba al'umma za su fara samun sauki abin da ya shafi harkar sufuri amma ya taɓo maganar ya ce ina aka kwana akan wannan maganar babu ko kaɗan so da haka za ka ga cewa gaba ɗaya wasu abubuwa ne da ya zo ya faɗa gaba ɗaya sai ka tunanin cewa masu waye a kusa da shugaban ƙasa suke rubuta mai wannan jawabin hatta irin abubuwan da za a faɗa mutane su ji daɗi domin su zaɓi wannan domin daga wannan fa ba zai samu wani damar yi wa al'umma jawabi ba sai bayan zaɓe watakila idan za a ce akwai wani bayani da zai yi shine na sabuwar shekara amma bayan wannan wanda dai jawabi da zai fito yi wa al'umma gamsasshen jawabi sai bayan zaɓe kuma bari faɗa maka wani abu guda ɗaya ci gaba ne aka samu a baya duk ranar irin wannan ranar ƴancin kai ranar demokuraɗiyya ko ranar waye ko ranar menene shugaban ƙasa bayyana jama'a yake fitowa jami'an tsaro su zo su yi fareti sifaretin ban girma da ma'aikata da kowa da kowa yana ganin suna kallon su ne musu jawabi amma tun da mai girma

0: gobe ina makoman mu
1: matasa mecece makoman mu
2: yara manyan gobe ina ce makomar mu
1: ina makomar
3: da rediyo rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum da dukkanin gidan rediyo rahama farincin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3
4: masarun barkumu da dawowa cikin wani shirye na makoman mu da gidan gidan rediyo rahama farincin al'umma da muke tsokaci game da abubuwan da suka daukan hankali a wannan mako wanda muke gaba akan jawaban da shugaban kasa yi da kuma nazarin da masu fashin baki suke mana wato gaba-gaba mun tafi wanda Detole ke fito da wasu gabobi a cikin jawaban nasa za mu kuma gare shi domin ji da abin da zai kara tofa kafin ji kuma kamu bar
5: to yayi magana akan cewa in Najeriya ba su da hakuri ba sa jiran gobe a cikin wannan abu yace yayi imani ya sani cewa nan da shekara uku sai an ji dadi sai an yi dariya domin an fita daga cikin tsanani ne ko wahala yayi magana yace a tambayi mutane waɗanda za su iya bada shaida cewa tattalin arzikin Najeriya ya dawo na farko sai aka ce fararen hula irin su Mubarak sai ya magana sai ce irin su Nura kuma za ku ba mu shaida sai ya ce ma'aikatan gwamnati su ma za su ba da shaida cewa ana jin daɗi kuma za a ji daɗi nan gaba to ka san babban tsarin da Ahmad Bola Tinubu ya fito da shi shine maganar renew of agenda din nan wannan renew of agenda din nan zaka ga cewa ba abin da take haifarwa sai dai capitalism jari hujja dan yanzu wani shi yanzu ya fara arziki a dalilin gwamnatin Ahmad Bola Tinubu wani shi kuma yanzu ya fara shiga talauci wani kuma daman a cikin talaucin yake to saboda haka ba za a ce ga baki daya an fada ciki ba sai dai a ce waɗanda suke fadawa sun fi waɗanda ba sa fada yawa kuma yanzu yayi magana akan CNG wannan manhaja wacce ta iska gas wanda aka ce ya bayar cewa za a kafa abun nan dinta guda 1000 a Najeriya duk fa maganar nan da ake CNG din nan tun ranar da aka janye tallafin man fetur ake ta muna maganar CNG din ni ban sani ba ko ka taba ganin mami mota CNG din
1: ya akwai
5: ka taba gani ko
1: a a
5: yau makwabcin ka ka gani ko wani ma bai san me CNG din da makwata-kwata
1: eh kuma kamar na 1800 dan kai yara makaranta kamar maganar da yake kai amma yace a sati zai ishe ka in ka sa na 1800
5: to ai yayi magana yace waɗansu suna fama da matsalar cin abinci a ƙasa sannan yayi magana kuma yace wasu kuma ba sa iya biyan kuɗin makaranta yayi magana cewa waɗansu kuma ba sa iya biyan kuɗin asibiti da za su je duk yayi magana yace amma za a ji daɗi rashin hakuri ne yake sa ake yin haka amma ya tabbata nan da shekara uku kaga kenan ku ƙara ba da lokaci a shiga wani zangon in an shiga wani zangon a wannan saboda yace duk matsalar da ya samu ta baya ce ta baya sun kasa gyara ta ne shine wanda yazo likitan da yazo ya fitar da wannan cutar ta kansa ya tabbatar da cewa an samu abin to duk irin wannan abin karka manta lokacin da gwamnatin APC ta zo mu ne giant of Africa a yanzu duk zancen nan da yake mu ne fa na uku a fuskar tattalin arziki a nahiyar Africa kaga kasar Africa ta kudu ita ce gaba yanzu sai kuma kasar Egypt Masar ita ce ta biyu sai mu kasar Najeriya saboda haka yanzu a lokacin da yazo a irin waɗannan abubuwan da ake yi da ni in ni ne shi koda baka da lafiya allura dai ta kwana ɗaya za a yi maka wannan motar da ake hawa wacce ake cewa private vehicle din nan zaka iya hawanta ai fareti din nan ka dawo kai tafiyarka amma sai ga ka kai ka bar wani record a rayuwa

0: da ni ban ji dadi ba a matsayina na dan kasa na farko ka tafi can jihar ka ta Lagos zargin da ake ma kenan ya tabbata so kake ka dawo da Abuja ta dawo Lagos kenan na biyu kuma ana gama waɗannan waɗanda suka nemo yanci akai musu kisan gilla su sa Abubakar tafawa ballewa su saddauna su samu walakin tola ma dan uwan naka sai ka kalli irin gudunmuwar da suka bayar aka karbo independence din su Malam Aminu Kano amma sai ka tafi wani bikin waye wata sinima waye wani film na kaddamar da tarihin MKO Abiola me isa June 12 din nan ba zai fita daga cikin zuciyar ku ba ko Yarbawa Nisa kuke fifita wannan abun mu lokacin da muka ba ku ƙuri'a kuma har yanzu muke nuna muku soyayya har yanzu idan ka zo a arewa ake son Tinubu a Lagos din ba kaunarsa suke ba da ya dawo me kunsi murna su tarbe shi ba wani abu da suka nuna sai dai Allah wadai da suka rike to amma abin da muke bukata akan irin wannan Najeriya kasa daya ce saboda ni uzurin ma da zan masa shine a kasashe guda 17 wanda tura mulkin mallaka suka ba mu yanci 1960 kasan Afirka mu 17 ne ba wata kasa wacce ta fi Najeriya a 17 nan karfin tattalin arziki duk da halin da ake ciki
1: to akwai barin kuma kuma bark bar wani jawabai ko wanda irin kalan da yake masa a tasu ɗan jami'an hamayya suna ta harbo makamai iri-iri
2: haka
1: an tare wannan gobe sai a ji su a tiku da makamantansu su ma suna tsohon baki makamanta gaɓoɓi ga makamanta irin
2: haka
1: shi wai misali shugaban ƙasa ba shi da ƙwararru ne da za su zauna su kan nazarin al'umma domin irin wannan kalamai da ƴan hamayya suke jehowa suke kamun gaɓoɓi irin wannan su bai shi yana maganganu irin wannan da kuma wasu gaɓoɓi da su nuna masa cewa in ya faɗe su kamar zai sassauta irin wannan ko ku a yanayi ne dama in ya zo siyasa ita sai an juya mata wannan lokacin ta zo
2: wato ban ruwa yanzu mutane ba su gane shugaban ƙasa Tinubu ba da shugaban ƙasa Tinubu ya zo a soja a kaki to da kai shugaban ƙasa da baka taɓa yi tare da Najeriya ba saboda ya yi abubuwan da sojoji ma sun kasa yi yanayin da ya sa Najeriya a shekara 3.5 ba wani soja da ka ba shi shekara 10 da zai sa Najeriya ciki kaga dai shugaban ƙasa Bola Tinubu yana da record na rigima da sojoji da kalubalantar policies na sojoji da kuma yana ganin sojoji suna ɗaya daga cikin wanda suka kawo demokradiyyar Najeriya cikas amma duk da haka abin da yayi da kuma zargin da 'yan Najeriya suke da nuna halin ko in kula da yake yi da irin rayuwarsu da abin da yake ciki da kuma policies ɗinsa me suke iya sa talaka ya tabbatar maka da ya zo a soja to da mutane kawai sai da rage shin ya sa ofar gida sun mutu wannan ko shakka kake yi saboda idan ka duba daga irin quantum na speech ɗinsa da yake yi kamar da kake bude yanzu za ka ga ya sha bamban da kowane shugaban ƙasa na farko dai a cikin halayyarsa da mutane suke observing critically bai damu da glorifying facilities ba ma'ana ya ba wa tsofaffin shugabanni da suka taka rawar gani wajen samar da 'yancin Najeriya ko wasu abubuwa da suka yi ba na biyu shugaba ne da babu ruwansa da abin da kusan talakawa ke faɗi game da policies ɗinsa ma'ana abubuwan da yake yi na gwamnatinsa sannan shugaba ne da shi bai damu da in wani abu ya faru a Najeriya ya fito ya jajantawa yan kasa na cewa ya nuna cewa yana da wani strong connection dangantaka tsakaninsa da talakawa ba kusan shugabanni an saba ganin su a Najeriya suna nuna wato kusancinsu da talakawansu musamman in lokacin zabe kusa wannan ka duba a cikin speech din da shugaban kasa ya content din kaga wannan abu kusan is totally absent ba wani connection direct connection tsakanin shugaba da talakawa babu akwai maganarsa to mutane suna tambaya wai ba zabe za a yi ba ba ƙuri'a yake nema ba wai ba wannan connection din tsakaninsa da talakawa misali wannan shi zai nuna ma cewa Tinubu yana da hanyoyinsa da ya yarda da su sabanin wanda talakawa suke iya gani na farko a kowace jiha in ka je politically ya riƙe maƙogwaronku mutanen da ake zargin suna iya sai da ku ko kuma talakawa tunda ba ku da tunani ko na minti da ko ka amintar da su ko kuma kuka yarda da su kowace jiha ya ji ya dan ko wani babba ya rike wanda shi ne ba shi abin da yake so ba talakan ga yake kasa misali in ka tafi jihar Zamfara ya rike ma mutum biyu ya rike ministan tsaro Mutawalli ya zo ya rike mu Abdulaziz Yari, wannan ana ganin duk inda guguwa take ta siyasa suke karata. Misali da yaga Kabiru Marafa ma ba shi da wani nauyi, ai kaga cika shi yaje tana garati ta yawan barkin sa na siyasa ba ruwansa da shi, saboda ba zai bashi abin da yake so ba. In ka dawo Kano ya rike wata jigajigai yan siyasa, yana sai Barau sai Ganduje ga kuma gwamnati ya dawo da shi kusa da shi, ku je ku tilasta mutanenku su zabe ni su ba kura ne ba ruwana da talakanku. Shugaban kasa Bola Tinubu a cikin style din sa na leadership shine shugaban da baya yawan ziyara jihohi ba ruwan sarku, shugaban ku ne amma ba ruwan sarku, yana Abuja ko Lagos ku zabe shi shi da ruwansa. Ya nuna shugabannin Najeriya cewa ba sai ka shigo cikin talaka ba ka ci zabewa, kawai ka rike wasu mutane da suke kwana da talakansu, in ka tashi su za su kama talakawan. Wannan shine abin da ya nuna, kuma ya nuna ba sai kun mutu an yi ta'aziyya za a ci zabewa, kuma ya nuna cewa ba sai an sassauta policies masu tsauri in lokacin zabe ya zo ba sannan za a ci zabe. Duk wannan bambanci da shugaban kasa Tinubu yake da shi da shugabannin da suka wuce baya, wanda ko soja yana yin wannan dan ya samu zagga ta mutane, yasa na gaya ma da Tinubu ya zo a soja, billahi yana zama shugaban mutane za su mutu.
1: To amma abin da ake magana shine tun daga zaben da yi na ministoci da sauransu ana ganin kuma ya zabo su kwararru, kowane sai aka jinjina shi kamar yadda yake faɗa cewa kowane zai da sai an jinjina shi, ana kwararrun nan ba sa yin kallon irin wannan abun sai a ya kamata fa kaza ya kamata a yi kaza ta ba kaza kaza.
2: To kwararrun da ake ci burin baka misali
1: a ce wannan yayi aiki a waje kaza,
2: burin baka misali ai a kwararrun da Bola Tinubu ya nada ga mun su waye kwararru da suka bi kabinet din shugaban kasa Buhari da mutu, ai kabinet din Tinubu wasu daga cikin su da rakiya ne majority ya rakiya ne, in ka dauki kabinet din sa da Tabari ba yi da bane ta Buhari ta karbin kabinet din sa, in kwararru kake magana shine shugaban kasar da ya zo a demokradiya ma ya nada mutanen da kawai juya su zai yi shi kadai ne mai mulkin ai ba su ba, ka gane ko ka dubi zuwa ne da rakiya ne ba. To minista ne ma isai ba kabinet din sa, wai minista kai ne lulluje jino ka sani wa dukkan kabinet nasa. Yan Najeriya an dade rabon da ai gwamnatin da ba za su iya gaya maka ministocin ta ba irin wannan, ba ta da shugaban kasar da ya sa ministoci a cikin aljihu bai rufe sarrafa irin Bola Tinubu,
1: to ba jin motsin su
2: ina tabbatar maka da wannan kamar style din da bin yin muske yanzu za a nada kuma da kai da imin ka banza dai ne wanda ake zargi yayi kai hoto da kai
3: autocracy.
2: Ah to kama isa ka ga gwamnati mun kana commissioner maka isa gwamnati ba kuma mune kai, saboda commissionerin ka gane ko an gane yan neman abinci ne, mutane ne da suke zuwa don su amfani kawunan su ba jama'a ba, kuma an nada ka ne kawai ana ganin alfarma ce akai maka, amma commissioner a kawo ka ka nemi ganin gwamnati ce wannan ganci ba billahi da azimi sai da jama'a kin ga wani, you are just a mere servant na mutane ba kowa bane kai, kai shugaba ne na al'umma, kuma ni da kai zuwa muka mu taru mu rufa kai asiri mu al'umma aiki, in ba zan ganta ba ne amfani da cigaba da zama gujarar ka ne za ta mun, amma saboda mutane ba su da alternative sai wannan kujerar, shi yasa zaka ga mutum ba zai iya wallo biyu maki ya bashi. To in dai mutum yana lomi ya bashi ta yaya za a samu daidaito, ya muka duba a karkashin gwamnatin Bola Tinubu kana da south kana da north, dabarar da uku da suka yi daga nan tana zuwa yau sai suka rike center to production da ma nuna tun kafin zuwan turawa, northern Nigeria ita ce center to production, center to production domin Kano ba wanda ya kai ta industries, shi yasa sarkin Kano na shafa da yafi kowane sarki kudi a daular Sokoto, saboda Kano center ce ta production, kuma economy duk economy da kaje a duniya idan ba production ba economy. To in kana da production it means kana da industries, high normal industries misali wannan a nan Najeriya sai aka ba mu da kawai mun zama muna sami a matsayin marketplace, saboda mai saboda muna da mega population kaga it means a can da production
1: amma kasuwar
2: sai a kama arewacin Najeriya nan ce kasuwa ku siya kun zama bayi
1: ku ba ku isa
2: ma, shi yasa zaka je in ka duba za gani in mutum ya samu kudi ko na siyasa ko na waye kamar da muke zargi sai ya tatamka plazoji da rumfuna da waye da sauransu shikenan burin, amma ba production duk economy da ba production ba ta ce ne, yan siyasa mu suna kallo, masu ilimin mu suna kallo, malaman mu suna kallo ake wannan, amma an ce akan daidai muke, kuma sai mu zage Bola Tinubu sai mu zage Kudu, mu takamaka mu mutanen mu da suke da ilimi da suke makaman nuna ba su adam value, ba mu da wani amfani da kake kallon mu, duk mu nan tsintsiya ce ba shara. Bola Tinubu ya gane haka, jama'a sun gane haka, ba kwa bane zancen banza ne mu, ba aikin kodin mu, idan mu wasu mutane ne wannan abin da muke da shi tun da baya production din ya kamata mu bashi koma kudu to mun bashi koma kudu kudu su rike shi kuma advantage da kudu suka saki adin su costal areas ne sai ka bar musu production ka mutu duk masu yin mu san sani ba ka mutu ayyuka ne ka mutu costal areas ne kuma sai ka bar musu production ai ka mutu sannan kai kana hinterland arbakaci baka da advantage sama da su yadda suke da advantage sai ka dub suna da takarun class duk takarun class din da kake da su a Nigeria majority suna kudu kai kuma a northern Nigeria kana da Vegas ɗan maula mabarata in Allah ya ba ku samu kage ne ko wannan culture da muke da ita tabara da halatta bara da tsarkake bara da girma bara da mutunta bara tana ɗaya daga cikin babban musifar da ta kashe arewacin Najeriya kuma sarakunan mu suna kallo malaman mu suna kallo ɗan siyasa mu suna kallo amma muna zagin shugabannin kudu shi yasa Bola Tinubu ya zo speech sa baya da sanin mai ran sanin ai magana mu tana gindin mu zai gyara mana shi to shi ya fa mana ita
1: yake magana kin
2: shi ne mu isa nake dawowa nake baka amsa manura shi ai duk magana mu tana gindin mu kuma ya sani ba shugaban kasar Najeriya da yasa warware magana mu na Najeriya wallahi sai ɗan mudan Najeriya ɗan arewacin Najeriya shugabannin ta sanar da kisan warware ta Bola Tinubu ya sani saboda haka ba ma shi da time din da zai wasting akan mu bayan ya san ɗan siyasar mu da malaman mu da sarakunan mu da waye ana zargin su suka hada kai suka jefa yankin a ciki ina ronsa su sun jefa nasa a ciki saboda haka in kun ga dama ku dena ku fito da mutanen ku sai zan raba ku da sandaro na ba ku na shirin security da baza din na ba ku wannan ne ba don wani abu don ku taimake ku ku tausa kanku wannan shine yaran Bola Tinubu da ni na fahimta misali sannan in ka duba mana nura su suna da peaceful atmosphere peaceful coexistence abu da bature ke fadi the peace zaka samu duk komai a duniya duk abin da ka sani a duniya zai samu ne zaman lafiya a rewacin Najeriya baka da security kana cikin security ba abin da zaka yi raya ba abin da zaka yi in za a shekara 100 ana wannan tafiyar kujici za ta ci gaba mu muna ta kasa ba kuma yadda ka yi amma a nan Najeriya muna da farmlands without farmers a nan Najeriya kana da kasan noma vast area of land kaga ne kuma duk tun mace ma nura fatayin da abin da ka shuka ma nura zai yi mu je da ci amma an hana mu mu saje gona an hana ya shuka ma nura yan siyasa mun an katake sai a sai da shi a kai shi kaso manomin da zai noma ba za a bashi ba sai wanda ba zai ba dan siyasa dan jami'a ba ya sai da kai kaso a gaban mu ake wannan mu talakawa muna kallo kuma mun zuba ido kuma mun ba da me mun ba da goya da jayi wannan musibu da kake ganin su ma nura su suka kadu saka samar da bambanci tsakanin mu da mutanen kudu wanda kullun yanzu nake zargin Bola Tinubu ya mana adalci wani adalci zai mana shi ya jefa mu a ciki in muna so mu fito mu nuna high level commitment mana idan ya ga da gaske muke bari mu ga maka wani guda da wallahi billahi alazim Bola Tinubu ba zai kara gobe ba sai ya adresin matsalar da take gindin ka in daga sauki amma abin da ya fuskanta mu a tradition din mu na Najeriya shine mutum daya shi ke sai da ragowar kuma su da ragowar su bishi haka muke Bola Tinubu ya yi masterin language mu form of political expression din mu shine mun danka rayukan mu da abubuwan mu a hannun wani mutum daya da muka kira shi jagora shi wannan jagoran shi yake da lasisin ticket din sirrin mu a arewacin Najeriya kamar ki a kudu kowa zaman kansa yake kowa sai dai ka gani shi in ya gamsa yake amma a arewacin Najeriya mutum daya zaka gani duk ragowa za shi ka wannan karta da muke da ta manura ita ta sa Bola Tinubu ba ruwansa da mu in ya zo address ko magana ta independence ba zai magana ka ba ba zai kula ka ban an kashe ku ba ma ruwansa da ku domin ya san duk abin da zai ba ku taimakon ku ya ba ku amma ruwan ku ne ga kanku gaskiya yanzu kana garin gwamnati ne a inda ake kashe-kashen nan ka je ka duba abin da suka damu da shi majority shine rice ya da su koma da bi duk abin da kaga ana kashe kuɗi ana bibiya a digi-digi ana tafiya shine ya za a ci zabi kuma duk rashin tsaron da muke da shi a rotin Najeriya bai hana political rally ba ya hana ita ran siyasa ba ana yi ba manura ba ana abubuwa ba tamkar da security yadda kake so ba ke ba to me ya damu shugaban siyasa shi dan siyasa in zai rally na siyasa in za a sa akwatin zabi a zabe shi wallahi ba ruwan sarku mu ce bukarta shi yasa na ga maka yan siyasa idan mun so mu ci gaba da danka Najeriya a hannun yan siyasa da jihohin kuma za mu ci gaba da kuka yanzu da ai kana da civil society ko yanzu sai ina shugabannin nasu ma majority shigar da su ake siyasa a hankali ai kana ganin su baka ga abin da suke yi bane
1: wani ma tsaya mutumin
2: da yawa da kaga ai wannan suke ko rubuta proposal ake na garan yanzu garan din matura sun yana ba ba he karan dari yake ba sun fito da zaman siyasa a gane ku yanzu kawai yan siyasa ke amfani da su yasa kaga pressure group din ta mutu kamar na gaba da su civil society ga sanin su da tonne da sun shiga siyasa abokan sa zai ga maka su da yan siyasa ne shi da ta dun shi ba dan siyasa ne a gane ku amma jami'an sa da tare bambanci shi dan goga da shi shi yasa kaga ba ya raga gurin
3: to wato duk maganganun da zan yi sun riga sun yi amma dai kawai abu ne wanda zaka kalle shi ta fuska na kamar mu nan bangaren namu gaskiya akwai jahilci kuma shi rashin ilimi duhu ne wanda ba zai kai ga wani ci gaba a rayuwarka ba in ka kalli yanayin da kasar take ciki da irin shakuratun bangaro da aka yi wa arewa yanzu misali ma kamar fuskar da ake gani irin rashin kulawa da aka yi na mutum 37 da aka shi wanda yanzu kwanan nan aka yi wannan kaga ba za a ce ma ya dade ba bare a ce tunda ba ma ya kasar abin ya faru amma dai ya bada umarni cewar a je a yi abin da ya dace yawa to amma a bayanan abin da ya sa da ga cewar tunda rubutun nan ba shi yake yi ba shi karanta ne kawai to kaga makarraban sama da suke tare da shi ba abin da ya dame su na arewa kuma ita gwamnati ta wannan APC a ƙashin Bola Ahmed Tinubu gwamnatin da ba ta taɓa yin irin ta ba tunda har yanzu tunda aka an ce ba budget ko kwa ɗaya da aka taɓa implement to kaga wasu abubuwa ne wanda ka kalle su dole talaka ya tsaya ya duba me abin da zai fishe mu dukan zaɓe idan har ba za ka tsaya ka dubi wanda ya tafi ko a wata jam'iyya yake babu ruwanka da jam'iyya ka tsaya ka dubi abin da zai taimake ka daga wannan speech din da ya yi abu ne wanda yake nunawa ga inda direction din yake kuma ai Buhari ma ya mana wannan ba mu da haƙurin shi ma aka duwa ha gama kuma maganar da ya yi din na cewa sai an ce gwada shi ya sha ana faɗa duk da wannan maganar kansar da yake mun ji matsala ce wadda aka gaje ta na subsidy idan ana yi tiriliyan kuɗi ake abin nan amma kudaden da aka karbe su a maimakon su zo hannun talakan ko abuwada ta talakan ai ba yi PTF lokacin Abacha amma an amfani PTF har yanzu ana ganin abubuwan PTF man nura me yasa wannan kudaden ba za a ware su a kafa hukuma irin wannan in sai a ba gwamnati su rike kudaden hannun su ga su a hannun su ayyukan ma a jihohin ba yi ake wasu jihohin ba ka dauka wasu jihohin ba a yin aikin albashin har yanzu kamar wasu magana suka magana cewa ba wasu ba su kai wa nan 70,000 din ba to idan da hukuma aka kafa irin wacce wanda mai girma Muhammadu Buhari ya jagoranta duk lokacin Abacha wanda har yanzu akwai abubuwan PTF in ka je saboda ingancin abin da akai to in ka kalla abu ne wanda yake rauni da yake ci a kansa muna da rauni da ya kamata a ce an magance shi amma wannan maganin da za a yi masa ya kamata a yi ta wannan hanyar a jinye a jefa mutane cikin wahala da bala'in da za su fito kowa wani ayyuka na wannan gwamnatin shine irin yanda kuma ake lifto bashi yanzu an tafi trillion 200 ma an nuna me ake da kudin nan an tafi 200 kai magana 160 shine an tafi 200 kuma yanzu ma an dada turawa za a karbi abin nan din wasu kudaden daban wanda ka gano bi kafin ta kare wannan watannin biyu ma ko uku ayi zama watakila sai an tafi 200
4: ta ce kudin da aka bata ba zai fita ba
2: to trillion ɗaya an ba INEC wannan akwai accountability wallahi ba za a kashe ba za ko biliyan 500 ba za a kashe ba me ake yi da kudaden ka gane abubuwa ne wanda muke yaudarar kanmu ƙasa ce da ake yaudara ta ko'ina mu mun sani trillion ɗaya ko trillion nawa kace an ba INEC
4: trillion
2: ɗaya to a me za a kashe su magana ce ta wani accountability babu shine na gaya ma ko biliyan 500 ba za a kashe ba in har gaskiya za a yi ba wai magana ta almundahana because kai kana yi ni ina yi
3: babu wanda ya ci kimetin wani idan ka dauko mutane wanda za su ci kimetin gwamnati wanda constitution ya ba su dama su ci kimetin su ne yan majalisun ka amma sun zama maka ma babu su dai dai kun da suke magana ba sai su kuma a majalisa ba sai a suspending dinka illegally kuma ka tafi kenan sai an ga dama a dawo da kai wace irin kasa ce wannan bayani ba wani ba abun mamaki a cikin sa an ka duba mutanen nan da aka yi abduction kaga su da yake mutanen su zan kansu mun an hada mutane ne jahili marasa kishin kasa kansu ai mu yan arewa gaskiya ne ba ma kishin kanmu duka abin da yana ne maka kawai ma nura majority ba za ka ce gaba daya ba domin dole akwai nagari ko kadan ne ya aljihun ka da suka tukunya karatu kyau yanzu su wannan yan Maiduguri yanzu kwana-kwanan nan kaga shi professor Babagana Umarazulu wanda a baya farkon hawansa mutu da tamu zatu amma sai daga baya da aka fito da wasu alƙaluma akwai wanda suke ɗaukar 13 a albashi wannan aka bayar alalumin wallahi ni a kan kaina a lokacin ban yadda ba akai verifying abin ya tabbata cewa eh gaskiya ne yanzu kaga bujewa ya akan mu kama mutane amma sai da tunan wasu mutum biyar wanda ba abin fa da suka yi amma wanda suka ce tunan wasu te su ba matsala wannan abin kuma kalubalen waɗannan mutanen da aka kama mutum 100 kwana ina jin 130 yanzu da wani abu wanda counterpart naka a Oyo sun yi zanga-zanga su an fito da su gwamnati tarayya ta shiga haka ba maganar bara yake ne ai ba mu nuna da gaske muke ba ai of course ai su sun nuna suna kishin kansu su suna kishin kansu kuma suna nuna da gaske suke amma ko ai an sani kuma kowa da masu sauraro da mu da muke anan mun sani wallahi arewa ba da gaske muke ba wannan kashe-kashen da ake mana wallahi tallahi in waɗannan shugabannin siyasar ka tura ta sarakuna dama constitution bai ba su wani dama wanda za ma su fito su yi wani abu ba ba kamar da ba ne ba su da wani constitutional recognition
5: karkashin local government chairman
3: shi ne ba su da constitutional recognition amma ka ɗauki 'yan siyasar mu malaman mu ma yanzu abubuwan takaicin kamar yadda na gaya maka a baya zargin da ake duk an rarraba kuɗaɗe wanda baya gaza 500 million duk wanda aka ba akwai wanda zaka ji abin bari ya ce ma in ba baka zaɓi wannan gwamnati ta bula an to kayi ridda don ni akwai wanda na gani yana bayani a mumbari saboda zargin da ake tunda ya ji wannan alaƙin kaga babu wata magana da ba zai faɗa ba kuma in ka kalli wannan professor makarin dole ka yaba masa dole ka yaba masa biko in har magana ta tabbata na 500 million din da aka bashi ya ce gwanda ko ba fice aka yi campaign ba a'a ya faɗa kawai cewar wannan gwamnati bula an to ya kamata ci gaba yace da ya faɗi wannan gwamnati ya bari kaga mutane masu integrity irin waɗannan malamai akwai su amma majority to saboda haka malaman da aka iya ɗaukar wasu daga ciki na musulman da kuma na kirkistocin wanda idan an hada da su za a iya tunkarar abin kalubalen da yake gaban mu amma mutanen arewa ba daga sai muke ba wallahi
6: dan gwagwarmaya da ma'aikatan ku na rahama radio da masu sauraron mu duka ne muku fatan alheri
7: kuma miskin
6: Allah ya bada maganin abin da ya karfin mu kuma Allah ya kara abin da sarki mu ta lafiya da nisan kana ka ta ga ma Allah ya alheri
8: to masha Allah
6: yawa ai malam Nura ku je na magana muku cikin demokradiya ba mulkin su da demokradiya ga ni ma hakki yanzu saboda na zan ba ku mutane da yawa duka da su ƴan kudancin Najeriya ku suke da ilimi ko kuma nan arewacin Najeriya shugabannin arewacin Najeriya su karatu ne suke da siba ilimi ba ba basira ba inda suna da ilimi suna da basira inda da hakke mulkin demokradiyyar ake saboda me yasa ka dauka mutanen arewacin Najeriya gaba ɗaya mutum 140 ne su kuma suna da mutum 80 kuma arzikin kasa naira miliyan 120 ne misali nake gaya maka ya kamata a ce an ba arewa naira miliyan 140 su kuma su dauki naira miliyan 80 to an mai da kudin gora haka wa mutanen arewa a miliyan 80 da aka ba su kuma ya aka ba mu miliyan 80 to ina sauran miliyan 60 na mutanen arewa ba su da ko kwabo saboda an ware su zuwa a Najeriya ba wannan kake magana ta gaskiya saboda jihar Kano akwai jihohi da yawa arewacin Najeriya sun kai jiha uku mutanen jiha daya a arewacin Najeriya sun kai jiha uku to ina gwamna ina yan majalisu ina sanatoci ina shugabannin sannan kuma duk wanda ka gani yana aiki a cikin gwamnatin jihohi arewacin Najeriya ba fa irin ku bane su kuma ran kuma ran ya ka tafi ne kowa san ya ka tafi haka duk wanda kaga aka hada ido a tsawon duk wanda su wanda kara man lafiya shi masa aiki ya ka tafi ne wato wadanda suke da bukatar kansu ne da ƴaƴan su ba wai arewa ce a gaban su ba
8: to muna godiya kwarai
6: magana kan cikin
1: to masha Allah to mana godiya
0: da mu da kuka ba ko ka go ba
1: eh mun gane insha Allah
0: muna godiya ma eh lokaci ya kure wadanda suka turo sako da Allah sai hakuri
1: sai ma ku za insha Allah za ku ji mulku wasu tutan makamanta nan kuma za mu kalli wannan dambarwa ta APC a jihar Kano da kuma yanda take sake jijuya muna godiya da musu fushin bakin namu Allah mai da ku gida lafiya Nura ba ku mu sake ci assalamu alaikum wa rahmatullahi

To madalla bansu amesa ku ga digin wanka ga naka garkwantin da na gando na Kano ga mata fatan alherin ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka ta da malugu ban tafi injina ta rabe mu zakon kwaso ta da tijani gando ta da sada su je kara malamin tsagalalin manja ta da duk akon kwasi amana na kasa baki da fatan anji garzani manajan kafe faransu ga naka fatan alherin zuwa ga uwar gida wato maryam magaji mu kwata ta da uwata ta fadila magaji mu kwata sai yayyan naku sadiya da aisha mama manu ta da mamamiyar ce amma alisu sun sabo bici sanin mami da sanin alisu nutsi kamal mai shinkafa kunna alal mama ka bata sai bayan tayo zai ka bi mana ka bata sai bayan tayo da nazibi md ne amma hi am brother da fatan da yana da gare mu na bi mai kaza ka so taro ni ga fatan da zuwa ga matan ka da yaran naka malama da masi furaira aisha fatima khalida ta da abdulaziz sadatu maliko ban da bi engineer dr rai musa kon kwaso garba gwada mai kaza ka so taro sabo sai mai nama ka so taro ni ga kadari sai mun ka mai mena maka so ta wurin da Arja Abdullahi ta mai nama ka so ta yaro abul yalo mai ka so ta wurin Ibrahim mai kai mai ka so ta wurin da fatan da sun ji kuma abun lafiya to jama'a daga tukanan ne filin zai sai madadin mu da ya sarfa na warko yiro dan ga don malam Usman Ibrahim da tini na ku da shi na gabata abu da mai shan kokin ke ban kwana sai a tarar da mu lokaci na gaban yan lafiya ma ci gaba da sauraron rahama radio lafiya assalamu alaikum.

0: idan muka je ga amuriyin da muka lafa muku a dandalin mu da ke sare zaman tafizu kuwa me kuke ganin ya janyo Tinubu ya toshe kunnuwansa kan maganar Dauda tallafin man fetur tun bayan cire tallafin fetur da tsadar man fetur ta zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ke ci gaba da tayar da kura a Najeriya sai dai Tinubu ya sha nana ta cewa gwamnati ba za ta dawo da tallafin ba to amma tambayar ita ce shin akwai wata hanya da gwamnati za ta rage wa wato da gwamnati za ta rage wa talakawa da dadin tsadar fetur tunda ba za ta dawo da tsohon tsarin tallafin ba ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aika mana
1: Sakonnin mu na yau sun fara da sakon Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo inda yake cewa Assalamu Rahama Radio ni dai a gani na kudin da gwamnati take samu tunda yanunka babu adadi kuma hakan yasa talakawa suke fadawa kangin talauci da rashin tabbas karkashin wannan gwamnati amma shawara ta shine abinda shugaban kasa ya kamata yayi ya tsayar da price control ko kuma gwamnati ta siyo kaya a kai su kasuwa a kariya musu farashi wannan zai taimaka wa al'umma su samu saukin rayuwa Allah ka ba mu shugabanni adalai amin summa amin Haruna Kima yace oh Allah ya ba mu shugabanni nagari ya taimaki kasar mu Najeriya amin Abubakar Sala shi kuma cewa yake a gaskiya babu wani hali da ƴan ƙasa suka tsinci kansu mafi muni a rayuwar su fiye da cire tallafin man fetur wanda ya jefa wasu cikin talauci da kuma rashin tabbas a rayuwar nan da a ce za a inganta tattalin arzikin ƙasa ko ba a damu da tallafin man fetur ba da ƴan ƙasa za su samu saukin rayuwa insha Allahu a fahimta ta dalilin da yasa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kidawo da tallafin man fetur shine a shekara ta 2023 da ya fito neman shugabancin ƙasar nan kuma ya gaina mai da abin da ya zuba na biyu babu wata hanya da za a yi yadda ake so da dukiyoyin ƴan ƙasa fiye da hanyar tallafin man fetur abu na uku yanzu kullum tattalin arzikin yana tashi a wani gurin kuma ana neman sa ana rasawa babu hanyar da za a yi irin wannan sai ta tallafin man fetur din Allah ya gyara kasar mu ya shiri shi a gabanin mu da mu kanmu mabiya amin kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aika mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen Gitare Kim Yo Young yar uwar shugaban Korea ta Arewa kuma ɗaya daga cikin manyan masu tasiri a gwamnatin kasar ta bayyana cewa Young Yang ta gudanar da gwajin makami mai linzami na dabarun yaki mai matsakaicin zango a safiyar ranar Asabar ta kuma ce dan uwanta shugaban kasar Kim Yong Un na wato da kansa ya halatta tare da sa ido kan atisayen gwajin rotannin farko da gwaje-gwajen sun fito ne daga Koriya ta Kudu wadda ta ce akalla an harba makami mai linzami guda daya wanda ya yi tafiyar kusan kilomita 700 daga gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa kafin ya fada cikin tekun Japan wannan ci gaban na zuwa ne bayan da Young Yang ta yi watsi da bukatar da Seoul ta gabatar mata na neman afuwa kan wani fashewa da ya faru a yankin Demilitarized Zone wanda ya jikata sojojin Koriya ta Kudu guda biyu sosai gwamnatin Niger ta fara wani shiri na baiwa wasu fararen hula makamai domin su taimaka wajen kare kansu da al'ummomin su daga hare-haren kungiyoyin ƴan ta'adda matakin na zuwa ne bayan wato yayin da wasu yankunan kasar ke fuskantar barazanar hare-haren ƴan ta'adda lamarin da ya sa gwamnati ke ƙara mai da hankali kan tsaron al'umma rotunni sun ce shirin na cikin matakan da hukumomin Niger ke dauka domin karfafa tsaron al'umma tare da baiwa jama'a damar taimakawa wajen kare yankunan su sai dai ana buƙatar a gudanar da irin wannan shiri karkashin tsauraran ka'idojin tsaro da kulawar hukumomin da abin ya shafa domin hana makaman fadada rikici ko shiga hannun mutanen da basu dace ba yanzu kuma za mu je ga rahoton harsashen masana yanayi

0: na addinin da idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sarar samun hasken rana tare da gajimare a bisa mawuni ne na 33 jos dake jihar Filato huwa sama tare da tsawa ake sarar samu a bisa mawuni ne na 27 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da iska su sanya akan mawuni ne na 28 babban birnin tarayya Abuja huwa sama tare da iska ake sarar samu a bisa mawuni ne na 29 Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sarar samu a bisa mawuni ne na 33 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sarar samu a bisa mawuni ne na 30 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa dake Kenya makamancin yanayin ake sarar samu a bisa mawuni ne na 30 Rawatan namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin rana daga jumare a bisa mawuni ne na 40 Magdi Amin Iliyasu Alabar Rahma
1: da rahoton harsashin masana yayin muka kammala labaran namu sai daga mai sallama ga bita mai man kanun su kamar yadda aka ji da fari kun ji cewa Kashim Shatima ya ce cire talhamman fitil shine dalilin da yasa masu zuba jari ke da babban shigowa Najeriya sannan kun ji yan sanda sun dakile harin yan bindiga sun kwato makamai a Sokoto har ila yau kun ji ma'aikatan jami'o'in Lagos sun shiga yajin aikin sai ba ta gani daga waje kun ji Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami a madadin sashen labarai da abin da kullum na gidajen Rahma farincin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku musamman editan da ya tattara labaran Tukur S Tukur Usman Ibrahim da tattara na karantu nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya jama'a bi salam

A wannan gari na kasu a wannan yammaci littafi inda muke karatu a kan wannan hadisi na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Ya ce an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin. Mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam a wata tafiya, a cikin halin wata tafiya. فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر سيما كرن صلى ينفي كرن صلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتشي أبرد وتكسني يا كبري نكتي يسني قري يسني ثم أراد أن يؤذن سنة ينفي ذكرى صلى فقال له سيما ذا الله يتشي أبرد برد قري يسني حتى رأينا في التلول هر سيدة بكذا إنور تارن كسا وتدن كسا. وانا حديثي كمين بكفارة كراتو أكنسا أبو ذر الغفاري عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه شيري يرويتو حديث النجا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري كمين بكبتا وانشان كراتو an yi saɓani da yawa a kan sunansa, amma mafi ingancin magana sunan shi Jundub ibn Junada ibn Sufyan ibn Ubaid ibn Haram ibn Ghifar al-Ghifari. Saboda haka ya fito daga ƙabilar Banu Ghifar, wanda ƙabila ce daga cikin ƙabilun garin Madina, saboda haka al-Ansari ne. Amma duk da haka yana cikin al-Sabiqun al-Awwalun. Mun ji kissar yadda ya fita ya tafi neman musulunci, kuma daman can tun kafin ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da suka ƙaurace wa bautar gumaka, suka ƙaurace wa bautar wani ba Allah ba. Don haka yana neman ya samu addini da tauhidi. Ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana, sai ya zanto faɗuwa ta zo daidai da zaman. Ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi kalmar shahada. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya koma garinsu ya ci gaba da da'awa. Ya koma can cikin ƙabilarsa Banu Ghifar ya ci gaba da musu da'awa, yana kiransu zuwa ga musulunci. Ya zanto rabin ƙabilar duka sun musulunta, sauran kuma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira cikin al-wufud waɗanda suka yi wato suka tuwo wakilai suka zo suka musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk ƙabilarsa suka musulunta. Banu Ghifar, kamar yadda muka karanta, suna daga cikin waɗanda suke tare mutane, musamman waɗanda suka fito domin zuwa aikin hajji. To sai su tare su a hanya su yi musu fashi, su ƙwace musu abinda suka ɗauko na guziri. Amma daga baya duk suka shiga musulunci, wannan abinda suka yi kafin shigarsu musulunci duk musulunci ya kankare shi. Da al-islamu yajibu ma qablahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a da su da ƙabilar Aslam, ce Aslam salamaha Allah wa Ghifar ghafara Allah laha. Dan ya musu addu'a, ya nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir ya fitar da ruwaya da salsala ingantacciya ta hanyar Malik ibn Marsad daga babansa, daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Abu Dharr ya ce kuntu rubu'a al-Islam, na kasance ni ne ɗayan mutane huɗu a musulunci. Wato mutum uku ne kawai suka riga ni shiga musulunci. Qabli thalathatu nafar, aslama qabli thalathatu nafar, mutane uku sun musulunta kafin ni in musulunta. Wa ana rabi'u, ni ne na huɗunsu. Ataitu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama, na zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qultu assalamu alayka ya rasulallah,
nace assalamu alayka ya rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yayi kalmar shahada a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fara'aytu istibshara fi wajhi rasulillah sai daga alamar farin ciki a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala man anta sai ya tambaye ni ni wane ne fa qultu ana jundub rajulun min bani ghifar nace ni ne jundub mutum ne daga kabilar banu ghifar fa ka'annahu irtada'a sai annabi kamar ya zabura saboda jin sunan kabilar banu ghifar saboda abin da suka shahara da shi a farkon al'amarinsu wa wadda anni kuntu min qabilatin ghayri tilka allati ana minha nabi yaso ina ma daga wata kabilar nake ba daga banu ghifar ba wa dhaka anni kuntu min qabilatin yasriquna alhajja ce saboda na fito daga cikin kabilar da suke wa alhazaifashi suna yi musu sata bima hajina lahum suna rike sandunan su da sandunan suke tare hanya suna fashi wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake daga cikin su dake sai ya girgiza amma dai daga ƙarshe kamar da muka ce duk sun shiga musulunci kuma musuluncin su yayi kyau har ma sun yi dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da nema musu gafara da yi daga Allah subhanahu wa ta'ala Abu Dharr al-Ghifari bai samu halartar yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin cikin kabilar sai yana wazi bai halarci Badar ba bai halarci Uhud ba bai halarci Al-Khandaq yaƙin Gwararo ba yi da shi ba domin bai samu ya yi hijira ba sai duk bayan waɗannan yaƙe-yaƙe sun riga sun wuce sannan ya yi hijira ya koma zuwa cikin Madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne a halittarsa Adam ba mutum ne mai fari tasirin da Larabawa ba mutum ne mai fatar sabaka kuma yana da kiba yana da kibar da jiki sannan kuma kassar lihiya yana da gemu sosai yana da kunzumin gemu Zahabi yana cewa kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal-ilmi wal-amal shugaba ne wajen faɗar gaskiya shugaba ne wajen gudun duniya shugaba ne wajen ilimi shugaba ne wajen aiki ya haɗa shugabanci a cikin waɗannan sifofi manya-manya qawwalan bil haqqi la ta'khudhuhu fi llahi lawmatu la'im mai yawan faɗar gaskiya ne zargin mai zargi ba ya damun sa don a zarge shi saboda ya faɗi gaskiya ko a soke shi ko a ɓata shi a aibanta shi wannan duk ba ya damun sa ala hiddatin fihi yana da zafi akan duk abin da ya fahimci cewa gaskiya ne to ko kai wane ne zai faɗa maka Ibn Sirin da yake cewa na tambayi ƴar ɗan ƴar uwarsa ma taraka Abu Dharr me ya bari a duniya bayan mutuwarsa sai ya ce da ni taraka atanaini wa himaran wa a'nuzan wa rakai ya bar jakuna mata guda biyu ya bar jaki da miji ɗaya ya bar ƴan awakai ya bar ɗan raƙuma haka na hawa da waɗannan raƙuman yana amfani da su wajen tatsar nonon su ya sha waɗannan su ne abin da ya bari saboda gaskiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa akan gaskiyarsa At-Tirmidhi ya fitar da hadisi kuma ya ce hadisi ne hasan daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adallat al-khadra'u ولا أقلت الغبراء أصدق من أصدق ذي لهجة من أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يكي جوا سبب تيمون إنوا با هم قسب تأوكيون با ونكي لنز قسكير فتا قسكير مغنى كما أبو ذر ونكي أصدق ونكي فيش قسكير wato babu wani wanda ya fi shi gaskiya a doron ƙasa
wannan ba yana nufin cewa yafi kowa gaskiya bane. Ibarar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa asdaqa min abi zar, ba yana nufin shi yafi kowa ba, babu wani wanda yafi Abu Zar aka ce, ba ce aka yi Abu Zar yafi kowa ba, da cewa aka yi Abu Zar yafi kowa shi ne zaka ce to ina sayyidina Abubakar, ina sayyidina Umar ba suna gaba da shi ba? Sayyidina Umar yana jin tsoron wani ne wajen faɗar gaskiya a gaban kowa, faɗar ce yake ko ta yi mutum daɗi ko ta yi masa ɗaci ba ruwansa. To a nan abinda maganar Annabi take nunawa, babu wanda zai fi Abu Zar, sai dai ko su zama daidai wa daida, ko wanda Abu Zar ya fi, amma ba wanda shi ya fi Abu Zar faɗar gaskiya ba, ba a same shi da ɓoye gaskiya ba. A bayan can yadda ya ta yi a cikin kafirai, cikin mushrikai, zai ta faɗar maganganu da suke ta ja masa matsala da ke shi a masa duka, wanda duka bai sa shi ya yi shiru da bakinsa ba. Da haka malamai duka da suka zo kan wannan ibarar abinda suka fassara take da cewa ba tana nufin babu wani wanda wato babu wanda ya kai Abu Zar da gaskiya ba, ta akai babu wanda ya fi Abu Zar da gaskiya. Saboda haka a gaskiya za a samu waɗanda suka yi kundin doki da shi, kamar sayyidina Abubakar yana da gaskiya, sayyidina Umar, amma dai a samu wanda ya fi shi shi ne babu. Haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisi daga shi Abu Zar ɗin kansa, shi Abu Zar shi yake ba da labari, ya ce kuntu na ce wa manzon Allah wata rana, ya Rasulullah ista'milni, ni ba a bani aiki ne, wato ka aika ni in zama ma'aikacinka a wani wuri wajen tattaro zakka da ire-iren wannan. Sai manzon ya ce, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garaba bi yadihi ala mankibi thumma qala, sai ya sa hannunsa yadda kika faɗar Abu Zar, sai ya ce ya Abu Zar innaka da'if, ya Abu Zar kana da rauni, wa innaha amana, shi kuma shugabanci ko ya yake amana ce, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama, ko shugabanci ranar gobe kiyama wuya yanci ne kuma nadama ce, illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha, sai wanda ya rike wannan shugabancin da haƙƙinsa ya sauke nauyin sa da yake kansa. A nan za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana Abu Zar wani muƙami, ya ki ba shi wani aiki daga cikin ayyuka, ya kuma sifanta Abu Zar da cewa da'if, yana da rauni, duk da cewa mutum ne mai gaskiya, mutum ne kuma da baya jin tsoron ya faɗi gaskiya a gaban kowa, to da rauni ne yake da shi. Za ka ce duk mutumin da zai iya kasancewa da irin wannan sifa, baya tsoron kowa, ai shi ya kamata ya zamo gashi da gaskiya, ko ba tsoron kowa, ko ba tsoro ake a bashi mutane ya yi sata ba, ko ya wawura, ko ya haddama, ko ba baki ne a kan dukiyar mutane, ba wannan da ake tsoro ba, to wani rauni yake da shi? Malamai suka ce raunin da yake da shi shi ne wato ba mutum ne mai tausayi da yawa, mutum ne mai tausayi da yawa, wannan shi ne rauninsa. Mutum ya cika tausayi ba a ba shi shugabanci, saboda zai ta lalata abubuwa, za a ta kawo masa mutane sun yi miyagun laifuka, ya dube su ya tausaya musu ƙarshe, ce a yafe musu, ko da mutum ya zo ya langwaɓe a gabansa da ya maraice, ya yi ta kuka koke-koke, ce to a ja kunnensa a kyale shi, to irin wannan za a yi ta samun matsala. Shugabanci ba ya son haka, shugabanci yana son mutum dakakke, wanda idan gaskiya, idan hukunci ya zo kawai zai rufe idansa, kawai zai hukunci, ba wani tausayinka da zai ci, a hukunta ka kawai, a hukunta ka. To shi yana da rauni, ka ce wannan shi ne rauninsa, shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala tawallayan da malaiti, kakka yadda ka karɓa kula da dukiyar malaya, ta ce saboda in ya karɓi dukiyar malaya zai ta rabarwa, duk wanda ya zo ya tausaya masa ya ci to ba dai ba dai, amma ga wannan ka riƙe, ta ƙila in mun samu mu mayar masa, ƙarshe a haka duk ya
ya kyautar da dukiyar maraya da take hannunsa. Wannan ya ce kai ya dai karɓi wannan. Kuma annabi ya nuna masa tausayin sa ya ji, saboda shugabanci haɗari ne. A nan fa ba cewa ya bashi shugabancin Madina ba duka. A irin tura ka wani yanki kana tattaro dukiyarsu kana tattaro zakka da wani irin wannan aikin ba. Kamar mai aikin tara rabenu. To amma duk da haka annabi ya ce kakka karɓa, saboda innaha amana, shugabanci amana ce. Wa innaha khizyun wa nadama, kuma shugabancin nan wulaƙanci ne kuma nadama ce. Mutum in bai yi da wasa ba, in bai yi da gaske ba, zai wulaƙanta a ranar gobe kiyama. Zai zo yana nadama, yana dama bai karɓa ba. Annabi ya yi togaci ya ce illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha, sai ga mutumin da ya rike wannan shugabancin da haƙƙinsa ya kuma sauke nauyinsa da yake kansa. Wannan shi ne ba zai ga wulaƙanci ba, ba zai kuma nadama ba ranar gobe kiyama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau, sanadi hasan. Haka nan Tabarani ya fitar da shi a cikin Mujam al-Kabir daga Asma bint Yazid, ta ce Abu Dharr al-Ghifari kana yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana yi wa annabi hidima, duk wasu ƴan aikace-aikace, wasu ƴan aiki duk yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wata hidima da ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yi masa. Fa'idha farama min khidmatihi awa ila al-masjid, zare ya gama hidima sai ta masallaci sai kwanta. Fa kana huwa baitu, wannan masallaci shi ne gidansa. Ya taji'u fihi, can zai je kwanta ya huta, ba shi da inda zai tafi. Fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasjid laylatan, kana da bira da ya shigo masallaci. Fa wajada Aba Dharr na'iman mujaddilan fil masjid, sai kawai ya ga Abu Dharr kwance a cikin masallaci yana bacci. Fana katahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi rijlihi hatta istawa jalisan, sai annabi ya taba shi da kafarsa har Abu Dharr ya miƙe ya zauna ya farka. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala araka na'iman, ce bacci kake Abu Dharr? Qala Abu Dharr ya rasulullah, ce ya ma'aikin Allah, fa aina anamu, ina zan je in kwanta ba nan ba? Hal li min baitin ghayru, in ban da wannan masallaci ina da gidan da zan je in kwanta da ne wurin kwana na? Fa jalasa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya zauna kusa da shi. Fa qala lahu, sai ya ce da shi, kayfa anta idha akhrajuka min, ya za ka yi lokacin da za a fita kai daga masallacin da kake bacci? Kala idan alhaka bishab, ce in haka ne sai in tafi Sham. Fa inna Sham ardul hijra, domin Sham ita ce ƙasar hijira. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa a ƙarshe-ƙarshen alƙiyama, abin da ƙarshen duniya, kafin tsayuwa alƙiyama, mutane za su yi hijira zuwa Sham. Ita ce ardul hijira, ita ce kuma ardul mahshar, a nan ne za a yi tashin kiyama. Sai ya ce sai in tafi Sham. Fa inna Sham ardul hijira wa ardul mahshar wa ardul anbiya, nan ne wajen hijira a ƙarshen duniya, nan ne kuma za a tattara mutane ranar gobe kiyama, nan ne kuma ƙasar da ta kunshi annabawa da yawa. Fa akuna rajulan min ahliha, saboda haka sai in zama ɗaya daga cikin mutanen Sham. Fa qala lahu, sai ce da shi, kaifa anta idha akhrajuka min Sham, to in suka fitar da kai daga Sham din fa? Qala idhan arji' ilay, ce sai in dawo nan. Fa yakunu huwa baiti wa manzili, dawo ubai da masallacin ka shi ne gidana, shi ne masaukina. Fa qala fa kaifa anta idha akhrajuka minhu thaniya, to za ka in suka sake fitar da kai a karo na biyu? قال اذا اخذ سيفي فاقاتل عني حتى اموت,
in haka kuma ta faru to zan dauka kobi sai dai in mutu zan yi yaki in kare kaina. Kala fa kashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa athbatahu bi yadi, sai nabi ya masa rubushi shine kashara ilaihi ay tabassama ilaihi, nabi ya masa rubushi ya dafa jikinsa da hannunsa. Kala al adulluka ala khair min dhalika, bala nuna maka abin da yafi wannan ba, da bakon ka dau takobi ce za ka yi yaki da mutane, bana gaya maka abin da yafi takobinka ba. Kala bala bi abi anta wa ummi ya rasulullah, ce kwarai ina so mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ki ya baki. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقاد لهم حيث قادوك كجايو كميك ويادو إذا سكجاك وتنساق لهم حيث ساقوك إذا سكرقرقلاك سكقولاك وكيشن حتى تلقاني حرب كهدني وأنت على ذلك كنحك. فأنبي صلى الله عليه وسلم ويباشي قوها تيفتو يفتو نافتو لما سمليكي با koda sun ci za su fitar da shi za su kore shi, to ya tsaya ya yi musu biyayya, in sun ce koma can ya koma, in sun ce dawo ya dawo. To da wannan ne ya sa wasu daga cikin marubuta musamman waɗanda suke da aƙidar shi'a cikin marubuta tarihi kamar al-Mas'udi a cikin Murojin Zahab littafinsa na tarihi amma ciki yake da shi'anci, al-Mas'udi kamar al-Mutahhir al-Hilli wannan da Ibn Taymiyyah ya masa raddi a Minhaj as-Sunnah, suka tuhumi cewa Sayyidina Usman ya kori Abu Dharr daga Madina, shi ya kore shi, wanda kuma ba haka ba ne. Da farko dai ba wani ba wata riwaya sahihiya mai isnadi da take tabbatar da cewa Sayyidina Usman ya kori Abu Dharr. Abu Dharr shi ya zaɓi bar Madina da kansa ya koma Sham, daga can kuma ya riƙa samun saɓani da Muawiya ibn Abi Sufyan. Lokacin Muawiya yana gwamna, saboda Abu Dharr yana da ra'ayin cewa duk abin da ka tara kai da buki abin da zaka ci da kai da iyalanka sauran dole ka bayar sadaka, in kai in baka yi haka ba to duk abin da ya karu akan bukatarka to kanzun ne, ka shiga karkashin fadar Allah walladhina yakmuzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Wanda duk suke taskake azurfa da zinariya ko zinariya da azurfa ba sa bayar da su fi sabilillahi to kai musu albishir da azaba min adi. To yakan je ya samu masu mulki da manyan 'yan kasuwa suna zaune ya gaya musu wannan magana, da duk wanda yake da kuɗi kuma ya zanto akwai rara bayan ya ɗebi buƙatarsa to fa bashirhu bi azabin alim yawma yuhma alayhi fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. كم دس صحابي سن سابا مسا وانا فايت دس صحابي باوي ما او يكريبا ما ولي صحابي اللي يقول يبا ايش اكم وانا تكين صحابي اقول ما سكولي ديوا ودكما هرسك متو موكا ما يقع جدوك يسلو اكربا وإيادنسو ما وندي يفايت وانا saka su abinda suke cewa duk abinda ka bayar da zakkarsa kullu malin addaita zakata hu falesa bikans, baya cikin taskake dukiya matukar zaka fitar da zakka. Annabi cewa laysa fi ma duna khamsati aw awsatin sadaqa, laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi awatin sadaqa. Abinda annabi yace idan kuɗi bai kai wannan adadin ba, bai kai wuski biyar ba wato sa'i 300, bai kai raƙuma biyar ba, bai kai dirhami 200 ba,
ce to babu sadaka ce babu zakka a kansa babu zakka a kansa haka nan in aka bada zakkar sa shikenan abinda aka ce shine wannan shine kasan da aka ce a fitar na wajibi ga mutumin da yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi akan wasu daga cikin rukunan musulunci ya tambaye shi game da sallah ya tambaye shi game da azumi ya tambaye shi game da zakka duk sanda ya gaya masa ga na farilla sai ce hada alayya gai banda wannan akwai wani abu da ya wajaba a kai nan nabi ya ce la illa an tatawwa sai dai ka tadawi ka ba da wani abin da ka gana ma dan neman karin lada da karshe yana ya tafi yana cewa wallahi la aziba ala zalika wala anqus nabi ya ce aflaha in salak ce ba zai kara ba zai rage ba nabi ya ce ya rabauta in har ya yi gaskiya ya faɗi gaskiya to da irin waɗannan dalilai duka sauran sahabbai suke nuna wa Abu Zar cewa ba wajibi bane mutum yana da dukiya sai ya rabu da ita gaba ɗaya ba wajibi bane sai ya rabu da ita gaba ɗaya to shi kuma ya tsaya ya kafe akan ra'ayinsa wanda ta samu Auwa ya rubuta wa Sayyidina Usman cewa ga abin da suke ciki da Abu Zar ya san daraja Abu Zar da mutuncinsa don haka bai dace a ce su zauna suna ta jayayya akan wani abu ba Usman ibn Affan shi ya rubuta wa Abu Zar cewa ya dawo Madina ya ce ya dawo su ba shi wurin zama su ba shi dabbobi su ba shi waɗanda za su riƙa kula da shi su ba shi dabbobin da za su riƙa masa kiwo yana tatsar nonansu yana sha Abu Zar ya ce ba buƙata shi da kansa ya zaɓe koma Rabaza wani guri ne a bayan Madina kusa da cikin garin Madina amma a bayan haka ya zauna can da ƴan dabbobinsa kamar yadda kuka ji da ƴan abin hawansa a nan yake har Allah ya karɓi ransa shekara 32 bayan hijira ya rasu saboda haka ba maganar cewa wai Sayyidina Usman ya fatattake shi ya kore shi duk ƙare-ƙare 'yan shi'a ne kuma ba ma ya cikin abubuwan da masu tuhumar Sayyidina Usman suka tuhume shi da shi ba sa ciki ba wani isnadi sahihi da ya tabbata a nan a kan wannan bal ma a dukkan abinda da suke kawo ƙisar ma ba isnadi gaba ɗaya to wannan shi ne abin da ya faru tsakaninsu amma ba wani sahabi da ya kore shi Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi sahihi hadisin yana cikin musnad yana cikin littafin al-Bukhari al-Adab al-Mufrad yana cikin musnad na al-Bazzar da littafin sahih na Ibn Hibban da mustakhraj na Abu Awana duk sun fitar da wani hadisi daga Abdullah ibn Sabit al-Ghifari daga shi Abu Zar yake cewa ausani khalili bi thalathati madadayina annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun wasici da abubuwa uku annabi ya bar masa wasici uku na farko isma wa ati annabi ya ce isma wa ati walau li abd mujaddad al atraf kaji wato kaji maganar shugabanninka kai musu biyayya koda kuwa shugaban da za a nada maka wanda yake da datsatsen hannaye da kafafuwa to ba hannu ba kafa ba ko kuma yatsunsa na hannu da na kafa duka a daddatsa suke to ka yi masa biyayya duk yadda yake ko da kuwa bawa ne wa idan sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha idan kuma ka dafa farfesu to ka tsura masa ruwa ya yi yawa ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصب منه بمعروف sannan ka duba wasu daga cikin makota ka dan san musu kai suma wa salli salata li waqtiha idan lokacin sallah yayi kawai kai sallar ka kada ka jira idan ka san ana jinkirta sallah har lokacin ta fita kada ka jira ko da shugaba ne kai kai sallar ka a lokacin ta
فإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. إذا كسام بمن يرجع يصلى فقد أحرزت صلاتك. كسام بمن يرجع يصلى شيء ما تشكينا كسام صلى كيداما. إذا كم كسام بمن يصلى با تمسك يصلى أبا ينسى wannan sallar da kai a bayan sa ta zama maka nafila waccan ta farko da kan sallata da ban farilla ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da irin wannan ba gare shi kadai ba, cewa idan ya zanto an zo lokacin da shugabanni, musamman a wancan lokacin shugabanni su ne limamai su suke jan salloli, to akwai lokacin da aka zo lokacin dauran Bani Umayya an samu wasu daga cikin shugabannin su garga jinkirta sallah, wani lokaci ma sallah lokacin ta yayi ya fita ba tashi a yi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kada mutum ya ce zai yi musu bore ko ya yi fito na fito da su, shi dai ya yi sallarsa ko da shi kadai ne, don ba zai ce bari ya tawa ya je kafa masallacinsa ba, ya tattara masu duk ra'ayi irin nashi su ce za su riƙa sallarsu, don haka ya haka fitina ce za ta ɓarke. Sallar ce yi sallarsa, in kuma lokacin da suke sallar ya yi sai ka fita, ka a ce ba a ganinka, don ma a ce kana yi wa shugaba wani gani-gani, kana so ka tayar masa da ƙayar baya ko ka zaga mutane a yi masa bune, to ka je su a yi sallar kai ma ya wai sallama ya ganka a bayansa, don me, don kada a sami fitina. Wannan ita ce nasihar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawo sahabbai a wancan lokaci, ko da an samu wani rashin gaskiya tare da shugabanninsu, kasa ce za su yi fito na fito su ɗau takobi ɗau kuma kami su ce za su yaƙe su da ƙarfin tuwo sai su kawar da su sun kafa wanda suke so, domin wannan ƙofar fitina ce babba zai buɗe, kuma in ta buɗe kowa zai ɗanɗana kuɗarsa, irin wannan fitinar kuma duk da ta buɗe ba ta rufuwa. Kafin a kawo ƙarshenta akan ji jiki ƙwarai da gaske, rayuka sukan salwanta, dukiya ta salwanta, addinin ma ya gagara. Shi yasa Annabi yake wasici da cewa yi musu haƙuri, ko da kuwa abinda kuka ga suna yi ɗin ba daidai ba ne, ko ku yi ƙoƙari a karan kanku ku yi daidai. Haka nan Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sarsala sahihiya ko sahihu lilaihi daga Abu Zar, yake faɗar irin wasiya da Annabi ya yi ta masa da wasu umarni da yake ta bashi, ya ce amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, ce madaɗayina, haka yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam khalil al-khulla, kamar yadda muka ce ita ce ƙololuwar soyayya, soyayya da ta bijini ta jiki ta tsoka ta shiga ƙwargo gaba ɗaya ta zama ita ce jikin mutum, ta khallalat ruhahu wa jasadahu wa kulli shay, shi yasa ake ce mata khulla, yana ta takhallalu sahiba, ta ratsa jikinsa gaba ɗaya. To wanda kake ma wannan soyayya shi kake cewa khalil, shi yasa Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai riƙe Abu Bakar khalil ba saboda khullarsa Allah ya bawa. Amma nan shi shi yake cewa Annabi khalili, ba wai Annabi ne yake ce masa khalili ba, shi ne yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, amarani bi hubbil masakin, ya umarce ni da in riƙa san masu ƙaramin ƙarfi, ya umarce ni da in so masu ƙaramin ƙarfi, raunana wadunu wa minhum, dinga matsawa kusa da su, dinga cakuɗe ɗaya da su, wa amarani an anzura ila man huwa duni, kuma ya umarce ni in dinga kallon na ƙasa da ni, kada in dinga ɗaga kai ina kallon waɗanda suka fi ni, domin kamar yadda Annabi yake cewa duk mutumin da zai riƙa kallon na sama da shi to ba zai gode wa Allah ba, amma idan ya kalli na ƙasa da shi fa innahu ajdara an yashkura ni'matallahi alayhi, wannan zai sa shi ya gode wa ni'imar da Allah ya masa. Wace in buɗe kallon na ƙasa da ni ba na sama da ni ba, wala an zuru ila man huwa fauqi, ka in kalli na sama da ni, wa amarani an asila rahim, ya kuma umarce ni in sada zumunci,
wa in ubirat ko da an yanke min bi zumunci bi insada da bangare na wa amarani alla as'ala ahadan shay'a wai ubacin ka roki komai a gurin kowa ka inje ina roko nabi ya umarce shi da kai ya roki komai a gurin kowa wa amarani an aqula bil haqqi wa la akhaf wa amalani an aqula bil haqqi wa in kana murran kuma ya umarce ni in faɗi gaskiya duk dacinta wa amarani an la akhafa fillahi lawmata la'im ya umarce ni ka in ji tsoron zargin mai zargi game da sha'anin ubangiji kan sha'anin ubangiji ka in ji zargin tsoron zargin mai zargi wa amarani an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah فإنهن من كنز تحت العرش sannan ya umarce ni da in yawaita fadan la haula wala quwwata illa billah ce da mun tana daga cikin taskar da ke karkashin al'arshi ce duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wannan umarni wannan dai yana nuna maka wato kusancin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yana mai jawo shi jiki da irin tarbiyyar da annabi ya tayi masa irin tarbiyyar da annabi ya tayi masa Ibn Sa'd da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Ibn Asakir a cikin Tarikh Dimashq sun yi riwaya da sanadi sahihi daga Abdullah ibn Sabit Al-Ghifari yake cewa da khaltu a ma'a Abi Dharr fi Rahd bin Ghifar ala Uthman ibn Affan mun shiga tare da Abu Dharr da ni da wata jama'a daga ƙabilar Ghifar mun shiga wajen Uthman ibn Affan min al-babi alladhi la yuqadu alayhi min sai muka shiga ta kofar da ba nan jama'a suke shigowa gare shi sai suka shigo ta wata kofa bisa kuskure ba wai da gangan ba wa takhawwafana Uthman alayhi Uthman yana ganin mu sai tsorata saboda wanda yana nuna maka wato can ƙarshe-ƙarshen al'amarinsa amma dai ai shi Abu Dharr ya rasu a lokacin khilafar Usman sai bayan rasunsa aka kashe Sayyidina Usman an kashe shekara ta 35 shi kuma Abu Dharr ya rasu 32 kaga sai bayan rasuwar Abu Dharr da shekara 3 aka kashe Sayyidina Usman amma duk a wannan lokacin akwai fitintunu musan fitintunun zamanin Sayyidina Usman sun fara bayan shekara 6 da hawansa mulki shekara 6 farko ya yi ta zama lafiya an yi ta cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya amma 6 ƙarshe da shekara 12 ya yi 6 ƙarshe duk cikin tashin hankali ya kai saboda haka a cikin wannan shekaru duk a cikin zaman ɗarɗar yake ana can ana ta ƙulle-ƙulle ana ta yaɗa jita-jita iri-iri to yana zaune a gida kawai sai ga wasu mutane bai san da tsohonsu ba kuma sai suka shigo masa ta kofar da ba nan bakinsa suke shigowa ba da haka sai ya firgita kala fantaha ilaihi fa sallama alaihi Abu Dharr ya karasa inda yake zaune masa sallama summa kala sannan ya ce summa ma bada'ahu bi shay'in illa kala ahasibta ne minhum ya amira al-mu'minin duk maganar da Usman ya gaya wa Abu Dharr zai ce ya Amirul Mu'minin kana tsammani ina cikin su ina nufi yan tawaye dan a wannan lokacin yan tawaye suna ta farfaganda suna ta yawo gari gari suna ta yaɗa ƙarairayi akan Sayyidina Usman ce yayi kaza irin suna ta zuga mutane dan su samu waɗanda za su taya su a zo a yi wa Sayyidina Usman gore a hankali shi daga kan kujerar sarautar khilafa duk sanda Usman ya magana Abu Dharr ya ce a hasibta ni minhum ya amira al-mu'minin ka tsammani ina cikin su ne wallahi ma ana minhum wala udriku wallahi ba na cikin su kuma ba zan taba haduwa da su ba walau amartani bi shay'in ولو أمرتني أن آخذ بعروتي قتب لأخذت بها أو بهما حتى أموت إذا كان أمرتني إذا كان أمرتني إليك إجير
wato a sirdin raƙumi igiyar da ake ɗaura sirdin raƙumi da suka ce riƙe ta in tsaya a haka kada in sake ta kada in zauna kada in tafi ita tsayuwa a haka to ni ko zan riƙe wannan igiyar sirdi ita tsayuwa a haka har mutuwa ba zan saba maka ba ko da zaka umarce ni da wani abu mai wahala wani abu marar ma'ana marar amfani mai amfani kawai ka tsaya ka riƙe igiyar sirdin raƙumi baya da wani amfani amma abin da yake so ya nuna masa yana so ya nuna masa ya kai zai kai matuƙa wajen yi masa biyayya ko da zai umarce shi da wani abu mai wahala ko marar amfani to shi zai yi wannan abin ko da abin zai kai shi ya wahala ta yi wahala ko da har zai mutu ne zai tsaya akan wannan umarni sun basta zantuhu ilar rabaza sannan sai na nemo shi izinin ya ba ni dama in koma rabaza kaga shi shi ya nemi izini ba kora shi aka yi ba kamar yadda makiya suke faɗa ba cewa ya kore shi ba kora shi ba shi ne ba قال نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة فتصيب من رسلها سيتي إيه زام باك إذني كما زام حتى كرا راقما صدقة نزكا ونزاك لك أشد نورز قال فنادى أبو ذر سي أبو ذر يترى تدونكم معاشر قريش دنياكم فعظموها لا حاجة لنا فيها تياكم تعلم قريشا وقريك دنيا الكمامة مكاتها فما نرى طوب شيء قال فانطلق متي ما ما قال الدنيا متعين كوبي قال فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الربذة تي مكتفي نشي أغاد أبن ببال أبن عبد الله بن الصامت تي مكتفي هل مكذو ربذة قال فسادفنا مولى لعثمان حبشيا لأمه تي مكسامو متانا قرن mutanen ƙauyen wani bawa asalinsa mutumin Habasha yana jan mutanen wurin sallah yana musulmanci faruriya bis sallah sai aka kira sallah lokacin sallah yayi fataqaddama ya wuce gaba yana musu sallah shi wannan bawa ba Habashi falamma ra'a Abu Dharr nakasa yana ga Abu Dharr ya nufo su sai ya ja da baya yana ga wanda ya fi shi cancanta ya yi limanci haka sai ya ja da baya fa'auma'a ilaihi Abu Dharr sai Abu Dharr ya masa ishara cewa tsaya ya ƙara shi sallah taqaddam fasalli shige kai mana sallah fasalla khalfahu Abu Dharr ya sallah bayansa don haka mutum ne mai saukin kai mutum ne mai tawadu da ilimin da Allah ya ba shi da sabiƙarsa shigarsa musulunci da wuri da hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam iri-iri da irin kyawawan ayyuka da ya zanto yana da su amma wanda duk bai sa masa girman kai da nuna isa ba ya rasu shekara ta 32 wasu ce ya mutu a Zulhijja an ce Ibnu Mas'ud shi ya masa sallah shi ma kuma bayan kwana 10 ya rasu shi ma ya rasu a shekara 32 shekara ɗaya suka rasu bayan ya masa sallah shi ma kuma ba jimawa Allah ya masa rasuwa

0: To masu sauraro insha Allah idan kuka biyo mu sanna a hankali a wannan mako shirin zai tsokaci ne game da abubuwan da ya kamata al'umma su yi wa kansu ba tare da jiran wani sai ya zo ya yi musu ba wanda zai taimaka wajen a samu natijar da za a samu ci gaban da ake fata wanda idan kuka biyo mu sanna a hankali za ku ji yadda mai girma waziri zai yi taza da tsifa akan wannan maudu'i da za mu kalla a wannan mako don haka ba tare da na ja mu da nisa ba bari mu da mu ga mai girma waziri domin ya yi mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za mu ɗora a kai
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah Mala Abbas kamar yadda kai gabatarwa yau maganar mu da zamu yi kamar yadda dai muka saba ta shafi harkar ci gaban al'umma ci gaban ƙasa da mutanen Kano mutanen Arewa mafi yawan mu Hausa Fulani musulmi dole ne a jaddada cewar ci gaba a kowace al'umma da kuma kowace ƙasa ba wanda zai iya assasawa ya tabbatar da ita sai su jama'ar da kansu gaskiya ne cewar akwai sauran masu taimakawa ɗaya daga cikin manyan masu taimaka wannan shine shugabanci na gari mun shayin magana Malam Abbas a baya akan mahimmancin shugabanci na gari wanda yake zama sila babba wato wajen tabbatar da ci gaban al'umma da ci gaban ƙasa da kawo gyaran tattalin arziki da yalwa al'umma su zama cikin jin daɗi to amma shi shugaba kamar yadda muka sha faɗa kamar tirke ne kamar sa injin yayi gudana in aka samu shugaba na gari mai kishin ƙasa da al'umma to duka matakai da zai ɗauka ya tabbata cewar jama'a sun yi abubuwan da yake kawo ci gaba kuma ya sarrafa dukiyar al'umma ɗin wajen ci gaban al'umma to amma in ka ɗauki tikatik shine wato mutane da suke a kowace irin rukuni na al'umma ko a ƙauye ko a gari ko a binni ko a jiha ko a ƙasa babu shakka al'umma su ne ginshiki na ci gaban su da ci gaban ƙasarsu wannan ya zama gaskiya idan aka dubi ƙasashen da suka ci gaba da tarihinsu da daula-daula ta duniya a cikin tarihi wadda ta ci gaba a lokaci mai tsawo da ma yanzu da muke ciki nan da nan da ka soma tunanin irin wannan ba wanda zai iya tsallakewa ga misalan da kullum mukan bayar na ƙasashe irin China yadda ba tare da wani nisan lokaci ba magana shekara 30-40 ake yau China ta wuce duka ƙasashen duniya wajen ci gaba da kuma arziki da kamar yadda ake cewa ba wata ƙasa yanzu a duniya wadda wata kilba ta yi rance a wurin China ba to kaga me ya jawo mutane ne suka jajirce suna da aiki tukuru wato mutane nitsatsu mutane masu kishin kansu da kishin ƙasarsu na sha faɗa a ziyarar da nayi naje China alhamdulillahi ba ɗaya ba ba biyu ba akan harkar aiki da dai sauransu da ziyara na ga yadda mutanen ƙasar China suke jajirtattun mutane gashi Allah cikin ikonsa bai yi su manya-manya wato ƙarti masu girman jiki ba amma suna da matuƙar kazar-kazar da dauriya ba ruwan dan China wai da wani maganar jin dadi ko holewa, sai ka ga mutun dan China mai kudin gaske duk in ka kirga rigunan da yake da shi wato busu wuce kwaya uku hudu ba kullun, sai ka ga yan China su hudu biyar suna zaune a daki daya, wato su duk inda za su yi kokari su jajirce su ga cewar sun samu nasara wannan baye musu ya, kuma dan haka kasan nan tasu ta ci gaba cikin lokaci kankani. To shi yasa Malam Abbas muke cewa yan kasa su suke kawo ci gaban kasar su, su suke kawo ci gaban al'ummar su. To ka san dai muna da matsala Malam Abbas, yanzu a dubi yadda jama'ar mu suka zama, ka dubi yadda ƴaƴan mu suka zama, ka dubi yadda titunanmu ya cika da yara marasa galihu almajirai ƴan daba ƴan shawato. Ai ana cewa Malam Abbas wai yawan matasa a kowane ƙasa a kowane al'umma abin alfahari ne da albarka da kuma tabbatancin cewar wannan al'umma za ta iya ci gaba, saboda matasa su ne suke kawo ci gaba a ko'ina a duniya saboda yanayinsu na yarinta, na ƙarfin jiki, na ƙarfin kwakwalwa, na komai. Wato za ka ga cewar a kowace ƙasa su ne suke ciyar da ƙasarsu gaba. To bari mu yi maganar shin yaya ake mutane suke taimakawa ƙasa ta ci gaba ko al'umma ta ci gaba kamar jihar nan tamu ta Kano. To babu shakka hanyoyin su ne dole a samu al'umma, mutane manya da yara masu son ƙasarsu, masu son ci gaban al'ummarsu, masu kishi, masu ƙoƙarin su ga wace gudunmawa za su bayar domin wannan ƙasar tasu, wannan al'umma tasu ta ci gaba. Ita kuma ta kan faru ta hanyoyi daban-daban, ko ta hanyar ilimin makaranta, ko ta hanyar wa'azin malamai, ko ta hanyar shugabanni, ko ta hanyar tsare-tsare da akan kawo a waɗannan al'umma ko a wannan ƙasa don jama'a su samu damar ba da gudunmawa, su ma su shiga cikin tsari da yanayi na abin da ake yi domin su ba da gudunmawar ci gaban ƙasarsu. Saboda haka kishin shi ne na farko, kamar yadda ake cewa kowane aiki niyya ita ce ta farko. To in ba ka da niyya, ba ka da kishin ƙasarka ta ci gaba, to ai babu shakka ba ka da wani tunanin ka ba da gudunmawa, har sai kana tunanin cewar yaya zan yi al'ummar mu ta ci gaba, ya zan yi in shiryawa ɗana da ƙanina wani abun alheri na bar musu baya mai kyau wanda za su zo su gada su ma su yi rayuwa ingantacciya cikin jin daɗi da ni'ima. To duk wannan shi ake cewa ai son ƙasa, tunanin ƙasa, kishin ƙasa. To a halin da muke ciki Malam Abbas, ai kaga muna da aiki, dole wannan abun sai an cusawa al'ummar mu irin wannan aƙida da son ƙasa. Shi yasa wai da ake cewa yanzu gwamnatin jihar Kano ta bullo da wata tsari da wata aƙida ta cewar wai Kano First, wato tsantsar kishi ga Kano. To idan aka ɗauki wannan gabarar Malam Abbas, aka shigar da ita makarantunmu, aka shigar da ita wurin sana'o'inmu, aka shigar da ita wurin ƙungiyoyi da malamai da masarauta da duka waɗanda suke faɗa a ji, to sai ka ga abin ya soma kama zuciyar mutanen jihar Kano akan cewa lalle a yi kishin inda muke nan Kano, mu ga wani gudunmawa kowane ɗayanmu zai iya bayarwa. Wannan shi ne kamar yadda na faɗa, kishi na ƙasa kuma kishi na al'umma. Idan ka ga abin da ba dadi ko ba kyau ka ji ya tabe ka a zuci ka ji babu dadi ka ce ina ma ina da ikon da zan iya gyarawa in canja kana tafe ka ga wani yanayi na wani a cikin matsala da tsanani akwai san da Mala Abbas na tafe na ga wata mace da yara sun kai guda hudu an ce wasu an ce haya suke amma dai in ka dauka ma ka ce nata ne da wani a hannunta da wani yana dan tafiyar ma batanina sosai ga wani yana bin sa da kuma wani shi kuma dan shekara bakwai haka tana tafi da su tana kokarin wani gida da ake bada abinci ta cusa kanta to ai wannan dole ya baka tausayi in kai dan kasa na gari ne kuma ka ji a zuciyarka ina ma zaka iya yin wani abu ka bada gudunmawa kai ma dan wannan abin ya kyautata ya gyaru matan nan ta samu natsuwa ta samu ita ma yadda za ta yi da ƴaƴan nan nata to wannan shine kishin kasa kishin jama'a duk lokacin da kaga wani abu na tausayi kana tausayawa kana jimamin cewar yaya haka za ta faru ina ma zan iya wani abu to ka sa kanka a cikin ɗaya daga cikin masu kishin kasarka da kishin jama'arka to abu na gaba Mala Abba shine niyya daban aiki kuma daban saboda haka in kana da wancan tunani da kyakkyawar aqida taka taimaka to kuma sai aiki zaka tarar da mutane waɗanda ƙasar su ta ci gaba al'ummar su ta ci gaba kullun kana samun su a cikin yanayi na aiki tukuri da jajircewa na fada na sake fada cewar misali ɗaya babba shine mutanen China nan karfe 6 na asuba an tashi wato zaka ga gari kamar karfe 9 na dare kowa ya fito mai sharar titi direba masu shaguna masu wato kawai gari ya waye karfe 6 rana tana bullo kanta kowa yana gaban aikinsa wannan ai shine misali na aiki tukuru kowa da haka a jajirce yana ta kokari wannan abin yakan faru idan mutun yana da wancan abu na farko da na fada kishin kasa da kishin al'umma yana so shi ma ya kyautata kansa ya kyautata iyalinsa ya fita daga cikin yanayi na talauci amma Mala Abba yanzu a ce kaga yadda muke fama yaro zaka ganshi wato da karfinsa da lafiyarsa yana kan ganiyarsa 25 zuwa 35 amma wai yana maula ko yana bara ko yana ba kuma abin da isa me shi lafiyar salau kawai mutuwar zuciya da rashin kishin kansa da rashin sanin ya kamata ka zo ka bata lokacin ka lokacin da anan ne zaka gina wa kanka alheri ka gina wa kanka gaba ran da Allah ya sa kana da tsawon rai shekaru suka ja ba za ka iya yin aikin da za ka iya yi ba in kana yaro ko kana matashi kaga ka gina wa kanka gobe kenan to amma a ce yaro kana ganiyarka ka kasa yin wani abu da za ka taimaki kanka sai maula shiga nan fita nan ya yi tsari wato gida-gida a mako akwai wuraren da zai je yana fadan karerai wani ya yi kariyar makaranta wani kariyar rashin lafiya wani kariyar ga sunan iri-iri ka rasa ta yaya ƙasa ta yaya al'umma za su ci gaba da irin tunani ko rashin jajircewa da lalaci da mutuwar zuciya na irin matasa to shi yasa kamar yadda nace Mala Abbas bayan an yi aikin nan tukuru to kuma zaka ga yaran suna da zuciyar su zama wani abu wato shi ake cewa ambition wato ka zama kana da buri cewar in Allah ya yarda nan gaba zan yi kaza zan zama kaza ni kaza nake so na zama irin wai a makaranta sai a riga gaya wa yara to in ka girma me kake so ka zama a likita nake so a ina so na zama lawyer ina so na zama malamin makaranta to wannan ai shine abinda ake cewa ambition, wato ka tsara wa kanka abinda kake so ka zama. Ba lallai sai a makaranta ba, zaka iya zama babban manomi, zaka iya zama burkila wanda ya kware, zaka iya zama ba abinda ba zaka iya zama ba. Yanzu Mala Abbas kana sanin, duk muna sani tarihin da yawa daga cikin masu kudaden mu yanzu masu arziki, Allah ya kara musu arziki da san al'umma, kamar yanzu AA Rano da dai sauransu waɗanda Allah ya yi musu buɗi. Ai da can ai ba da shi aka haife su ba, jajircewa ne da kuma sa wannan abun a zukatansu, suna so su zama wani abu. Yana so ya zama babban ɗan kasuwa, alhamdulillah haka aka fara. Ga sunan da yawa sai ne ta kirga maka su, amma dai irin su shi AA Rana da kuma Allah ya bashin kuma yake taimakawa a al'umma iri-iri ta hanyar da za a ci gaban. To ai wannan Mala Abbas shi ne kowane ɗan ƙasa ya kamata ya sa a zuciyarsa, kyakkyawar niyyar da aƙidar ni ba zan lalace rayuwata ta zama ba komai, ko da me ka fara, ko da lebura, ko da abin shara. Yawwa Mala Abbas, ina so in ce a wannan ƙasa da nake ta bada misali a China nan, wallahi babu raina aiki, kowane irin aiki, komai kankantarsa. Su a wurinsu aiki ne ya fi zaman banza, ya fi lalaci amfani, ya fi maula, ya fi bara amfani. Ka daure ka yi wa kanka wato kiyamar lain, ka yi kishin kanka. To in muka samu Allah ya taimake mu yaranmu da mutanenmu gaba ɗaya suka ɗau gabarar irin wannan kishi na burin a zama wani abu, a yi wani abu, kai ma ka fita daga cikin kunya da nauyi, ka je ka kalli mutum ido da ido, ba ka jin kunya, ka ce kawai ya baka, shi ya je ya yi ƙoƙari, ya yi faɗi tashi, ya yi jajirce, ya yi aiki tukuru, amma kai kawai ba abin da kake yi. Shikenan sai dai ka bi mutane kana cewa a baka maula, ba ma ka jin damuwa da kunya da kaskanci bai dame ka ba. To shi yasa dole daga ƙarshe kafin mu samu waɗannan abubuwa sai an haɗa kuma da haɗin kai. Mu haɗa kai, mu zama tsintsiya, mu zama wato karin magana ce wannan, wato mu zama masu san juna, mun haɗa kanmu muna taimakon juna. Kana zaune a al'umma kana tunanin me za ka iya yi wa al'umma, ko wancan shi ma yanayi wancan shi ma, kuna haɗuwa sai ka ga kowa ya kawo tasa gudunmawa da basira da ƙoƙari da jajircewa, sannan ne al'umma za ta ci gaba. Mala Abbas, ba yadda za a yi jama'a da ƙasa su ci gaba haka kawai sun naɗa hannunsu suna zaune sai su yi bacci, sai su yi sharholiya, kuma ka zaci wai al'umma za ta ci gaba. To daga ina, ko a addini, ai haka ne, ka yi imani kuma ka yi aiki tukuru, ka yi imani ka yi aiki tukuru. Ba magana ce ta kawai ka dunkule ka zauna a ɗaki a kai ba za ka motsa ba, ba za ka yi ƙoƙari ba. To ai ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba. Saboda haka Mala Abbas, dole mu haɗa kai. Shi yasa haɗin kai da wannan abin da a ce za mu ɗauki shekara guda, a ce gwamnati ta yi abin da ake cewa declaration, ta ware wata shekara, wato shekarar farkar da al'ummarmu da mutanenmu ta hanya daban-daban. Malamai suna yin nasu a mumbari a ko'ina, a daina yaƙar juna, suwaye da rigingimu. Ga babbar matsala wadda za ta gyara mana ma addinin gaba ɗaya, idan yaranmu suka samu abin yi, mutane suka jajirce, suka zama masu kishin ƙasa, suka zama masu san kansu da san ci gabansu. Ai ƙasa ta ci gaba, sai ka ga duk wannan matsalolin da ake wa'azin ma a kansu duka sun ragu. Yanzu ai rashin abin yi, rashin kishin kai, rashin son ci gaba, shi yake jawowa ake ta matsaloli, ake ta barna iri-iri. to inda zamu maida hankali mu ware wata shekara ma mu ce kai dukkanin mu sarakunan mu malaman mu yan kasuwa gwamnatocin mu yan majalisun mu dattawa duk wanda zai iya a ce yau aikin da ake so shekara gudan nan mu juye zukatan al'ummar mu mu so juna mu yi aiki tukuru mu riga yin wato bayanai ga juna a bude gashi nan a kananan hukumomi an giggina dakunan taro a ko ina a ce wannan wuri ya riga zama wurin tarurrukan al'umma ana dora su akan hanya ana ba su dabaru na yadda za su rike kansu su tashi su yi aiki tukuru wallahi mala abas ina gaya maka nan da dan lokaci kadan sai ka ga yanayin jihan nan tamu ya canja kuma Allah ya ba mu matasan ga sunan burjik wadda akan ce wai alheri ne ga al'umma in akwai matasa domin su ne suke iya juya abubuwa suke iya tuka motar ci gaba to ina ga ko mu dayan mu mu kanmu daidai ku za mu iya kafa kungiyoyi a unguwannin mu na sha fada mala abaz babu kasa da ta ci gaba ba tare da al'umma sun hadu suna hada kansu suna yin kungiya suna gudanar da abubuwa yadda ya kamata da kishi da son kai da hadin kai da jajircewa da san ci gaba to ina ga mala abaz in Allah subhanahu wataala ya kai mu mako na gaba ma iya dorawa akan wannan mu ga yadda mutane daban-daban su kuma za su iya bada gudunmawa wurin tabbatar da wannan abu domin a hadu ne a gudu tare a tsira tare kowa yana da rawar da zai taka kowa yana da abin da zai iya yi babba da yaro kowa da abin da zai iya yi kullun muna ta fada cewar kai nemi yadda zaka taimaka din in ma a garin ku babu ka nemi in akwai wata kungiya in babu ka kafa kungiya ka ga yadda zaku hada kanku ku soma tunanin yaya zaku taimakawa al'ummar ku da garin ku yaya zaku taimakawa kanku ku samu sana'o'i ni wani yana da wani labari kai baka da shi wani yana da wata masaniya kai baka da shi to sai ka ga in an hadu an cancanta ra'ayi da shawarwari wani daga ran nan shi ya samu aikin yi ya samu sana'ar yi wani daga ran nan zai bazama ita fushi ma nema wa kansa abinci gaba to wannan shine ma'anar jawo juna a yi kungiyoyi a tabbata cewar ana yi wa juna irin waɗannan wato nasihohi na ci gaba to kamar yadda kullum muke kammalawa idan kunne ya ji to jiki ya tsira ni na san akwai mafita kawai dai jama'a ne ya kamata kuma su dau gabara su jajirce in ka ji kada ka bari ya fita ta daya kunnan ka ce eh ni ma yau nayi niyya zan fara wani abu ko in fadakar ko in kafa kungiya ko duk abin da kaga zaka iya kai ma ka bada gudunmawa domin kasar mu ta ci gaba domin ba za ta ci gaba ba sai da mu sai mun yi wa kanmu ba wani zai zo zai mana ba.

mita 93.3 a zangon FM Rahama Radio cikin al'umma.

0: Barkan mu da dawowa yanzu kuma shirin zai dora. A ranar 17 ga watan Maris din shekarar 2026, fadar gwamnatin tarayya ta sanar da cewa shugaba Bola Tinubu ya umarci duk wani mai rike da mukami da yake son tsayawa takara a zaben shekarar 2027 yayi murabus kafin ranar 31 ga watan Maris din shekarar 2026. Wannan umarni ya shafi Honorable Nasir Bala Aminu Ja'oji, wato Senior Special Assistant, daga nan kuma tafiyar Honorable Nasir Bala Aminu Ja'oji ta kai wani sabon mataki, inda kwarewarsa da gudunmawarsa a harkokin matasa da shugabanci ke ƙara ɗaukan sabon salo. Nasir Bala Aminu Ja'oji ya sauka daga mukamin sa domin ya samu damar shiga takarar zaben shekarar 2027 a ƙaramar hukumar tarayya. Wanda hakan ya sa ƙungiyoyin malamai da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnatin tarayya da ma matakin jiha ke son barka da nuna farin cikinsu kasancewar Honorable Nasir Aminu Ja'oji a matsayin ɗan takarar majalisar tarayya a ƙaramar hukumar tarayya tare da addu'ar samun nasara. A cikin tafiyar rayuwarsa da harkokin jagoranci, Honorable Nasir Bala Aminu Ja'oji ya kasance yana gudanar da ziyarce-ziyarcen girmamawa da tattaunawa da manyan jigajigan siyasa a matakin ƙasa da jihar Kano. Daga cikin irin waɗannan ziyarce-ziyarce akwai ziyarar da ya kai wa Honorable Alhassan Ado Doguwa, ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin Doguwa da Tadumada a jihar Kano, wato sardaunan ƙasar Hausa kuma shugaban 'yan majalisun arewacin Najeriya. Wannan ziyara ta kasance wani bangare na hulɗar Ja'oji da manyan masu ruwa da tsaki, inda irin waɗannan ganawa ke ba shi damar musayar ra'ayi, gaisuwa da tattaunawa kan al'amuran shugabanci da cigaban al'umma. Ziyarar ta kuma ƙara bayyana yadda Ja'oji ke cigaba da hulɗa da manyan mutane masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa da shugabanci, musamman a jihar Kano da matakin ƙasa baki ɗaya. A yayin ziyarar, mun jiyo Honorable Alhassan Ado Doguwa yana nuna godiya tare da bada shawarwari ga matasan 'yan siyasa.
1: Sallallahu ala nabiyul karim. Masu girma, manya-manyan baki da muka karba a gidanmu da ni da ku, ziyara ta zumunci da girmama juna tun daga kan wanda aka yi wa rakiya, shi Alhaji Nasiru Bala Ja'oji, babban aminina kuma ɗan uwana Alhaji Ahmed Aruwa, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Tarauni, ƙirjin biki na Baba Ganduje. Zara ita ce taularuwar, ita ce amaryar taularuwa. Inda ka gan shi to baba na kusa. Yanzu ma har yanzu mafi daren zanga Ganduje ya shigo da fi, inda na gan shi.
2: Ga dole zan ci gaba da fakewa a wannan rumfar taku ta matasa, domin har yanzu ni ma matashi ne. Ina so ku yi wa kanku ƙaimi, ku sani a rayuwa irin ta siyasa a Najeriya daga waɗannan ƙananan shekarun naku ne ake farawa kuma a kai ga nasara. Wataƙila idan zan tuna da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mani, da kuma godiyar da zan wa iyayena da suka tarbiyyantar da ni, ko babu komai suka sa na yi karatun zamani, kuma na shiga mu'amala ta al'umma da harkokin taimakawa mutane a kowane guri. Wataƙila da labari na yanzu ba haka yake. A matsayina na wadda yau na zama ɗan majalisa kusan hawa bakwai kenan. A jerin shugabanci na majalisar tarayyar Najeriya da ma majalisar ƙasa National Assembly, yau Allah cikin ikonsa ya saka muna cikin ƙwaryar manya. To na fara ne a irin wannan shekarun nan, domin idan ban manta ba, na dai yi aure amma matata tana makaranta bata tare ba, saboda kaga kenan a saurayi na shiga majalisar tarayyar Najeriya. Bayan na gama NYC ɗina ne da shekara ɗaya na shiga majalisar tarayyar Najeriya, kaga wannan kalmar ta use har a wannan lokacin tana kai. Bana mantawa na shiga majalisa a lokacin da rigata ta NYC, wannan vest ɗin ta sama ita nake sakawa a ciki kamar vest, sannan dora babbar riga a kai, kuma idan na sa shadda ko yadi mai haske ta baya za ka ga rubutun NYC a baya, a gabana za ka ga tambarin Najeriya kamar wato na zo majalisa ne bautar ƙasa. Na faɗa muku wannan ne domin kowa ya miƙe tsaye, ku yi amfani da wannan damar ta shigo siyasa. Mu burinmu shine matasa su koyi abin da muka koya a irin wannan shekarun naku.
0: Honorable Ibrahim Umar Faruk shine shugaban kwamitin yaƙin neman zaben Ja'oji, inda ya bayyana Ja'oji a matsayin mutum mai haƙuri da sauƙin kai, Hakan yasa al'ummar gari ke masa lakabi da Malam Nasir Bala Aminu Ja'oji, wato matashi mai halin manya.
3: Ja'oji mutum ne wanda yake da hakuri da juriya kuma da yake son taimakon mutane. Kuma mutane sun san girmamawa sai suke ce masa malam. Wato girmamawa ce ake bi shi kimarsa da mutuncin da kare kansa kaffa kaffa da mutane. To sai suka dauki malin kama sai suka dora masa Malam Nasir. Wallahi girma ne wannan wanda tunda an kai yana da karatun shekaru amma an dauki girma aka bashi. Kullum bukatarsa shi ne ya taimaki watan gajiyayyu wanda suke da karancin karfi wanda yake taimaka hatta abokanansa da abokanan mu'amalarsa. To duk lokacin da ya shigo unguwa ya ji wani ba shi da lafiya, wani ya samu matsala, za ka ga ya kai dauki gurin kai ko wucewa ima ya ga mai sai da kayan miya, kayan miyan nan da takara ya karya kuma sai ya dauki kuɗi ya dauki jari ya ce in kuka je ka sake kawo kayan miyan. To wannan abin especially a cikin unguwa, to har mu 'yan siyasa muka ce to ai ita mace ce siyasa ne, taimako jin kai wannan ita ce siyasa. Sai muka cewa azumin sa na shekarunsa yana da quality na shugabanci, shi yasa muka zo muka same shi. Ka ce to Ja'oji wannan abu da ni ina ganin ina da sha'awa ta shigo harkar siyasa nan. Ya ce to ni kai ba dan siyasa ba, kai siyasa koyar da ake duk wanda ya gani a nan duniya ya koyi ta, kuma koyar ta siyasa ba wani tunda ka iya kai tausayawa da ungo da bayarwa ka iya siyasa ne, kana da mu'amala mai kyau da mutane, kana ganin darajar mutane, mutunta mutane, kana ba kowa girmansa, sannan in ka alƙawari kana cikawa. Malami ya rage akan siyasa wannan kawai ta ce siyasa ni ina sha'awar cewa ka fito kai tsarin nan. Sai to alhamdulillah za mu duba mu gani ba da daɗewa ba ma da ya zo ci to na yi kyakkyanci zan shiga siyasar nan, amma za ku ba ni gudunmawa ko gudunmawa ina da ku ba ni kuɗi ba a kuma ku tsaya ku jajirce mai harkar nan, domin harkar nan tana da ƙalubale da ce mu da mu ban santa. Wannan ita ce muka faɗa siyasa muka yi ta faɗa da shi kuma ya bi jagororin nan a taron kaf sai da ya same shi ci to ya shigo siyasa ya ce ga na amana zai yi harkar nan kuma ya zai harkar nan kowanne ya sai da ibi shi ya zai gabatar da kansa kuma ya ce zai tsarin nan kuma aka zo aka yi tsarin nan. A lokacin ma bai furta ma zai takara ko ɗaya ba, amma dukkan cikinsa yake da ɗanyen kana yana taimaka jam'iyyar
4: don a kai gaci
3: kuma alhamdulillah aka yi ta taimaka wa mutane kai sai da ya fitar da zunzurutun kuɗi miliyan 80 da wajen hudu duk Kano gabaki ɗaya a rabawa 'yan jam'iyyar APC, domin irin su ogogi ne a lokacin yana ƙungiyar matasa wanda su aka bawa wannan kuɗi suka bi lungu da saƙo na Kano lokacin ma 44 suka ringa bin 'yan jam'iyya suna raba musamman taimako ne na Malam Aminu Bala Ja'oji ce a ba 'yan jam'iyya. To haka aka zo aka yi ta wannan ana ta yi kuma Allah ya zo ya haɗa su da shi
4: Tinubu
3: shi kuma ɗa Bankara saboda ya ga irin kokarin da yake dabar da aka zo aka hada masa lokacin za a yi 1 million match na tsabar matasa. Ya ga Ja'oji ya burge shi yana matashi mai dan karamin shekaru ya hada mutanen da abin ya bashi mamaki ya ce eh to wannan ban Allah abokin tafiya a kai daga nan dai sai zai kuma daga nan sai Lagos nan amana da mutunci da su haɗu. To shi isa dan ƙurarren lokaci Allah ya kawo ɗaukaka wannan abu daga Allah ne.
0: Ibrahim Faruk ya ce Ja'oji mutum ne na daban a cikin 'yan siyasa, kasancewarsa mai girmama jama'a hakan ta sa karamar hukumar Tarauni ta zama a matsayin karamar hukuma mafi zaman lafiya a siyasa sakamakon zuwan Honorable Nasir Bala Aminu Ja'oji.
3: Mu yanzu a Tarauni daga kan mai girma shugaban kasa zuwa har gwamna sanata dan majalisa jaha na gaya ma ba mu da wata matsala a nan taron za ga APC ake yin sak da mu ɗan kunkusiyar da suka zo suka shigo cikin mu su ma suna da confidence cewa sun san malam zai iya kuma suna ba mu haɗin kai ana zaune lafiya su za ka yi ba wata rigima da kake ji irin wanda take tashi. Yan kasuwa ne, malamai ne, masarauta ne, su ɗan ƙasa na dangwale talaka wala duk ba mu da matsala da su, kowa yana ganin ka da daraja da ƙima. Kai mu muna alfahari ma mu zo mu ce mu yan gidan Ja'oji ne, ko mu duk inda muka zaga ma za ka ji ana Ja'oji.
5: kai har da iri in da tsaya a danja ba kawai sai da ce mu sai jahudi sai jahudi kaga mutane sun san cewa alherin da yake ne taimakon da yake mutane sun gamsu mu ma mun shafi wannan farin jinin nasa ana jinjina mana ana gaishe mu sai ga mutun ya zo ya gaishe ka da rusu sai jariya san cewa kai dan jahudi ne wannan sai ga mutun ya zo ya gaishe ka ai jahudi yake sai ga mutun ta zo ta gaishe ka jahudi take ka rasa ka inda ma tuwa to wannan abin daukaka wallahi ba wani abu ne kamar bature da ke cewa sacrifice once in kai da cewa mutane mutane ne zaka ba su kima da daraja da mutunci kuma za su baka
6: sai za mu saukin
5: kai sai za mu mai saukin kai sannan har yanzu bai canza abokansa ba wannan da ka san su da su ne din dai wanda ake ganin yara ne su ko wasu abu ne ko ba su kai gozo wallahi ka dawo gobe kullun haka dai ni kullun shi ne gidansa
6: abokansa dai taso da su
5: dai taso da su tun da suka yi makaranta da wani shirin suka yarin ta zuwa su wallahi ka ji su ne zai mun tabbata mun samu wani mutum ba
0: a yayin da siyasar jahar Kano ke fuskantar kalubalen rikice-rikice da fadan daba a wasu lokuta ta yadda duk lokacin da aka gudanar da wani taron siyasa akan samu asarar rayuka gami da raunata wasu da dama tare da asarar dukiyoyi amma salon siyasar gidan Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji ta bambanta da sauran
5: kaga tsari gidan ba ta gariya in ka zo zaka zo zaka gidan wallahi ba a jira da yawa in sun zo da tsarin ba canja musu tsari biki tunda mun san ba za mu sa mu ba ƴaƴanmu abun baye ko mu ba su wata wani abun makami to mu ban ga dalilin da za mu zo mu tana ƴaƴan wanda su wanda su shi sa tsarin wallahi ba ma wannan kwata-kwata ba mai ba mu zo mu zo mu tare yara mu ce su zage su tuntun wane su zage wane da wani su mu ba ma wannan tsarin
6: babu wannan tafiyar Nasir Bala Aminu
5: saboda haka idan ka zo ma za mu ce to in ka yadda za ka yi tsarin ka tsarin bacin mutunci
6: burin ku da manufar ku shine za a yi matasan nan su zama
5: mun yi rehabilitation nasu wanda da ake ganin cewa in ka gansu da ma ka gansu da ma tsoron ta ka suke amma yanzu duk babu na tsarin saboda haka mun musanta da su a cikin tsarin nan sun dawo mutane su ma haka ake tafiya su in ka shiga cikin wala ba ka gane ba kuma in ka sa riga mara kyau ma zai kaje ka canza wannan rigar mu ba a mana wannan shiga mu ta arziki ake mana ba shiga ta rashin mutunci ba wata zara mu ba mai rado ne kuma ba a yi zage-zage ka zo kana zagin duk ba ma buɗe kofar wannan ban buɗe kofar ba za mu yi ba so ba mu na haka tsarin da yake haka muka tuni Allah da kuma haka za mu
0: kaɗan kenan cikin tarihin rayuwar Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji tun daga tushe a cikin shirin Jaoji zaɓin taron mu ta yadda ya fara tafiyar da rayuwarsa har zuwa shiga harkokin shugabanci da siyasa ku kasance da mu a sati mai zuwa a cikin shirin Jaoji zaɓin taron mu a madadin wanda ya ɗauki nauyin shirin Muktar Aminu Bako Commander Student Coordinator City Boy Movement Kano sai wanda ya sa ido don ganin shirin ya kammala ba tare da kuni ba wato Bashir Ala'ali Amina Umar Kafinta da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance da mu a sati mai zuwa ta cikin shirin Jaoji zaɓin taron mu
7: kafin zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf al'amura a jihar Kano sun tabarbare tun daga kan haƙoƙin ƴan fensho ma'aikata ba santa kamar mai albashinsu ba ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli amma da zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf dake gogegge ne kuma haziki ya warware matsalolin ƴan fensho ma'aikata suka samu cikakken albashi ya inganta fannin ilimi da lafiya har ma ya samar da abbakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila haka kula da yara da basu magani kyauta a jihar Kano jam kyauta ga biyan kuɗaɗen jarabawa Egda Taneko ya samar da makamakan titina da magudanar ruwa kuma aka haska jahar Kano kowanne sashi ga makamakan gadojin sama da na ƙasa musamman a kofar dan agundi da shataletalen taludu ga aikin kammala 5 km kananan komi 36 na wajen birnin Kano bayan matasa jari da mata a kowanne wata gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf mutum ne karimi mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jahar Kano domin daurewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan komi 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar iyar APC a karo na biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu
8: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ara tarihin bin adama
9: a duniyar namun daji rayuwa cike take da kalubale
10: unguwanni irin su jakara waɗanda suka kware wajen sana'ar gurasa
11: masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara masarautar ma kina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a fadin garin a tare
12: abinci iri-iri na kasashe daban-daban ba wai kawai abincin da muka saba gani a gida Najeriya ba
13: a duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
14: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12252 ɗan Bella TV tauraro mai iko

0: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.
1: Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cuta.
2: 97.3 Rahama Radio.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da jimin katuncin mu ta cikin wannan shiri namu mai taken kunje zaman bugun waraka shirin da bisa al'ada dakarun ahalin warakar take gidan sanata Suleiman Abdulrahman Kawu su mai farkin daukar nauyin kawo muku a dukkanin mako kuma da lokacin da muke tsefe muku irin kyawun ayyukan alkhairi da sun sanata Suleiman Abdulrahman Kawu su mai farkin shin fadawa a kudancin Kano da harkokin lafiya ilimi ruwan sha da ma da al'amuran da suka shafi ci gaba a wasu lokutan mukan dauko wadanda ke yin dauraya irin ta siyasa da su shafi al'amuran jam'iyyar ta APC a kudancin Kano tare Kano da ma Najeriya baki daya sunan Abbas Adam Abbas a yau shirin namu yayi gagarumin wato kamu wanda muka kawo muku wani guda cikin ɗan gaba-gaba harkokin yaɗa labarai a wannan gida wato ba dai wani bane face Honorable Yusuf Siyasai Rifalali wanda shine shugaban riko na kungiyar ƴan baka na gidan waraka da ke kudancin Kano
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida na taken waraka radio kunce kwanyen zuma to ina muku salama irin ta addinin musulunci sannan kafin mu shiga wannan shiri da dangadan dan gaskiya wannan shine kusan firata ta farko a wannan shiri na kwanyen zuma
0: amma dai kuma ga duk mai bibiye da al'amuran kafa yaɗa labarai muryar ya sai difa lalaba ba kuwa bace ko sabuwa
1: ba ba kuwa bace amma a nan gidan a yanzu a wannan shekarar dai ba kuwa ce kuma zan yi amfani da wannan dama in mai da ita ba kuwar ba kamar yadda ka faɗa
0: na'am
1: sun da ba ko ne a cikin harkar ta gidajen rediyon da suka shafi yankunan jihar Kano gaba ɗaya da kuma ƙetare irin su Jigawa da sauransu ba dan musamman ni a harkar kawo ma in dai a firace irin wannan amfijina a gidajen rediyo na Jigawa saboda ni na fi son inda zan yi magana na ƙasa ƙasa ya ji ni dan kamar irin gidaje haka wanda suka shafi cikin birni to ana sauraron mu sosai amma dai ba kamar irin su Jigawan da mu ƴan yankin mu na Kano South local government 16 mazabu 171 suke wannan yankin a Dunkula ba ina yawan yin maganganu na kajerin su gaya ajin ga albasu ta kai sumaila tidin wada doguwa ranaki biyar min kure rogo karaye wudul da garku duka waɗannan guraren suna yawan sauraron mu sosai kuma suna fahimtar me muke gaya musu dan mu yanzu inda ba dan siyasa ma ta zama zamani ba to mai girma zaɓuɓɓen sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ai ba wani mutum ne wanda mu a yankin mu ma sai ka zo ka ce wai ga aikinsa ba saboda shi duk abin da aka ce yau ana yin sa hannu ya taba ido ya gani to mu kuma baki za mu fada tunda aikin mu fadar to gaskiya zan yi amfani da wannan dama in miƙa sakon godiya ga dukkanin mutumin ma da ya arsasa zuwan Kawu Sumaila wannan kujera ni shi zan yi wa ma godiya ba wai kawun ba tukunna
0: wa kenan
1: dan dangwale domin ƴan dangwalen mu ne yankin Kano South wallahi mutanen arziki ne kuma sun san halacci kuma har yanzu nan haka mu a yankin Kano South to ai sai dai ka tallata wani dan takarar amma ba wai kawo ba saboda ba mu kadai ba mai shayi masu garuwa masu noma masu aikin gwamnati masu kaza mata iyayen mu matasa ƴan mata dukkanin su gaba ɗayan su akan doran tallan manufofin Kawu suke saboda su ba baki ne wanda sai ka tsaya ka nemi su dogon abu ba amma abu ne na sunnar siyasa dole mu fito mu fada tunda aikin mu fadar
0: har ba sai da ifa lalaba tarin fashin ka zanyi ba kana batun ya zama wajibi kowa ya tallata ka san shi talla aka ce ba a yin sai da dalili wala Allah akwai wasu irin tarin ayyuka da kake ganin sun kai ku bujikirji ku kara cewa al'ummar kudan jikinu ba su za ku talata musu kawo ba su za su talata kawo da kansu
1: wato abin da yake faruwa mu a yankin mu shine mu kamar ma mu ba mu san gwamnati ba gaskiya
0: a yanzu
1: ta tarayya ta jaha da sauransu ba kawai mu kujerar sanatar nan ita kadai muke kalla a matsayin ita ce shugaban kasar mu ita ce gwamnan mu ita ce sauran wasu ƴan majalisu da sauransu ma dalili shine girman ayyukan da Kawu yayi a yankunan da yawan su ya kai duk inda ka tafi kawai kallon Kawun ake kawai ba wasu abubuwa ake kalla ba wannan ta sa muka samu wasu abubuwa ma na kalubalen yanzu fa ta kai ta kawo ko kwalabati zakai a yankin Kano South kawai kawuri
0: koda ba shi
1: yake aikin ba mashine saboda ai mu ba wanda muka sani sai shi din kaga a siyasa kawushi ya wayar mana da kai ya iya nuna mana cewar wannan baki ne a siyasa wannan fari ne a siyasa in mun bi wannan mun ciro man amfanin roman da mukuradiya in mun bi wannan ba za mu samu abin da muke so ba in mun bi wannan akwai matsala a tare da shi wannan kawu ne ya zo mana da wannan salam ma a yankin Kano ta Kudu
0: na wannan wayewar
1: to ai da ba mu sani ba kai zan iya gaya maka dukkan mutumin da yake yankin Kano South daga shekara uku nan da kawu ya karbi gwamnati anan ma mutane suke iya gane ma local government 171 muke wakilta
0: mazaba kenan
1: ai mazabu 171 muke wakilta da yawa ma ba su san local government nawa muke wakilta ba ba su san yawan mazabin da muke wakilta ba zuwan kawun ne yake gaya mana fa local government 171 mazabu 171 muke da su muke wakilta local government 16 muke wakilta
0: wannan hanzari ba gudu ba duka waɗannan mazabu 171 za a iya cewa ayyukan alkari shi da sun sanata sai mun Abdulrahman Kawu Sumele ya irin suke su ko ya ishe su
1: kaga local government 16 nan yanzu da alqur'ani zan iya dora ma hannu akan san dora shi akai na rantsa ma ba inda aikin sa ma bai je ba local government 16 nan
0: su kuma mazabun
1: mazabu 171 zan iya gaya maka a cikin kaso 100 to kaso 85 kawu ya gama da layin su ya ci ayyukan sa sun shiga kuma ni ba jiyau bane ni mafi yawancin ayyukan kawu in ban gansu zahiri ba nakan sa a dauko min so a hoto a turo min in gani nakan sa a dauko ayi posting saboda in gani nayi like nayi share na tura wa duniya ga aikin da sanata na yake ni a siyasa ba ni da wani mutum wanda zan iya bugar kirji in bugi kirji na in ce wai ina da sama da shi a yankin Kano South in ba kawo ba saboda abin da yasa ni ina tafiya ne da mutumin da ya san darajar mutanen da yake wakilta ina tafiya ne da mutumin da ya san darajar mutanen da suke bin sa ina tafiya ne da mutumin da ya san darajar addinin sa wanda koda Allah ta kasance mana ranar gobe kiyama kana da hujjar da zaka faɗa kace dan abu kaza kake ban wani mutane ne suke daukar siyasa kawai a jahilci wallahi in ka zo ka tallatawa mutum abinda kake ganin ƙarya ce abinda kake ganin shi ma bai amfanar da kansa ba ballanta na ya amfanar da wani wallahi Allah ba zai barka ba ka dauko mutane ne ka cusa su cikin du ka dauko mutane ne ka hantsar ka tabar da su ka cutar da su dalilin shine sun ka zo ka gaya musu ƙarya sun zaba abinda ba zai zama musu mafita ba daga shekara 20 kawo yanzu idan Kawu Sumele ne sanata daga shekara 20 kawo yanzu ina mai tabbatar maka duk aikin da kake kallo a cikin birnin nan wanda engineer Abba Kabir Yusuf yake yi to da tuni Kawu ya maida wannan yankin tamkar cikin wannan birnin namu duk inda ka je zaka kalla yanzu misali zan ma ka dauko harkar tsaro
0: a kudancin Kano
1: kadai wallahi iya ita kadai darajar annabi ya isa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta kawo zanafan sa wanda yake da su iya harkar tsaro kadai wallahi
0: akwai matsalar tsaro kenan a kudancin
1: wallahi da muna da ita fifi da baka tsammani domin mun samu kalubale na daddauke mana mutane mun samu kalubale na harba mutane da aka rage kashe mutane
0: amma ta ina shi sanata kawai ta karwa wajen magance ita wannan matsalar ganin shi ba mai rike da ofishin tsaro ba
1: kawai tsabagen sanin darajar dan adam ne da kuma ya zai shiga ya fita ya sauke nauyin da Allah ya dora masa ya shiga gurare daban-daban shi ya san inda ya samu abin sa ya kawo mutane saboda ya zo ya taimake su a wannan harka
0: kamar me aka kawo
1: kaga na farko tsakanin bododinmu da Bauchi dukkan wayannan guraren sai da kawo ya mana iyaka da su ya kawo mana jami'an tsaron da za su kula da lafiyar mu wannan gurin ta kai ta kawo duk ma daga inda ake zargin bata garin suna shigowa
2: a
1: kudancin Kano mu sai da suka daina shigowa gaba daya ta kai ta kawo fa mu a kasuwannin mu na ta kai ko kacaku har rubuta takarda fa ake turowa za a dauki wani za a dauki wani za a dauki wani
2: subhanallah
1: kuma an daukan mana mutane akalla sun kai kusan guda 9 a iya karamar hukumar mu kawai ta kai
2: kafin zuwan sanata
1: da Allah ya kawo mana sanatan yazo ya tsaya fadi tashi ni ina daga cikin wanda na kira shi na je jaje an dauke wani na dauki waya ta na kira shi na hada shi da wanda na je gurin sa jaje din ya jajinta masa yace in Allah ya soya da zamu ga yadda ya kamata ai kuma alhamdulillah mun gode wa Allah daga wannan lokacin da kawo ya shiga ya fita da aljihun sa ni kudin da nake kallar ana kashewa a harkar jami'an tsaro a yankin Kano ta kudu ni sai da na tsaya na kalla wannan mutumin a wannan lokacin ba a majalisar dattawa yake samun kudin sa ba kawai yayi amfani ne da kujerar ya dauko dukiyoyin sa ya rika sawa saboda ya escape din rayukan da suke wannan guraren alhamdulillah daga wannan lokacin kawo yanzu tsaro ya tabbata a kudancin Kano babu wani mutum ƙarya yake kowaye a kudancin Kano mu ne kudancin Kano mu muke zagayawa a kafa mu muke zagayawa a mota mu muke zagayawa a babur ba inda ba ma shiga a kudancin Kano a harkar tsaro mun gode wa Allah mun gode wa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya taimake mu yayi mana abin da ya dace yayi mana
2: to Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan namijin kokari mu jingine wannan batun tsaro mu kalli wani al'amari daban musamman ita karamar hukumar ta kace zaka iya rantsuwa da alqur'ani mai girma cewa an yi ayyuka a kowace karamar hukuma a kudancin Kano mun sha jiyowa idan wasu ka zo wannan tebiri sai mana baje kolin irin ayyukan da suke ganin sanatan yayi a karamar hukumar su kai karamar hukumar ka ta kai makalleta ka cokar
1: to alhamdulillah aini tunda kaga ba ma iya karamar hukumar ta kai nake wakilta ba a matsayina na shugaban radio na gidan mai girma sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila to kaga dole ba iya ta kai ma zan tsaya ma ba zan dan tsintsinto ma wasu gurare wanda da dai sai dai in tura in ce a je a fada to amma tunda ni ne da kaina akwai gurare da yawa wanda zan dan tsintsinto ma
2: to mu dan tsinta din tunda idan muka ce zamu kalle su gaba ɗaya to wallahi Allah sai mu kwana mu ƙara kwana
1: cikin wannan lokaci sosai bari in fara ma da karamar hukumar ta wata taka
2: na'am
1: ka dauko ƙwariyar cikin garin ta kai na farko kaga addinin Allah ya fara kokarin maya za a yi wanda suke yin sa a inganta rayuwar su sune almajirai ƴan uwanmu
2: malaman addini kenan
1: malaman addini aka je aka yi block wanda aka yi gini na islamiyya a ciki na tsanga sannan muna fama a cikin ƙwariyar garin ta kai muna fama da harkar zaizayar ƙasa mai girma senators da ma Abdulrahman Kawu Sumaila da ya zo a mazaɓar ta kai ya awon gaba da wannan aikin aka kammala shi a iya ƙwariyar cikin mazaɓu na ta kai mazaɓar ta kai ba fi ƙwariyar local government ɗin ta kan nake ma magana ba akwai ɗalibanmu wanda aka dauka makarantu na gaba da Sakandare a harkar ilimi ƴaƴan talakawa ne wanda wani kawun ma bai san su ba in yanzu a kawo mutanen da aka dauka kusan mutum 10 a cikin ƙwariyar mazaɓar ta kai kawo in ka ce ga mama mutum 2 ko 3 ma ka hada shi da aiki
2: cikin waɗannan jerin ɗalibai da aka dauka mutum 1000 akwai ƴan ƙaramar hukumar
1: ta kai akwai ƴan ƙananan hukumomin ta kai a ƙaramar hukumar ta kai muna da su sun kai kusan guda 30 a ƙaramar hukumar mutum ta kai so a cikin mutum 30 ɗin nan misali ka kaddara ma 30 ɗin ne ko sama da haka ba za ka iya cewa kawo ya dauko ma sunan mutum 4 wanda ya san su ba ko mutum 5 kawai ƴaƴan talakawa ne wakilan kawo suke kawo sunan su so idan ka zo mu kuma ɗan mu gani mu ji mu zo mu faɗa mu kuma har iyayensu ma wasu sai mu gaya ma
2: kun bibiya ko bincika
1: mun bibiya mun gani mun san daga irin gurare daban-daban da aka ɗauko su a iya mazaɓar ta kai an ɗebo da yawa a mazaɓar Kacaku su ma irin wannan harkar zaizayar ƙasar ta addabe su an zo an shiga cikin garinsu an gyara musu lambatu ɗinsu an yi musu irin hanyar nan kamar feeder an zuba musu birji an dandaɓe shi an zo yanzu laina ake kokari a sa musu ta zama kwalta gurin a cikin garin Kacaku ai mazaɓa ce ita ma mai zaman kanta a takai idan ka zo ka dauko misali a mazabumu irin su zuga su ma akwai irin wannan matsalar hanyar zinziyar kasar da take addaba su yanzu an zo hagu da dama an fitar an je har bakin gada an yi gadar ta tsallaka matsalar da suke fama din su shigo daga cikin gari su zo su yi business din su a harkar su zo su ta fama da jagobjagob yanzu ta kauce su ma an gama yi a ciki yanzu yanzu idan ka dauko mazabar da bindai masallacin juma'a sune yanzu ka je ka gani ma ruguje shi ake yi ana kokarin a jajjara shi ko ba a rushe shi duka ba za a rushe duka wannan harabubun da gefe da gefen sa gashi nan ana kokari aikin aka saka a gaba shi ake yi
2: na'am
1: ire-iren waɗannan da yawa gurare yanzu kamar mazabar kuka fili ne guda ake da bukata aka rasuwa zai saye shi kawun ne ya tura kudi aka je aka saye shi kusan miliyan 1 baka da
2: filin me kenan
1: fili ne na makarantar su da suke so su yi
2: ta addini
1: duk ire-iren waɗannan abubuwan da sayan makabartu guri ya cushe islamiyar mu ce ta lalace a gina wata masallacin juma'ar mu ne yake da matsala kawo ya kawo kudi mu je mu kai a karamar hukumar ta kai ni na sha zuwa in je in kai in wakilci kawo a karamar hukumar ta kai yanzu duk fa maganganun da nake mama ban zo mazabata ta falala ba irin ayyukan da yake min yanzu a mazabata ta falala wanda da billahi la ilaha illa huwa mu a mazabar mu ma tunda aka kafa gwamnati in ba aikin sa ba ma mu sai dai irin dan na baya ba wanda suka dan tsindimo kanto ma yayi mama da baba yayi amma in ka cire wannan duk aikin kawo ne a cikin mazabar mu mamu tun daga kan lamba da wannan zazziyar kasar ta farko tun yana dan majalisar tarayya aka zo aka yi mana katafariyar gada yanzu gashi an zo ana yi mana aikin zazziyar kasa tun daga farkon gari har karshe kwanan nan ba a fi shekaru yan kadan ba aka zo aka fitar da kasuwa suka kirkiri kasuwa yan garin saboda shi ma kansalan yana da son ci gaba Allah ya saka mu da alkhairi haka aka zo aka kirkiri wannan kasuwar yanzu magana da nake ma kawun ya ji ya sa ayi ka ta fara rumfuna da shaguna da suto dan kasuwar ta inganta yan garin su ji daɗin harkoki yan sassan gurare kullum in suka zo addu'a suke wallahi ni ina zuwa gurin nan in naji irin addu'o'in da ake yi wa kawo wallahi talaka kawo ya gode wa Allah ba a taba yin dan majalisa sanata mai mulki wanda yake rataye da haƙƙin al'umma al'ummar suke mai addu'a da fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa matsatsalin sa na rayuwa Allah ya kawar da su Allah ya ji kan iyayensa in suna rayuwa Allah ya kara musu lafiya kamar yadda wayannan masu kallon aikin suke zuwa suke kullun aikin kenan yanzu ranan nan ina zaune ma karatun alqur'ani suka zo suka sa aka rike a gurin suka debo malaman su a garin suka zo suka yi sauka Allah ya inganta lafiyar kawo Allah ya taimake shi akan harkokin sa ba su abin da yake nema duniya da lahira wannan maganganu nake ma a karamar hukumar ta kai ina ga makociyar musulmai a garin sa kusan kullun sai na zagaya na je na kalli irin ayyuka na alkhairi ni duk maganganun da nake fada wanda ya ce ba haka ba yazo ya ce ba haka ba to ya fado in nace ga gurin da aka yi aiki sai yazo ya ce ƙarya ne ni ka gani nan dalilin da yasa nake zaune da kawo kenan saboda na san ba zai ba ni kunya ba zai abinda zai aikata na alkhairi ni kuma zan zo in fada kuma duk daga lokacin da aka ce yau kana wakiltar mutane mabiyanka suna yawo da karfin gwiwar su suna kallon abinda kake yi yanzu bari ka ji wani abu idan na wuce ma Sumaila ba zan fada aikin kawo ba ka san dalili nan Aisha kundin ne
2: gida ce
1: to su ni makocin sa ne wallahi duk lokacin da zan wuce ta Sumaila sai na bi ta kan aikin sa ko ta hagu ko da dama ko ta gaba ko ta baya
2: ayyukan da yana kan sanata ko kutun kan ma ya zama sanata
1: ayyukan da yana kan sanata ma yanzu ai da ba maganar kafin ma ya zama sanata ai Sumaila ai yargata ce tunda ake gwamnati ba a taba yin wanda yake kula da garin su kamar kawo ba kowanne titi ka bi kwalta ce yanzu idan ka dauko in ka shiga cikin garin Sumaila ko ina gashi nan bajo haske ne in ka zo cikin garin Takai haske ne in ka zo wannan sololin sun yawaita ni fa kwanakin baya na kira shi nace kawo dan Allah dan annabi wayannan sololi da karakar ka ta mana su a yankin Kano South ka taimaka a rika sa hoton kaman a jiki yace a wai wallahi ba ni ban taba ganin mutumin da yake yin aiki wanshi na siyasa kuma kake yin sa kawai dan Allah kake mai da shi ka mai ya mai da aikin kawai shi dan Allah yake yin sa ya sauke haƙi kuma yayi dan Allah ba zai yi dan a fada ba idan kawo rarrate hoton sa muka yi a jikin sololin da ya kawo in ka kalla sai ka rike kai saboda yawan su yanzu idan ka tuhu kawaro su mai lanka tuhu karamar hukumar wudul kasuwan nan ta darki ya kamata ɗan kasuwan darkin nan su fito kunsu da korkwata masu tayo kawo addu'a Allah ya sayar ya gama da duniya lafiya
2: mama ya koma ba
1: ai in ka kalli yadda kasuwar darki take batawa mutane raina idan ana cin kasuwan nan gosulo ya baci amma da kawo yazo fa yanzu ka je ka kalli bypass din da ya fitar musu an dora laina yadda ka san a turai kuma tsakiyar kasuwar duka hagu da dama yazo ya zuba sololi haske ne tar cikin an albasar nan cikin kasuwar duk an zo an rakarkata sololin nan a ciki babu wani abu wanda in ka kalle shi a cikin kasuwar nan ba zai baka sha'awa ba komai sai ya baka sha'awa saboda kawo ya inganta wurin in ka zo wucewa alhamdulillah ka zo ka kalli karamar hukumar garko inganta ilimi iya farawa aka ji aka fara block na makaranta to yanzu makarantun da kawo ya karamar hukumar garko suna da yawa yazo ya gyara musu asibitin su yazo ya gyara musu hanya hanyoyin su da suke damun su shekara da shekaru aka zo aka gyara su kuma ɗan karamar hukumar garko suna jina kuma sun san inda kawo ne aikin yanzu ka zo ka tafi karamar hukumar gaya ka gani wanda ɗan gaya ya kamata a ce duk sati uku ma kuna taro kuna yi kawo saukar karatun alkur'ani Allah ya inganta rayuwarsa da lafiyarsa saboda me saboda matsalar da ta rika faruwa a wannan hanyar ta mu ta ga wa in ka gani sai ka dafa kai kullum mu kenan a fargaba mu kenan a hadari yau a ce mutum nawa sun mutu gobe a ce mutane kaza sun mutu jibi a ce mutane kaza sun mutu wannan abun ya tayarwa da kawun hankali ya kasa zaune ya kasa tsaye sai da ya je nemo wannan katafaran aikin da ake yanzu na ga duk wanda ya wuce wucewa ba boye bane aikin gashi nan ana tafawa ga makarantu tun lokacin fa da muna dab da fara mulki fa kawu yana hawa sanatar nan fa ya je karamar hukumar gaya su ya fara ba naira miliyan 10 a masallacin sa na juma'a
2: kuma a rantsar da shi
1: kuma a rantsar da shi islamiyoyin nan yanzu nan gashi nan irin mazabar dan audi din nan tuntun ya ji yayi musu ajujuwa ma ana karatun alqur'ani a ciki yanzu medical aptitude din nan na gyaran ido da kunne da waye in ka duba karamar hukumar ga muka fara kai shi aikin da za a yi miki za a je a dauko ki a kashe miki kusan 250,000 kyauta kawo zai a yi miki a baki gilas kisa wanda in zuwa zaki wannan matsalar tana damunki sai ki rasa inda zaki tura kanki ma ba kama siyar ba abinda zaki samu ki zo ki yi wa kanki lafiya ki sama wa kanki lafiya amma yau kawo yazo alhamdulillah da zuwan sa sanatar nan yazo ya ragade matsatsalan da suke karamar hukumar ga ajin ga albasu duk gashi nan in ka kalli daliban da muka dauka a wannan guraren aka basu ilimi kyauta to ni abin da yasa ni a harkar kawo bana mamaki saboda tun yana dan majalisa nake tare da shi na san waye shi a gurin alkhairansa kyautar mota a gurin kawo sai da ta zama kawai ta ake cewa ta kawo ba sai yanki ake ba sunan motar duk wanda ka gani ka zana ta kawo ba sai yanki ake ba a tamfofi mata in ka je gidan biki sai dai ka ji ana cewa a tamfofin nan ta kawo ba sai yanki ake ba ba na tantama da ni da ɗan uwana da iyalaina da dukkanin wanda zan faɗa wa yanzu wallahi ba na tantama zaben mai girma zaben sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila in ana shekara 1000 ma a wannan kujerar mu ƴan Kano ta Kudu wallahi ba masu yaba ta in dai ba ta shugaban ƙasa zai tafi ba ko ta gwamna to mu magana tafi sabilillah in dai mu ƴan Kano ta Kudu ne kuma haifafin Kano ta Kudu kamar ni
2: na'am
1: da nake ma misalin nan ne da nake takawa lungu da sako nake gani to ai ni zan baka labari ba wai dan taka haye ba saboda mu yanzu yan takarkaru ma har da yan taka haye
2: to kamar suwa da suwa ke
1: wallahi ba zan faɗi sunan sa ba amma su yan Kano ta kudu in kace yan taka haye ai sun sani an ce ba ko gida ba su da shi mu ko duka gidajen uwar mu ma tana garin din muna zaune da ita lafiya dan muka je mun san me za mu bude mu kwanta alaji ka to bujin wai takara zaka yi to takarawa zaka takarawa alaji mu muna da yan takarar mu muna da masu mulkin mu su suke kai kuma su za su koma bijahir rasulullahi wannan wahalar da kai ne kawai saboda da alalata kuriya amma tunda zaben ya zama dole sai an ni fa ina mai tabbatar maka a yanzu duk dan Kano ta kudu da yake rayuwa da zaka tambaye shi to mu da yan Kano ta kudu ma da an sa limana ba a zaben nan ba saboda kai wahalar da mu za a yi mu fito mu shara na banza kawai a ce mana an ba mu namu mu shikenan kawai ya koma shi kawai sai sifil ba sai mun sha wahala ba da ka ce muke mu saboda mu kwanmu da kwarkwatar mu muke fitowa zabi
2: to ai ku da anyo da makadiyar ta katse
1: ba da makadiyar ta katse bane ai jin dadin abin ne ai su yan yankin dadin abin suka je suka ce ai musu haka ai wata sadaka tijariya ce ma suka ba shugaban kasa dan bai gane bane ba sai an sha wahala wai dangwala kuriya ba duba sai mu ce mu duk mun yafi wannan kace-kacen kudin a yankin Kano ta kudu mu duk a tattara a ba kawo su mai hada da na gurin sa ya ci gaba da abin da yake mana na alkhairi tana gani alaji kwalabatu ma wannan kwalabatu ma kawo bai bar shi ba ya an fese yanzu ka je hanyar nan wani gari da na gani ni garin nan a social media na gani ana tafa mun post wai ta kwalta ce sun rasa yadda za su yi da ita yanzu kawo ya sa an barje hanyar wannan ba da sunan garin nan su take ne ne ko abin nan
2: garin
1: hukumar Sumela ne ai ba so ba na shigo Sumela ba saboda wannan garin ku na dade ina tamawa ni ma na ba hanyar ta da man amma yanzu magana da nake ga ma wallahi an barje ta kullun yan garin in ba godiya ba da suke ba abin da suke kawo Allah ya saka alkhairi kawo Allah ya jikan maifa ka san dadin da nake ji wallahi dadin da nake ji a bas da mahaifiyar kawo tana raye ake mar wannan ake musta wannan addu'a tana raye kullun a rayuwarta a cikin farin ciki take Allah ya kara mata lafiya kullun a cikin farin ciki take kaga in ta je gidan suna ayi wadanta addu'a ita ba har yanzu nan haka da nake ga maka Asmaila har yanzu bata daina kaiwa hasafi wa gidajen suna da biki ita fa ta kowa ce uwar kowa ce nan da kake gani in ka debo matsalar ka da ka je ka kai mata shikenan nan sai ya kare
2: har ba sai ji a wannan gaba sai dai mu ce Allah da hajiya da lafiya da nisan kwana za mu tafi wata rabin lokaci Allah ba shi kai ma idan ka sha ruwa naga kana so mu fede mu hau kan siyasar kai zamiya kai zullo a madadin shi wato wanda muke kasance da shi a cikin shirin rabin Yusuf ya sai di falali shugaban wato dan kungiyar dan baka na kudancin Kano kuma gidan warakar kenan ahalin waraka ni a basana masa kike ku da kace mu

0: suma in kace tinuba atiku a wace jami'a suke yake sai sun inda su ga in kace shi kansa Peter Obi a wace jami'ar yake sai ma an yi inda a ga mu ai mu a yankin Kano ta Kudu baba amaya shi sa na ga ma sanatan mu ɗaya shine shugaban kasar mu shine gwamnatin mu shi yake wakiltar Tinubu a yankin Kano South shi yake wakiltar Abba yau baka ga Abban ma ya koma ya zauna ba yayi zaman sa ma ba ruwan sa da Kano ta Kudu saboda ya san yana da jajirtacce a yankin ya zama shine shi din ma shine gwamna shine shugaban kasa shine sanata to kannan nasa ma ƴan majalisun da yawa ma sun nade hannunsa ai mun san da yawa su suna samun abu amma saboda suna ganin kawun yana motsi shi sa suka koma jefi suka saboda ai shi kawo Aisha kundin ne
1: to ba garin su ma ya kamata a ce su nasu motsin gudun ko ta baci
0: dai maybe ko a yankin su ba su da matsala ne wanda yake da matsala kaga ai sai ya fito ya dan jajirce shi ma ya dan tabuga amma shi kawo ai kaga amana da ya dauka sai yake so ya sauki kuma ya yarda da cewar Ahmed Bola Tinubu shugaban kasar sa ne jagoransa ne in yazo da matsalar da tafi karfin sa zai je gurin sa yazo ya hada gaba ɗaya da tasan da tasan duk yayi maganin su shi kasan ai shi kawo ba shi da kyashi ne aikin da dan majalisar zai shi in ka kai mai in yana da dama zai ba ya da dama ko baya daukan dan majalisar a matsayin mai a'a kai abin da yake dauka shine maybe ko ba shi da sararin ne kuma kawo shi ma abocin addu'a ne zai mai addu'a Allah ya kawo damar da zai taimaki shi ma mutanansa saboda haka zai tsaya tsayin daka tun daga kan chairman na karamar hukuma zuwa dan majalisar tarayya zuwa dan majalisar jaha duk kawo zuwa shugaban kasa zuwa gwamna duk kawo ya wakilci kowa kuma Allah ya so ya yarda zai kawo ƙuri'a da za ta shafi kowa din
1: bisa ga duka alamu kana so ka ce a shiga kuke ku yi jam'iyyar APC daga sama har kasa
0: to ai wannan fada ma bata wace saboda me saboda ai mu kawun muke kalla ko da wasu sun bata mana rai mun yafe musu
1: a lokacin sanata kawo
0: eh to ai da mu an ce wani shi yake cin albarkacin mu
1: to wai da ma na kasa an ce tunan demokradiya fa kowa iya Allah sai wanke shi ce
0: eh to ai shi sa ai iya Allah kawun ne yasa duk muka yafe musu
1: kowa sai a wanke masa
0: ai to ai di ai ya wakilce su ya oke ce isa da ce maka ma ai shi Tinubu baya da abokan hamayya saboda ban ma san jam'iyyar ba NDC dai ADC ce NDC da duk kusan sunan sa da yanzu ka je ma raukan ma za su yi ta yi wa junan su ranar zaben
1: haka
0: to ai ba su san ma jam'iyyar ba ma sa iya bambancewa in ka je NDC sai ka yaba in ka je ADC sai ka yaba duk gaba ɗaya sai ku yabe an ta fitarwa da mummuna kenan ai me take da suna ballot paper ko imbalance ai su wannan kuri a tasu duk gaba daya haka da barin ga ma mu mutanen kauye kar muke kallon kowa a waye muke
1: kar ta san kar din da ake faɗa
0: ba wani mutum da zai zo ya nuna mana wata babbar riga wai dan ya saba rike kuɗi a birni ya zo mu ɗan Kano ta Kudu ya ce zai raina mana wayo mu fa ba abin da muka sani sai dai kawai aiki ka to yi mana aiki taimaka mana muna fama da matsalar gada yanzu gadojin nan da suke tsakanin boda da boda gari da gari yadda muka rika fama da su wani garin ba a iya tsallakawa wani garin saboda matsalar gada ta kari da zuwan kawo shekara uku nan gadoji ko sun akalla ba a kasara ba guda 60 da wani abu
1: wanda
0: shi mai girma zaɓaɓɓen sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi mana a yankin Kano ta Kudu
1: gada mai kyau
0: iya gada kawai wadda za ta tsallaka gari da gari muna da su aƙalla kusan guda 60 da wani abu kai ran nan fa ina tsaye a wani guri ina tsaye kawai sai muna hira da wani mutum sai nace ka ga ranka yarda da ya gurin nan da nake tsaye yace nace in ne haka gaba ɗaya zan haɗe musu wuce local government biyu ba amma zan iya lissafa ma aikin Kawu Sumaila kusan guda 21 a gurin muna hira da shi ce Allah da gaske yace nace ƙwarai kuwa nace kaga tsakanin rimi da magami akwai aikin gada akwai aikin kwalta a cikin garin rimi akwai aikin zaizayar ƙasa akwai aikin makaranta a cikin garin magami akwai aiki na makaranta idan ka yi baya ka

0: mu da muke nan gurin a tsaye ai a falali na ga mai lokacin nace masa to a iya falali yanzu mun magashi ga aikin rumfar kasuwa ga sololi da ya sa mana ga kuma wannan aikin na zaizayar kasa da ake mana a iya dan wannan gurin kadai aiki kusan guda 6 da nan safa ko ba
1: 8
0: ne to da nan mika hannu na haka nace to kuma in ne nan nawa zanga ma na ƙara cewa in ne nan kuma nawa zanga ma nan fa nace iya nan fa na nuna maka kuma guda 20
1: ne ka dauka ka
0: fa area dai kawai na dauka na fadi 8 nace to shi kawo da kake ganin sa ni wallahi in na tsaya sai ne shirin ci wai shi wannan bawon Allah a ina ma yake samuwa wannan aikin a shekara uku a ina yake samuwa aiki yake mana irin wannan aikin a shekara uku akan ta kudu
1: ana alakan to dannan ayyuka da shiga ku jami'ar APC
0: to kaga ashe in haka ne ya zama wajibi mu jinjina wa shugaban kasa tunda ai shi kawun nemo aikin yake kuma shugaban kasan yake sa hali masa me yasa yake sa hali masa saboda ya san wani mutum ne jajirtacce a yankin sa wani mutum ne wanda in ka jingina da shi ba za ka ji kunya ba to wanda yake kan kujerar mulki kamar ta shugaban kasa ko ta gwamna yayyada in ya jingina da jikin kawu ba zai ji kunya ba ina kuma ga dan dangwale shi kuma kenan in ya dangwala ƙuri'arsa ina tunanin zai ji kunya akan ta kaga ashe mu dole mu yan Kano ta kudu mu cire shakku ba ma shakku kwata-kwata akan kawu shi yasa nace maka ma da ba dan zabe-zabe bane mu da sai mu ce mun yafe kawai ita itai ba sai mun zo mun sha rana mun sha wuya ba saboda na farko duk wanda yazo yace zai nemi kujerar kawun a yankin Kano ta kudu ai ya hada kansa da aiki sai dai ya fadi ƙarya amma ba wai aiki ba daga wace maza daga wace local government ya fito zai nemi aiki zai nemi kujerar kawun
1: daga wace
0: maza bar ya fito zai
1: nemi kasan an ce sai an gwada aka sanna kudu Allah su magani suke idan ka ba su dama gwada su za a iya ganin
0: to ai sai ba ai ma daidai ba mu yan yankin Kano ta kudu ai a karamar hukumar ka ko local government dinka ko zan dinka da kake wakilta ai sai ba ai ma daidai ba zaka canza dan takarar ku ko kuma zaka canza wanda zai aka bawa takarar to takara ya same ta a jami'ar APC to shikenan mu kuma ɗan dangwale ne ya rage namu ku to APC ma ta kalli kawun ya mata daidai ballanta namu ɗan dangwale daidai din da ya mata shine ma har ta ba shi takara ma dan ya ƙara komawa kada fa ka manta a cikin jami'ar APC akwai zakakurai wanda suke ganin in an ba su takarar za su iya karawa da kowa za kuma su iya ciwa zaba amma gwamnati da jami'a ta yadda kawun ne nagartaccen da ya fi
1: karfin bai samu ta hamayya wajen neman tikitin
0: takarar to ina zai samu sai dai ta sarrai ita kuma wannan yan kama jido ba za ka hana su ba shi mutum zai gyara miyarsa a wani gurin ai ba ka hana shi sai ka haƙure dan gyara ko da a jikinka zai ci ba laifi ba ne ai shi kawu ya saba a ɗakure a ci abinci hakan ma daraja ce ko mun gode wa Allah kawu ka ƙara gode wa Allah
1: a kudancin Kano ana ganin tana daga cikin yankunan da ta samu ɗan takara daga jam'iyyar hamayya da yake zagi dan tsaye shi ma zan nemi wannan kujera
0: na gan shi yana yawo an ce wai ɗan takara ne yana yawo da baƙin gilas wai an ce ɗan takara ne to amma wata rana sai ya to da jibga-jibgan motoci shi dan takarar da ake magana wai dan jam'iyya ne na hamayya zai kara da kawo
1: kiwa kenan
0: ni yama wai ko bataye ko waye to a lokacin ni ban ma gama sanin sunansa ba gaskiya saboda ni ba ma na daukar sama a dan takara magana tafi sabillah saboda ni kawo gani nake wahalar da kansa sai na ganshi a dan je wani dan kurkuku yana taro sai na ce to ai ni ma fa dan siyasa ne bari ni ma sai na dauko taron sa a social media sai na ce to ni ma bari dan kwatanta nawa a mazabata ta falali ni ma sai na bada shela ya nace mutane ku fito mu dan yi taro mu godewa kawo akan ayyukan alkhairi da yake mana a garin falali da muka zo muka yi namu taron sai na dauko taron dan takarar shi ma wancan sanatan na boge sai na dan jona da nawa kai ina ma na iya ai take ne ko ai din nan da na iya da na jona ma yadda wannan yana yi ni ma ina yi
1: a'a
0: ni kaga ba dan takara bane ai dan siyasa ne amma in ka dauko nawan to ko a Kano ta kudin in ni na fito to gashi na yi a iya mazabata ma ballanta na kuma in fito ta Kano ta kudin kaga ashe wancan taron sai na dinka shi kamar 100 to kuma ni kenan ina kuma ga sanata ana magana sanata ba a magana kuwa
1: Allah wali su falala an ce fa idan kuka taro AI kuke sawa ya ƙara muku yawan jama'a ba kamar irin nasu
0: to ai baka ji ma ni da kasa kawo suna AI din mutun da ma ni ban san shi ba ballantana ma a ce ni nasa ni ban ma san shi ba ballantana a ce ni nasa ai mun kaga ba yaudara ba ƙarya sai dai kai hakuri ka ci gaba da addu'a da jinkiri kuma shi jinkiri daga min indillahi nasara ce in dai baka gaggawa ba gaggawa daga shedanci amma in kai hakuri darajar ma'aiki alkhairi zai same ka a zaben nan da muka yi wa kawu Sumaila gurin da ba a tsammanin aiki zai je ma yaji
1: inda ba a je an yi alƙawari ba kenan
0: inda ba a yi alƙawarin rukan ba ma yaji ai da yawa mu da muka yakin neman zabe mu ba mu yi alƙawari ba ma da yawancin guri ba mu yi alƙawari ba kawai dai kawu zai ce a yi addu'a in Allah ya so ya yarda za mu shiga kuma za mu taimaki mutane kuma ana taimakon kaga yanzu tun daga yanzu tun daga kan mutanen da suke harkar sana'a wanda yazo ya diba suka je suka koyi harkar takalma sun je sun gama training din an dauki kudi jari an ba su sun tafi suna can suna kasuwancin su wani fa matansa biyu wani matarsa daya wani ƴaƴansa hudu wani duk abin da aka samu ba za a zo a ci wannan ribar halakci an same ta sanadiyar waye sanadiyar mai girma zababban sanata ɗan Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ƴaƴa su yi addu'a mata su yi addu'a ƴan uwa su yi addu'a dangi wanda ya zo ya ci albarkacin abin ma ya addu'a baka taba jin an ce yau ga wani mutum daga wani guri ba ɗan Kano ta kubu da ba Kawu ya zo ya zama wani abu dan ya yi harkar fakicin da shi ba ya yi shi Kawu zahiri really mutanen mu ne na Kano ta kudu ake taimakon su kuma bari ka ji wani abu idan ka cire maganar harkar kasuwanci ka ɗauko ma'amala ta yau da kullum mutumin da zai sama kafa ya shiga ko ina baya tsoron kowa saboda yana jiki ne a ransa ya aikata alkhairi kuma yana kan aikata alkhairin kuma mutane su ne mai zato da aikata alkhairin
1: har fa lalla a wannan gaba da ka taɓa mun wani batu da wasu ke kallo wa yadda shi sanatan ke fita shi kadai wani sayin a mota ko da mota sai tafi ma har wani ƙawayen shi kadai a wannan gaba da ake ganin kamar ana cewa shiga masu mulkin shiga cikin talaka ma zai musu wahala
0: shi yasa na gaya ma
1: me sirrin
0: sirrin kwaya ɗaya ne da kowa zai ɗauki sirrin da ya huta a kansa ka taimaki al'umma kai musu aiki to duk kawu ya hada idan ka kirawo kawu akan issue din mutum na rashin lafiya na wani rayuwa na rushe-rushen nan da muka yi ta fama insha Allah darajar ma'aiki zai taimake ka dai sannan idan ka zo in aiki ne a garinku guda biyar ko hudu insha Allah a cikin biyar din nan sai ka ga sanata ya yi kwaya biyu ko kwaya uku to ya ba zai shiga cikin mutane lafiya ba ya ba zai shiga inda ransa yake so ba dole zai shiga inda ransa yake so kuma zai shiga cikin mutane ya zauna ya yi firas inda ransa yake so kawo fa sanata ne amma an ka gan shi a wata motar ma yake mamaki
1: wata motar kenan ko kuma isa ta isa wata
0: wata motar a lokacin da sanatoci suke ji da kansu suke ganin sun fi karfin su hawo motoci rakwarkwabbu sun fi karfin su hawo motoci masu kananin AC sun fi karfi su hawo kudaddun motoci a wannan gabar zaka je ka tarar da kawo ya hawo mota yana hada guri motar da ni nake hawa ko kai kake hawa ko wancan yake hawa wadda ake kallon mu a matsayin talakawa ita kawo zai zo ya shiga gaban ta mu kai shi guri ko ya karba ya tuka ta da kansa kuma yana matsayin lamba dai sanata sanatan ma a Najeriya wanda ba iya Kano ta kudu yake wakilta ba ka san me yasa dubban tabo ma wata magana ta jihar Kano ko ta Najeriya ba ai ba mu da sanatan da ya kai shi duk arewacin Najeriya zan iya ma jami'i ba mu da sanatan da ya kai kawo shiga cikin al'amarin mutane shiga cikin matsalar da ta damu mutane an samu matsatsalu da dama wanda da an kai a matsayin da Najeriya ma yanzu ba ta zaune lafiya amma kawo ya murkushe waccan matsalar sab ta hanyoyi daban-daban wanda in zan tsaya in gaya ma waɗannan hanyoyin kadai sai mun ci awa biyu
1: irin kudura-kudura da rinka kaiwa na kore barna kake nufi ko
0: kuma shine ina gaya ma za zai kai kuduri wanda kudurin kwaya daya zai escape din rayuwarku zai escape din kasuwancinku zai escape din dabbobinku da kuke ciwo
1: da zaman lafiyarku
0: dukkanin abin da zai zama kwanciyar hankali wannan kudirin shi kadai kwaya daya zai maki din wannan abu in zan tsaya in fito in yi ma filla filla filla filla daga hawan kawu iya kudiri kwaya biyar kawai da ya kai ya isa a ce mu yan Kano ta Kudu ma komai bane kwalaba ta mun yafe ba amma saboda aiki a ran sa yake aiki a jinin sa ne kyauta a jinin sa ne kyauta halin sa ce kyautatawa halayyar sa ce duk ta inda ka biyo kawu ya rufe kofa
1: har ba ya sai da falala wannan gaba bari mu din tare ka kadan duba da ni lokaci a yayin da ake kallowa an bude yakin neman zabe jam'iyyu dukkanin yan takakkaru su zo su nema ya kake kallon irin yadda jam'iyyar ku ta APC ta tasiri ko ka kana hango mata nasara
0: ai shi sa na ga ma mu a jam'iyyar APC a yankin Kano ta Kudu ba mu da matsala
1: a Najeriya gaba dai ana kallowa kamar yin adawa za su ture guri guda
0: to Najeriya a Najeriya a yanzu in kai kalle yanzu wa za ka dauko wanda yafi karfin wanda aka aje a jami'ar APC
1: misali anan Kano ana kallo akwai irin su jigatake su shi jagoran tafiyar kunfasiya da ake tunanin za su iya zuwa su hade da su yan kadawa su zo su zame muku matsala
0: me record din sa shi jagoran wanda ya rika a ƙasa ba a Kano ba wanda ya rika a ƙasa ya bada wata gudunmuwar da har za a yi sha'awar aje a zabi Peter Obi saboda shi ai ba shi
1: tsohon minista ne tsohon sanata ne tsohon jakar Najeriya
0: tsohon minista tsohon sanata tsohon kaza yanzu magana muke ta mai girma zababban sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila nake ga ma ayyukansa a iya Kano ta Kudu kadai ya shafe duk wani abu da za a zo a nema a arewacin Najeriya ba a same shi ba ta dalilin kawu kawu shi kadai ya bincika wannan
1: mutane
0: to duk dan arewacin Najeriya ma zai zabi jam'iyyar APC ina ga maka the confidence din sa tunda su kawu ne a cikin ta saboda ya san shi yana arewa ba zai abinda kawo yace ya zaba shi dan arewa ya san ba zai kai shi mahallaka ya zaba abinda ba mai inganci ba
1: kana so ka ce min a 2023 kuma an zabi jam'iyyar NNPP ce da su kawo da su injiniya Tarabi musamman saboda su kawo suna
0: cikin saboda su kawo suna ciki suna tare da su shi yasa aka fito kwai da kwarkwata aka yi zaben jam'iyyar NNPP a wannan lokacin mu a yankin Kano ta Kudu da jihar Kano baki daya sau nawa ake fitowa a gwaje kwanjin ba sa kaiwa daga nasara sai da su kawo muka zo muka shiga muka yi da PP kullun sai na yi mafarki
1: to amma fa kullun su suke faɗa sun ke
0: mafarki kullun sai na yi mafarki da koraye na tumatir da waya da sauransu a wannan lokacin ina ga yawa mutane nasara ce kuma nasara sai da ta tabbata yanzu ma ina ga yawa mutane masara ta yi kyau a fito a zabe sosai a zabi jam'iyyar APC ina ga ma abinci ba mu da matsalar sa ko ina da kake gani a yanzu darajar ma'aiki yanzu ana samun saukin rayuwa fiye da ta baya kuma ita a rayuwa shi talaka yana da buƙatar saukin rayuwa
1: to amma ga wasu akan faɗa labari suna ta kiraye cewa halin da ake ciki na kakanin kayi matsalar tsaro da halin da kasa ke ciki ya ci a ce a zo a cin jam'iyyar ku ta APC
0: ai jam'iyyar APC kullum mu kyakkyawan zaton da muke yi waɗanda suke cikinta su ne alkhairinmu ba jam'iyya ake yi ba yanzu in ma kuma za ka yi jam'iyyar APC mu ba ta da matsala
1: akwai nagartattu da suka cika
0: akwai nagartattu da suka cika ka'idar da za ka yi zaɓe saboda su saboda ka san ba za su kai ka ga mahallaka ba yanzu kamar yadda na gaya maka ana escape na zubar da jini a arewacin Najeriya a ƙudurruka da kawu ya kawo wanda sun taka rawar gani don su samar da zaman lafiya a arewa duk mutumin da kace Kawu Sumaila a arewacin Najeriya ya san mutum ne haziki ya san mutum ne mai kokari saboda haka za mu fito mu zaɓi jam'iyyar APC saboda su kawu suna ciki su kawu sun tsaya tsayin daka a zaɓen mai girma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wanda yake kai a yanzu ya ƙara maimaita kujerarsa darajar ma'aiki Ahmed Bola Tinubu a fito a zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamna ya ƙara maimaita kujerarsa saboda haka mai girma zaɓaɓɓen sanata yana cikin jam'iyyar nan mutane da suke tunani ma ɗanku wanda kuke so ku gan shi a cikin jam'iyya yana ciki ɗanku wanda kuke tunanin shi ne alkhairinku a Kano a yankin arewacin Najeriya yana ciki mai girma Kawu Sumaila yana cikin jam'iyyar APC tsidin-tsidin a daina shakku a fito a bada ƙuri'a saboda mai girma zaɓaɓɓen sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila mu da muka fito daga yankin Kano ta Kudu mu shaida ne mu muke amfana da roman demokuraɗiyyar da ake ciki a yanzu domin duk mutumin da ya fito daga yankin Kano South ba shi da haufi ba shi da korafi a gurin aiki na harkokin yau da kullun harkoki in ka dauko lafiya ba mu da matsala asibitittuka nawa kawo ya kawo asibiti albasunan nan nan in ka kalla asibitin da kawo yaje kai musu maganin ka aka gyara shi abu ne mai alfahari da shi wanda zaka yi alfahari da shi in ka fito wannan asibitin nan na garku abu ne wanda zaka yi alfahari da shi ka zo emergency asibitin nan na wudal abu ne wanda zaka yi alfahari da shi gurare daban-daban da sinan ko harkar lafiya idan ka tuwo maganar ilimi ƴaƴan talakawa ya diba wai menene ne ne jami'a ne ne ba magana ake ma ta wai harfa ba ka fito ka zabi cancanta abin da ya dace ka zaba mai girma Ahmed Bola Ahmed Tinubu shugaban kasa da kikkiawan zato yake tafiya da kowa so da aka ya rage namu abin da ya rage mana mu yi addu'a shine kawai mu yi addu'a Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya zaunar mana da kasar mu lafiya amma maganar wani neman demokradiya muna nan a kansa kuma nan gaba ma za mu ci gaba da charbar roman demokradiya bijaya rasulullahi duk mutumin da za a ajiye ma a arewacin Najeriya kai dai a matsayin wai dan takarar shugaban kasa waye yanzu zaka zo ka zabi Peter Obi ka zabe shi a wani dalili saboda me zaka zabe shi me hujjar ka na zabar sa Peter Obi me ta ina zaka zabe shi
1: abu gudu bai ne lokaci sakon ka na
0: kashi zaka zo ka zaba a ciku mutumin da shi yayi mataimakin shugaban kasa da ya mai tsinana mana ko ku ba ma rayaye da wayen mu fa muna raye fa me yau arewan sai yanzu saboda shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya jawo irin su kawo jikin sa suna aikata alkhairi suna kawo mana ayyuka suna taimakon mu har aka gama kajina yayin maganar noman rani to iya shi kadai noman rani mutum miliyan nawa yake saimin a Kano a jahar Kano iya wannan damdam din da ake yashe mana yanzu
1: a guji duk wannan lokacin Rabi Yusuf ya sai difala li sakon kan
0: Allah ni wannan lokacin da kuka bani ai yayi kadan ku samu lokaci wanda zai zama awa biyu
1: sai mu kargaito ka a gaba
0: wanda zan zo in baje muku komai mu duk mutanen da suke kallon mu a harkar siyasa mu grassroots ne ba takahaye bane mu a siyasa mun san me muke yi a siyasa mu ɗan dangwale ne namu da su muke rayuwa shi yasa nake hawa motar haya ina ji ina gani ko mota zaka dauko kace zo ka kai na wani guri zan ce ban nan hawa motar haya wani ya tambaye ni me dalilin ka nace saboda in jiyo irin wayannan kananan zantuka inda ya kama a taimake su ayi aiki ayi inda ya kama ayi ka raye kasa ne magana ce ta ilimi magana ce ta tsaro ina jiyowa a gurin mutane na kasa iri na dan dangwale shi yasa nake rayuwa da su in ka ganne zan je gurin mai shayi in zauna saboda kawai in gano meye matsalar talaka shi ai kawo burin sa kenan
1: har bu ya sai
0: dai matsalar talaka ka zo ka gaya masa ita mace shi
1: har bu ya sai difalali ina godiya kwari daga sanda stowa to
0: magana godiya
1: sosai dan baka na gidan waraka kenan dake kudancin Kano kuma dan daukacin inda suka dafa wajen wannan shiri ya zo gare ku musamman dakarun waraka a halin cikin sashen tasirin Abdulrahman Kawus mai ofa sanin dake kitan inda kudancin Kano a zan wasu dattawa ta goma ni Abbas Aram Abbas sun tsinci da ku a cikin hukunci Allah ya sada mu da dukkanin alkhairansa amin sunna

0: batun yadda sanatan Kano ta arewa sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi bakuncin daruruwan matasa daga dukkanin mazabu 11 na karamar hukumar Bichi a majalisar kasa da ke birnin tarayya Abuja tawagar karkashin jagorancin wakilin matasa na karamar hukumar Bichi Ibrahim Ayungu sun bayyana ziyarar ne a matsayin jaddada mubaya'a ga sanata Barau Jibrin tare da tabbatar da cewa za su yi aiki tukuru domin samun nasarar jam'iyyar APC a zaben 2027
1: bayan sallama da girma da sunbi sanata Barau Aijibirin Maliya wannan matasa da kake gani zunzurutun matasa ne daga karamar hukumar Bichi kuma mu ne muke zagaye mazaba 11 na karamar hukumar Bichi mu ne muke gadin akwatuna 277 da muke da su a fadin karamar hukumar Bichi duk wani akwati da muke da shi a cikin akwatuna 277 akwai wakilcin sa a wannan guri kuma mu ne muke jagorantar kungiyoyin matasa na karamar hukumar Bichi wayannan da kake gani mai girma da sunbi sanata ciyamomi ne da sakatarori aka tsinto na mazabu 11 da muke da su a karamar hukumar Bichi wanda Bichi muna da wani tsari wanda muka yi harkar mu ta gwagwarmaya wanda aka raba yankin Bichi kusan shiya guda hudu wanda aka yi shiya tashar mangoro aka yi shiya yan biredi aka yi shiya babba hanya aka yi shiya haihuwa wanda kowane shiya aka yi mata shugabanci na mutum biyar wanda suke kowane mutum biyar kuma a kungiyoyin yan biredi muna da kungiyoyi 35 karkashin jagorancin wa'annan mutum biyar din suke kuma duk abin da aka faɗa wa wa'annan jago muna da kungiyoyi 35 wanda duk lokacin da abiya tashi aka taba wannan shugabanci na mutum biyar za su taba ciyaman din kowace kungiya za su yi organization din su da motocin su za a faɗa musu inda za a hada za a fito yankin hayin waya suma muna da kungiyoyi guda 30 yankin tashan mangoro muna da kungiyoyi 40 yankin babba hanya muna da kungiyoyi 34 yankin babba hanya muna da kungiyoyi 34 wannan su ne kungiyoyin da ake gwagwarmaya da su a fadin karamar hukumar Bichi su ake ba motoci a tafi campaign kamar yadda ne bayani a baya su ne waɗanda suke tsara akwatuna kuma tun sun kun sanata Barau Aijibirin Maliya muna tare da tsarin ka 100% ba dan komai ba akwai abubuwa bila adadin na alkhairi wanda kai mana wanda ba za mu taɓa mantawa ba matasa barin tuna mana lokacin da za a fara COVID-19 ana saura kwana biyu ai lockdown sanata aka tara duk wata kungiya da take a karamar hukumar Bichi aka ba mu sababbin babura wanda a wannan lokacin kita baburan a kungiyance aka badar da su aka muka sai da baburan muka raba kudi wa ƴan kungiya kowa ya cikin muka rayuwar mu cikin COVID-19 ba tare da mun sha wahala ba wannan abin mun tada muna son mu samu damar da zamu zo gaban ka mu ma godiya kai mana abin da ba za mu manta ba mun ji dadi mu kuma mu gode akwai aikace da yawa wanda in lissafawa dami sai mu kwana muna lissafawa karamar hukumar Bichi ba dan komai ba saboda kike kaga karamar hukumar Bichin nan ka taimake ta saboda ka fahimci akwai wanda suke kaunarka da zuciya daya to mai girma da su bi sanata akwai mutane da yawa wanda suka dinga zuwa mana da shedanci wanda ba adadi akan harkar tafiyar ka mu kuma mutane ne masu amana kuma masu halacci muna kallon irin abubuwan da ake mana tun daga kan empowerment din da ake yi na duk wata ana tsinta a cikin ungiyoyinmu wata daya wata biyu a cilla kuma abubuwan suna yi wa matasa dadi 100% so irin wayannan abubuwan alkhairi muna kallon su shi yasa muke ganin mu ba yanda za a yi musu amana ka saboda mun zabe ka muna tare da kai tun daga 2015 wanda ma tun kafin 2015 yake tare da kai mun zabi sanata Barau a 2015 mun zabi sanata Barau a 2019 mun zabi sanata Barau a 2023 za mu zabi sanata Barau a 2027 da ƙarfin dukan Allah mai girma da sunbi sanata inda da lokaci ko zuwa gaba muna so ka ba mu dama waɗannan mutane da muka tara ciyamomi da sakatare ko a Kano ne kowa ya zo ma da zunzurutun mutanen da suke a cikin kungiyarsa domin ka gani ka ƙara tabbatarwa da cewa jagororinka na karamar hukumar Bichi suna kokari kwarai da gaske suna yi mana iya ba su kokarinsu abin da ya shafi suna daurin aure Kabiru Bagudu ne Sudan da sauransu suna iya ba su kokarinsu don su ga sun taimaki mutane muna godiya sosai da sunbi sanata mai girma da sunbi sanata a madadin waɗannan matasa da muke tare da su a wannan gurin shugabannin kungiyoyi muna godiya bisa wannan dama da ka bamu sakamakon jiya muka zo wannan gari na Abuja jiya ce ranar yancin kai mu ma jiya ta zama mana ranar yancin kai a wajen mu domin daga cikin mu akwai wanda bai taba zuwa Abuja ba a siyasance kuma yana siyasa tun kuma an san yana yi amma dai ba a taba kawo shi ba akai wani tsari da shi wai a ce yau ga mu a gurin da sanatoci suke tsayawa suke magana mu ma yau ga mu mun zo wakiltar mutanen mu muna godiya kwarai da gaske bisa wannan karramawa da kai mana kuma muna mai tabbatar maka da cewa muna nan akan umarninka na azabi jami'an APC daga sama har ƙasa daga sama har ƙasa da wannan yan kalamai dawa nike godiya Allah ya saka da alkhairi yanda muka zo lafiya ubangiji Allah ya maida mu gida lafiya
2: mana da Allah ya sa muka zo wannan ziyara kamar yanda mai magana yayi maganganu kuma ya kamata a ce mun yi jaddadawa da muzo mai zo gaban sanata Barau Jigorin Maliya mun zo gida ne na karamci kuma an karamta mu kuma yanzu ma na san za a karamta mu kuma mai girma distinguished senator kuma senate president na gobe kuma kalama wannan muna tabbatar ma kamar yanda mai magana yayi magana wannan matasa da suka go wajenka ka kira su a sojoji saboda sarkake siyasar kuci sai da kafafuwan su sun kuma yadda suna da amana za su zo gabanka mun kawo ma ziyara ne na mu tabbatar ma da irin alheranka kamar yanda ake fada ma akwai shedanci a buci akwai wanda ba sa so ayi mu'amala da kai mu kuma muna duba alheranka na baya dole za ta sa mu daya mu jajirce mu hada kan matasan nan kamar yanda mai magana ya faɗa ma matasan nan an raba ta gida kashi hudu na fici sannan kuma kowanne yana da shugabanci na mutum biyar sannan kuma wannan shugabanci ina mai ba da shawara ka daya ka duba ka rike wannan structure idan ka rike ta to ƴan siyasar buci gaba ki ɗayan su za su koma kabo neman alfarmar ka dan wallahi siyasar buci gaba ki ɗaya a nan take wanda bai zo ka ba ya nemi albarkacinka ba wallahi ba zai ci zabe ba mu muke rigima a akwatu mu muke rigima a wajen taro mu muke tabbatar da a ci zabe to mai girma dubuti sanar farazan ina mai ba da shawara ka daya structure nan ka rike ta hannu biyu saboda wallahi an dakatar da siyasar kuci sai mun koma za a yi ta saboda yanayi na lokaci yasa ina mai bada hakuri ba mu kikkira sunayen manyan mu ba mun yi maganganu da irin su Azabiyar Labawan Shema'u ya babba mu shawarwari duk wanda kaga ya zo nan da yake da kafasa mun to a hanya labaran da muke samu wa'ansu suna kakkuro kakkuyi waye wa'ansu su kirwa gabaki daya abun farin ciki mutum biyu ne suka kirwa a sitiraccen nan can muka dauko ta sannan da girma sanata abinda ke damun mu muna yin iya bakin kokarin mu rahin ganin darajar mu to yanzu mun zo gabanka za mu ke ya kamata a matsayin mu na gwagwarmaya ɗan gwagwarmaya idan muka yi abu a tsaya a ga mutunci alherin ka ne yasa muka tsaya da kafafuwan mu mutane da yawa a cikin mu kamar yanda masu magana suke magana suna da bukata a taimake su akwai wanda sun yi karatu suna da bukata aiki akwai wanda sana'a suke da bukata sannan kuma kamar yanda nake gaya ma wannan structure ta siyasa in ka rike ta kowa sai ya zo ka ga neman tabaraka sannan muna godiya a kan irin abubuwan abin alherin da kake mana ka yi mana munan gidanmu ne wannan ita ce ta sa muka haɗa kan matasa saboda mu'amala da muke da su ba don ƙarfinmu ba mu gaya musu gaskiya a kan ka ɗora mu a keken ɓera kamar yanda mu jam'iyya ce a gabanmu mun yi magana cewar za mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu za mu zaɓi gwamnanmu Abba Kabir Yusuf za mu zaɓi sanatanmu Barau Jigorin Maliya za mu zaɓi ɗan
1: majalisa na tarayya da Abba Kabiru Abubakar Bici, za mu zaɓi ‘yan majalisar mu na jiha Orobin Rawan Shehu Bici, za mu yi tun daga sama har ƙasa. Mu ƙanana ne ba ruwanmu da faɗan manya, mu jam’iyya muke, ba mu yin wani haɗanci. Muna kuma godiya da karramawa da kai mana, don an karrama mu akwai da yawa wa’ansu ‘yan siyasa ba sa karrama mutanensu. So abin da ya sa muke daɗa gaya ma ka karrama mu, muke da buƙatar ka karrama mu, sannan kuma ina mai ba ka shawara. Mu muna yin harka ta siyasa a bisa kan mu taimaki kanmu da iyalanmu, kowa yana yi don ya amfana. To idan muka yi rigima sai wani ya zo ya rubuta ya ci akwatin shi, mu ne akwatin mu muke ci. To muna son matasa wanda suka bo nan idan an koma Bici su tabbatar sun zo wajen Mariya.
0: Bayan jawaban nasu, sai mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben sanata Barau Aljibirin Maliya CFR da jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Bici, Honorable Bello Usman Baban Shema'u, wanda ya jaddada cewar matasan ƙaramar hukumar Bici na tare da sanata Barau Aljibirin Maliya CFR saboda ayyukan da sanata Barau Aljibirin ke shimfiɗawa a ƙaramar hukumar Bici da ma yankin Kano ta Arewa.
3: Mai girma, cin dama kan ka zama mataimakin shugaban majalisar dattawa, kai dattijo ne. Ka san dattako kullun kansa kake. Mai girma, muƙaddashin shugaban jam'iyya na jihar Kano Taimako Alhaji Baba. Mai girma, mataimaki kuma shugaban jam'iyyar APC na shiya Kano ta Arewa, Malam Lai Togo. Mai girma, jagoran tawaga ɗaya daga cikin ‘ya’yanmu, Malam Kabiru Bagudu. Mai girma, shugaban SLA shi ma ɗaya daga cikin ‘ya’yanmu. Mai girma, SLA Aminu Chasili. Mai girma, sakataren SLA na ƙaramar hukumar Bici Malam Yusuf. Masu girma, ‘ya’yan Deputy Senate President. Masu girma, askarawar rundunar Deputy Senate President. Masu girma, ‘yan gwagwarmaya horo da tarbiyyar mai girma Deputy Senate President. Masu girma, ‘ya’yanmu ‘yan gwagwarmaya ‘yan Bici na haƙiƙa da suka ansa Bici, da suka wanke Bici, suka taho kan aƙida da manufa da abin da aka san Bici da shi. Bana buƙatar in ce komi, amma saboda yanayin ya kamata a tofa wani abu ko ya yake. Ya girma da sun gusa ne ta duk abin da yaran nan suka faɗa ba gani. ‘Ya’yanmu ne, mun san kayanmu, mun san abinmu. Ko addini ne ya riƙe irin wannan runduna mai girma da sun gusa ne ta za a kai garin jami'ar. Kuma yara ne yanzu da suka zo suka tabbatar ma hannunsu yana kan kunama ta gwagwarmaya ta yakin tabbatar da APC sak a ƙaramar hukumar Bici. Ba zan ci abubuwa da yawa ba, illa mai girma da su gusa ne ta inda dai ake samun yaya ka same ni. Inda duk waɗanda suke kan aƙidarka da ka yadda a yau a raya gobe ko a gabana, yanzu na zo hukunci mai kyau kai akan ɗan uwansu kuma ɗana. Ɗanmu ya zo da abin da zai mai daɗi, kawai bai ka ce a'a abu kaza ne zai ma daɗi, abu kaza ne zai ma daɗi. Kuma na tabbatar a matsayi na iyaye muna godiya da wannan. Saboda haka a ƙarshe, mai girma Dusungu Senator, maganar APC sak a ƙaramar hukumar Bici, babu gudu. Mai girma Dusungu, kaji da bakinka kaji. Allah ya yi muku albarka, Allah ya sa muku albarka. An yi magada, Allah mai da kowa gida lafiya, mun gode maka.
4: Alhamdulillah, ajanda mu ta gaba ba za mu tura wa manta da albasa ba, wato jam'iyyar uwakuwa. Zan gabatar da shugaban jam'iyyar APC, mataimakin shugaban ASN Rashid Jahar Kano, tsohon kantoma, tsohon shugaban jam'iyya, honorable Abdullahi Magaji, kantoma Ruwan Ilyasu, shugaban ɗan dangwale na yankin Kano ta Arewa, don mun yasa wannan taro albarka. Bismillah.
5: Ni farko
0: Honorable Bello Usman baban Shema'u kenan, mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben sanata Barau Aijibirin Maliya CFR a karamar hukumar Bichi. Daga nan ne sai Honorable Abdullahi Magaji Togo, mataimakin shugaban jam'iyyar APC na Arewa maso yamma, ya ce kowace irin nasara da ake nema tana tafiya ne da matasa. A don haka ya yi kira a gare su da su jajirce domin samun nasarar jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa.
5: Mai girma sanata, ina taya ka murna. Na kasancewar waɗannan Republican Guard suna wajen ka tare. Kuma ina tabbatar maka cewa, kafin in yi bayani, ina tabbatar maka cewa yau bacci sai dai barawo. Kuma dai kowane ɗan siyasa, ko ma wane ne shi, a ƙarfin kuma fushi da waɗannan ke takaba. Kuma yau ga su a gabanka, sun zo su ɗauki umarni daga miƙati, sun zo su ɗauki umarni daga miƙati na za su yi APC sak tun daga sama har ƙasa. To saboda haka, kafin nan bari in jijjiga jam'iyya a jinjina ta, kuma ku jinjina mai shi mai girma shugaban ƙasa ya ji ya san yana da magaji. APC! APC! Nigeria! Nigeria! Kano! A Kano! Wani abban? Wani abban? Kano ta Arewa! Kano ta Arewa! Ban ji ba fa! Me kuka ce? Ku kawo fada. To ni ma da kuma mun ce sai Maliya. Mai girma shugabanmu, jagoranmu, sanatanmu, sanata Dr. Barau Aijibirin Maliya CFR. Wato ana cewa yaƙi sai da komanda. To ga komandan gaskiya. In ji sakkwatawa suka ce wa gashi komandan gaskiya. Ga kuma namuna. Masu girma, dukkan manyan baƙi suke wannan wuri a hatafin, wanda lokaci ba zai iya bari a faɗi sunan mutane ɗaya bayan ɗaya ba, da jami'an tsaro da kowa da kowa da mafiya girma waɗanda suke a gabanmu, kuka zo gurin domin mai girma sanata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da abincin sa tabbata ga fiyayyen talakai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranke ne yau kwarai da gaske, ne ina cike da farin ciki, domin duk wani tatabirza da ake yi, duk wata rigima da ake yi, duk wata nasara ba da ake samu, to ta ta'allaka a hannun waɗannan matasa da ke da musu. Da su ake cewa su je su buge su buge, su ake cewa su je su ɗauko akwatin su ɗauko, su ake cewa su je su ƙwace su dangula su dangula, su ake cewa su tsare su tsare, su ake cewa su raka su raka, har sai an tabbatar da nasara. To yau idan wasu mutane suna tunanin cewa sai yanda suke da jama'a, to alhamdulillahi Bichi gari ne wayayyu, masu hankali, masu ilimi, matasa masu hikima, masu dabara, wanda suka san ya kamata, wanda ba sa son manta alkhairi, suka ce su sun ki abinda mai girma sanata ya ce a yi APC tun daga sama har ƙasa, kuma fi za su yi. Haka ne! To wannan ita sa suka ce ba za su fara aiki ba sai sun zo sun ɗauki aiki daga miƙati, domin dukkan mutumin da ya je aikin haji, idan baka fara aikin ka daga miƙati ba, to wa'iyazu billahi baka da aikin haji. To saboda haka, ya Excellency, sun ce kai ne mika ta siyasa, kai ne zaka bada umarni, kuma kai ne kike taimakon su, kuma kai ne baka kyamar su, kuma kai ne kike sauraron alburan su, kuma kai ne ke buga maka waya ka tsaya a bude an su mika saurare su. Saboda haka wannan yasa suka ce ba za su manta da alkhairi ba, ya zama wajibi a wurin su tsayo goma jaki domin su rafa alkhairi da alkhairi. Haka ne, haka ne. To mai gida sanata, na san dukkan waɗannan matasan gabaki ɗaya yau sun zo za su toshe hancin su zama cikin kogin bahar maliya ta fito da alkhairi. Ina tabbatar muku da cewa APC to wallahi ke kun gaba da alkhairi sosai. Ku fita bahar maliya, ku miƙe ku fita bahar maliya.
0: Honorable Abdullahi Magaji Togo kenan mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa maso yammacin Najeriya. Honorable Abdullahi Salisu Mai Sudan shine shugaban SLA na gidan Sanata Barau Aljibirin Maliya CFR ya ce matasan sun je wajen sanatan ne domin karfafa tafiyar Sanata Barau Aljibirin Maliya CFR musamman ma a karamar hukumar Bici tare da bada wasu shawarwari ga magoya baya da su zage damtse domin tabbatar da nasarar Sanata Barau Aljibirin da jam'iyyar APC a 2027.
6: Sanata mai wakiltar Kano ta Arewa kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya mai jiran gado in Allah ya yarda, Sanata Dr. Barau Aljibirin CFR, da izininka saboda yanayi na lokaci na dauka zan ji gidan ya tsage saboda Sanata duk wannan fuskokin duk inda ya motsa a siyasa ya gangu, ko a Bici ko a Kano ko a Jigawa ko a Abuja, ba inda baya ganin fuskokinku. Ga ku gashi ya kamata in ji gidan ya kaure. Najeriya! Najeriya! Majalisar tarayya, majalisar ta. To ina so mai girman sanata, ba zan tsawaita da magana ba mai girman sanata, duk wata magana da ya kamata a yi magana a gabanka mai girman sanata an riga an yi ta kuma an faɗe ta. Magana guda ɗaya zan yi ko guda biyu. Na farko mai girman sanata, a madadinka waɗannan matasa 'yan gwagwarmaya, muna gode musu ƙwarai da gaske saboda irin haɗin kai da suke ba wa jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Bici. Mai girman sanata, waɗannan matasa godiyar da muke musu irin yadda suka tsaya kai da fata, babu wanda ya taɓa zagin ka ko ya ci maka mutunci a cikinsu. Da girman sanata, waɗannan matasa duk wani abu da ake faɗa a siyasar ƙaramar hukumar Bici, to indai kaga an yi shi ba su bane wasu ne, amma suna yin ƙoƙari wajen mutunta tafiyar ka ƙaramar hukumar Bici da kare raji da martabar tsarin ka. Mai girman sanata, waɗannan matasa da kake gani a gaban ka, duk abin da aka yi musu ba faɗi ba. Za ka yarda da ni idan ka kalli fuskokin su dukkanin su wanda ka sani ne ba yau ba ba jiya ba shekaran jiya ba. Ka san su tun tsawon lokaci, kuma yanzu ma ga su sun zo gabanka a matsayin waɗanda za su goya maka baya. So ni ina ganin mai girman sanata, ko da ba a ce komai ba, waɗannan matasa kawai su zo nan kawai a gaisa su tafi sun cika 'yan halar kuma 'yan gwagwarmaya na gaske. Abu na biyu mai girma sanata, shawara ce da zan ba wa 'yan uwanmu matasa kamar koyaushe, kullum ko a taruka muna gaya muku, mutane ne ku irin kowa, kuma mutane ne ku wanda kuka cancanta a yi muku komai. Duk abin da ake yi wa kowa kun cancanta a yi muku. Amma wani lokacin kamar yadda nake faɗa, rashin haɗin kan juna shine yake mai da ku koma baya a cikin dukkanin yanayi. So irin shawarwari da ake baku, wannan haɗin kan da kuka yi, ina so in tabbatar muku da cewar zai kai ku duk inda ba ku yi tunani ba. Na sha gaya muku, duk wasu 'yan gwagwarmaya da suke takama suke kaza, ba fin ku suka yi ba. a cikin ku akwai mai yaya 4 5 6 a cikin su mai girma sanata akwai mai bi akwai mai uku akwai masu digiri akwai masu NC akwai wanda yanzu currently mai girma sanata suna makarantar ka ta dutsen ma da ka dauki dalibai saboda haka nan gurin kowa ya iya karatu ya iya rubutu mai girma sanata an samu aiki a irin waɗannan matasan akwai irin su kifi wanda a cikin su aka dauka aka ba su aiki irin su babawa mai boda duk a cikin su ka dauke su ka ba su aiki akwai silalu duk a cikin su aka ba su aiki so muna fatan a ci gaba da bada dama ana ƙara tsunta a cikin su ana ba su aiki mai girma sanata a ƙarshe waɗannan matasa duk wani aiki da za a sa su na Aisha ko na abin da bai kamata ba wallahi mai girma sanata idan kaga sun yi to sai dai idan wani yanayi aka shiga wanda za mu ce yanayin ba shi da kyau amma dai a yanayin da ake ciki kuma yanayin da ake tafiya waɗannan matasan mai girma sanata sun tsaya kai da fata kuma a cikin tsarin nan suke ko ba su taɓa rawa ba dukkanin su ba wanda ya fita ya je wata jam'iyyar ya dawo tantane a nan a tare suke da jam'iyyar APC kuma yanzu ma suna ciki ba wanda ya fita kuma zuwan su nan gurin abinda zai burge ka sun tashi sun yi magana mai girma sanata ba su roki komai a gurin ka ba iya wannan kadai an kawo squad squad ban san nan aka kawo nan gurin ba amma wane ya ce ba mu da kaza wane ya ce ba mu da kaza wane ya ce ba mu da kaza mai girma sanata saboda nuna halacci da nuna jin dadi waɗannan matasa gaba ɗaya har suka gama magana ban ji inda suka ce suna roƙon ka ka ba su biro domin ci gaban su to wannan abin da kuka nuna ya ƙara tabbatar

0: Yanzu kuma sai jawabin mai gayya mai aiki sanatan Kano ta Arewa Sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya wanda ya bayyana jin dadin sa kan ziyarar da suka kai masa tare da zayyana wasu daga cikin ayyukan da yayi a karamar hukumar Bici da ma yankin Kano ta Arewa Ya kuma tallafa wa matasan da motoci guda hudu da babura guda 60 da kudaden karfafa sana'o'i domin su fara fadada harkokin kasuwancin su tare da jaddada musu sakon ayi jam'iyyar APC saktin daga sama har kasa yana mai kira ga matasan da su taka rawa a zabe tare da tallafa wa yan takarar jam'iyyar APC a dukkanin matakan zaben kara 2027
1: tunda na fara siyasa na fara mu'amala da Bici lokacin ma wasu ba aiki kuma lokacin abokan siyasa na da yawa wasu Allah ya daura su kamar Alhaji Gabar da Marubu Honorable Gabar da Marubu Alsa Aruta kuma Honorable Umar wanda muke ce masa Umar da da kuma duk da cewa lokacin su da shehu su da kansa ya kansa da lokacin da shi Umar da Marubu yake amma gashi har yanzu ana dama da shi abinda dadi ne ta rubutun siyasa da shi tare muka fara siyasa da shi kuma alhamdulillah kafin Ahmad Garba ya fito ya fara harkar siyasa dama aboki na ne amini na ne haka shi ma Rabiu Suleiman Bici to da yawa haka muka taso ake mu'amala ake tafiya tare saboda amincewa da ne da Bici babban cikitan dina mai kare wanda duk inda na motsa sai ya sani sai ya san nake ciki saboda amincewa ya sha bana Imran gashi ka san idan babu amincewa ba za ka dauko mutum ka sashi shine mai kare ka ba dan Allah ne mai kariya amincewa ita ce ta sa da dauko shi yake tare da ni bayan haka akwai wani dan nawa akwai dana shi ba abokan dan gidan farkon Bici shi ma yana aiki da ni sannan kuma a fadan nawa shi ma dan Bici ga umar dan gashi dan gidan tsohon komishina Haji Adada kuma bayan haka ga mai daukan hotuna gashi Abubakar mahaifinsa tare muke siyasa duk tare muke siyasa da shi aka yi gwagwarmayar kafa jam'iyyar APC yayi ma'aizin jam'iyya yayi tiyargo to idan kun lura ga baki daya a Kano ta Arewa cikin waɗanda suke aiki da yi na tsaro da kuma sauran bangarori ba waɗanda suka kai yan Bici yawa a cikin matasa kuma wannan sai da kusanci da ni ga su nan in ka dauka ga wannan dan nawa zuwa wannan dan nawa zuwa wancan dan nawa dukansu ga sakatare na suna ciki ba wai maganar Bici ba kawai ga mai ɗana ne wanda shi sai ce shi ko shi dan auta wato babu waɗanda suke kusanci da ni ba wai su waɗannan ba wai kan maganar Bici kawai muke mu'amala da su ba waɗannan daga kansu magana ce ta Kano ta Arewa ga baki daya ga ma Najeriya ita Hajiya Yaddada Hajiya Yaddada Bici ita ce take kula da harkar mata ta bangaren office ina wanda ya shafi kasar nan ga baki daya da kuma Afirka ta yamma kun san saboda kokarin da kuka yi kuma Allah ya sa haro ka zabe ni da na zama deputy sana president ba tsaya nan ba ni ne yanzu mataimaki na farko first deputy speaker na majalisar wato Arewa abin nan West Africa da bangaren yamma da West Africa wato ECOWAS parliament to alhamdulillah a lokacin da moji muka waya da shi suka malu aka ce ana san a zona da ce ya ce za wajen baban su ga tsaya na bata lokaci ku zo ku kuma na ba da ubanni na ce idan an zo a sauke su

0: Center. Na ce idan kuka zo a kawo ku inda muke zama muke tattaunawa ake mahawara wato chamba din mu kenan ku zo da dan kuma ku ba sanin kuci. Yau inda kuke zauna din nan dan ne sanatocin Najeriya suke zama. Chamba biyu ce da mu akwai wancan akwai wannan idan wancan ana amfani da ita kuma dan aka samu matsala sai a zuran a zauna saboda yau a yanzu din nan kuna zaman sanatoci a Najeriya insha Allah nace a kawo ku kuma ƴaƴa ne ƴan Najeriya ne kuma muna fatan ɗaya daga cikin ku ta kila nan gaba insha Allah zama shugaban kasar Najeriya ku zo ku zauna tattauna da ku kamar ake tsawa da duk wani babba a kasar nan duk wani babban aka yata kuma girman su inda ku zan nan zai zauna manyan cikin waɗanda suka zo din ko sarakuna ko su waye su ne za a je su a teburin gaba irin da suka mana su muje suka zauna din saboda ku yau ku ta ruwaya ne jajjabawa ne ku to alhamdulillah wato shi lamari na zabi kullun abin da ake yi kafin ka je kai zabe sai ka ki Allah Allah ya sa wannan abin da zaban zabi alheri to addu'a ku Allah ya karba kuma Allah ya muku kudi ya taimaka kun zabi shugaban kasa tabbata ya zama shugaban kasa kun zabi a lokacin aka yi kuskure tare da tsaro sai Gwamna ya dawo jam'iyyarmu yanzu namu ne. A lokacin Allah ya sa ka ba da ta zaɓi sanata ne kenan Allah ya zo sa ta ci zaɓi. Allah ku taimaka. Haƙƙin yau kuka zaɓi da masa tarayya Abba Kabir Bukir Kabir Bici Abubakar Kabir Bici shi kuma Allah ya sa ya ci zaɓi. A nan kuma Allah ya taimaka kuka zaɓi lawan shehu shi kuma Allah ya taimaka ya ci zaɓi. Sannan baya Allah ya taimaka shaba din fati da kai shaba din lokacin gaba da kaso suka shuto ba a nan kusan ada cewa idan Allah ya karata sai a ce kana da uwa ko ku kula da iyaye a gidan mu da ce saboda haka dan da bukaradiya za ku ci amfanin waɗannan mutane da lissafa shugaban kasa zai nasa gwamna zai yi ni ba zan yi abba fice zai yi lawan shehu zai yi chairman zai yi kansiloli ma su dama lamari na rayuwa malam bahaushe Allah ya bashi basira isa kullun ke da kalin magana kan cewar har ɗaya ba ya daukan jikka sai an dafa wannan ya kama can mutum ɗaya ba zai yi ba dan haka kowa sai ya sa hannunsa ko sannan ku sani dan yau akai kuskure kamar da akai kuskure amma waɗanda da suka fita kamar akwai jobe ba da misali a kansa jobe na tofa yana da kokari ya shekara wajen nawa so ko so biya ake zaben sa kuma a bisa tsarin majalisa dan ka tabe baka tabe amma sai kuskure kai ba ko kuskure katara ce ta katara yasa sai fita daga jiyar jam'iyyar APC sai koma ANPP sai ci zabe ya ci zabe sai zama da bai samu da kwamitin kirki ba dan me su da abtu daga jami'i da batar rinjaye kaga kusan a ce wannan kujera ba ta amfanin da ya dace ce ba amma wuraren da ƴan majalisa suka sami tike suka ci zabe ta hanyar jami'ar APC sai su samu kujero masu kyau da suka ban fice yin ta ne tunda ɗaya su ya samu kujero da kyau a ce za a yi wani abu a ɗauko wani wanda ya fito daga jam'iyya mara rinjaye idan ka ɗauko wannan kai asara ba ku tsas kuma wajibi kuma asara ka suke cewa ai jam'iyyar APC daga sama har ƙasa domin kujerar nan idan shi ne wannan kujera ya yi aikin alheri to kana da lada ko me ya yi yau ko rijin butsatse ya kawo aka sha ruwa to kana da lada balantana ma a ce ya yi baka wani abu idan titi ya yi aka taka kana da lada saboda haka a kula duk wanda ya ce ma kakka zaɓi Tinubu to bai san abin da yake ba saboda sai ce yawa duk wanda ya ce maka kakka zaɓi gwamnan Kano bai san abin da yake ciki ba duk wanda ya ce maka ka zaɓi Sata Barau Jibrin ka ce je ya duba kansa. Duk wanda ya ce maka a saurara kana ji ko duk wanda ya ce maka ka zaɓi Abba Bici ka ce bai da hankali duk wanda ya ce maka ka zaɓi lawan shehu ka ce a samu masa likitan duba kwakwalwa haka duk wanda aka zo zaɓi lawan gamban ya ce ka zaɓi fata to ka ce kai wannan ina buƙatar magani saboda ba kai ke sai wakita ba al'umma yake sai wakita dan haka a zabi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa bayan haka wallahi abin da yake gabana a matsayina na wanda Allah ya hore min basira daidai gwargwado shine na farko ga wadata matasa da ilimi ilimi shine budin shine mukulli rabo mabuki kai na kowa da ka sani a duniya bayan haka ka ce mu ka musu da abin yi daidai gwargwado na uku ma da ake yi zama da shi ne aka fi yayi ma a duniya yanzu wanda kuma rayuwar mamar gabaki ɗaya na jihar Kano ta jihar Kano wanda bayan addinin musulunci sai shi wato sana'a da kasuwanci to ni kullun akan wannan tafarki nake maganar ilimi maganar samar da aikin yi sannan maganar ka taimakawa matasan mu daidai gwargwado da jari shi yasa na tsaya tsayin daka wa abin da muke a Kano ta arewa yanzu tun Najeriya ba inda mazaɓar sanata da ake yi na farko mun yi kokari mun kawo yadda ba su yi Kano ta arewa ni din da ni na tsaya aka kawo na biyu an sami wato saboda lokacin da Lord Jonathan ya zama shugaban kasa sai ya kokarin mai da FCE Kano ta zama jami'a da Buhari ya zo sai soki sai muka ta kokari muka ta kokari abin bai yi ba ni kuma a wancan kannin sai na kawo kuma ni lokacin da ni aka sa a gaba na sa da dora kai na kan cewar sai an canza abin nan an tabbatar da ita wannan makaranta da Lega kuma sai daga ai mu babana da FCE ta girkar fice abin da ni ba shi bana sai na dauko kudirin doka sai na kama jalisa ana tafi da shugaban kasa zo ce your excellency ranka da bi ina da abubuwa guda uku guda hudu a gabana ina so a mai da FCE daga Kabuchi University ga kudirin doka na kawo bil kenan shine ake cewa bil a turanci sannan kuma ga tutun Kabo ina son tafi da university ga kuma school of agriculture a Dubaku ta da university abin da sai nake faɗa wannan akwai dalilai saboda Kano ta ko ina yawan al'umma a Najeriya kuma ta ko ina yawan matasa kuma Kano Central tana da university dewa ga Bayero University ga Prime University sun fi yarku shida daban-daban ga State University suna da university sun bako su takwas in ka gangara can ko Kano South suna da university hotel suna da makarantar law school Bagauda suna da police academy sai to mu ko guda goma aka ba mu ba su yawa ba to sai president ya ce to ai tun daga wannan already kai karatun farko kaza kaza to bari a bada wannan aka bada wannan to sai na ce to kai na ce to wannan FC sai ce to wannan FC ta tare bici already an sa ɗan bago amma na ma alƙawari dan aka dage wannan ɗan bago din ka zo bil din ka zan sa halu ta zama Federal University of Education ta kada kalbici sau da aka jira muke yi ɗan bago ya ƙare a gama zaben nan ina tabbatar muku sai mun iya abin da zamu yi na bi kadin wannan alƙawari wannan makaranta ta dawo jami'a in Allah ya yarda idan ta zama university akwai amfani daban-daban wanda horo da za ku samu aiki za su ɗau mutane zai faɗaɗa zai fi na yanzu kaga dubun ƙaru da saboda ku ne bayan haka ban tsaya nan ba sai na je na lalubo na buga nan na buga can na buga na ce ina sanar da wata makaranta za ta taimaka mutane yana bici sai na samo aka bani Federal Training School for Immigration Allah yanzu ana nan gina abici ko a fana ma an sa kuɗi 500 miliyan za a ci gaba da gidi to ba tsaya nan ba sai mun lura kan cewar aikin shikin mayan da aka samar da aikin yi ga matasa shi ne a samu masana'antu masana'antu ba za su samu sai da wutar lantarki shi yasa na tsaya muka yi ta bugawa aka kawo aikin nan na naira biliyan 30 sati biliyan idan an kammala wannan aikin kamfanoni ba za su wuce su zo su kafa kamfanoni su teloli ma sai su baro wasu wuraren su dawo saboda za a samu wadatar wutar lantarki masana'antu za su fito kaga ai gari zai ƙara girma kenan aiki zai ƙaru to waɗannan abubuwa ne ake albasa plan shi da tsari in babu tsari ba zai yiwu ba to abin da ke faɗa muku shine duka abin da yake zukatan mu shine kullum kyautata mu saboda ni personally ba abin da ce muku face in gode muku face in gode muku duk inda ake nuna kauna ku nuna mu ko kuna nuna mu takaice da ƙarshe ina son a bani sibe waɗanda suka yi digiri a cikin a tattalin sibe a kawo waɗanda ma suke da NCE su kawo masu diploma su kawo za mu ajiye za mu gani za a yanzu kwanan nan akwai inda za a dawo mutane aiki sai baga wasu wadanda za mu isa a ciki kuma sauran a hankali sai a dinga yi sannan in ƙara nuna godiya wannan group din da ake da su guda hudun nan za a ba kowanne group shugabancin group din ko shi ne dan shi shugaban a dinga zirga-zirga za a ba da mota ɗaya sannan shugabanni kuma an ce guda biyar biyar ne ko to kowanne za a ba shi babur ɗaya guda biyar kenan bayan da haka ko shugabanni sai ku yi adalci ku duba kowanne group za a ba da babura guda goma goma a rabawa sauran mutane kun san kullum ina faɗa abinda muke buƙata shi ne a kama sana'a ko teburi ka bude a gurin gidanku ake ɗan harkar trader za a ke samun taro da sisi ko me ma aka buɗe shi yasa na zauna da masana gan cewa me ya dace a dinga yi na ce za a dinga ba duk ɗari ɗari domin mutane samu jari wato kuma na yi niyyar haka za a ci gaba a karo ta alhassi kowa ya samu insha Allah amma tun da gashi kun zo nan gabaki ɗan kuɗan ko ka samu ko baka samu ba kowa za a ba shi dubu ɗari ɗari ɗin na akan jari insha Allah kowa da mun kirga ku muna da lambar ana to da fatan za mu sake haduwa inda za zo mai murna kan cewar APC ta zabe daga sama har ƙasa daga sama to zan take jami'a APC APC Najeriya Najeriya jihar Kano Kano ta arewa majalisar abinci majalisar tarayyar abinci
1: sanatan Kano ta arewa kenan sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya